0: Summerman.
1: Sige, sige, pawere, pawere.
2: Ni ano bitaw, dali ano diha.
1: Hapit talaga di, hindi ano, hindi ano, aarap ka.
2: Sima, sima, ay, tingog in town, sima.
1: Agoy, nagasakit sa akong sampot, sima, agoy.
2: Naun siya man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pag yung kang gigunitan, nahagbong pag yun ka.
1: Agoy, kalit magbigol-ngol ko na nga kong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Sima.
3: Ngol-ngol nga tuhon, sakit nga mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan, magsao na lang kung muarang kada si Manang. Nah, wa natay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
1: Talaga?
3: Kiniang tumara. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
1: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
3: Tinuot ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
4: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
5: Niyaang ako sweldo. Kumpleto na ha? Way iban.
6: Sigurado ka? Kumpleto ni?
5: Oo, lagi. Ipagani.
6: Bebe ko no be. Kaya akong ipon.
5: Giihap pa. Murag magkaklaro.
6: Oy do. Kadako man taon sa kuwang ini.
5: Isakto na oy.
6: Ay kong ilara kardo ha. Laro ka ayo do. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
5: Laro na day.
6: Di ko ni mo mailad. Kay sukat ko nagamit sa Kuya Dodge's Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bibibi, ang kulang.
5: Di arbita dayoy. Nagpinta kong palitdaan day. O Kuya Dodge's Wonder Eye Solution. Kay sukat karon, ako nasad patuluan ng akong mata aron maklaro na nako ang imong kagwapa. Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodge's Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw, Kuya Dodge's Wonder Eye Solution. Kuya Dodge's Wonder Eye Solution.
6: Unsa man ang imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
5: Pasensya na, day. Usaon nga, luya na mangkot, hinay nang mabumba.
6: Yun, nga di nakakabumba.
5: Day, agwantahan na lang, good.
6: Hello, moy. Ikaw ko na'y padaganon. Nga kulang o hangin. Tan-aon tag makasubay ka basdalan. Makalagot.
7: Luya, di makabumba o wanay ikabuga. Daghan na ta. Sa una. Pero karon, dili na. Tungod kay niya na ang Bummerman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bummerman.
5: Day, sakto na sa hangin.
2: Dung, baligsin ako, Bi.
7: Bummerman, sigurado makapabuto. Bummerman!
5: Day, unsay pong sa doktor?
2: Operahan ka.
5: Unsa? Dili ko musugot.
2: Critical na kayo, gimong kahimtang. Dung, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
5: Unsa? Kiduo ko.
3: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi? UTI, urinary tract infection? Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula na mo ayo ni Ana. Di ba ila-ila ang pinakayunik, pinakabago o pinakaepektibo? Kidney Repair Capsule.
7: Kidney Repair Capsule.
3: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
7: Kidney Repair Capsule.
8: Mga
0: kaibigan. Ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay makatunan. Sa programa, Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat!
8: Health Debs. Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips.

Hey Galaxon, kumusta? Maayong buntag kanatong tanan. Welcome din ning atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga sukin tigpaminaw? Kutos mabuti atong pagsibya karong buntag karong adlaw. Good morning. Init nga kabuntagon dinhi sa akong nimutangan. Kumusta og maayong buntag Bukidnon? Good morning. Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental. Good morning. Cotabato og Lanao. Good morning. Agusan del Sur del Norte. Good morning. Surigao del Sur del Norte. Good morning. Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning. Good morning. Kumusta mo niya? Kumusta mga katikaran ng mga pagpanikay-sikay sa Gyapon? Kininasabi niyong pinalanggang Kuya Dodge manghinaot nga kitang tanan din hining ibabaw sa kalibutan. Naas kapis kayong kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi. Kaya ang tao nga makugihon, permamenteng busog. O ang pinakanindot nga labanan din hining ibabaw sa kalibutan, alang sinadlaw-adlaw natong pakigbisog sa atong panginabuhi, ang labing mahinungdanon, dasig o kugilang.

0: Balik ta dinining atong pagpanaguban, mabuhi sa kagalingong paningkamot nga dili magsalig sa uban kay lami kayo tagamtamon ang atong hinaguan. May buntag diya sa itong mga nanay, tatay, lolo, lola, ate, kuya, bunso, mga senior citizen or katigulangan, katiguyangan, unsa panang naa diya nga nakaulat-ulat, nakaantabay, nakabagat-bagat na po ni Kuya Dodds, gumikan kay atuan na sad oras. Mga plastar, pahimutang na sad mo diya. Mga panagisgutanan, may kabahin sa panglawas og uban pa nato nga mga panagisgutanan nga atong pag-asawaan dinhi sa kahanginan, mayong buntag laras tanan. Sa atong mga partner radio station sa tibuok Mindanao, tagiyag tagdumala gikan si News Station Manager. Padulong sa News Bureau Chief ninyo, good morning, labinas technical department, mga technician or technical team diya sa matag radio station, mayong buntag, salamat kayo sa matag adlaw nga pagkonekta.
1: Thank you kayo.
0: Sa ato mga igsoong maguma, mayong buntag, kumusta man mo sa grabe nga init nga panahon, naot nga naalang gyapon ang kadasig ug kakugis, matag adlaw. Nargyapon dres Kuya Dodds, kanunay magpasalamat or mapasalamaton diha kaninyo labi na sa mga nananom, sama-sama isu may tubo balanghoy saging kamote pinyag kape guban pa nga mga lagutmon. Good morning. Thank you, salamat sinong kadasig ug kakugay nay makaon ang kinabag-ang Dodds katawhan, isa nang kinatibuk ang bahin sa kung banay diha nga mapasalamaton ug dako.
1: Thank you.
0: Nan nga mga magbalantay sa Kapsay ug Kalinaw. Salamat kayo. Ah, sinong kadasig ug kakugay pod sa pagbantay niini nga nahimong malinaw nung usa ka area, lugar, komunidad. Dagan kayong salamat inuda amping mo kanunay, labi nida sa kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan, kadagatan, ug asa man ang inyong area of responsibility. Thank you kayo ha.
1: Thank you.
0: Nagsuong mananagat, salamat po na ami masudaan.
1: Thank you.
0: Dagan kayong salamat ninyo diya. Ug sa tong taga pantalan, taga terminal, mga biyahedor nato karon dumudoong sa mga naglawig, naglabigar sa kadalanan karon nga mga orasag, karon nga mga taknaa. Niya nagmonitor din hini atong tulumanon ang pahimang nun ni Kuya Dodds, labi na sa atong mga driver amping kanunay sa biyahe, ingat sa bae, mata sa dalan, dili sa bugan. Para tunay og tiunay ang atong padulngan kung asa man ugaling ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli nga silang pinakauna nga mahimong malipayon. Ha? Morning ninyo diya sa taga Merkado Publiko po day, may buntag.
1: Good morning!
0: Mga gwapo-gwapa nga mga tindirog tindira des na kadaya nga palingki sa tibuok Mindanao.
1: Good morning!
0: Pasinsya kayo kagahapong adlaw ha, kaya wala tanaka programa, gumikan kay dunay mga importanteng katikaran sa Kuya Dodds nga mga dinalian. Sige lang, mga nagminsahe na to nga nakuratan nga nung wala tanaka kagahapong adlaw. Sa kasagaran diyang inyong madungog, labi na sa mataga programa, na gitawag nga technical problem. Na technical problems ko yun. Ito, may buntag, plastar pa imutang, labi na po din sa ato mga listener, follower na to, nga nakahulat-hulat diya sa tagsagsa kapanimalay, bisag kamulong kakubi-kubi diya. O mga listener or follower na to, linipod sa ito ang live sa Kuya Dodds Herbal Marketing and Trading. Dagan kayong salamat ninyo sa walay puas, walay undang nga pagkonekta sa matagadlaw o sa A6FM 99.7 Davao. Padayon lang, kung nakay cellphone diyan, na nakamonitor din ninyo atong tulumanon, dalikyati, pag-like, pag-share o pag-follow ang ito ang Kuya Dodds Herbal Marketing and Trading. Dalikyati lang gamay. Gamay lang good, bahalag murarag mumho kadako. May na lang, bitaw, may buntag ninyo da. Kang Risma Puhanis Bagundol, may buntag ninyo da. Good morning, Kuya Dodds. God bless po. More power to your program. May buntag ninyo da, Risma. Mga Bagundol family.
1: Good morning!
0: Rosmar Cabillon. Good morning, Kuya Dodds. Bisan, grabe ka init sa panahon. Init yun. Muna, ayaw, bitaw mo kumpiyansa. Rosmar Cabillon, may buntag ninyo da sa mga lugar. Basig nagtuo mo nga, buntag or udto og hapon nagpagsa, basi nagtuo mo nga buntay niyo makita sa palibot nga nagpagsa inyong lugar or di ba ka naggabon, bunga na siya sa gitawag nga haze, may kabahin na sa nahitabo sa dako kayong sunog sa Indonesia. So wala pa ako ang atong ikwa na basi sa ato ang kahibalo, bunga na siya sa dako kayong sunog nga netabo sa nasod sa Indonesia nga nadala sa hangin nga habagat. So naaman siya sa ubos nga bahin sa pulo sa Mindanao, so apektado ang tibuok nasod Pilipinas. Kay kung amihan tingtugnaw gikan po na sa ibabaw sa nasud China. So karon alang sa dugang pagpahimang no, kung dili naman siguro nato lilong ug sa wala pa masayod nga nakita po ninyo sa telebisyon, sa social media, sa Facebook dia, mabasa sa mantalaan, nagpahimang no ang mga eksperto, labi na sa mga kabataan, mga bata-bata pa, ngadto na, tanan, gikan sa kabataan, labi na ngadto sa mga edaran. Nga ma, kung mamahimo, magsuot kita og tabon or tap-tap sa naong or face mask para makalikay kita sa grabe nga kadaot sa atong baga. Para makalikay kita, kung natingala mo ngano nga nikalit og uso ang ubo sipon hilanat, labi na ang ubo hubak or hutoy, labi na pod sa mga hubakon nga naminaw ron or hutoyon nun or asmahon. Basig nagtuo lang mo nga okay ra gyapon ang intan-aw ninyo sa palibot. Pero apektado ta ang nasud Pilipinas sa netabo nga dako kayong sunog sa nasud Indonesia. Bunga na siya sa abo og mga kemikal nga gigamit pagpatay sa kalayo. Ato nang hanayon ginato atong binisayon. Muna nga bantayanan kaayo karong panahuna nganong kung matingala mo labi na sa mga hubakon ug asmahon ug biklonon ug baga katong mga hangusun nga mas ni grabe. Nganong nga natingala mo nga dali ra kaayo ta mataptan ug ubo karon ni salga pod ang sobrang kainit sa panahon na dia ang gitawag nga trangkaso or ubo sipon hilanat or trangkaso. So pahimang no, pinaagi po din hining atong tulumanon sa tibok Mindanao, sa wala masayod, kung piayalaw dili gyud magkumpiyansa, basig nagtuor mo nga okay ra gyapon among lugar, wala na say excuse kitang tanan makasinati ni ana kay muginhawa, kutob sa tao nga muginhawa, kutob sa mga binuhat nga buhi din hining kalibutan na nga dunay baga nga naas ibabaw sa yuta. Labi na sa kataw, kinabag-ang duot sa katawhan. Na kung mahimo, magtabon, magtap-tap sa naong. Labi na kung doon na mo yung mga batang gagmay, ayaw kayo sa igawas-gawas, basig nagtuo mo, nalipay mo, nga nagpags inyong palibot or naggabon, panahon sa kabuntagon, udto or hapon or tibok adlaw, dili na gabon. Dili

pneumonia ka, laktod nga pagka-istorya, pagmuluya imong baga, pagmabikil na, grabing dugaya, mawala. Ha? Grabing dugaya, gid mawala. Mahurot na lang ng pila ka, karton nga mga carbocysteine, salbutamol, unsa pa nang para sa ubo niya. Dili gyud. Lisod kayo tanggalon. Kay duna na bayay tama da na to mga baga kaniadto pa pag panahon nga dunay mga kanini ang pandemya nga niigo sa ato. Tiwas-tiwasan pa jud nakalabay pa pud nga mga bulan on duna toy mga sakit sa baga nga kanini ang muigo sa tao. Ku inyong nahinumduman, nagkalain-lain lang nga mga pangalan, gisamutan na pud na karon. So dugang pahimangno ni Kuya Dodge labi na sa mga kabataan, dunay mga batang gagmay ngadto na sa mga edaran or mga senior citizen or dunay kato mga buntis. Oh. Asa mo? Gracia. Buntag ni mo dia. Pagpismas taong gibidhan biya kaday. Tap-tapi bitaw na naong ninyo. Muna atong pahimang nuha kay baliko na ko pag mabikil magka problema atong baga karon grabe kadelikado grabe lisura na. Ah. Grabe lisura na. Pirtir bagyong hasula kayo magsigig inom og amok si club. Ayoy. Ku amok si club. Ayoy. Amo na paimangno na to sa mga naminaw ron basig nagtuora mo. Walay excuse kita tanan tibok nasud Pilipinas. Igo labi na particular nang Mindanao og bag-o lang nga dunay nahitabo pod nga dakong sunog sa kabukiran nga bahin or grass fire. Particular sa Pantukan, Davao de Oro nga dool sa Maragusan, murag boundary man yata basta kay diha nga mga area. Kagabi ni Kuya na paskang dakuan na may lang unta og kanini ang maagapan og sayo. Kay diha man na siya Davao de Oro nga mga bahin ang huros sa hangin ngadto na sa Agusan og Surigao, niya simbako niya og mukana pag dili kayo ma dili madali. Unya sa mga naminaw ron pod taon sa ato mga igsuong mag-uuma o kanini ang mga katauhan, labi na kay grabe ang kainit. Bisang pagmingunta nga gaulan, pero pag balos manggod sa init, grabe kakusog sa init, grabe kasakit, dali rang mauga ang mga dahon or kahoy or sanga nga mga laya. Dugang na pod ni pahimangno ni Kuya Dodge sa mga naminaw ron, pag-amping mo sa paggamit og kalayo, labi na sa kabukiran nga bahin or diha parte sa inyong panimalay o diha sa inyong area. Oh. Bantayin na inyong mga bata nga dili magdula-dula o kanay mga posporo dili magdula o kalayo kay simbako niyag mukayanap. Ha? Mukayanap. O kamo po mga bata nga naminaw ron, bantayin po na inyong mga inahan o amahan kay basi magduwa po na silag kalayo. O katong mga nagplano magduwag klayo ayo gyud. Hello go. Ah. Ato lantong gipa kwan. Muna ha. Ah. Ayo gyud magduwag klayo bitaw. Sa mga naminaw ron nga mga ginikanan, ayo patakag butang na inyong mga pusporog lighter diha basig duwa-duwaan sa mga bata. Unya katong mga dahugan mga tunto mga kuruntog utok. Ngibasi inyong tuyoon. Muna giyawag na to ang ato ang mga magbalantay diha sa kapsay o kalinaw nga magmonitor kanunay. Ato ni Hangyo nga magmonitor kanunay sa matag karunog niya kay posible o kalit nga pagsilaob sa kalayo karun nga mga panahon na. Ana-ana. Ha? Grabe nga gera. Grabe nga baha. Grabe nga sunog. Ah. O grabe usab nga pagtayog. Kani ang usa ka mga bantayanan nga atong nahiaguman dinhi ning atong kalibutan. So kinahanglan kita nga magbinantayon sa matag karon ug niya mga higala igsoon. So ingon ana lang, balikon nako ang dugang og halawom nga pahimangno ni Kuya Dodge. Labi na sa kabukiran nga bahin o unsa pa man nga area lugar. Gumikan kay dali ra kayo ang pagkuyanap sa mga kalayo karong panahon na. O gusto na ko, base sa una na kong nabasan, nga grabe kainit sa panahon, sa...

komento din ni Rosmar Cabillion, ang pinaka usa sa mga suki kayo nato nga tigpaminaw. Oh, nga kanin laging sobra nga kainit, nga basig nagtuo mo nga nagabon-gabon lemi ka inyong palibot diha. Pertip pa ninyong hanggab-hanggab. Lami ka inyong palibot, kinagabon o buntag o rodto, ni gabon o hapon, dili na gabon. Ato klarohon, binisayo na to, dili na siya gabon. Gumikan kay bunga na siya sa dakong sunog na itabo sa nasod Indonesia, sa ilahang kabukiran ng irang iriyag yung tibuk-bukid. O mga kimikal nga gigamit sa mga bombero o katong mga gipangsakay sa aeroplano o helicopter. Helicopter mga igalay suon nga kimikal nga para mas mapadaling mapatay ang kalayo o paghuros sa hangin, gumikan sa hangin nga habagat. Diri na mo paingon sa nasud Pilipinas. Muna ha. Ikaduha na ko nga pagbalik, ang pagpahimangno og dili lilong kanatong tanan nga nagpahimangno ang mga eksperto nga dugang pag-amping, pag-amuma sa kaugalingon labi na sa kabataan ngadto na sa mga edaran, gumikan kay ang sakit posible nga makakuha or matakbuyan kita og mga sakit nga nagkadaiyang balatian ngadto na sa atong respiratory system or baga. Muna atong pahimangno diya. Gingon ako, bulahan katong dunay istak karon nga Kuya Dudes Bronco Aid food for the lang. Nagduna kay supply ana paning kamuti gyud nga maka naka-stacks ana karon or diya sa inyong lugar paning kamuti nga makapundogin mo kay dili na siya madali og kawala og nag-inusara lang timan iha, nag-inusara lang na sa merkado nga usa ka produkto nga pagkaon sa baga sa rason nga maprotektahan og maayo. Maprotektahan og maayo nga kun ugaling man dunay dako or kadaot nga mutakboy or muigo sa atong baga, dili siya maka penetrate og maayo or hinunoa, dili magrabihan ang imuang baga kung makanunayon ka na nga nag-inom. Tagaay og resistensya or tama og insakto nga igong kusog puwersa ang imuhang baga karon, bisan pasukad pagkaniadto kamo nang yon ko dili lang nga moinom ta tungod kinay dako keng tama sa baga karon nga mga panahon na murag yapon tani og kaniyang tisna nagkaroon og pandemya or COVID. So diha na ang dako kayo gikatabang karon nga mga panahon na ang makanunayon nga pag-inom sa Kuya Dudes Bronco Aid food for dalang, tagaig sapat igong kusog puwersa katakos ngang imuhang baga makasukol labi na sa mga idaran o mga batanon o kitantanan. Kay musugot mog sa dili pag mabikil na gamay inyuhang baga o ratuang baga, pag muluya na siya, maigo na siya, huwag walatian, sigurado gidugay o lisod kayo i-recover. Imaniha awla mong pila ay nasa merkado nagdagan ron Kuya Dudes Bronco Aid food for dalang, para nga hapsay linaw tawhay ang paginhawa og pinarisa na siya sa Kuya Dudes Sofer Syrup. Mga bata man or dagko tanan pagkanindot kayo luag katong gahangos na diha, usahay ini ginhawa halos nausab na inyo, wa mo nabantayan nga duha na kasimana murag nausab inyong paginhawa magdalir kay mo hangoson. Nga usahay murag inighangos na to, dalir kay tahangakon nga atong abaga murag musangko na sa atong dalunggan. O hapsay og linaw lami kayong paginhawa kana Kuya Dudes Bronco Aid food for dalang, tapos Kuya Dudes Super Syrup. O katuluhon ra na sa isa kaadlaw nga pag-inom labi na kung duna nay tama imong baga kato mga gipang ubo diya, gipang udhak diya. Grabig udhak na, nabungog, nalipong, labad na lang ulo, musakit na lang ang tiyan o ginubo, musakit na lang buko-buko o ginubo. Di gihapon wala. Sinako, ginantang na, sinal mo na ang ipanginom ng mga carbocystin o kanin mga salbutamol, unsa pa na, guaiafenazin, dextromethorphan. Wa lang gihapon. Dili man na para sa baga, bay, Brad, nanay, tatay, lulo, lula.
dili na siya para sa baga nginyong mga gipanginom, para na sa kagaw nga nitakboy nga naa sa inyong baga. Pero ang baga sa tao luya gihapon, unsay buhaton, unsay himuon. Ang pagpakusog, pagpalig-on sa resistensya sa imong respiratory system o imong baga aron nga kung ugaling man dunay mo takboy, makasukol, makasugakod siya. Diha ang pinakabugat nga rason ang makanunayon nga pag-inom sa Kuya Dodge Bronco Aid. Food for the lung. Kaniya kada buntag lang pod ang Kuya Dodge. Kanini ang Frutic Zinc para sa imong immune system. Para tibuok nimong lawas, dili lang kay baga, tibuok nimong lawas makasugakod. Ana ha, Nora ka Tilok Sanchez, mayong buntag. Good morning. Shout out ulit Kuya Dodge sa may Proc City Fines, Barangay Asinso, Oroquita City sa may Katilok family. Kang Mama Salud o kang Papa Fernando nga kanunay jud silang naminaw sa imong programa nga walay absent. Salamat sa pagbasa. Nora Katilok Sanchez gikan sa Tandang Sura, Quezon City, Metro Manila, Philippines. Good morning ninyo dia. May muntag nimo dia Nora. Good morning. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw kapiskay ug kabaskog sa panglawas. Ate Salde Milita, may muntag. Good morning. Pundo na daan Ate Salde ug Kuya Dodge Broncoid. Kay usahay tag duha tag tulo ka buwan ra ba na aya supply balik. Ayoy. Kapulike unya ta. Aya unsaon pag-order sa produkto nimo? Zell Altesha, gaya ko Facebook page. Zell, diri sa Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading na itong page, Zell. IPM na ang atong admin na. Murag, taga Trento man siguro ka, murag kabantay ko nimo. Zell Altesha, murag taga Trento yata ka. Nada si LB Morgia Pharmacy sa Trento. Metro FM Trento, naapod ya. O mga kasilinganan, kasikbit nga dapit, pwede kang mudagan, sirit, padayugdog, paturatoy, pa sutoy-sutoy dito, padulong Santa Josefa. Kinaay daghan stocks dito sa QCCC Mall, diya sa Santa Josefa, pinagi ni Kuya Darius diya. Sa akong iyang guwapa diya, kang antipeng bilyanis. Ito dito QCC. Kuya Dodge Bronco Aid, naana diya. Dagan. Jonathan Kiamjot, good morning. Shout out sa Purok Antorium, San Agustin, Talakugon, Kuya Dodge, sa mga Burgos, Husay, Mulig, Handayan o Tanduyan family. Nuzon. Gika na ni Jonathan Kiamjot. Ate Elvi Estorba Rilyuna, may buntag Ate Elvi. Happy Thursday, Kuya Dodge. Kuya Dodge, wala lagi live kagahapon, over. Nang over. Muna ang kanini ang na technical problem kagapon Jo Basilisa Pagubo, may buntag di mo dia. Good morning. Good morning Kuya Dodge, na ako'y pangutan na bahin sa akong anak kung sa eskwilahan magluya man siya, katulgon ko no siya pirmi basta na asulod sa eskwilahan samot na og magleksyon na ang maestra, dili ko no mabutang sa iyahang taas sa mandayani yang revelasyon ani sa tintasa gid katulgon kuno siya pirmi basta naa sa eskwelahan samot nag magleksyon ay ang maestra, dili kuno mabutang sa iyang utok kung unsay discuss sa maestra tungod kay luya siya, apan kung diri ra siya sa balay abtik man dili matug kay adlaw di daw katulgon, sige ra laag ako na nabunalan usahay kay gusto ko matug samot nag muadto maudto pero dili man jud siya matug. Unsa man siya Kuya Dodge? Unsa may problema ani niya? Nganong batiyon na siya katulgon sa eskwelahan pero abtik man nagnaanas balay. Walihog kuya, tambag ikaw. Unsay angay na kong buhaton? Kay hinay kayo sa klase. Always ko naminaw ni Mondre, dagan kayong salamat. Ang buntag ni Mondre, nikabahin si mong anak. Katulgon pagabot sa eskwelahan. Wala ay biya na luya. Tapulan lang siya magtuon. Kay bao ka sa ruta karon sa mga bata, mutuomog sa dili. Kung dili ninyo na mapakgang ng mga ginikanan, nga dili ninyo mahatagan o saktong disiplina, mao na'y problema karon sa mga kabatanunan. Dili na matulog o gabi eh. Dito na sa adlaw magkinatulog.
sa tinuod lang magsige ra nag na kan ang una na cellphone laag kay matud mo pa pag naalis balay magsige ra laag magabi di matulog niya pagabot sa eskulahan magluya usa pa may igong pwersa usa ang pagfunction sa utok kana niya kung luya siya wala may tao nga bilar nga inig kaog maabtik so pagabot ana dito sa eskulahan magluya gina kibaw ba mo nga kita niagi man taog mga pagtuon niagi tagbalay tulunghaan o pag-eskwela nga bisa galing kura lang ta nga pundura ta sa lingkuranan wa mo natatingala nga paguli na tos balay magluya tungod na sa leksyon ng mga pagpaminaw labi na doon na exam risgo ang utok kaya nga baliko na ko diha na mo na akong bitaw gingon nga kung ang utok sa tao maluya tibuok lawas magluya. Sa mga namina ron nga niagi iskwila, correct me if I'm wrong. Nga bisag diha ra ka sulod sa balay tulunghaan o sa eskwilahan, galingkura ra ka, gasuat ka, gabasa ka, gatuon ka o ga-exam mo diha. Pero magluya jud ka pag uli ni mo sa balay, bisag wa ka ga, lihok-lihok. Kaya usbon ako, pag bunog, risgo, hago imong utok, hago pod ang imuhang lawas. So manay, may tabo sa imong anak. Na kung dili ni mo madisiplina nga pagkatulog sa tamang insaktong oras panahon sa kagabion sigurado pagkabuntaga na ka wala may tao walay tao nga bilar nga inig kaog maabtik luya gina so sa aon niya wala mo siya focus dili siya makatutok dili siya makafocus kung sa eleksyon diha kay magduka man sira nang panghuy ab katulgon kay lahi na ang ruta or karing nature karon sa mga bata. Tagdugay na matulog, dili paras na mo sa una nga alas 6, alas 7 pa. Mga tulog na, kindi mo sugot ang among ginikanan, nga dili mo matulog og sayo. Di po mo sugot among ginikanan, nga bago magbukad og banig, bago matulog, kinahanglan magampo. Ah, kinahanglan magampo. Dungan may mga magsuon or magagaw, kaysa ra may tulganan. Magkayungit intahon sa amahan na mo. Nagdili magkadima og ampo, taguktok ang o. Kung niya inigkabuntag, kami tanan pulos basa among purol og buko-buko, kaya na isa na mo nga igagaw, nga nangihi sa purol. Karon matay, bao lang. Matay na apaw na ron. Magampo matog. Gikan sa mahana mo, Santa Maria, maghimaya ka Maria. Unsa pa na mga ampuunon diya nga mo'y naandan. Isip nga mo'y imong nasunod nga to sa imong ginikanan, wa na na ron. Matog? Sige rag silpon. Sayo matog, sayo makamata, aptik ang lawas. Karon wa na na. Naasay mo ang disiplina, ang tanan. Dili na sa ingana nga mga edad, dili na sa kaluyahon or kahina sa pangutok sa bata. Naasa tama o ginsakto nga disiplina ang tanan para nga mamahimo siyang malamon. Nagsumikad na sa atong pamilya or panimalay, dili na dito sa eskwilahan. Kaya ang eskwilahan ng atong mga magtutudlo, muna silang ikaduha nga ginikanan, nga mupadayon. Mupasunod ngadto sa imong mga anak sa maayong gawi. Pero ang tinubdan sa tanan, nagsumikad ang pundasyon sa imong panimalay o sa imong pamilya o isip o sa kaginikanan. Ana lang, muna akong ngayon magkagtambag. Itaas man kayo na imong revelasyon, muna akong tambag sa imo. Istoryahe, Ate Bernardita, Ruby Orsinado, ate, may buntag ni mo diha. Good morning! Hamping ka kanunay, sumatag karunog niya. Naot ko nga naka kanunay, kapis kayo kabaskog sa panglawas. Inubanan sa kadasig o kakugis, sumatag adlaw. Karun pagyod ko, kasir sa imuha, live kuya. Pasinsya na. Ulis mangguguga paminaw sa imong programa. Pero dili, kayo ko makatanaw sa imuha, kaywa ko ilod. Sa radyo ako kapaminaw. Salamat. Okay lang, wala yung problema. Sumura to akong gingon sa imuha. Disiplinaha o tarong imuha ang anak. Muna sa pinakanindot niya. Abag-abagi lang. Baliko na ko, abag-abagi lang o Kuya Dodds, memory enhancer, food for the brain. Pagkaon na siya sa otok. Pero ang nagtinubdan na natanan, magdiunsa ang Kuya Dodds,
food for the brain or memory enhancer kung ingon ana gihapon ang iyahang nature. Kay usbon ako, kung naamoy nadungog nga sustansya sa utok ang ilaha pampabright, madungog mo ana ang pampabright, pampatalino, pampaabtik, ang Kuya Dodge food for the brain or memory enhancer, dili na siya pampabright. Klaruhon ko lang. Kaya kita tanan, mga bright tatanan, naatay talagsaong kahibalo o kaalam nga gipahulam sa ato o kalantip o kahait sa salabutan, matag-isa na to na, nga gipahulam sa ato gikan sa amahan. Kaya walay tao nga bugo o walay tao nga way alam. So muna ang klaruhon ako, ipahibalo ko lang nga sukwahe ang Kuya Dodge memory enhancer, nga di na ninyo madungog nga may kay ang imong anak inig-inom, may kayo mo 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3. Mayo kuno sa mathematics, sa tao na kung makugihon siya nga magtuon, muna'y labin tinuod. Pag-inom og kaning para sa utok, 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 5. What is your name? 6. nasa tao dyan na siya. I-enhance lang. Pakauna siya para nga tabangan. Time na siya o Kuya Dodge memory enhancer. Pagkaon sa utok, aron tabangan. Ano mo na siya? Para sa ako ha, mawagin na siya ang tama para sa ako. Aron tabangan ang utok sa tao nga ma-enhance ug maayo, nga matagaan sa sapat o insakto nga kanini ang kaaktibo. Aron nga magamit niya tibuok lawas, magamit sa lawas o tibuok niyang lawas ang tama nga nutrisyon. So diha na dayon i-develop sa utok ang iyang talagsaong kahibalo. Nungka, ha? Nungka nga inig-inom ninyo anang Kuya Dodge memory enhancer, unsa pa inyong nadungog, pero kamo na mag-igo o magtimbang-timbang. O unsa pa inyong madungog, ngayon nag-inom anak mo, bright inyong anak. Lahi, sa, kung mauna inyong nagusto, okay raman. Wala, say problema kay, dagko naman tagbuot. O, na naman tayo sariling desisyon. Pero sa akong paghanay, pagplastar, paghaom, pagpahiluna, sa pagpasabot, may kabahin ni anak. Ang Kuya Dodge memory enhancer, akong panindigan nga mao jud na siya. Di ginaingon nga mo, ingon, inom ka na mo bright imong anak. Kanay dagan taga buke di ang way inom-inom mo para sa utok mga bright man. Kaya ang tama ang pag-develop sa utok samtang siya nagtubo, nagdako. Mayo ang nutrisyon sa usa ka inahan hangtod siya nga mayo ang iyang pag-amuma. Baliko na ko, kita tanan din hining kalibutan na. Walay bugo na to, kita tanan maalamon. Kay gibuhat o gimugna ta dire, nga pinaka maalamon sa tanang butang din hining ibabaw sa kalibutan. Walang na to gamita, munay klaro dia. So diya mo pasok, ang Kuya Dodge Bronchoid, food for the lang, pagkaon sa utok, aron nga magamit sa utok or magamit sa tibok na tong lawas, ang tama o insakto nga pag-develop unsa iyang gusto nga mahitabo kaysa wala kay gi paambit diha. Muna timan eh. Sa mga naiutok ron ug naay mga pangutok, pakauna lang ang inyong utok, mabata man or tiguang. Timan yung pangalan Kuya Dodge Bronchoid, aka ni Kuya Dodge memory enhancer, food for the brain. Mauna siya Kuya Dodge memory enhancer. Lahit tong Kuya Bronchoid, pulos mo kuni pagkaon tanan sa organ ang atuang produkto. Pasensya kung dunay mga sipyat-sipyat. Kung sa utok, Kuya Dodge memory enhancer, food for the brain, pagkaon siya sa utok. Labi na sa mga idaran. So ingon na lang kang isa mo ni naad ni Paribos Jong Boston. May buntag ni mo niya Paribos. Nagpikulbol ka pa rin boss, makagwapo man daw na ingon nila. Ito pa kapila-pila na pa rin boss. Stick to one na kurun. Kanyan to pass, Kuya Dodge, stick to one. Dasin. Kapoy, sige pag-graduate, man labi nagmang-masteral. Ito, may buntag ni mo dia pa rin boss. Sagdi na sila dia.
unsay tambal sa imong nga imong produkto nga hinay akong heartbeat Kuya Rods, dili ra ko dali ra jud kay ko hangakon. Salamat sa pagtubag taga Monte Vista ko. May buntag nimo dia. Budske, Minske, may buntag nimo da Buds. Monte Vista Double de Oro. Oh, Kuya Dudes, kukyutin. Oh, Kuya Dudes, kukyutin. O Kuya Dudes, Vrunko Aid. Kana, minindot. Ang Kuya Dudes, kukyutin na sa mga, sama sa imuha nga, hina imuha ang pitiks kasing-kasing, dali rang hangakon, dunay mga rheumatic heart disease. Oh, grabe og kaning gitawag nga, grabe nga mga blood cholesterol sa dugo. Nga muna murag malumos inyong kasing-kasing. Kana mo itubag coenzymes or coQ10. Ang pag-inom na kaysa lang kada buntag lang. Ah, kung doon na nay tama ang kasing-kasing, pero kung pang regular maintenance, pang pa-abtik lang, pang pa-baskog sa imong kasing-kasing kay food for the heart, no, pagkaon puno sa kasing-kasing. Ah, inom ka na katulo sa isa ka semana. Dayon ang Kuya Dodge Bronco Aid, buntag ito hapon dyan na siya. Ah, buntag ito hapon dyan na siya kay para nga diya mapadayon kung sa'y mayo nga kung sa'y muhang kasing-kasing diya awi mo ang baga. Juanita Bilar, may buntag. John, a friend din kong. Good morning ni mo diya, John. Gikan diya sa Dipulog City, may buntag. Good morning! Good morning diya, Dipulog nun. Oh, John, a friend din kong. Amping diya kanunay. Labinas taga Dipulog diya, taga Dapitan, Dipulog, Pulangkos, Mahaya, Gusipena, Osminya, may buntag. Ilmar Kagaanan, pwede mag-inom akong anak, Kuya Dodge, memory kuya kay nagidad naman siya og nay nagidad bata, size 14. Salamat sa pagbasa. Pwede kayo basta makatulo na capsule. 4, 5 size nga 14, pwede na kayo na oy. Oh, murder ko kuya og Kuya Dodge Bronco. Atene, may buntag. Ah. Okay ra. Munang gingon ako karong panahon na balik-balik ka na to ah, para nga masayod mo. Oh. Purified nga tubig ibutang sa super syrup og kapila mo inom ang giubo nga pasyente. DXRA na tuan may buntag. Pwede ra normal basta limpyo lang ang tubig. Boss Rule. Pwede ra basta limpyo lang ang tubig, okay ra na siya. Pero ang pinakanindot bitaw nga itubig ana boss, katong alkaline. Na may mapalit na to ana katong red level nga mineral water ba kana na siya. Nagana na sa Nature Spring. Kasagaran butika ra ni mo na siya mapalit. Nindot kay siya pag mo na imuhang gamiton sa Kuya Dodge Super Syrup. Niya kapila mo inom kung giubo ang pasyente. Ah, sige lang inom, pwede ra na siya katulohon sa isa ka adlaw. Bahinon lang boss. Dayon parisi og brong pug nanay ubo. Parisi na og duha ka kapsul nga Kuya Dodge Bronco Aid, buntag udto gapon duha-duha. Para dali rang mahilis matunaw niya sa mga bata, maglisod ubo, lisod og luwa, ilibang ramana tulon. At least matanggal. Ah. Kung naay si MD mineral drops, pwede pod sa gulan, alkaline drops. Wala sa pwede siya isabay. Kay mga duga man sa prutas, mas mamahimong powerful kung sa'y pwede ninyong ibutang mo. Nang iyon ako, dipinsahig yun. Usbon ako ha. Dipinsahig yun kung maayo ang atong baga karon. Kay sige, kaingon ko na, huwag dilipod lilong. Kanatong tanan, makita, balikon ko sa ikatulong nga bahin. Makita sa telebisyon, mabasa sa mantalaan, madungog sa matag programa sa inyong radio station diha. Kung asa mo nakadungog, kung naamay nagprograma, may kabahin ni ini. May kabahin sa tabo nga his karon. Or abog abog nga nasinatian na to sa nasod Pilipinas, gumikan na sa dako kayong sunog nga nitabo sa nasod Indonesia o gawa sa abog o abo na sila'y mga gigamit nga mga chemical bisag din sa ato mga fire station nga gamitan og chemical aron nga moto spray dito sa kalayo nga ni kuyanap sa maong nasod. Nay dito ba na agis babaw aron mapatay ang kalayon and paghuros sa hangin gumikan kay habagat gikan sa Mindanao ngadto na sa Luzon. Makasinati kita, nagpahimang no ang mga eksperto labi na sa gikan sa batang gagmay hangtod sa mga edaran, mga senior citizen, ampingi og maayo or dipinsahe, proteksyon eh. Labi na tumbaga na di man pwedeng dita mo ginhawa.
So unsay una nila gisugyot, tabuni taptapi ang baba or ilong may kabahin sa paginawa aron dili nga maglisod o dili matamaan ang baga sa usa ka tawo. So kung ikaw nga naminaw karon nga naa kay baga, unya dunay bikil daan imong baga, labi na kung naa kay mga kaliwat pamilya nga asmahon or hubakon, naginusara o nagbinugtong nas merkado, ipasigarbo na muna, sukad pa na kaniyadtog hangtod karon 15 o 16 na katuig na nga naglawig sa merkado, daghan na kay baga ang giluwas ana, ugmas nilahutay na siya. Panahon nga doon natay pandemya nga niigo sa atong nasod, gumikan kay ang Kuya Dodds Bronco Aid food for the lang pagkaon sa baga, baliko na ko. Kay bisang pagsigi kag inom, nana kay ubo, nana kay hubak, nana kay hutoy, ginantang sinalmon ginalon ang imong giinom, carbocystin, guaifenesin, dextromethorphan, unsa pa nang para sa ubo diag, para sa kagaw, ko amoxiclab nga mga antibiotic, amoxicillin, unsa pa nang naadya, baliko na ko akong linaon og akong tinaon, dili na para sa baga kundili para na sa kagaw nga ni takboy or ni pilit nga makamugna og ubo or plima nga kadaot diya sa imuhang baga. Pero magpabilin gihapon nga dunay tama or guba o luya imuhang baga. So unsay angay ninyong buhaton, unsay angay ninyong himuon kung ikaw nagpatalinghog nining akong tulumanon. Kay ako manin programa, dako kayog ikatabang nga tagaan og igong kusog og abilidad, kapasidad nga makasukol, makasugakod ang imuhang baga pinaagi sa pag-inom, timani ang pangalan, nag-inusara o nagbinugtog og among ipasigarbo sa taas na kay nga panahon ang Kuya Dodds Bronco Aid food for the lung. Timani na paningkamote diyo na ninyo karon, kaya hulata nga magkaroon og tama ang inyong baga, ayaw hulata nga ubuhon og asmahon or hubakon mo kay perting lisura or perting hasula tanggalon pag musulod na na siya sa inyong baga or magkaproblema na. Tagaing igog kusog og resistensya. Timan niyang pangalan, baliko na ko sa makadaghang higayon. Kuya Dodds Bronco Aid. Food for the lang mga higala igsuon. Pag-istak na jud mo ana, kaya wata kabalo og magdugay or mag o, bisang pagmaundang kiniginhawa man ta, naana na, nakasulod na na daan, nagtama na itong baga. Labi na katong mga dunay problema pus kasing-kasing, kaya ang tao nga hubakon, ang tao nga hangakon, hanguson baya, ang tao nga hanguson, hangakon, o, apili na lang po kaya magkuyog man na sila ang baga o kasing-kasing, apili na lang po bisag kaduha sa isa kasimana lang. Gamay ra kay kagasto. Bisag kaduha lang sa isa ka semana, pasudli imuhang lawas og Kuya Dodds Cocutin. Para nga dili ka muhangak, dili ka muhangos, mo na sa gihaom. Bisag kapila ninyo aninawon, bisag kapila ninyo bubalansihon tuad tuali. Kung tama man lang nga medikasyon nga mga pamaaging natural, kana na Kuya Dodds Bronco Aid. Nya sa isa ka semana, pasudli lang kaduha og Kuya Dodds Cocutin imuhang lawas bisag Lunes o Biyernes lang. Pero ang Kuya Dodds Bronco Aid adlaw-adlaw na tumara. Buntag ug tuhapon para nga makasugakod imong baga, labi na kung duna moy diya pamilya ninyo nga dunay mga tama ang baga. O kada buntag apili og Kuya Dodds Frotic Zinc. Muna'y labing tinuod sa atong mga user diya, paningkamot gid mo anang Kuya Dodds Bronco Aid. Kung naapa na diya sa inyong outlet karon, sa inyong mga butika nga suki diya, kaya na ba yan na address mo ang warehouse ron? Wabi yan, may supply na. Maapiktuhan ko sa abo, wildfire, gihubak na po. Madam, maugi na sa dam, Rinalin, sa tinuod lang. Basig nagtuo lamang gunta nga, nagabo na nga to ang palibot, medyo katanaw ni mo landong-landong ang panahon, dili na landong oy, dili na gabon, dako na nga ipikto nga niigo sa ato akaroon dire sa dako kayong sunog sa nasod Indonesia, mga abo og abog or abo
og kemikal nga gigamit pagpatay sa kalayo nga pinaagi dito sa kawanangan, karga ng mga helikopter o eroplano. Unya paghuros hangin kay kusog kay hangin habagat. Igo ta, igo ang nasod Pilipinas, mabitaw nga ang hangin habagat, igo sa ulan gyapon, igo gid ta permente. Labi na partikular sa Luzon. Kay kung amihan ang hangin, gikan nag China. Same kita ako sayo pa. Nagtikuka na. Kuya Dodge, super syrup gihigop ko. Untag ni mo na sir. Hello go. Morning ni mo na. Good morning. Grabe gyud sa tinuod lang mo nang giuna ko bantayan gina karon. O kana lang sir may buhata. Nakay daghan kuya Dodge. Unay nag-inom. Unay kada sa istisyon. O sir DK may buntag ni mo da higop pana. Tunawa og mayo. Unsa pay pwede ninyo nga bugnaw og lami kayo imong tutunlan gyud ana sa tinuod lang. Hanutoy kay mo paginawa, ikumpara gani ang imong pagginhawa o paghangos kaysa magsalig ka ng nebulizer diha. Pero ayaw ninyo nagwala ah. Abagi lang, pakauna lang inyong baga. Pakauna ra jud na siya. Aron dili maghangak maghangos, suyo pa nang kuya dun super serap. Bugnaw kay nasa ubol-ubol, ngano man naa na siya kanini ang kuan, naa na siya buyo. Halang bugnaw ba nang buyo. Lami kay mong paminaw yun sa tinuod lang. Pag sige kag higo pa ng kuya doon super syrup, unay man kadiha sa station, hutda nag-inom nga naman di ay. ang pinakalami ana nga mas nindot kung ako wala nga alkaline water, nindot yun siya. Normal nga tubig, okay raman. Pero mas mapa-enhance mangudog mayo ang iyang alkalinity, ang iyang trace minerals. Mas mapa-boost niya og maayo ba? No, di ba? Magbuwa-buwa na siya. Grabe kay Spiso. Murag kag si Dracula na, sir. Limpyo imong kasing-kasing ug baga na tungod sa iyang kapula sa mga sangkap. Nakoy oras. Ugma na pod. Ato nintiwaso na. Timan ina ninyo. Kuya Dodge Broncoid. Pod-pod na lang. Ayaw ninyo kuha na. Wala ko yung stocks, Dre. Kung naapay na bilhin sinong outlet dala, pamalit na mo. Promise na ko na. Matabangan lagi mo. Kuya Dodge pa inyo. Ugma pon. Dagan salamat sinong pagpaminaw. Ang tulong mapon sa mga oras ug susamang istasyon.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, a sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Back-to-back partners sa kayuhan.
5: Kung nag-atiman ka sa imong kahimsog, himo ang partner ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Adunay natural nga herbal support para sa mga nagbantay sa alta presyon o blood sugar. O para sa adlaw nga puno sa kusog, himo ang paborito, ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Herbal, organic, lami o masus. Para sa mas ligon nga panglawas, Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika o drugstore sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana, 0985-295-5863. Melvent, Food Supplements Distributor Hotline.
4: Back-to-back partners sa kayuhan.
5: Kung gusto ka kusgan nga resistensya, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule makatabang sa natural nga suporta sa immune system. Isabay ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, kapeng herbal na makapabaskog sa imuhang adlaw para sa lawas nga luwas og ligon. Pito Pito Plus Capsule, o kung gusto nimog enerhiya o klarong alertness matag adlaw, timplahin na sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Lami, creamy o puno sa mga herbal extracts. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana, 0985-295-5863. Melvin, Food Supplements Distributor Hotline.
6: Yes, hello, maayong hapon.
7: Yes, sir.
6: Ano si pangalan, Palihog?
7: Meridian Kakabi, sir.
6: Taga-asa ni Palihog?
7: Ormoc, sir.
6: Asa ni kita sa Ormoc, ma'am?
7: Asa airport, sir.
6: Okay, ma'am, nakapalit na ka o gapito-pito products?
7: Oh, nakatulog ko kabak sa pito-pito coffee o sa kako and imo po plus o pito-pito capsule, sir. Nakapalit ko sa
6: ito. So, wapak ka nakainom o pito-pito Coffee Mix o capsule, naakida ang mga ginakapisa o na?
7: Naakid. Lahiragid ang kuan. Lahiragid ang pito-pito coffee, sir. Nagsasay kalahian itong sarang sa uban.
6: Naapod kay mga ginabatyags kaniad do?
7: O, kanang hindi ko katulog. Isarong.
6: O, hindi
7: na kumakuanan sa unang ako ang mga kapi. Parang kanina ko nang nakatulog do. Sa haytay, ilis naman din ko natulong sa gabi iba na parang kay ilis yun. Dukao naman ko.
6: Sige, sige. Ma'am, kining imugang yes. Napamatunan nga, epektibo po yun ang ato ang pito-pito capsule o Covermax.
7: Yes, sir. Napamatunan din na po, sir. Duwaya naman din na po.
6: Okay, Ma'am Jen, on sa may yes, mo ikasulti karon sa mga tao o sa mga taga-Leyte, gawa pa yun nakiinom sa itong produkto. Agdaha sila, ma'am. Aron mo inom sila?
7: Oo. Ako dito yung ilagi na alawag, sir, nga. Sila din suwayan ang tuan, ang pito-pito coffee, sabay coffee, ang pito-pito capsule niya. Na sila yung mga anak na ang kapaan ay yung proof last ilang sila ilang lang sabat sila nagpalit sir kay Aaron mo. So yan sabi nga ang sila sabi sa makainin ko ang sa'y kalahian sa uban.
6: Okay. Salamat kayo, ma'am.
7: Ang sige sir. Thank you. Kaayos sir.
6: Okay. God bless. Good morning. Taga-asa man ay Palihog.
8: Linaw, Ormoc City, Leyte.
6: Linaw, Ormoc City, Leyte.
8: Oh.
6: So may pangalan ni mo?
8: Jaime Tampos.
6: Jaime?
8: Oh, Tampos.
6: Jaime Tampos. Pila edad ni Jaime Tampos?
8: 72 years old.
6: Kinintay, naggamit ka o pito-pito herbal Covermax?
8: Oh.
6: O capsule?
8: Wala ko'y gamit ron.
6: Capsule pod?
8: O ganang mimo po plus para sa akong ako.
6: Sige, mangutan ako. On sa may pamati na mo nga nakainom ko pito-pito herbal Covermax?
8: Iba lang yun doon na itiktog yun. Magmawa ka kung kakapo iba sa gikan ko sa trabaho. Magamit ko sa kape.
6: Katunay yung kape na mo suon na wala dito nakatabang ni mo?
8: Wala ko anman. Mag-inapdoso na ako babasatay.
6: Nag-hapdos. Sige, sige.
8: Pag kinilbawon mo kukuha itong kape na 1-10-1.
6: So wak yung kamuangay ato?
8: Wah, karong murag na ayon ko na makuhaan pa lang ko kapinbuhan po kong gamit ani.
6: Kapinbuhan pa? Tay, kining imong apo ni mo, gipalitan ni mog Mimo Pro Plus.
8: Oo, ano ang apo?
6: Unsa may imong obserbasyon sa diyan nakainom sa Mimo Pro Plus?
8: Inagiti kayo, bata!
6: Oy, very good. Kani ato di ay, suwa pa makainom, unsa may imong apo?
8: Adi man, ipagkayo kay... Tuwa man na dito, kasuga ako da ng mga vitamins nga mahalon, nakanaraw, ikaw, Murag nakakuan lang ko, nakabati lang ko, pero nisa ay mukuan, si Bia.
6: Hmm, ah, naadi ay sa vitamins ka ni Adto, pero wa mo angay?
8: Naa.
6: Ah, dirira sa...
8: Murag minus, minus ba nang iya, enerhiya ba?
6: Hmm, okay.
8: Ah, gawag na kong tanan nga, nakabati ka rin, ipagamit o bito-bito, coffee, herbal coffee, o limo po plus, o bito-bito herbal capsule. Makaayog na, tinungod yun dahil.
6: Okay, tay, salamat tay. God bless you, mabuhay ka. Padayos pag-inom o pagpamira sa itong tulumanon. Salamat tay, Jaime.

0: Igama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
3: Yahoo!

Kumusta? Maayong adlaw sa tanan. Maayong adlaw mga kapatid, maayong adlaw mga kapuso, mga kapamilya. Welcome na usab dire sa tuang paraguban ning programang Ginaatangan. Ang programang inyong ginapaminawan. Ang programang Gulong ng Palad. Kauban si DJ Odiog Dampayan. Adlaw karoon, Webes. September 3, 2026, mga higala. Aban ako'y maghidao sinigdiraan, maanaa sa Kapiskay, kapaskog sinyuhang kalawasan. Busa, volume na ang mga volume sino mga radio. Kay maglingaw-linga na usap kitang tanon. Laing cinder, laing sigulano na po ang ato tigaano pagtagadri sa tuwang tilumanon. Sa gihapon, kini ang inyong magtatambag. Kini ang inyong sulugoon sa kahaginan. Tigpakatawa, tigpahiyom, di ni mga orasa. DJ Onyok ng Bayan na yan. Kumusta, kumusta mga idol? Laing adlaw na usap kita mag-umanuuban. Musa, pakusga ang volume sa radio pero magdungog-dungog din ninyo ha. Atong i-shout out ang atong mga listener diri sa Camiguin Island. Abi namino diri sa Camiguin. Kung namino mo, pag-text mo. O di ba ka, diri po mga higala sa Zamboanga del Sur, diri po banda Migalas, Misamis Oriental,

Davao Region. Og siyempre, dire po mga higala sa Agusan del Sur og sa Maysurigao del Sur.

Oh, nara. Oh, dilik dah si Ronan Sixto. Lama-lama ramas uniok. Tiga atung. Tagi iya atung si Ronan Sixto. Takkan ketik sebelum. Oh, nasipiat ku kehapun. Bone atung hotline ha. 0965-239-3505. Dili 0962-0965-239-3505. Mone ato ang hotline mga palangga ha. Only Mindanao 0965-239-3505. Again, 0965-239-3505. Sige, sige, pag-text na mo or tawag na mo. Aron mga higala, makapanimbaya mo sinong mga minahal sa kinabuhi. Labi na po't katong motobag sa tungtig mo, aron maka-4-5 mo. Kay 4,500 na ang premyo, ako na'y gikulbaan. Arang dako, anas premyo. Ang premyo, sponsored by Melvin. O niya, ang tigmo nga naguluhan, nagsunod-sunod, pero dili magkitaay, magsagubangay, pero dili magsultianay. Onsay, tubag. Klaruha og tubag, kumplituha, kinahanglan dun ay pangalan, na'y address o na'y explanation aron makuha nimo ang kantidad nga premium 4,500. Kuya, gimingaw nako sa tingog ni Tatay Digong. Naghanag yung pangita ni Tatay Digong, no? Ladies and gentlemen, Tatay Digong.

0: magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ito, Tatay Ligong. Magkinig kayo sa akin. Kamo, huwag na amoy balatian sa kalawasan. Huwag ninyong kalimutan na gumamit kayo ng pito-pito. Itong pito-pito herbal capsule. Kasi napaka-buti ito sa ating katawan. E pag hindi kayo bumili nito, tang, patayin ko kayo. Masubukan na talaga ako. Ito ang gamit ko. Hindi talaga ako nagbibiro. Ito talaga ang gamit ko. Alam mo, sa totoo lang, mahirap ang magkasakit. Lalo na tayong mga mahihirap. Ang hirap talaga magkasakit. Okay lang kung anak tayo ng kontraktor. Marami tayong pera. Wala tayong kamag-anak na kontraktor sa flood control. Kasi mabuti na yung mahirap, hindi lang tayo magnanakaw. At yan, pag may pera kayo, huwag kayong puro inom ng inom. Kasi sira yan sa buhay mo. Magbisyo kayo, ito na lang ang bisyohin mo. Minom kayo araw-araw ng pito-pito herbal capsule at saka itong pito-pito Cofermex. Malaking tulong ito. Ayaw mong matulungan ko kayo, bahala kayo sa sarili na niyo. Pero tested and proven good na yun. Dako, yung ikatabang na. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo kung palagi kayo mabisyo. Salamat, Tatay! Salamat ni Tatay Big Boy.
1: Salamat, Tatay!
0: You're welcome. Galit talaga ako sa mga tao na hindi umiinom ng pito-pito. Pito-pito herbal capsule. Huwag niyo akong subukan. Masisira ang buhay mo. Salamat, Tay! Nagkog-jukog tiye pa ng Tatay, oy. Hoy, tigmo na to, ha? Nagsunod-sunod, pero dili ma... magkitaay, magsagubangay, pero dili magsultianay. Aka to ang hotline, sipyat ko kagahapon. MB0965, nahimong 0962. Sige mo, uneng ato ang hotline, ha? Basta ni mag-text ato ba? I-delete na na ka number ng 0962, ha? I-delete na na palihog be sa mga naminaw. I-delete na palihog be ka ng 0962. Kaya nasipyat ko kagahapon. Sige, muli atong original nga hotline, ha? Basig na ay bagong naminaw kagahapon ba? Na-save nila. Sa mga bagong naminaw kagahapon, dili to mao itong hotline, ha? Muli atong hotline, ha? 0962. 62 na po, no? 0965-239-3505. Again, 0965-239-3505. Bago mong ganing hotline, oy. Bago mong ganing hotline, unya, nagtuog kong maog itong nambina. Unya, okay, na may, natanawan ako dire, oy, 65 man na, di man na 62. Direta, basa tag, mga mensahe, mga taga Mindanao. Ato ning basahon, DJ Uno, good morning. Ako ni ay Abing Dumanat, Porokto, Santa Ana, San Francisco, Agusan, Bilsot. DJ, matubag ko sa tigmo, akong tubag, ikog kay mag-uban-uban, pero dili magkitaay. Pero magsagubakay, DJ, sige na baya, may palit sa imong produkto, pito-pito capsule, cafe, haplas, dindot, kaayo, effect, Makaayo gyud, salamat dinhi, salamat kininyo diha. Ma'am, manawag ko sa imo, ma'am, karong Saturday, ma'am, ha. Salamat, salamat kainin niyo sa paggamit og pito-pito herbal capsule, mga binating tigbabinaw. Doon ako i-share ninyo unya, kanay nanawag na ako, taga live good, live sa akong programa, dito sa Visayas. Dalang ko i-share ninyo, kaya dako sa pagpasalamat, mga palangga. Sa upat kabuwan na to, ang pagprograma, mga igsoon, dito sa Visayas, ikalima na nga buwan ron September, sa 4 months niya nga pagpaminaw, nakahurot na sa og 5 ka box nga coffee og 5 ka box pod nga capsule. Iyag yung gimaintain tungod kay daghan na sa ginainom nga para sa iyang sugar level, apan wala good mo baba. No? Nagpabiling taas. So, dako iyang kahadlok sa dihan nakadungog sa programa. Oto nga dako yung sagpasalamat. So ato nang isgutan ron tantaon mga palangga kay na inspired ko ba. Daghan kay tag listener dito sa Visayas mga palangga, same dire sa Mindanao. Salamat kininyo mga taga Mindanao ha. Okay, salamat, salamat kaayo. Okay, sinina kay magbihan, magabi, magiban kanunay pirmi. Magkita ay pero dili mag-istrihan ay kay wala man ini kinabuhi. Ellen Maratas, Purok, Tulay, Bag-ong Lungsod, Tandag City. Ayan, hello sa mga taga Tandag City. Kumusta mga taga Tandag dira ha? Okay, akong tubag sipper. Ako si Olimpio Espinosa, Barangay 3, San Francisco, Agusan del Sur. Kuya, taga San Francisco, mangutan ako asa mapalit inyong produkto. Kay mapalit ko og duha ka pad. Na-address sa mga pharmacy na to. Katong mga gapangutan na naaginis pharmacy mapalit ha. Tapos bunako tanang pharmacy nagabaligya og pito-pito herbal capsule. Namang galiuban, nahutdan na. Nahutdan nagpito-pito. So, adto lang mo sa uban, punta lang kayo sa kabilang pharmacy. Nandyan po ang ating pito-pito herbal capsule at saka confirm exam. Okay, direta sa laing God AM DJ Motobag ko sa imuntig mo nagsunod-sunod og dili magkinita ay nagasagubangay apan dili magistoryahan ng tubag anak kay ngipon.

0: na ba nag-search ko daghan de kaayo mga tao karon nga taas og sugar level, taas og blood sugar ba tungod sa mga pagkaon nga ginakaon karon. Halos sa mga Pilipino nga dialysis na tungod kay lapot na ilahang dugo kay grabe kataas sa ilahang sugar level. Daghan mga tao karon nga nagaantos mga palangga sa pagdialysis. Kay sige kaon og chichirya, sige kaon og mga noodles, pansit kanton, kaon og mga cup noodles, hot dog, pizza, burger, soft drinks, ilimnong makahubog, monay o sa sinungdan mga palangga nga imuhang dugo lapot o ang imuhang sugar perting taasa. Monay, lipay mo ana, kanayahiman mo. Siguro, digin mo malipayon ana, no? Only unsa may sintomas kung taas ang imuhang blood sugar level? Uhaw, katugon ka, bugat imong lawas di mo, only usahay lugos ka ginhawa og huot imong dugahan. Only kung imong pislito ng imuhang batiis mga palangga mura na og gahupong. Oy, mura na ka og naay gitawag og biribiri. Katunan ng grabe ha. Ano man, sa may connection, ano? Pag ang imong blood sugar level perti na kaayong taasa, magkalapot imong dugo, hinungdan mga palangga, maapiktahan imong kidney. Manang uban diha, pang dialysison, limpiuhon imuhang dugo. Aron nga, normal nga maglatay si imong kaugatan. O makasarang kagbayad o kineang dialysis. Ayoy! Pila bayad sa dialysis ron, o kinag naka-sponsor nga government nga mutabang nimo. O na hospital nga libre ra ang dialysis, okay na. Pero malipayon ba ka mga dialysis sulod sa tulo kabisi sa kasimana? Ayoy! Duha o ngadtos tulo. Pila ka oras ka diha nga magtanaw sa mong dugo nga nagdagan, gawa sulod imong dugo nga malipay mo ana. Undang lagi mo kaon anang mga unhealthy food. Kapila na nako nagabalik-balik ninyo aron dili magtaas inyong sugar level, dili magkalapot inyong dugo, dili magadaot inyong kidney ninyo. Kapila na ko gabalik-balik sa inyo, undang na mo kaon og mga unhealthy food. Unsa man nga mga unhealthy food? Mga chichirya, junk foods ba? Unya gitawag po mga palanggag burger, pizza, noodles like pansit canton, cup noodles, any noodles, hot dog, sige kaon og karne. Hingapi nga perting tamisa. Kusog miinom og energy drink. Kusog miinom og coke. Ayoy! Kon soft drinks. Bisan unsa nga pagkaon, basta tamis mga palangga, delikado na. Sa may mga sintomas ani kung taas na kag sugar level, molagi na, hangakon ka. O niya, labaw sa tanan mga palangga, bugat imong lawas, luya imong lawas, poy-poy imong lawas, katugon ka, uhaw ka. Gusto mo magka-diabetes mo? Kung ganahan mo magka-diabetes mo, inom mo dagag coke.
1: Ay,
0: kaon mo dagag burger, pizza, hotdog, noodles, kape nga grabig sugar.
1: Ay,
0: kape nga grabig magic sugar.
1: Ay,
0: grabig phosphorus.
1: Ay,
0: o gusto gud mo nga magka-diabetes mo o ma-dialysis mo. Gusto mo ana, tanan man gud siguro di gusto. Pero ngano man musulod yung kaanang mga pagkauna. Nga mao man ay hinungdan. Bikin sa may nagpamatuo diribe. Katong tao nga hingaon og gulay. Katong tao nga hinginom og tubig. Katong tao nga nangalagad sa Ginoo. katong tao nga

0: sa'yo matulog. Katong taong ga-exercise o ga-workout. Katong taong layo sa bisyo. Kinsa may ingon ana nga tao nga na-dialysis karon. Kinsabi? Naabay history, naabay klase ingon ana nga tao? Wala, di ba? Kasagara gud sa mga dialysis ang mga hinungdan, mga unhealthy food nga pagkaon o kinakaon. Muna'y advantage o disadvantage gud sa mga taong na'y disiplina o guway disiplina. Mengor ba dayon? Di man yung makatabang ni mga doktora ni mahal kay bayad ng ospital, looy katang mga pobre. Magyaw-yaw rabadayon tag, mga yaw tag hinabang. Pero sa panahon nga yaw-yawan ka sa mong inahan, nga ayaw na pag-inom mong coke. Oh, pagdisiplina na. Lingo-lingo kami yung rabadayon kag, ayaw kong tambagi ma, kay labaw rapod biya ka. Maayaw ta magtambag ma, mag-enjoy-enjoy ta. Kidsi, man kayo ka ma.
1: Ayoy!
0: Masuko, rabadayon mo sa iyong ginika, nagbadlungon mo. Ingon inyong anahanday. Insakto na raday, kay tambok na kayo kaday, sir kag kaog tamis day.
1: Ayoy!
0: Sir kag kaog pan.
1: Ayoy!
0: Kaog ice cream.
1: Ayoy!
0: Kaog chocolate.
1: Ayoy!
0: Junk foods. Hala, pizza, burger, si cream.
1: Ayoy!
0: Kita naawa karon, unsay mo kikrip, tambal na.
1: Ayoy!
0: Kaya na, pagkaon.
1: Ayoy!
0: So, una, katong kusog pa kamukaan, mga nakag... lamia, oy! Karon, agay, sakita, oy!
1: Ayoy!
0: Monay real talk. Monay tinuod nga istorya diha. Hinuktok talo. Kaya mauman ay tinuod, badlungon mong kuta.
1: Ayoy!
0: Kung nakasinate na gani mo og laing pamatyag sa kalawasan, palihog lang tumardayon og pito-pito herbal capsule aron makarecover pa mo mientras sayo pa. Mga higala! Ato-ato, Rani, ha? Ato-ato, Rani, ay kasaba. Kung taas kag sugar, kung daghan na kagtambal giinom, daghan na kagtambal, daghan na kag mga commercial products nga napalit sa mga sibihanan, ato-ato lang eh. Palit og pito-pito herbal capsules para masikaw. Sikreto ragun. Ma'am, naamoy pito-pito herbal capsule niya, ma'am. Papalit ako. Usa ka box. I-maintain ako ni ma'am kay tagsar ko makalakaw, ma'am, kay lain akong lawas. O sa kabaks lang, ma'am, be. Aro ma-maintain ako ni tulo kabuwan. Ma'am, palit ako. Kana, ha? O, ato-ato rana, ha? Ato-ato rana. O niya, og maalibyuhan ka nining pito-pito capsule, i-share din sa uban. Mga siligan! Naalibyuhan ako tungkol sa pito-pito herbal capsule! Ato-ato lang sa ni. Sa mga naminaw karon, kung nakabati ka karon, atos parmasya karon, ha. Ayha na dayon ka mag saba-saba o maghinambog ka nang nakalakaw na ka, himsog na ka. Isa din sa uban, itestimony din sa uban. Uy, palit mo pito-pito capsule kay natabangan ko. Ano? Ayaw ka uwaw. Ay sa hinayang sa nato ng speaker, thank you for glad, no, man. Ay, kawaw. Isuwat na sa papel ba iyo kalimot? Mas malimot ka ba? Ang produkto nga makapanormal sa blood sugar level o blood pressure level. Sige ba? Mas makalimot mo. Pito-pito, butang na. Pito-pito herbal capsule 8-in-1. Tatak Milvent food supplement. Dayon, kining usa ang pito-pito herbal Cofemax 10-in-1. Sa mga nangutana, kuya, pwede ba kuan lang pito-pito herbal Cofemax ninyo? Nga, diabetes man ko. Pwede ba ko ana? Yes. Pero wa kaya na ako ginarecommend ha. Nga kini na lang pito-pito herbal Confirmex inyong paliton, di na mo palit o pito-pito capsule. Number one na ko ginarecommend sa mga diabetison, pito-pito herbal capsule kay diabetes man mo. Ayaw mo pag kinureport, may ngon mo, kapila lang ako maintenon din siya, kawag ikapalit o capsule. Saan mo pag ayaw ni mo? Ka mga kureport, yung kininyo, ay. DJ, kanilang Confirmex ako maintenon, kay may nalang ni DJ, ay, ayom-ayom. Ayom-ayom, rapun imuhang maangkon nga balat, kaayuhan. Kana palang daan. Nga nung di man mo magkapalit o pito-pito capsule. Pero og mag-cribong pagkaon, makapalit lagi mo, mangutang palagi mo. Pero kanihin ang pito-pito capsule, di mo kapalit. Sige mo og bagulbol diha. Ang ato raman, ang maalibyuhan ka, mo raman ang purpose na ko, maalibyuhan mo. Dili na mga daot mo. Sa puton ko ninyo. Ah, pito-pito herbal capsule, at tumos butika karon. Ayaw mo paglangan-langan diha, bukasan ang alkansa ni mo. Importante ang maayong panglawas. Asa ra man ang imong tigom-tigom diha og okay nang pamati nimo. 'Di ba? Lumluma nimo na imong kwarta, maayo ka. Sige, unaha sa nang balatian dayon og maulian mo, maalibyuhan mo. Ako lang hangyo ninyo pagdisiplina na mo, mag-workout mo, tulog mog sayo. Ayaw mo sige cellphone kay makaluya na makastress na sa utok. Kadaghan ang mga tao karon nga na-addict ng cellphone nga naman, stress may ilang utok, kaya makakitag mga viral, kitag mga nagsunumbagay, makapatrigger ni mo. Tagae imong kagulingon nga maka-cellphone ka, kanang, kana lang kuan ni mo, kanang pang-panglipas lang sa time, kana mag-relax ka. Pero ayaw focus cellphone, kaya maka-addict na. Focus mga palangga sa maayo, nga kinabuhi. Aron na kay peace of mind kanuna. Layo sa bisyo, mag-exercise ka, o mag-workout ka, kaon og mga fruits, gulay, magyampuon, magpasalamaton sa buhay, tulog og sayo, buhatan na adlaw-adlaw, magkaangkon ka sa kinabuhi, nga kalinaw. Likay ang mga tao nga mahinungdan nga na nalulungkas bisyo. Pilia ang tinuod nga kaibigan. Pilia ang imong pamilya kaysa sa barkada. Kay ang maayong panglawas, naa sa pamilya, wala sa barkada. Magpito-pito herbal capsule, magpito-pito herbal Confirmex adlaw-adlaw. Isan nga naulian na mo, nalibyuhan na mo, padayon gihapon mo sa pag-inom. Igsoon, atos butika ha, pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Confirmex, ato-ato na ha. Oh, ato-ato na, mentras gagamintin mo, o di og maulian mo, ay maalibyuhan mo, igna mong silingan, ato-ato na po ni, palit o pito-pito capsule, pito-pito Confirmex. Lakaw na, sa mga higuhat ninyo, lakaw, palit na mo. Ano, baglangan-langan pa, kaya mulala na mong sakit na mo, na di na po maayo mong tulog o inyong gabi eh. Mentras hayag papalit na mo aron maayo inyong tulog unyang gabi. Igna da yung kugpila ka adlaw, kumusta inyong pag-inom ha? Contact lang aning akong numero ng mga pangutana. 0965-239-3505. Masunod na ang laing drama. Og alang sa mga kabataan, Mimo Pro Plus for Kids Punta. Oh!

0: Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag og pagtadad. Yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you!
3: Dear...

palabi na usab sa imong mga suking tigpaminaw ni ining imong programa. Nasayod ko kining imong tulumanon. Hook up kini sa ubay-ubay nga mga radio station. Dinhi sa Mindanao. Tawagan ako sa pangalan nga GM. Isa ka lesbian o tomboy. Anaa din hinagpuyo sa Davao City. 22 years old ang akong edad. DJ, pobre kayo ang akong pamilya. Rason wala usap ko makahumansa ko ang pag-iskela. Anaa na lamang ako gaabag sa akong mama. Nagdoosab sa ako ang mga igsoon. Isip ilang ate o kuya, DJ. Aron masabdan makinintanan, sugdan ko sa sinugdanan niya mga panghitabo.

0: Salamat kayo ni mo, Jim. Buutan kayo kang anak. Ay, salamat kayo atong imong gihatag atong miaging adlaw. Basin bayawan na kay kwarta di ha, Jim, ha? Ayaw ba ya paggara-gara?
1: Ma.
0: Oh.
1: Sorry kayo, ma.
0: Ngano na ngayo magkagpasaylo, GM?
1: Tungon, wala ko makahuman sa pag-iskayla.
0: Ayon na pagunahon na og mga ikasakit sa imong kinabuhi ni mo. Labay na humana ang tanan. Daghan ang mga luha ang midagayday sa atong mga mata. Kalimtin ang mga kagahapon nga kadto nag-away ta. Unsaon man. Mauna nang imong kinabuhi ni mo. Ang ako lang, pobre man ta. O sa pun na nga rason nga wa ko makapahuman ni nagpag-eskwela. O sa pagpa-eskwela, tungod pod, pobre kayo ta anak. Muna ikaw maning kamot ka. Ay, o sige na. Mga on-una ta. Hey, nagpalit kog tamban. Kitagaam ko na magkwarta kagahapon. Nagpalit kog tamban.

0: nga naman ay akong igsoon, naghinoktok man sa balkon. Duulon ko. Jerome, may problema ba ha?
1: Wala man, ate.
0: Pagsabaog may problema ka, maminaw ko.
1: Wala man, tay. De, nitanaw lang ko sa akong mga amigo na amagod sila silpon.
0: Dili ka magsilos-silos. Wad akan niya mong silos-silos ni mo. Puhon, malay mo makasilpon sad ka.
1: Napag-excite nga. Gutom kay ko.
0: Gigutom ka?
1: Nagdula mi kaganina og basketball. Nya nang snack sila. Niuli na lang ko kay mo kay kwarta.
0: Mao ba? Oo, sige. Oh. Na ako 50. Pagpalit og snack ni mo.
1: Salamat eh. Salamat ani ti ha. Adto na ko te.
0: Oh. Ikaw sa di inday. Ngano na ginoktok man ka?
2: Wala ko dulaan.
0: Wala ka dulaan?
2: Maayo pa akong amiga kagahapon. Gipalitan siyang papa og dulaan.
0: Mao ba? Mangitag pa maagi si ate. O si kuya ni mo. Aron nga makapalit og dulaan ha.
2: Salamat.
0: May mga time DJ nga maluoy kog tan-aw sa kubang igsuon. Matan-aw sa iyang mga amigo o mga amiga. Kumplito mga dulaan samantalang ako mga igsuon. Malipay lang og dunay tarak-tarak nga bunga sa santol. Magdula og tarak-tarak nga ang ligid bunga sa santol. Diligin malikay ang DJ nga. Matulog ko mga luha. Masahay na kaingon ko nga tos Ginoo nga. Nga naman. Nga nung nataw mami aning kilibutan nga pobre. Nga dili patas ang tanan. Nga naman dili tanan. Nga pulos dato na lang. Dilitan ng bata, puros pari ang kaimtang. Nay pobre, naapoy dato. Masahay DJ, magsudan lamang kami og asin. May night time nga, muinom lamang kami tubig. Masahay dili mayo among tulog. Og makatulog bang galing mi DJ? Sa damgo rami makakaon og litson manok. Sa damgo rami makakaon og lamian nga mga sudan. Usahay miingon ang akong igsoon DJ nga. DJM. Mayunta nga wala ko ni mata kagabi eh. Sa akong tulog. Kailami kayo akong kaon. Dagag pagkaon sa lamesa. Huwag silang gigutom ang akong igsoon, DJ. May addo sa kusina. Gidaginot niya ang dukot. Sabay inom sa tubig. Pait kayo ng among pamayo, DJ.
3: Hibuan inyong inspirasyon ng atong kalisod. Dili mo dapat mo surrender sa inyong kinabuhi ninyo. Masuko ang ginuog. Musurrender na ba? Nasayon ko lisod na yun para sa inyo, mag-anak. Manang akong hanyo ninyo. Ayaw ka mo pagpakawa o paglaam sa kinabuhi. Ikaw. pwede ka na mag-video, GM. Pero ang ako lang, kanang uyab ni mo nga babae. Tungod, tumboy ka man. Basta ang ako lang, malipayon ka. Abi mo, usahay magkaingon kong salat siguro na ko ni.
0: Pa, ayaw ba sulang imang kinabuhi ni mo?
3: Kayo, sakto palang kong grado. Siguro makasulod kos mga dagko ng mga opisina. Dili tatantong maglisod. Tanawa ni karon, wala puntay bugas. Wala ni magpautang na to na istindahan. Tungon kay di natasaligan. Kaya ingon sila dili gihapon ta kabayan.
0: Sige lang pa. Mag-ampo lang gihapon ta sa Ginoo. Ang Ginoo naglantaw sa atong kalisod.
3: Sige.
4: Hoy, gwapo. Pormado man kayo kang, uy.
0: Gwapa. Tara, magalat ha.
4: Sorry, gwapo. Dili jud ko kauban nimo karon ay. Busy kayo ko sa laba.
0: Eh, tabangan ta kaglaba. Aron nga, manglaag ta.
4: Wako'y kwarta.
0: Abi man ako na kay kwarta.
4: Dito na lang ka sa pika sa tong tropa, uy.
0: Nag-inom ta. Mangutang ta.
4: Uy, magkani may bugas, no? Text-text ka sa ako, ang awa may bugas, tapos mangutang kag ilim nun.
0: Joke lang gani, uy.
4: Dito lang sa pika sa amigo na to. Ay, di sa kong kauban ni mo karon, gwapo. Sorry, ah.
0: Ah, sige. Madto lang una ko dito.
4: Imo na ba eh? Sa'yo nang tawa na nga talagsara mga ikamulag, di ba yoy?
5: Uy, dabay, talagsara ka na mulag, tawa na. Salig kay, gwapo na kayo.
0: Gwapo ko doon, Roy, eh. Part, paspasin ang tagay na, part. Uhaw na kay part.
4: Ah.
0: May pulutan. Sunod ganay, maghanggat mong tagay. Dapat po nga. Daghang butilya na nagpatong slamisa.
4: Ah, grabe. Salig kita as kay kagtangke. May anay lugi, minimo, kidugay ka mahubog. Eh, kung wala ka, tungagan ta na. Swildo na ko gahapon. Part, bubog na ako, part. Muli na ito, part. Kita na lang duha na ito, part. Ano siya, what's the plan mo uli, ano?
0: Part. Oh, ako na hubog, ha? Ako lang, seryoso ko. Ako, istorya niyo ba?
4: Hinumbog lang sa nimo, ha, eh. Tara ba, maguli na ba?
0: Part, kita raman doha din eh. Wala may nakakita, launa na skadlaon. Wala makakita na to.
4: Siya wala makakita. Ko ba? Ay, sige, kar, babe. Ay, kung kakita-kita ba, sumutawa na rin nga, mangumot man.
0: Kabalo ko na kay kwarta. Kinahanglan ka na kong kwarta ron, part. Para sa akong mga pamilya, part.
4: Uy, mahuam ka na kong kwarta?
0: Part, gusto na ko, part ba? Na, ibaligyan ako ni part.
4: Siya ibaligyan, uy! Pagkinanggaw na ba, sabi na kong amigo nga, nagbinanggaw na mga... So, may problema na mo? Oo. So, may ipakita na mo, part?
0: Part.
1: para magagdi lalaki, oy.
4: Na ikaw na eh.
1: Lalaki ko kasing-kasing, pero sa ubos, babae kay di.
4: But pasabot di mo part. Ladong, lato-lato!
1: Ah, maulagida. Part, kinanglan akong kwarta. Sige na, sag 5 mil lang.
4: Oo, sige.
1: Wapay nakahilabot na ako. Wapay nakauna na ako, ikaw pa.
4: Basi magmahay ka, ha?
1: Sige na, part.
4: Part, matang ako gini first time.

0: nakuha ang akong pagkababae. Gingilngigan kayo ko sa kong kagalingan, DJ. Nangano na buhat ko gato. Dili lang ganis sa makausang higayon. Sa makadaghan nga gayon, DJ. Apa nag-ingat ko nga dili ko mabuntis. Kay gusto ko makatabang ni Mama ni Papa o sa akong mga igsoon aron magkakaon sila. Gamit ng akong mutya, DJ. Naghihimo na akong extra income. Upang hindabuyan, DJ. Natingala si Mama o ako mga igsoon makapalit na kuglaming asudan. Pero wala sila masayod. Tungod aning akong mutya. Hinabaligya ako. Aron lamang mabuhi akong pamilya. Tama ba niya akong gibuhat, DJ? Insakto ba kini? O sayop kini akong gibuhat, DJ? Palihog tambagi ako. Ang siangin akong buhaton. Daghan o daghan kini salamat, DJ. Sa imong paghatag o pagtagan. Ninang akong gulong ng palad sa kinabuhi. Dagang salamat, DJ. Ug magpaabot ko sa imong buluanong tambag.
1: Mayo nga adlaw sa tanan nato mga suking tigpaminaw. Daghan sa tuwa karon nga wa nahibaw nga duna na di ay sila'y fatty liver disease ang nakaalarma mga suking tigpaminaw. Nagkabata ang mga nag-antos sa fatty liver disease. 26 anyos pa lamang. Ang uban wala pa'y 40 kasagaran mga senior citizens nga kababayenan. Ang fatty liver disease, usa ka kondisyon di na nga tuang atay naputos na og tambok o katong mga fats. Kung mapasagdan, kini mamahimong hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay, cirrhosis o ang pinakagrabe, liver failure nga makamatay. Ako ang inyong makabayan JJ, ubaliko sa 5 minutos lamang nga programa nga gidalit ka nato sa Melvin Food Supplements Distributor, makers of Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, uguban pang makaayo nga mga herbal products. Unsa may kasagarang hinungdan sa fatty liver disease? Ang taas nga kolesterol, ang pagkaon og daghang mamantikaon og processed food, obesity og sedentary lifestyle kanang wala gyoy exercise, tapos sige ra kaon og mga unhealthy foods kanang mga ilimnong makahubog no nga wa gyoy kahatag nga kaayuhan sa tuang atay, og maski nang taas ang mga blood sugar og diabetes, makadugang sa risgo sa fatty liver disease. Kasagaran sa fatty liver, walay sintomas sa sinugdanan. Apan kung magsugod na, makasinati na og kakapoy bisan walay mga ginabuhat-buhat. Hilabihang kabugaton sa tiyan, kabati og sakit sa tuo nga kiliran nga parte sa tuang lawas. Ugusahay ang pagyellow sa mga panit og atuang mga mata. Busa mga kaigsunan, importante kaayo nga atimanon nato ang atuang mga atay. Usa sa mga natural nga pamaagi mao ang pagtumar og herbal food supplement sama sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Dapat masayod kita ang atay, ang usa sa pinaka hardworking nga organo sa tuang kalawasan. Ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, ang kapsulang gilangkuban sa 8 ka mga klase-klaseng halaman na dunay mga benepisyo sa liver detoxification o immune protection. Mao kini ang makatabang sa pag-alaga sa tuwang atay. Apil niini ang serpentina, tabang sa detox o anti-inflammatory. Banaba, maayo alang sa blood sugar o liver support. Luyang dilaw, antioxidant o liver protector, mangustin, gabon o ang miracle root nga alingatong palig-unon ang resistensya o organ function. Gamiton or tumaron ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule twice a day, matag-adlaw at least 20 ka minutos una ka pa mukaon. Mas nindot sa pamahaw o kining panihapon una pa matug. Kini FDA approved og luwas sa tanang edad, labi na sa dunay kining fatty liver diseases or gusto ka nga makalikay niini. Maunang protektahan ang imuhang atay samtang sayo pa. Prevention is better than cure all the time. Suportahi kini sa natural nga pamaagi. Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, natural nga suporta batok, fatty liver, alang sa himsog nga kinabuhi. Ang tanan, sabayan sa tamang pagkaon, inom og saktong tubig o kadaghanon nga tubig. Dapat duna kay prutas og paglihok-lihok. Available ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule sa tanang butika. Paki-like, follow and share sa Melvin Food Supplements Distributor Facebook page. Mamahimong makontak sa 0985-295-5863 or 0906-964-7406. Padayon kitang magpaminaw nining maong stasyon sa radyo alang sa daghan pang impormasyon sa kahimsog og longer healthy life. Hatod ka nato sa Melvent Food Supplements Distributor. Ako si Makabayan JJ, hangtod sa sunod nga higayon.
2: Okay, mga silingan, wa naman gid kita igong oras, mga higala, gausa ka oras raman kini nga tung tulumonon og dagarog salamat mga barangay sa inyong pagpaminaw. Hanto na lamang usap puhon. Lunes puhon. Salamat kay mga balangga. Relax din na to, mga higala ugma. Maka-relax usa mga tundila, ha? Tagang salamat mga idol, mga kapatid, mga kapuso, mga kapamilya. Ako na lamang mga higala, magkapasalamat sa Melvin Food Supplement Distributor, ang orihinal. Napalit sa mga butika ang Pito-Pito Capsule o ang Pito-Pito Coffee Mix, mga palangga. Para sa sender nga siya GM, salamat kasi mong pagsalig. Unang-una, ayaw pasakiti, ayaw abusari ang imuhang kinabuhi ni mo. Aron lamang masolusyonan ang kagutom sa imong pamilya. Motrabaho ka, manarbaho ka, ayaw gamita ang imong pagkatao o ang imong pagkababay. O gigamit din mo ang imong pagka-virginity tungod lamang sa salapi, tungod lamang sa usa ka adlaw nga gibati mo kagutom, gibaligya mo ang imong pagka-virginity, pagka-virgin nga babae. Usa kini ka dagkong sala ang imong nabuhat kadto sa matas Ginoo. Pangayo pasaylo sa Ginoo aron mahupay ang mga kagulanan. Kaya kita nga nagbuhat og dautan, dili ta magbadasigon. Kita nagbuhat nga dili maayo, dili usa wag tangon sa Ginoo. Kaiya pang ipabati ka nato. Masayop ang atong gibati, mga sayop ang atong gibuhat. Mga tawo nga nagbuhat og di maayo, dili gud wag tangon sa Ginoo. Ang stress, anxiety, depression og mga kaguol nga magibati sa mga kasing-kasing nimo. Puno mo sa problema, walay kasulbaran ang tanang mga problema. Nakakaon man mo anang orasa, anang adlawa, tungod kinakabaligya kag mutya o sarili namong mutya. Pero pagkaugma, anadir na pod nga problema. Kung gusto ka, pagbago, pangalagad sa Ginoo, panarbaho, gamita imuhang kusog, ayo gamita imong mutya. Kana lang sindal, ayo na usba. Basyo na niya mabot ng panahon, mabuntis ka, basta kung ano ang problema. Dagang salamat, Cinder. Malayo lang na stay strong. Dagang salamat, mga Exxon. Dagang salamat sa Melvin Food Supplement Distributor. Ang original.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
4: Ako di ay si Chiseline Daguhoy, usa ka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Lianga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumasa. Sakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period ug buyag na sab akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, mutik lamang ako niining Magnum C twice a day ug buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako. Ah.
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement Magnum C, mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang mga kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818. Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
4: Ako di ay si Chiseline Daguhoy, usa ka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Lianga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumasakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sab akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, mutik lamang ako niining Magnum C twice a day ug buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako. Ah.
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health, ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgo ng inyong immune system. Huwag musukol kini batok sa onsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, may bilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo mo kamong mo-text o mo-tawag sa 0933-812-5818. Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
5: Ako po si Juby Loy ng Angdong Davao City. Labis na napapasalamat ang pamilya ko sa Diyos na nakilala si Magnum C Capsule sapagkat mabilis na nalunasan sa lagnat ang mister ko sa panahon na inatake ito sa UTI. Ganon din sa diabetes at rheuma. At sinabayan din namin sa pag-inom sa umaga ng Magnum Herbal Coffee with Mangosteen at Malunggay. Nakakatulong din pala ito na may lakas loob at tibay sa katawan para sa mga gawain natin ng araw-araw. Ako po si Jubiloy, nagtitiwala sa Magnum Sea Herbal Capsule at Magnum Sea Herbal Coffee.
3: Inyong nadungog ang tingog sa katawhan para everyday healthy. Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, hay mo kang mumutex o umutawag sa 0933-812-5818.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Miss Man Lakamura, taga Tagum City. Nagainom ko Magnum C herbal coffee na akong gibati. Anong namagutay, kapuyon ko, bagikan ko nagtrabaho. Inom ko pa ng Magnum C herbal coffee. Kay kondisyon man akong lawat, hindi ko kapuyon. Wala lang labad ako ulo. Dako yung makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po itong barato.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Coxon Pharmacy.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang Mcore dahil hatid namin sa inyo ang Mcore Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Bilang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa Mcore ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa Mcore Festival. Mcore Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
11: For more info, just visit Mcore Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Magandang araw Pilipinas at makabuhay day sa ating lahat. Kumusta na po kayo, lalong-lalo na sa ating mga kababayan mula sa iba't ibang sulok po ng bansa. Isang karangalan po at kasiyahan na muli po namin kayo makasama sa isa naman po makabuluhang edisyon ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanipa, inyong kapartner sa kalusugan mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa type 1 diabetes. Ano po ba ito? Paano natin ito nakukuha? Ano po ang kadalasan na kadahilanan po nito? At higit sa lahat, paano natin ito maiiwasan o maimanage kung sakaling meron tayo nito? Ang type 1 diabetes ay isang uri po ng autoimmune disease. Ibig sabihin, ang sariling immune system ng katawan ay nagiging mistulang sundalo na walang kaalam-alam na inaatake na pala ang beta cells sa loob ng ating pancreas. Ang beta cells na ito ay gumagawa po ng hormones na tinatawag po nating insulin. Malaki po ang papel ng insulin sa ating kalusugan. Kung wala kang insulin, hindi po makakapasok ang glucose na kung saan ang pangunahing pinagkukunan po ng ating enerhiya sa ating katawan. Sa loob po mismo ito ng cells. Dahil dito, naiipon po ang glucose sa dugo na tinatawag po nating hyperglycemia. Ang pagkakaiba po ng type 2 diabetes, hindi gaya po ng type 2 diabetes ay nagsisimula dahil po sa tinatawag po nating insulin resistance. May insulin ka nga pero hindi nagagamit po ng wasto. Unlike sa type 1 diabetes ay talagang walang insulin production, nauubos, nasisira po ang beta cells. Sa madaling salita, type 1 diabetes is no insulin production. Type 2 diabetes naman is insulin resistance. Halos 80% sa mga bagong kaso po mga kapatid ay meron pong type 1 diabetes na nasa edad po ng 20 years old below. Lumilitaw po na kahit sino po ay pwedeng tamaan, matanda man, bata man, and even teenager, no? Dito sa Pilipinas, no, walang eksaktong national registry or data. Ngunit, tinatayan ng Philippine Diabetes Association at Department of Health na nasa 30,000 hanggang 40,000 ng mga Pilipino na may type 1 diabetes as of noong 2023. Mahalagang tandaan po na kung hindi maagapan at hindi tamang management ay maaaring magdudulot po ng matinding komplikasyon, kaya dapat lagi po tayong alert. Hanggang ngayon, wala pang tiyak na natutukoy na nagtitrigger ng tanging responsible ng causes po ng type 1 diabetes. Subalit, maraming pag-aaral po mga kapatid na ang kombinasyon ng mga ilang factors just like genetic predisposition, no? Kung may kamag-anak ka, magulang o kapatid, no, na may type 1 diabetes ay may mataas na chances na ikaw po ay magkakaroon din also. Pangalawa, autoimmune response. May proseso na kung saan ang immune system ay nagkakamaling inaatake ang beta cells. Ito yung pangunahing mechanism po ng type 1 diabetes. Ang type 1 diabetes ay kadalasang biglaan ang paglitaw po ng mga sintomas. Kung hindi maagapan, maaari itong mauwi sa diabetic ketoacidosis or DKA, isa po itong uri po ng emergency, just like ang pagkakaroon po ng polydipsia o labis na pagkauhaw. Pwede kang uminom ng masigit pa sa isang litrong tubig sa araw-araw, hindi po ito pangkaraniwan na yung tipong palaging nauuhaw. Polyuria, madalas o maraming pag-ihip dahil sa mataas po na blood sugar level, ang ilang glucose ay naitatapon sa ihi o osmotic diuresis. Kaya madalas ang pag-ihip at madalas ng pagising para magbanyo, lalong-lalo na sa gabi. Polypagia, no, sobrang pagkagutom. Ay kakakain ka lang, parang gutom na naman agad, no, dahil hindi po naabot po ng glucose ang cells upang gawing energy. Patuloy ito na naghahanap ng supply ang katawan. Bigla ang pagbaba po ng timbang. Kahit mataas po ang gana sa pagkain, pumapayat ng malaki dahil nagmumula ang enerhiya sa fat stores o muscle breakdown. Madaling napapagod at nanghihina. Pagkakaroon po ng experience sa blurred vision o panlalabo ng paningin, mabilis ang pagtaas po ng blood sugar at ang dudulot po ng fluid shifts na mga lente ng ating mga mata. Fruity breath, amoy na parang pruta. Sinyalis po ito sa ketones, di keto nga, kundi chemical compounds na naiipon sa dugo at hangin kapag malunok. Nagiging amoy putas or acetone ito, no. Sakit ng tiyan, pagsusuka, pagkahilo, no. Karaniwang bahagya po ito o bahagi po ito ng DKA na nagiging acidiotic ang katawan. Pagkakaroon po ng infections or urinary tract infections, skin infection, mababang resistensya dahil sa mataas na glucose levels na nagpo-promote po ng bacterial growth. Now, ang tanong po mga kapatid, makakatulong po ba ang EXL Makabuhay products sa mga ganitong klase uri ng kondisyon? Pero bago tayo tuluyang sumabak sa ating sagot, no, mag-break lang muna tayo ng sandali para sa konting paalala at huwag kayong bibitawhan.
3: What's up?
5: Makabuhay
1: pwede isip event coordinator na sayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho. Mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Baleleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Bilang magulang, ang tanging hangarin mo ay siguraduhin na protektado ang pamilya. Minsan, hindi sapat ang pangkaraniwang mga paraan para labanan ang mikrobyo at protektahan ang mga mahal natin. Kaya nandito na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market. Ito ang katuwang mo para sa proteksyon laban sa anumang impeksyon. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
4: Alright, welcome back sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? So makaka-tune in lang, napakainit ang ating usapin ngayon tungkol sa type 1 diabetes na marami sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ganitong klaseng uri ng kondisyon. At syempre, sasagutin na po natin ang inyong mga katanungan sa EXL Makabuhay kung nakakatulong po ba ito sa type 1 diabetes. Ang sagot po natin dyan ay opo, no? Malaking tulong po ito, no? Tandaan, mahalaga po ang suporta sa ating katawan, lalong-lalo na sa immune system, pancreas, at overall metabolic health. Dito po papasok ang EXL Makabuhay products. Imaimahin natin, number 1 is the immune system modulation and anti-inflammatory effects. Ang Makabuhay, Ashitaba, Turmeric, Serpentina at Implant ng EXL Makabuhay products ay may natural na immune modulatory at anti-inflammatory properties. Ang type 1 diabetes ay nagtitrigger ng sobrang immune response kaya napakahalaga na ma-regulate ito. Nakakatulong ang mga ito para hindi po lumala ang autoimmune attack sa natitirang insulin-producing cells. Bukod dito, binabawasan nila ang pamamaga sa ating katawan na kadalasan kasama ng diabetes complication. Number 2, blood sugar regulation. Ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may cinnamon, insulin plant, ginger at malunggay na kilalang-kilala sa glucose-regulating herbs. May scientific evidences nga na nagpapakita na nakakatulong sila sa pag-improve po ng insulin sensitivity at slowing down sugar absorption sa gut. Kahit sa type 1 diabetes na insulin dependent, mahalaga pa rin po ang pagkontrol po ng sugar spikes. Kapag nabawasan ang glucose fluctuation, mas stable ang kondisyon at mas nababawasan ang risk o complication tulad po ng nerve damage, kidney issues, and even retinopathy. Alam niyo po mga kapatid, no, ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, it has antioxidant protections. Ang mga ingredients just like vitamin C, mangosteen, guava, rosehip, at spirulina. Ito ay loaded sa antioxidant. Ang oxidative stress na major contributory factor sa pagkasira po ng organ sa diabetes, ang antioxidant ay parang tagapagtanggol po ng cells. Pinoprotektahan mismo ang heart, ang kidneys, ang mata, at nerves mula sa damage na dulot po ng high blood sugar. Pang-apat, gut and nutrients absorption support ang EXL Makabuhay products. Ang psyllium has at agaricus mushroom mula sa coffee ay tumutulong sa digestion at sugar absorption regulation. Kapag healthy po ang gut, mas maayos po ang nutrients absorption at hindi mabilis ang spike po ng blood sugar. Plus, mas mabilis din ang recovery ng ating katawan sa mga sugat at infection na mas pabor sa mga may sakit po ng diabetes. Panglima, energy, metabolism, at pancreas support po ang both combination ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. It has B vitamins, ginseng, HMB na tumutulong sa energy productions at muscle preservation na minsan umihina po ang katawan po ng mga diabetic, lalong-lalo na kung laging pagod, walang gana. Ang kombinasyon na ito ay nagbibigay po ng kalakasan at metabolic boost habang pangangalagaan ang muscle mass na kadalasan na apektuhan sa insulin imbalances. Paalala, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi po gamot sa type 1 diabetes ha, pero powerful sila sa adjunct support na pinapalakas nila ang immune system. Tinutulungan ang katawan na ma-regulate ang blood sugar, binabawasan ang inflammation, nagbibigay ng antioxidant at energy na pinapangalagaan ang organs laban sa diabetes complication. Mas holistic ang epekto dahil herbal ito, plant-based at nutritionally therapeutic ang kombinasyon po nila. Safe sila na isabay sa insulin therapy basta guided ang tamang lifestyle, disiplina sa pagkain at konsultasyon sa health expert. At iyang kabuuang WhatsApp Doc topic natin ngayong araw na ito na why may nakuha naman po tayo na isang makabuluhang health tips related kung paano i-manage po ang type 1 diabetes. Sa lahat ng ating mga suki tagapagsubaybay ngayon ha, sa mga may health concerns sa kanilang kalusugan, tuloy-tuloy lamang po sa pagpapabot po ng inyong mga katanungan sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe, no? 0917-728-1434. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsusubaybay. Muli, ito ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc na kung saan ang kalusugan ay kayamanan. God bless us all.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. 90.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi ang si pangalan ni mo, ma'am?
1: Ros.
0: Ah, si Ma'am Ros. Pila na may edad ni mo, Ma'am Ros?
1: 67.
0: Kining nabasa magun ako imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh, pito-pito kapsong. Balik pagali ko, Uma. Ang ato pong UTI na ko, na ang inom ako to anang banaba,
0: Naana na kay daan giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower. Pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Karon, o nga naminaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsula kay kaulian sa sakit. At na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Well played daw kalinda. Almeda, barangay 39D. Lami, guwapo. Anya, parato. Aulian ko sa akong sakit nga diabetic. 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag inom na ko, Magnum C. 5.25 lang akong sugar. Anya, parato. Salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At hindi ko na ito papatagalin na sa mga kamakabuhay po natin dyan na nagpaabot ng kanilang mga katanungan. At diretso tayo sa ating texter segment. And we have our texter Makabuhay Day, Doc Glenn. Gusto ko lang po magpasalamat sa EXL Makabuhay Products. Ako po ay may PCOS at halos 2 taon na po akong hirap na hirap sa irregular menstruation at matinding hormonal imbalances. Ang bigat po ng pakiramdam ko. Lagi akong bloated at madalas na sumasakit ang puson ko. Pero simula po akong uminom ng EXL Makabuhay Capsule 2 times a day at sinabayan ko po ng EXL Makabuhay Black Coffee tuwing umaga, unti-unti ko pong naging naramdaman ang regular na cycle ko. Nawawala na po ang sobrang pananakit at magaan na ang pakiramdam ko ngayon. At base sa ultrasound ko, nakita na lumiliit po ang aking polycystic ovarian syndrome. Zenaida from Surigao City. Maraming salamat po, Miss Zenaida. No? You know what? Ang PCOS or polycystic ovarian syndrome ay isang uri po ng hormonal imbalance na nakaka-apekto sa ovulation at metabolism po ng kababaihan. Ang ganda po kasi ng epekto ng EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay may turmeric at makabuhay na kilalang-kilal bilang isang natural anti-inflammatory at pangalawa, hormone balancing herbs. May vitamin C plus B vitamins pa ito na tumutulong sa metabolism at cellular repair. Samahan mo pa ng EXL Makabuhay Black Coffee na may ginseng at spirulina para sa ating kalakasan at insulin regulation. Tandaan, kapag stable po ang hormones at blood sugar, malaking tulong ito para ma-manage po ang PCOS. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Nagpa-ultrasound po ako dahil madalas ang pananakit ng aking tiyan at nakita po na meron akong gallbladder polyp. Hindi ko po alam kung delikado ito. Ano po ba ang dapat kong gagawin? Victor from Davao City. You know what? Ang gallbladder polyp ay isang maliit po na growth ng lining ng gallbladder. Madalas, benign po ito. Hindi po ito cancerous ha, pero kapag lumaki ng higit na 1 cm, kailangan bantayan kasi pwede itong mag-lead po ng gallbladder cancer. Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng uri ng kondisyon? Posibleng dahil too much exposed ng cholesterol or matataas na mga pagkain cholesterol. Chronic inflammation, pwede rin. Posible din ang genetic predisposition factors. Importanteng umiwas po sa mga matatamang pagkain at oily products. No? Main po ng mga matataas po na fiber diet, gulay, prutas, whole grains, regular na ehersisyo para bumaba po ang bad cholesterol. Huwag palagpasin ang regular ultrasound ng check-up para mamonitor po natin sa inyong kondisyon. No? Well, paano nga ba makakatulong EXL Makabuhay products sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? From EXL Makabuhay capsule, ito ay may garlic, sambong, cinnamon, para sa cholesterol management at turmeric at ginger para sa anti-inflammatory effect. While the EXL Makabuhay Black Coffee, meron siyang psyllium husk at spirulina para sa digestive health at antioxidant mula sa mangosteen at guyabano para sa protection laban sa oxidative stress. In scientific basis po kasi mga kamakabuhay, ang cholesterol deposits at chronic inflammation ay nagpapalaki po talaga ng chances ng gallbladder issues. Ang anti-inflammatory at antioxidant compounds ng EXL Makabuhay herbs ay tumutulong sa pag-maintain po ng healthy bile function at liver support. Para sa mga ganitong klaseng uri po ng health concern, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule. 1 capsule 3 times a day before meal at EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet every morning. Reminder lang po mga kamakabuhay, kung may biglaang sumakit at matindi sa kanang tiyan o may paninilaw sa balat, pati na rin ang paninilaw sa mata, agad na magpatingin. Baka kasi may gallbladder obstruction or pagbara mismo ng bato, particularly sa gallbladder area. Alright, pero bago tayo magpaalam, gusto ko po mag-iwan po ng mahalagang paalala sa ating mga kamakabuhay ngayon na importanteng tandaan na ang katawan ay isang biyaya, kaya dapat po natin itong alagaan at pahalagaan. Health is not just about what you are eating. It is also about what you are thinking and of course at the same time on what we are saying. Hindi lang pagkain at suplemento ang nagpapalakas po sa ating katawan, kundi pati na rin ang ating mindset at lifestyle. Kapag tayo ay positibo sa buhay, mas madali po nating malalagpasan ang pagsubok, lalong-lalo na pagdating po sa ating kalusugan. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lang po ito basta-basta na ordinaryong suplemento. Ito ay likas na suporta sa ating immune system, circulatory system at kabuuhang wellness upang tayo ay masiguro maging malakas tayo sa bawat hamon sa buhay. Sabi nga sa Jeremiah chapter 30 verse 17, "But I will restore you to health and heal your wounds," declares the Lord. Mga kamakabuhay, tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa physical na kagalingan, kundi pati na rin sa ating spiritual na kalakasan. Kapag tayo ay may malakas na pananampalataya at tamang pangangalaga sa ating sarili, at tiyak na mas mahaba, mas masigla at mas makabuluhan ang ating buhay. Kaya piliin po natin ang wellness, piliin po natin ang buhay na puno ng kalakasan, kasiglahan at pagpapala. Maraming salamat sa mga nagpaabot ng mga katanungan and of course, sa araw-araw na pakikinig ng ating programang The EX sa Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico. Hanggang sa susunod po nating pagsasama, always remember, stay healthy, stay blessed, and take charge of your health. Magandang buhay sa ating lahat.
1: What's up, Doc? Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock. 96.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Kamakabuhay, welcome sa atong programa. Sudsaw sa kaoras managkuyog kita. Daghang tagmakatunan ng mga pagtulunan, mga kahibaw, mga information and syempre ang lesson sa kinabuhi nga ato makuha sa istorya sa kinabuhi sa atong sender nga atong i-feature karon. Manambag ta sa tambagi ko, Lady Batud.

0: lang akong sayop. Maugin mo! Nakaminos mong kanan ako!
1: Dili ka na tinood, Almel, apo.
0: Nasuko mong tanan nga ang tugtaron wa pa ko'y trabaho. Nagyaw-yaw sila kay nahimo na lang kong sumasakad din eh. Ikaw di ilo. Baka noon ka man din eh. Humaligin sila masuko nga dungag ka lang sa palamunon o galastuhan din eh.
1: Anak ko ikaw, Almel. Okay lang nako nga ni aka, pero por Diyos, por Santo, mulihok ka malang unta. Og labaw sa tanan, dili ka magdungag sa problema ining bayan.
0: Kung magkakapital ka sa problema,
1: murayog dili ikaw ang rason sa kamatayon ni Mama. Unsa,
0: Manoy, ang ba-ba mo.
1: Ngano bang ako naman lang yung kanunay ang makita ninyo?
0: Ngano? Mga santo ba mong tanan din eh? Og ako lang ang bugtong sungayan ining bayan? Sunungon ko yung uning bayan? Aron ma-feel ninyo ang inyong kadimonyo!
2: Asa ka, dili ka mahimong mubiya, Lana.
3: Buhi ang akong bukton, Almel. Hatagi na lang ko sa kong kagawasan.
2: Kagawasan? Aron makigrelasyon sa lain?
3: Dili kita magsilbi. Way ba yung ugma ang atong relasyon kung ingon ni ini?
2: Lana!
3: Ati man na og i-fix una ang imong kaugalingon. Sa dili ka pamudungag na ko sa imong obligasyon, Almel!
4: Siya si Sender Almel.
5: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni
4: Almel.
5: Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika ni Ricardo Tunubog Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Kalugan, Swail, Black Sheep. Iilan lamang po yan sa maraming description ng sarili kong pamilya sa akin. Hindi pa nababanggit dyan ang sinasabi ng iba pang mga tao. Marahil totoo ang kanilang mga sinasabi. Pero hindi naman yata ibig sabihin ako na ang pinakamasamang tao sa buong mundo. O kaya'y wala nang magandang bukas para sa isang katulad ko.

Dear Lady Batod, hindi po ako napilitan lamang na maibahagi ang aking kwento sa palatuntunan ito. Nang dahil po sa napakaraming realisasyon sa aking buhay, kung kaya't naisipan ko pong dumulog upang marinig ang inyong mga ginintoang payo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Almel, 23 years old at kasalukuyang naninirahan dito sa Panabo City, Davao del Norte. Narito po ang aking paglalahad ngayon.

0: Wa ko makauyon sa nahitabo gabi'i kasi. Manoy, pasalamat ka. Wa ko kamubaldaha ka gabi'i samtang may mabisita ka pa. Pero ako makauyon sa inyong kasaba, alingugmug, disturbo sa pagkatog. Birthday ko kagahapon, Manoy. Wa ka gani magpakabana, pero okay lang. Pero kung lakip ang happy-happy ko, hilabdan mo pa, dili sabda maayo. Gialigugugan ko kagabi tungod sa imong kabayot. Ang tanan mo mga bisita pulos alingugug, mga binayot, pulos iskandalo. Manoy, sa sunod ha, dili na ko gusto masubli pa ka do. Kung may ipahitabo ka mong bisan unsa dili sa bahay, sultihi ko ninyo. Pangutanon ko ninyo kung okay ba na ko. Iligay ka mo kamuli mo desisyon nga mura mag kamuli na muyo din hi. O, klaruhi ko ninyo sa inyong pagbaliwa na ko ha. Timan eh. Dauban ko hinuon mong tanan, paig mo! Unsa? Kaluoy ko biya tao ni mo lulubunjing. Uy, naunsa ka bang kabasa ba ni mo? Naglubog ka ma dito sa banyo nga ikaw ra?
1: Okay ra ko, kay may abot ka waki. Salamat.
0: Nga naman sa miadto ka magbanyo nga ikaw ra?
1: Naa si Almel. Di pakamang rahinoong ko niya. Dito sa banyo, di pasagdan ra ko niya.
0: Unsa? Unya, reklamo ka, Waki? Ayaw kalimot ha? Igagaw ra ka nga sumasaka sa ining baya. Almel, ay nagtingog. Ayaw nagpasibo pa si mong dapit. Diligi hapon na mag-matter di rin ako. Pakanaugo ni noong di ka ining baya at tukas tangkungan punita.
1: Ha? Almel.
0: Ugi ka. Takuban na lang ng ba-ba mo lo.
1: Almel.

Kinaton magaspang po ang ugali ko kahit kanino, lalong-lalo na sa aking sariling pamilya. Wala po akong sinasanto. Lahat gusto ko'y lumuhod sa akin. Lahat nais ko'y mag-adjust sa akin. Wala po akong pakialam, Lady Baton, kahit sino ka pa, kahit ano pa ang nasa paligid ko. Ako rin ho yata ang pakiwari ko ang hari at walang nakapigil sa akin noon. Walang nagnais na kontrahin ako. Tila ako po ang batas noon.

Salamat kay nakigatubang ka na ako, Almel. Magigsulti ka man ka na ako pa. Bahin sa rules and regulations dinhi mismo sa bahay. Ah, rules and regulations gihapon? Applicable sa tanan. Sundon ang kun unsay kagustuhan dinhi. Tanan gayod. Sama sa unsa pa? Partisipasyon sa tanang galastuhan. Kunway ikatampo nga pinansyal, mulihok man lang sa mga gimbuhaton dinhi sa bahay. Kung sa buti pasabutan ng pagkasulti ha, papahawaon ko ni mo dinhi kay wa ko makapasar o wa ko makaabot sa standard nimo. Almel, makaako ka sa pag-abog nako? Sige, kaingon ko na. Kinahanglan mo sunod sa rules and regulations dinhi. Kadaghan ba di mo pa sa kalye? Nganong dili ka na malamuprangka na ako? Nga wa ka naganahin ako mutipon o puyo dinhi uban ninyo? Abog ako! Hinginli ko! Sulti! Almel, sulti! Pero huna-huna asam pa ha? Dili lang kay ikaw ra ang tag-ihay ning bayan. Dili ba pa? Si mama manggani ang may dakong katungod ining bayan kay nimo? Unsa? Suway og bikil na ko pa kay mga butag kurti ini. Almen! Almen!

0: worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
2: EXL Makabuhay Plus user.
3: Si Albert Lasgay, 31 years old.
4: Nagpuyo sa Anda Street, Davao City.
3: Niabot sa adlaw, halos dili na ko katindog, dili na ko kaginhawa. Magpa-admit ko, kailangan man i-swab test. Nagpositive ko, na-discover na ko na ako'y sakit sa lungs, na-COVID pagyud ko. Since wala'y tambal sa pagka-COVID na ako, ascorbic acid lang ginahatag. Pero tungod sa Makabuhay Plus capsule, every 3 hours ginatake na ako. Tag 2 capsule akong ginatake, naulian ko. Pagkawala sa akong kalinturan, wala akong ubog sipon. Pagpangurog na ko matulog, unya nalagsik akong lawas. Gabalik ko ang ganas akong kaon, naka-recover gid akong lawas, wala pa naabot ang 14 days. 7 days ako gi-quarantine. Bigan kay salamat sa EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Bigan salamat sa mani Albert Lascay, kamakabuhay, siyempre misalig siya sa EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement, og siya sab. Nakaangkon sa iyang gusto nga kabaskog sa panglawas. Ang iyang mga balatian na wag tang sabgyod. Pero dili na overnight nga mahitabo ha ka makabuhay. Idiniyos gyud nato na as in religiously ang atong pagtumaran everyday. Mo na himuon natong partner everyday ka makabuhay ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement kay dili gyud kamahayan ang atong kapsula ka makabuhay because daghan kaig mga ingredients nga giusa lamang diha. Usa na diha sa daghan. Ang mga ingredients nga nasa atong kapsula mao ang ashitaba. Daghang mga tao sa Pilipinas ka makabuhay ang di gyud familiar sa kung unsang benepisyo sa ashitaba sa ato ang panglawas. Ang ashitaba usa ka naka sa Tagalog pa kanang halamang gamot. Nga kanabitaw mulabong, unya sikat kay na nga ginagamit sa nasod nga Japan. Kana ang matang sa kamita pareho nga pamilya sa mga carrots, kinchay, parsley nga ginakaon na. Unya syempre do na sa mga medically important parts. Sama sa ugat, sa dahon, or sa kanang tangkay mismo. Makatabang ng tanan ka makabuhay nga likayan ang thrombosis, ang cancer, and syempre, ang kanang paggrabi sa diabetes. Kaya di ba na ito paggrabiho, no? At tumanggid ng tambalan. Syempre, doon ay mga gamit na. Ang mga aktibong ingredients, as

0: Kapila diha ang vitamin B12, recalconoids, furocomarines, flavonoids, solarin, bergaptin, xanthotoxin, og angelicin. Oo, ipakita usab sa mga pagtuon nga gipahitabo sa makabuhay nga ang ashitaba dunay or pwede nga mugana isip usa ka cosmetic ingredient, anti-inflammatory, anti-neoplastic, and potent antioxidant ng bongga. Ginaingon nga ang B12 sa makabuhay importante sa pag-maintain sa ato ang kahimsog sa blood cells, ingon man sa nervous system. Nagagana usab ang mga calcons para likayan ang thrombosis, ingon man cancer, o ang pagdako sa tumor. Hasta na sad ang paggrabi sa diabetes. Ang flavonoids ka makabuhay, doon ay mga tawagan ng sa banay katangian, characteristics yon in English. Sa antioxidant o anti-aging. Ginagamit ito sa mga ashitaba kamakabuhay para likayan and syempre tambalan ang mga pamabalatian sama sa metabolic syndrome, kada mga tumor, mga cancer, high blood or taas yung mga presyon or pagbugat sa mong timbang or ang imong pagka-obese, imong pagka-tambok ba, ang imong pagka-diabetic or kanang insulin resistance baka, kanang doon na kay viral infections, thrombosis, kato naisgutan nato sa unahan, kanang kadaot sa imong atay or na-stroke bayron ka, makatabang ang ashitaba. Og ang ashitaba ka makabuhay makuha nato na naamis mo na sa ato ang EXL makabuhay plus capsule. Muna nga mo tumara ka gayon kay ang usa lamang ka ingredients kaya naa sa atong kapsula makatabang na sa imong panglawas. Unsa na lang nga 17 gyud kabuok diha. Og ang matag usa daghan kaayo og dako kay benepisyo sa ato ang health. Muna ng everyday mo na tong partner ka makabuhay ang EXL makabuhay plus capsule. Isip ato ang dietary supplement.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Gustong imong nabati ka makabuhay. Kung unsa man ang imong kaping imong naandan nga 3-in-1 nga daghan kay nag-sugar, unya makapalpitate nimo, makapahaoy nimo kay makapataas, makapatukar sa imong acid, kay acidic ra ba ka? Unya magka-acid reflux pa jud ka. Maglabad pa gid imong oo, pero kay kape is life pa nimong peg. Bahala na lang gid na Lady Baton, buka pigid ko. Nganong ana ang ka na imong kape? Nga di man makaayo sa imong health. Nga gawas pa na, di na gini makaayo, it means to say, mas makagrabi sa imong sakit kung doon na kay sakit. Or kung wala pa kay sakit na welcoming kay ng kapiha sa mga nagkadaiyang nga mga balatian ka makabuhay. Muna kung ako pa ikaw, sama na sa uban pa o kadaghanan, mag-switch ka na sa to ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ano nga naman ka sa 3-in-1, 5-in-1, nga na may all-in-1 ka ginatawag. 17 ka mga ingredients, giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. O usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa atong kape, kamakabuhay mo ang insulin plant. Oy! Doon ay mga pipila o daghan pag yung mga benepisyo ang insulin plant. Kanang insulin plant, kamakabuhay, usa sa mga natures nga daghan kayo ng mga regalo sa ato mismo nga mga tao. Napamatud ano gigamit na traditionally isip medisina sud na sa Diyos ko daghan na kay mga katuigan di na maihap centuries na giyon para tambalan ang mga nagkadaiyang mga kondisyones. Oo, doon na nay medicinal properties ang insulin plant. Kung na ganit kay tanom diyan nga insulin plant no, kay pwede rin ganit ka mugisi lang anang dahon niya imong habhabon kung diabetison bitaw ka. Bongga na na. Oo. Nailasab ang insulin plant ka makabuhay. Isip natural nga remedyo sa nagkadaiya nga mga balatian. Oo. Makatabang na ang insulin plant para sa mga diabetison. Ang insulin plant ka makabuhay, mas nailhan na sa abilidad para mapaubos nato ang level sa blood sugar. Kanang matang sa herb, doon na na'y compound na ginatawag nga carotene. Oo. Nagipakita na nga epektibo sa pagpaubos sa sugar or blood sugar levels. Kanang ginatawag na ito, quarantine. Nakatrabaho na aron i-stimulate ang pag-release sa insulin gikan sa pancreas. And of course, sa pagpataas sa sensitivity sa cells sa insulin. Kana maka-assist na sa pag-regulate sa blood sugar levels ka makabuhay sa ato ang lawas or mismo sa lawas sa diabetes nga tao. And also makalikay ka sa pag-spikes, sa pagtaas, pagsaka sa blood sugar. Human sa pagkaon, kay syempre kung diabetes na ka, mura bag inihap, tinakos ng imong ikaon, labi na ka na naga-insulin na, yun na ang mga factor. Kanang tinakos na ang prutas, tinakos na ang kanon, yun na magpalabig, ingon ini, ingon na ang mga pagkaon. So, dili mo spike, humani mo kaon, pusakan niya ng imong blood sugar diha, kay naan naman kay insulin plant ka ginatake. Ang insulin plant ka makabuhay, pwede sa nang gamiton para i-treat na to ang type 1 and type 2 diabetes. Yan. Kanya mamaya trabaka ba sa naakay diabetes, di ba? Ka na magniwang magdaot ka ba? Unya ka ng insulin plant, wakay tanom ana, asa maka mangita ana? Mubay na lang ka, mupalit na lang ka, mag-consumo everyday. Isa ka o sa lang ka sa shade, everyday ka makabuhay sa atong EXL, Coffee Mix 17-in-1. Aron healthy ka, everyday. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat ka makabuhay! Para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, si
1: Lady Batu!
0: Huwag ganun ka makabuhay, yan ang sumpay ang ikatulo o katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 1 sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Almel. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batur.

0: Lady Baton, wala pong panama sa akin ang lahat. Kung ano po ang sabihin ko, yumuyuko sila, lumuluhod sila. Ayaw nilang magalit ako. Kaya kung ano man ang nais nilang ipagawa sa akin, kapag ayoko, hindi na nila ipinipilit pa. Napaka-entitled ko po talaga noon sa aming bahay. Lagi akong nagmamalaki. Ang ugali ko'y napaka-miserable.
1: Dili ba ko nimo tabangan nga makakaligo sa banyo, Almel, apo?
2: Bisikulo.
1: Bisan tabangan man lang ko nimong makaadto sa banyo. Ako na ang mahibaw dito. Pero tabangan sab ko nimong makailis palihog.
2: Laya ni moy. Atagan pa magin ko nimong trabahoon? Kung dili na magununta makahimo, muutong na lang ginunta. Aron makapos ba ang tanan?
1: Unsya.
2: Tanawaro no. Tiguan ka na, di na makahimo. Makapanghasol ka paglaing tao.
1: Apuhan ko nimo.
2: Si Papa ang suguha. Anak man nimo to siya. Apo man lang ko nimo. Layo ra kay ko eh. Gawas pagikapuy ko. Kuwang kugtog. Ayaw ko hasula ha. Aron dili ko makaunahon og dani mo sabay sa gupanan sa Home for the Aged.
1: Unsa?

Matod proud po ako sa girlfriend kong si Lana dahil may kaya sa buhay. Marami rin po siyang pag-aaring properties. Naisip ko nga ho noon, Lady Batod, kahit na wala akong trabaho at hindi ako magtrabaho, kaya niya akong buhayin katulad ng nakasanayan ko sa piling niya simulang na maging kaming dalawa. Sustentado po niya ako, Lady Batod. Ang aking pamilya, nang dalhin ko nga si Lana sa amin, halos ay maglumuhod sa kanya sa labis na respeto. Bigla po akong nagkaroon ng ibayong kapangyarihan sa bahay at sa buhay ng bawat isa sa aking pamilya.

0: Mga kabuhay, ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radyo, ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Ugi mong nabati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 1 sa revelation sa itong bagong sender nga si Almel. Pero syempre, wapa mi ended to kay maupi pagsugod na ito nun. Sundan na ito ang sumpay sa ang revelation sa masunod pang episode sa itong tulmanon. Pero unya, human sa pipila ka mga painumdom sa itong pagbali itong lakbitan o hisgutan ang itong nabati nga kinatibuk ang chapter 1 sa iyang kasaysayan. It's a date gihapon din nilamang sa itong tulmanon, imong tulmanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Ania ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakuin mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
3: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay.
0: Daghang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Syempre ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement sa everyday na atong pagkinabuhi. Kay everyday na atong tumaron, buntag, pwedeng gabi, pwedeng udto. Pero kung doon na kay balatian, mas daghano na to ang dosage. Unya sa imong nadungog kaganiha, dili lang kay moringa or malunggay ang naang ingredients sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Naapaginay luya. Yes. Ginger.
5: Unya na po na'y daghan ng mga benepisyo sa atoang health, ang luya, nga kinahanglan ni mo masayran ka makabuhay. Ang luya o ang ginger, makatabang na sa paglikay, sa kanang pagsuka-suka, labi na sa mga kababayanan bitaw nga kanabitaw nagbuntis or nagmabdos, di ba naman na sila'y morning sickness. Pero matingala, Judda, kung dili ka buntis, unyan, magsuka-suka ka sa buntag. Uy! Pero makalikay kasi mo pagsuka-suka pinaagi sa luya. Kaya ang luya doon ay anti-emetic properties nga makapahupa sa Tagalog pa sa imong paminsar nga murag kagkasukahon or kanang nagasuka na jud ka. Kana ang epektibo labi na sa mga buntis. Tama na sa konsulta sa unahan nga naka-experience of morning sickness. Mga taong doon ay motion sickness kanang walay balance kanang lipong ba nga murag ako usahay. Oo, okay naman ko'y vertigo god pero ma-manage ra. Tungod sa ang mga produkto sa EXL. And labaw sa tanan, kanang mga pasyente nga may pailawam na sa chemotherapy, ayan, kanang 1 to 1.5 grams nga luya, enough na na or sakto na na ka makabuhay aron nga maka-feel na ka o ginhawa sa Tagalog pa, gikan sa imuhang kalipungon or pagsuka. Makatabang usab ang luya para batukan ang paghubag o pagsakit sa mga muscles. Especially kung kanyang usahay rabit ako mag-exercise na makalitan ni mga muscles, makalitan kagpasingot, bugat ka mga alsahunon, inana, pamaulan dayon ka, kana. Kaya ang luya amang god doon ay anti-inflammatory properties na makatibhang sa paghubag o pagpanakit sa mga muscles. Oo. Sama na sa kung naingon ka na mag-exercise kag pinakalit or kung naa kay arthritis or na ay menstrual cramps. Ang 2 ka gramo sa luya lamang sa usa ka adlaw ka makabuhay makatabang na para makunhuran ang muscle pain and stiffness. Yun. Makatabang ko sa bang luya para mas ma-okay pa ang digestion ng atong panunaw o malikayan usab ang ulcer. Kaya naanay ginger rolls ang luya na makatabang sa pagtunaw sa mga pagkaon o mapapaspas ang atong metabolismo. Pero first thing, sa usa ka adlaw ka makabuhay para mapaspas sa metabolism, ayaw yun pag-skip o breakfast. Kaya ang breakfast ang makapapaspas sa metabolism. Saan din ang metabolism, Lady Baton? Kabitang, di ba ma-feeling mo magbabantayan ka na mamahaw ka? Pag humanin mo pamahaw kayo, marag kapupuon ka? Ganon. Pero ayaw pagkaon, di ba ikakapupo? So magpundor ang mga pagkaon, gikaon mo kagahapon, hindi ka mamahaw. O niya, matingan na lang kang, di man ka dagko kay ginakaon, pero dako man kaglawas. O niya, dili ka sigig pupo, constipated pa yung kakanunay, ay kayway pamahaw-pamahaw. Lain ka ayo. Makatama ko sa bang luya, kamakabuhay, para matukan nato ang sipon, ingon man ang ubo. Kay ang luya manggod doon ay antiviral and antibacterial properties. Nga mutabang sa pagpuksa, sa pagpatay sa mga mikrobyo, nga mo'y nakaingon sa sipon, ubo, trangkaso, guban pang respiratory infections. Ang luya doon ay vitamin C usab, nga makatabang sa pagpaligon sa atong resistensya. Ang salabat or ginger tea, usaka epektibo nga imnonon para mapainit na to atong lawas o ganamuluag-luag ang mga nagbara nga ilong tungod sa sipon. Ang ginger or luya, usa lamang sa daghan ng mga ingredients nga giusa ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro na to na everyday, isip ato ang dietary supplement. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod.
1: Lady Batu!
5: Sa atong pagbalik ka makabuhay sa atong tulumanon, dini mismo sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
5: Dagang salamat na makabuhay sa kanunay nga pagpaminaw sa atong tulumanon. Makat-on kagyo din hi. Dili mausik ang imong panahon, imong igahin or imong usikan mismo din sa atong pagpaminaw sa atong tambagi ko, Lady Batu. Di makat-on na kagpagtulon ang gikan sa istorya ng atong i-feature, gikan sa atong ang mga dear senders. Nasa ito yung mga infos na pwede namang ipanabi sa silingan. Dili ka maghiskot at kinabuhi sa uban. Samantala nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Baton, hatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, bugtong kasandigan, proteksyon sa atong kaluwasan o kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement bubatok na sa mga nagkadaiyang mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, kanabatan o pang edad pero tiguang nagnaw, nakumalikaya na ito na. Insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation o daghan pa. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, i-maintain lamang. Kung ka pa'y balatian, okay rin gihapon once a day or twice a day. Kung adult ka na, usang ato sa duha ka kapsula every day. Ang gamiton nga tubig sa pag-inom sa ato ang EXL Makabuhay Plus, kanang inadlaw nga tubig, dili mo inom og tambal or mga supplement ka kanang bugnaw nga tubig ang inyong iinom, ha? Wa jud na epekto. Siyempre, pag-inom nimo sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, again, sa mga adult, usang ito sa duha ka kapsula everyday, inadlaw nga tubig ang imnon. 30 minutes, 30 minutos sa dili ka pamukaon, isip yung mga food supplement. Kung doon na na kay sakit, ato ng ayuhon, inanayon lamang ka, dili man ni overnight, no? So, mas dagan ang dosin. Duha nga ito sa tulog ka kapsula, katulog sa usakaadlaw ang imong pag-inom, inadlaw nga tubig hapon ang imong pag-aimnon. Sa dili pa kamukaon, pwede sad nga after na kamukaon, pero after ang usa ka oras, likan kang mikaon. Isip imo hagihapon, food supplement.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulmanon. Sa imong tulmanon, ang tambagi ko Lady Bato diin kaganiha at nabati ang kinatibuk ang chapter 1 sa revelasyon sa atong bagong sender nga si Almel. Karon atong hisgutan og lagbitan ang atong nabati nga drama kaganiha. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile, smile, smile ng bonggang-bongga. Anyway, God bless us, no? Almel, salamat sa pagpadangas si mong kaagi. Agay kaayo. Agay pa lang. Chapter 1 pa ganina, pero agay ng daan, no? Kung basihan na ito ang chapter 1 si mong kaagi, ikaw na yun ang pinaka gitagna sa mga mamamarang. Ngilanog batasan, entitled, isog, sipok ang ukanunay, mauihawd. O niya, mauna po yung may doon trabaho, way ka ng participation sa balay, di ka na isiguro po ka manghugas o plato, kay tapulan kay ka na girlfriend ka pa. Kanag may tang watay trabaho, watay ikagasto, dilita magbisyo. O niya, dilita magnuyab. Magdungag-dungag lang tayo problema sa pamilya, ana, no? Kung basihan ako ang chapter 1 sa imong kaagi, Almel, ikaw pa na mag sender, no? Huwag yun kuya P. Charat. O, pero na naman kayo mga realization. Kagahapon naman lang ni ang ato ang gi-feature nga imong story, no? Pero ato masuta kung unsa gyud imong problema sa uwahi. Pero kay layo pa man to, o di ato sa ang pupuo ng mga pagtulunan nga ato makuha sa chapter 1 pa lamang. Ang ako makatuna ni ana nga, sama sa konsulti sa unahan, kung wala ganit tay ikatampo sa pinansyal nga paagi, sulod sa panimalay, nga naata sa panimalay mismo sa atong girikanan, mutabang ta, mulihok ta sa mga gimbuhaton sa balay. Maglungag ba ron, manghugas, manghinlo, o pa, manglaba. Ganyan pa na natin participation kay uaw man kay na, no, nga palamyonon rata. Yes, obligasyon sa atong girikanan nga pakanuntang mga anak. Pero kung nandata sa hustong edad, kinahanglan man punta nga manikaisikay. Ngayon, kung wala pang pagkakataon para makahanap ng trabaho, even yung trabaho sa panimalay, maot o sa ato'y lihukon. Nga dilita magdungag-dungag sa problema, dilita maghatag og kaguol og mga kasakit og uban pang mga negatibo. Diba? Kana nga leksyon, simple lamang. Pero naidaghan niya karon nga naminaw, dili makahimo ana. Kay batugan lang yun, ngil anog batasan, ambot giunsan aps pag-utong. Diba? Kaya nga ito participation magugikinahanglan para makatimbang-timbang ta, makagaan man lang ta sa biyahe, sa tibuok pamilya, dili kay maghatag ta og labad sa o. Konsimisyon og uban pang kanigatibuhan. Diba no? Anyway, kamakabuhay, una pala mga chapter ang atong nadungog sa kaagi sa atong sender nga si Almel. Sundan na to ang sumpay sa iyang revelasyon sa masunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Samantala ka makabuhay sa atong espesyal nga mensahe karon sa atong tulumanon. Matod pa, itugyan ang tibuok mong kinabuhi sa Ginoo. Salig kaniya og tabangan kaniya. Kana nga espesyal nga mensahe ka makabuhay atong mabasa sa Salmo 37 bersikulo 5. Dagang salamat sa pagpaminaw sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Salubungin na sigla.
0: Kamakabuhay. Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus. Dagang salamat sa pagpaminaw kang Ray. And syempre, hi din sa masabay tawag ani Lanyuhan family, kay Landa and sa Bakaling family, kay Kristen Lee, mga taga Mako, Davao de Oro. Maraming thank you po sa pagpaminaw. And syempre, on sa mani basta mauna to o lagi laban lamang. Kabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Ako si Lady Batod para sa
2: EXL Makabuhay Plus. Ingon man sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus. Kini ang FMR. Favorite music radio. Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
4: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
3: Hayaan ang pang hinihintay. Tumawag, text, and mag-request sa
4: FMR Favorite Mong Request.
5: This is 96.7 FM Radio.

Ka pamilya, ka vibes, mayong udto ka na tong tanan. Happy adlaw nga Thursday ka na tong tanan, ka pamilya, ka vibes. September 3, 2026. And officially na nagita sa pinakamingaw o pinakamingawan ng panahon sa mga Pinoy, ka vibes. Welcome to Vermont's, ka pamilya, ka vibes. September na, mga ka vibes. Muna niya ang panahon sa mga Christmas songs, sa Christmas lights, sa mga reunions, sa gifts, mga bonus, sa third and month pay. O syempre, makasanaol lang ta sa mga ka vibes na itong anay mga halipay karong adlaw nga karong December or Vermont's, ka pamilya, ka vibes. Pero labaw sa Christmas vibes, sa hinaot nga kining Vermont's, ka vibes, mahimong panahon po sa pagpasalamat, pagpasaylo, paghatagog, pag-appreciate sa mga tao nga nagpabili sa atong kiliran, ka pamilya, ka vibes. Kung karong adlaw nga Thursday, ka vibes, kawan gapon ninyo yung Kuya Jason. Dire lang sa inyong paboritong stasyon nga nakaadlaw, nakaadlaw gid nga wala nakatingog si Kuya Jason, ka pamilya, ka vibes. Kaya tungod sa Subaw, ka vibes, masin karon gani na pa man, pero makaya naman siya o di naman kita paggaw, ka vibes. Pwede na kita mag-uban-uban sa kahanginan. Siyempre, dire usap sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Vibes, new day, new opportunity, syempre. Bagong adlaw na po, ayaw tanawa, Thursday, ka vibes, isip, na rin yung adlaw lang. Another day means another opportunity. Opportunity nga musugod pag-usap. Opportunity nga mupasaylo. Opportunity nga mangayog pasaylo. Opportunity nga musulay pag-usap. Opportunity nga mahimong mas maayo kaysa kagahapon. Kung nakay goal nga wala pa ni mo naabot, ka vibes, padayon lang. Kung nakay problema nga murag lisod sulbaron, hinahinay, ka vibes. Kung ikapoy ka pahulay, pero ayaw kalimot nga musurrender. Ayaw ko pagsurrender, ka vibes, sa mga pagsulay sa kinabuhi. Kaya usara ka na sa lamas sa atong kinabuhi, ka vibes. Kung usahay kay usahay, ka vibes, ang blessing imong gihulat, dugay na kaayo. Muabot kay giandam, muabot rin na, ka vibes, sa tama nga panahon. Muabot rin na, ka vibes, kung andam na ka nga dawaton kini. Yo day, ka vibes, yo opportunity, o syempre new hope. Atong nadunggan, ka vibes, ang kanta nga I Should Probably Go to Bed by Dan Shay, Dan Plus Shay. It's my decision, is it love? I know it isn't now. Hindi ang kanta, ka vibes, sa gulagway sa usaka tao nga naning kamot, nga likayan ng temptation, nga balikan ng usaka relasyon o usaka tao nga iyang nahibaluang nahimong makapabalik sa iyang kasakit. Ang title sa kanta, ka vibes, nga I Shall Probably Go to Bed. Nagsimpir kayo, pero sa sulod ana ay daghan ano na mga struggle, ka vibes. Kabalo ko nga mas maayo, kadili ko mo tawag, dili ko muadto, dili ko maghimo og desisyon karong adlaw. Relatable kayo ni sa mga naka-experience, ka vibes, o break up o complicated nga relationship. Kanang gabi bitaw nga hilo mang tanan, kalit lang nimo nga na-miss ang usa ka tawo, ka vibes. Gusto nimo nga mo message, gusto nimo nga tawagan siya. Gusto nimo nga mangutana kung kumusta na siya. Pero nailaing muhunghung sa imo, ka vibes, nga moingon nga ayaw na, katulog na lang. Mamisay sa kanta, ka vibes, usahay ang pinakamaayong desisyon na dili ang pagsunod sa atong emosyon, kundi ang paghatag og panahon sa atong kaugalingon na mukalma una bago mo desisyon sa kinabuhi, ka vibes. Pagsid ang Dan Plus Shay, ka vibes, sa ka-American country pop duo. Ilang kuba nila Dansas o Shay Money. Nailan sila sa ilang combination sa country pop o romantic ballad. Og nahimong usa sa prominenteng country duo sa modern era. Lakip sa ilang dakong songs, ka vibes, ang Tequila Speechless, 10,000 Hours, uban si Justin Bieber. Justin Bieber, ka vibes, I Should Probably Go to Bed, Glad You Exist, og Save Me the Trouble. Ang ilang official catalog, nagpadayon sa paglakip sa mga hit o bagong releases, lakip sa ilang album nga Bigger Houses. Dahilan sila sa ilang harmonies
emotional storytelling o song about love and relationship. Mga ka-vibes, ka-pamilya, September na ka-vibes. Para sa mga single ras at mga taken, sa mga happily married, sa mga broken hearted, at sa mga nagpaayo pa dra. Sa mga secretly in love, sa mga dunay crush nga hatod karon no pagyapon niya giingon. Huwag ka ng mga okay, okay na ko, pero sige gihapon og stock sa profile. I-comment ka vibes ang imong gibati karong adlawa ka vibes or karong untuha ka vibes. Yung mga song request, dedication, birthday greetings, love message og shoutouts ka vibes. Sa tong numerong 0951-220-0478 pwede ka mag-text dira ka vibes. Og syempre pwede ka magtawag gani aduna tay caller karon si Raul Masinari. Pero sir, taod-taod sir, tubagon di ka taod-taod. Og syempre para sa tong mga Facebook Live viewers, pwede kayo ka vibes ka magtanaw sa tong Facebook Live. Search lang sa Facebook ang 96.7 FMRW Oro. Syempre pwede kayo mamina usap pumagi sa tong mobile apps. Search lang sa mobile sa Play Store ka vibes ang FMR Philippines. Makita nyo ka vibes ang FMR Davao de Oro. Pagpadala na ka vibes yung mga song requests, greetings kay ato nang i-play or ato nang basahon live on air ka vibes. Special greetings sub sa nagpadayon nga naminaw ka nato ka vibes or karon pa lang nga nakatuto. Hello sa tanan nato mga radio listeners, mobile app listeners, o Facebook Live viewers. Bisinasa mo karon ka vibes ang babo sa opisina, ang sa tindahan karon o nagmaneho makaron sa iyo sa kenan o nag-park mo para mapahulay o relax kadali. Sa trabahoan sa construction site, nasa inyong farm o nag-relax, welcome kayo mga vibes sa itong program. Favorite mong request. Nagkasalamat syempre sa iyong padayon nga pagpaminaw. Padayon nga suporta ka pamilya ka vibes. Sa itong mga ka-vibes usap nga nag-serbran silang adlaw nga natawan karon. Happy birthday kaniyong tanan ka vibes. Inout nga hatagan mo og good health, happiness, success, peace of mind og daghang blessings nga ibubo kaninyo ka vibes. Og syempre ayo kalimot nga special nga adlaw karon para kanimo. Enjoy your day ka pamilya ka vibes. Happy happy birthday kaniyong tanan. Sa tanan na tong drivers, sa riders, delivery riders o sa mga biyahero, ambing sa dalan ka pamilya ka vibes. Ayaw pagdali o drive. Ayaw pagdrive kung dili kondisyon o nakainom ka vibes. Ayaw paggamit o cellphone samtang nagmaneho. Safety first ka vibes sa atong mga construction workers, farmers, vendors, delivery workers. O sa tanang nanarbaho, saludo ko ninyo tanan ka pamilya ka vibes. Kapuhi man ang trabaho pero ang paningkamot mao ang nag buhi sa atong tagsa-tagsa kapamilya ka vibes. Pahuway kung ginahanglan o siyempre ayaw kalimot nga mag-amping kanunay. O siyempre mga ka vibes sa pahimang luyo sa kainit sa panahon. Inumog, igo nga tubig. Ikay ang sobra nga exposure sa adlaw ka vibes. Magtrabaho ka sa gawas ka vibes sa pangita o panahon nga makapahulay ka o makasilong ka luyo sa kainit sa panahon o makapabugnaw ka sa imong lawas ka vibes. Atong lawas, atong ampingan, kapamilya ka vibes. O siyempre ka-vibes sa iyo or sa mga wala pa na kabalo, importante kining advisory pero ng adlaw ka-vibes. Adunay ongoing land fire sa Kalimantan, Indonesia. Ug ang aso ni ini ka-vibes gidala sa hangin paingon sa pipila ka bahin sa Pilipinas. Ang DENR Region 11 miingon nga ang haze mahimong makaapekto sa pipila ka lugar sa Davao Region. Og muna ang monitoring sa Davao City nakakita usab og periods nga ali healthy or sensitive groups sa kalinan ka vibes. Usa mga ka vibes ali kay ang dugay nga outdoor activities kung makita or mabati ang haze. Akong kinahanglan gyud nga mugawas. Ay mang no sa health authorities nga mag-awag sila nga pagsuot og protective mask. Ay labi na sa mga sensitive sa mga air pollution. Atong bantayan na pag-ayo ang atong mga bata, kabataan or mga senior citizen ka vibes. Magkanto nga doon existing respiratory o health lungs conditions. Mas maayong limitahan ninyo ka vibes ang prolonged outdoor exposure. Akong nakasinati ka vibes o glisyon ng pagginhawa. Uban pang seryosong sintomas. Pangayodayon o medical assistance. Kapamilya ka vibes. So siyempre, ayaw kalimot nga mag-amping kapamilya ka vibes. Kaya sa karon nga panahon ka vibes, dapat mag-igmata kayo.
dili na nato makita sa malanghap na to ka vibes. Mo siguro ni karon nga halos tanan kita nga adunay subaw, isa ka na sa epekto ka vibes. Atong aras ka pamilya ka vibes, alas 12:21 na. Karon human sa emotional nga I should probably go to bed. Ato na pud nga ipadayon ang atong music journey ka pamilya ka vibes. Ang previous song para sa nagpugong sa ilang kaugalingon nga mutawag sa ex. Ang sunod nga kanta para sa nangandoy kay mahimong mas okay ang tanan. Next song ka vibes, Happier by Ed Sheeran. Para sa mga nakaingon nga mas maayo na lang ang malipayon siya bisig dili na ako. Enjoy the music of vibes na lang sa iyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao Dior. Your favorite music radio, kapamilya, ka-vibes!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan

0: pag-ong Kantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Can Bank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Dominador B. Okay, Senior. San Jose Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Ako'y gibata gamay. Nawala yun. Kalo si Ginoon, nawala yun. Munang minting yun ako na inom. Kadadla yung frenom. Kesa karlaw, kapag kong inom, kalima aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginin niyo kung gusto niyo. Pero ilamiya yun.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altria.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: Salo na! Kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na rin maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
1: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: Kamagya po nagpaminaw sa programang Favorite Mong Request. Siyempre din lang pupinawan sa inyong paboritong stasyon, ang pinakamalupit na radio station, 96.7 FMR Davao di Oro. Sa mga solid ka-vibes sa nato nga naka-tune in gapon hantod karon. Sa karon pa lang naka-tune in, may pagaminaw, may pagpaniud do kanyong ka-vibes. Siyempre, don't forget ka-vibes nga mukaon yun karong mukaon sa saktong oras. At siyempre sa mga ka-vibes sa itong mabalik pa paingon sa trabaho, sa mga nag-break time karon, ayaw kalimot ka-vibes nga hapit na ang oras, alas 12:43 na. Sa mga ka-vibes na itong anang silang panimalay karon nga padayon nga naka-tune in kang Bayarekrek or Buda, kang Ati Minda or Buda, o kang Boss Joseph Maloloy Ondra sa may barangay Pangutusan. May pagkaminaw, may pag-tune in kanyang tanan. Ma'am Dalia o Pamin Panos sa mga kasilinganan ni Ma'am Dalia, kang Ati Ima, kang Kolyeye, kang Janine, kang Loyloy, at kang Boss Kian. At siyempre sa mga solid kabayam sa tutra sa may barangay kabakungan, may pagkaminaw, may pag-tune in kanyang tanan, dara kapamilya kabayams. At siyempre may pagpaniudto, dara usab sa may barangay Tamya, ang Ati Ruth, may pagpaniudto ka ni Mudra Ati Ruth, may udto ka ni Mudra ang Bibi, sa mga kasilinganan, o siyempre sa mga anak ni Ati Ruth, may pagkaminaw, welcome sa tong programa Favorite Mong Request. Sa mga kabayam sa tong nagduyan-duyan karon samtang naminaw sa itong mga prua, sa itong programa, diri sa itong sibihanan. May pagkaminaw, salamat always ka-vibes. Sa itong mga tindero, always yun nga nagpaminaw sa itong mga tricycle drivers. Always mag-amping sa daran. Siyempre, ayaw kalimot ka-vibes, sinakabiyahin na kakaroon. Wala kay dalang at tubig, ayaw kalimot ka-vibes. Pagdalag yun, always yung tubig. Huwag siyempre, ayaw kalimot nga, siyempre sa itong mga tricycle driver, expose kayo sa kainit sa panahon, o expose kayo sa layo ka vibes sa mga outdoor activities. Pwede ka vibes nga pag mas mo ka vibes ka sa parad, layo mo or dipinsa sa hazy vibes. Sa mga ka vibes na to nga nag long ride karon, always mag-amping sa dalan, always mag-amping sa biyahe ka vibes. Hinahinay lang kung pwede, hinahinay lang sa pagpadagat. At ang oras ka pamilya ka vibes, alas 12:45 na.
1: Nang butong nga astang taasa kana pagkahang imuha nga makuotra. Wow!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

da Pamilya Ka Vibes. At ang oras, alas 12, sa kwenta sa isda. Ano yan na kita ka vibes sa katapusan sa itong programa. Favorite mong request karong adlaw nga Thursday. Vibes o karong adlaw nga Webes. Grabe, nagang salamat sa iyong pag-uban karong, karong September 2. Kapamilya ka vibes o siyempre, Berman's Tagyun. Salamat sa tanang padayon nga naminaw. Sa karon pa lang nakatutok sa atong mga radio listeners, Facebook Live viewers o mobile app listeners. Nagang salamat ka vibes sa iyong kanunay nga pagpaminaw. Siyempre, sa iyong kanunay nga suporta. Ako si Kuya Jason, inyong nakaubaan sulod sa isa ka oras ng programa. Diri sa programa ang favorite mong request. Mga ka-vibes, samtang musulod ang Berman's ka-vibes, sinaot nga dili lang Christmas songs, dili lang decoration sa atong madala ka-vibes. Siyempre, dapat dadun na to ang gratitude, kindness, forgiveness, o hope ka-vibes. Kung iyaw kalimti ka-vibes, ka bagong adlaw, bagong oportunidad. Una pakyas ka kagahapon ka-vibes, iyaw kalimot nga adunay bagong karon ka-vibes. Kung ikapoy ka, pahulay kung nasakitan ka, panahon na para ihatag ang imong kaugalingon. Panahon na para ang ihatag imong kaugalingon para mas maayo, para maayo ka-vibes. Maayo ka sa imong padulingan ka-vibes. Kung nakay pangandoy, paningkamuti, padayon lang ka-vibes. Nang imong gihulat nga breakthrough, mas duol na day kaysa sa imong gina-huna-huna karon. Kung siyempre, kung namoy na experience nga haze ka-vibes, limitahi ang dugay nga outdoor exposure. Pagsugda ng mga sundo ng mga advisory sa local authorities. Labaw nga ang pinga ng mga bata, senior citizens, o mga sensitive sa smoke o air pollution. Huwag siyempre, happy birthday pag-usap sa tanang nagsirbar silang adlaw nga natawahan ka. Happy, happy birthday kaniyong tanahan. Kapamilya ka vibes, sa September na, Berman's na, hinaot nga kining umaabot na bulan, mahimong panahon. Mas dagang blessings, mas dagang opportunities, mas dagang reasons na magpasalamat. Magpasalamat sa mga blessings ngayon mong nadawat, kapamilya ka vibes. Sa kalan sa itong mga kabanan, Tristasyon, Kang Jessa, Adorna, Kang Koya, Tolitz, Budoy Pans, Dexter Visitasyon, Elmer, Dudes, Romantico, Tandog. Ako sa Kuya Jason. Kini ang inyong paboritong tambayan sa music, requests, greetings, dedication, o good vibes. Favorite mong request, dali lang sa inyong paboritong stasyon sa pinakamalupit na radio station ng 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya, ka-vibes!

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Ayo, dong.
5: Oy nay, may adlaw.
4: Katapusan naman ron, maningil ko sa imong utang be.
5: Ay nay, pasensya kay niya. O kabayad garon kay naggamit lagi na kong kwarta.
4: Unsa? Kung ho, kabalo ba ka? Nga gamiton ako ng kwarta kay ipalit ta kog Magnum si Herbal Coffee og Magnum si Herbal Capsule. Bayari na ko ba kay mahutdan ako sa butika? Kabalo ka?
6: Sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice og Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy og Butika Hinatuan.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Si Priscilla Tubigon, nagpuyo sa korto. Nugay na ko ani nagagamit. Sugod yun ako ani, hantog na rin siya, wag yun ako ni biyay. Magkubra na akong pensyon, kinarto na akong timpon. Walang naghanay ko panit, anang kapsul. Yeah. Ganahan sa, dili ko kapo yun, manicurista mag ko sir. Walay kapoy, dili ko pati sa ako likod. Walang giganahan si ko ani, ingo na mabata. Undangin na namamang, inanambok na daw ko. Ikaw na nilagi ko, kanan din ako, di ko kainom. Dangan ako, kaya malakit ako likod. Pero karon okay lang yun. Itibog yun kayo, di ko magmahayan.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice o Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Berto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Kaasa ko dugo, 170 over 110. Karong kayo nagmagnumsim ako, normal ako dugo. 130 over 80. Dili na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, hindi ko pagkapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy o Butika Morilla.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Pipina Bisera, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa akong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy ug sa tanang Felcris Branch sa Davao.
11: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, hindi na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
7: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy ug sa tanang Felcris Branch sa Davao.
12: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitumbalig ug naguba ang noun. Tungod dili tanang
1: whitening kay safe. Ug bili ta nang half dose kay nagbert.
13: Rason nganong daghang magkatalumtom ug mga sunog ang naong.
1: Pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong naong. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kay ang tinuod nga kaputi, healthy tan-awon, dili half dose tan-awon.
14: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
15: Alam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
16: Sigurado ka?
15: Sex.
16: Ayaw sa. Dili ko andam. Masin mabuntis ko.
17: Marriage and career.
15: Sus na anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
16: Natural. Kay sige kang pambabae.
17: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
15: Yes, nadawa. Thank you sa trabaho.
17: Love, sex, marriage and career.

0: Fresh and Career.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rabi ka inong kagaon ni Dag Taguan sa Rao del Sur. Ay, maayogad kayo. Sa lawas ang Magnum C Prada. Mahagin na kayo ayo sa akong lawas. Bumawa ang mga sakit-sakit sa kalawasan. Barato, epektibo kaayo. Kaloy sa Diyos, maayogad ang resulta sa akong lawas. Epektibo, barato kaayo.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa hingoog Seafarers Pharmacy o Jomed Pharmacy sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman o WRV Generic Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako pangalan Virginia Mintel. Dali sa Diyos na ko na ako kuha na ako nung may high blood. Salamat dahil ako sa dako sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug o Daklan Pharmacy.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pinatangduha.
4: Kumunta ng...
5: Dali, din yung mga pita. Tilawin ng kape.
4: Kumunta sa aroma ni, uy.
5: Ay, syempre.
4: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
5: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo. Mauna ang pinakabagong kape karoon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Tabulo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Barley mapalit sa Roy Plaza sa Valencia o Centro Mall sa Maramag Bukidnon.
0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ngayon po ay nakikinig sa programang Love,
7: Sex, Marriage, and Career. Kaupan si Captain Jacob, si Mommy Lucky. Maayong pagpaminaw sa atong tanan. Maayong paghuman o paniudto. Maayong paghuman o pamahaw or panihapon. Kaya na may uban nga location, Captain Jake, na madungo nga itong programa o inigabi.
1: Maayong gabi po sa uban nga... sa gabi po nakikinig sa programang LSMC.
7: Yes, ayon. Maing aga kag mayong maing gabi. Maing gabi ka sa aton nga mga utod, subong nga namati sa aton nga mga ilong kag Ilongga or mga Hiligaynon. And also good evening and good afternoon and good evening to all our listeners who are English speaking.
1: Tama. Nagsisimula na naman po tayo, mga kaibigan. Dalawang oras tayo magsasama-sama sa programang LSMC. And ano bang magandang pag-usapan ngayon, Mami Lucky? Araw po ng Thursday, Throwback Thursday. Ayan. Ano bang meron sa...
7: Throwback Thursday. Throwback Thursday, Captain Jake. Nakita ko ba nga? Kaya nabitaw, ano, Cap? Ang imuha gini ay nga... sabay tama na. Tama ba ng term nga pamatasan? Ay, hindi ay. Imo attitude. Magdepende dahil gid no kung kinsa imuhang kauban.
1: sa asa.
7: Kaya sa una mag una, nakakita ko sa akong, kaya kumbaga nakakita ko sa akong video sa una, lahi ang, kumbaga nakita ko sa akong video sa una, lahi ang ako ang attitude towards sa laing mga tao sa nakangkiat kaayo, ano ba? Mm. Pag nanaday ka sa unahan, no, kanabitong...
1: Iklaro daw paliwanag mga milaki.
7: Kaya sa una, makiatan kaayo ka. Ah, okay, okay. So, karoon kay murag, dili na, murag niniguang na dyan ka.
1: So doon ay mga, doon ay mga memories when you were young.
7: Yeah, younger pa.
1: Doon na kayo, makasulti ka ba nga, lahi na daigugay ko, di na pa rin sa una.
7: Sa una, kiatan
1: sa una, lagan kayo ko.
7: Oo, lagan. Kaya sa una, lagan kayo ka. Kasi syempre, ang imong mga kauban na itong mga panahon na mga lagan man sa kayo.
1: Sa una, di yung ko, mapuyog balay.
7: Oo, sa una, mga nanamay mga amigo nga mo yung ngunog, at hindi kayo magkita ta, maglaag ta. Na, bahala ko lagi, walay kwarta.
1: Tinood. Yeah, magka-umusad na ang panahon mga kaibigan, marami ka realization. Nga, lahi na po ng imuhang dagan sa imuhang
7: una-huna.
1: Dili na pareho sa una nga. Nganong ganahan gid ko magtapok mi sa una. Nganong magbuntagay gid mi sa una. Pero karon ang akong oras, maraglami na lang gid itulog.
7: O, tinood ka. Pero ganapitang... Sa una ganahan kay kag banha kaayo kay murag feeling mo sadya kaayo karon kay murag pag naay banha gamay kay murag
1: masuko na ka halungar ko nang radyo bi nga banha kayo.
7: Sa una kay ganahan kay kag sige pahumot ug taman karon ganahan na kas baho sa haplas.
1: Sensitive
7: na gyud.
1: Sensitive gayo kag ilong ug naay humot sakita na ka sa ilong nya imo ang humot para sa imo ha karon ang guana ka nang haplas mga bicorab nga Magnum C mo.
7: Sa una ganahan kay hingar ni kay ka ganahan kay kag mga bisan unsa na lang pork chop. Parang kaya ganahan na ka magulay-gulay.
1: Gulay na ta. Nga isa sa mga timailan ni mo no, nga mag-usap na ginandagan sa panahon, kana lang mahiligon ka na sa pagtanom sa mga bulak.
7: Ay! Kana lahi na mo na nga level cap. Lahi na po nga level.
1: Lahi na. Matingala ka ba nga sa uno. Di man siya ko ganahag flowers. Pero karon makakita ka flowers. Marag, ganahan na ka mamalit o kaang.
7: Magtanong-tanong. Ganahan na ka mang hagba. Sa una.
1: Ma-appreciate na niyo ang bulak sa Anturium.
7: Sa una kay pahagbason ka, di ka ganahan. Karon kay marag, ganahan na ka nga manin. Kasi yung tugkaran, mang hagbas na.
1: So yan yung ibig sabihin ni Mami Laki, mga kaibigan. Kapag ka nagbabalik tanaw ka sa panahon ng mga kabataan mo, iba ang trip mo, ibang pag-uugali mo, ibang takbo ng isip mo. But eventually, yan ang sabi ko na it takes time na magkaroon ka ng maturity na tinatawag. Ayan. So pag nag-mature ka na, yung mga bagay na dati-rati para sa imo maayo, para sa imo enjoy kayo. But eventually pa mga kaibigan, pag nag-mature ka na, iba na ang pananaw mo sa buhay.
7: Alam mo, Captain Jake, may napanood ako na isang...
1: Mas tahimik pagka medyo may edad ka na.
7: Correct. Mas ganahan na ka.
1: Tahimik, mas gusto ni mo ka nang di ka gustong samok, mas gusto
7: di na ni mo. Hindi
1: ka yes,
7: na ako nakita, Captain Jake, na kanausa siya ka ng ka-psychologist do, psychologista, tama, na doctor. Ang brain daw sa tao daw, kay mumature gano siya 25 years. So, ibig sabihin, kung 25 years pababa, kanang mga huna-huna daw ni mo, mapuno ng mga isip pang kanang mga binata pa ni mo ba? So, mga decisions pa ni mo. So, kung na kayo mga mga decisions sa imuhang kabataan sa una nga nahimo ni mo, nga murag, kayong kung ano, nabuhat ay nako to, mo na siya ang epekto. Kaya pag-abot sa unahan, ana, makayong kung nga ginako sa una dahil, ay, gibuhat, manay na ako, nagilakilak, manay ko aning lakihan niya. Pagka, unahan, pagbulag na mo, kay pangit, manay kayo ng matawhanan ni Oy.
1: Oo, man. Anyway, magandang araw po once again sa inyo lahat. Kami ang Throwback Thursday po. Welcome po sa programang LSMC. At sa lahat po na manakantabay sa programa natin, pwede nyo kaming mapanood ng live sa Facebook. Pangitalang ang Captain Jake and Mommy Lucky.
7: Captain Jake and Mommy Lucky, live na live po ang ating Facebook.
1: Pakiclick po ang follow mga kaibigan. At ngayon po, meron kaming bagong produkto na ipamimigay.
7: Ay, oo, pasaka. Dito na ako.
1: Ganahan sila. Ay, basta na ipanghatag garon.
7: Maghiumba
1: na po ni sila garon. Na ipamimigay, may bago kami produkto na ipamimigay po sa inyo. Ito yung sabi namin nung nakaraan na Dio, para sa ilok ba? Gusto mo ka ng walay baho o nga kilikili, ana? Naatay ka ng produkto nga para sa ilok nga giarkilhan sa kwaknit ka na. Ilok nga giarkilhan sa kwaknit. Murag bito, ana ni mo sa imuhang... Imuhang kamot kay naay murag kwaknit ka nagpuyo. Muhani karon naani produkto para
7: na. Naami bagong product karon nga among i-share sa inyo ha. Nagpaabot lang ko nga nagpakuha ko o kay nang ano. Nindot kay ni siya nga produkto. So stay tuned mo sa mga nagtanaw sa to Facebook live kay manghatag ni og underarm Dio spray.
1: Ayan, Dio spray. Ano bang lesson ngayong araw, mga kaibigan? Bago natin pag-usapan ang o bago natin basahin ang kwento. Ano bang magandang isa sa mga lessons ngayon, Mami Lucky, na pwede natin i-share? Meron ako in mind, gagabi pa na ako ni Gio na hala. Sometimes the slowest is the fastest. Gwapo kayo ng phrase, ha? Ako lang po rin nabasa, mga kaibigan, and katong nabasa na ako ni, ganahan ko sa iha kay tama, no? Na yung mga realization. Os muna to, ha? Sometimes the slowest
7: is the fastest.
1: Is the fastest.
7: Hmm.
1: Usahay daw kanang pinakahinay o hinay-hinay lang, maopadoy kunoy pinakakusog. Ayan. So paano na siya i-relate sa tuang kinabuhi? Paano na to na siya istoryahan? Sa usahay, sa tuang panginabuhi sa matag-adlaw, usahay kita mga batanon, gusto na to dali dayon ang mga butang, dali ang halimbawa nangarap kang kanabitang mahimong successful, nangarap kang makaabante sa kinabuhi. Sometimes gusto nimo dali ba, gusto nimo, and sometimes tungod sa imong pagmamadali, dali ra pug ka madagma.
7: Kanang dinalian.
1: Gusto nimo madali. And daghan kay ko experience, and daghan kay ko mga lessons nga nakatulaan ang Mami Lucky nga kanang mga gadali sa ilang karera, gadali sa kinabuhi, nga gusto niyon mga makita ba nga nag-succeed sila or na-prosper sila sa kinabuhi, makabuhat og dili maayo nga mga pangunahuna, o makabuhat og mga butang nga dili maayo. Ngano man, gigadali man. Mao ning ginamin nga sometimes the slowest is the fastest. Kaya katong mga slow lang pero inday-inday, inanay, mga panuntoy, mas nauna pa mamilaki eventually. Katong mga stable ba, katong itong murag binaong nga trabaho ka ng baong nga
7: pag-iok. Hinay-hinay lang, pero...
1: Pero consistent.
7: Consistent, yes.
1: Muna sa inga na, sometimes the slowest is the fastest. Kaya ang bao, nag-contest man, na-historya na Mami Lucky nga ang rabbit o ang bao nag...
7: contest anay.
1: Rabbit o ang turtle nag-contest sila. Ingon tong rabbit nga, lumba na. Normally po, mga kaibigan, pildigid ang turtle. Okay, sa pagdaog niya nga, hinay man.
7: Hinay man kayo.
1: Hinay man siya. But sometimes, ang sa sobra ka confident ni,
7: kumpiyansa.
1: Yeah, sa sobra ka confident ni rabbit, una na siya sa race, wala pa sa finish line, nagunaw na siya nga, dugayang turtle, ay, tulog-tulugan sa nakunibis. So, naghigda-higda sa siya, Mami Lucky. Yeah, kasi turtle kay wa may pahuway, consistent siya, hinay siya, pero very consistent siya. Yan, lakaw lang isa, lakaw la, wala siya, pahuway. Pero, inday-inday, pero consistently, kuan, naglakaw gid siya. And, si rabbit, tungon sa iyang kakusog, nisulod siyang utok ang pagiging arrogante. Yan. Nisulod siyang una-una ang pagiging arrogante and pagiging kumpiyansa. And ang overconfidence, mga kaibigan, can lead to arrogance.
7: Correct.
1: Yan ang sobra kakumpiyansa. Ang confidence mo, mga kaibigan, don't get me wrong, tama po yan, tama yan, nalatay kumpiyansa sa itong kagalingan. But overconfidence, mga kaibigan, will lead to arrogance. Kano bang arrogante? So, ang iyang ipuhat, Mami Lucky, tungon sa iyang pag-arrogante, relax sa kaya, doon kayo pagkat is turtle. So, nahitab po, nakatug siya, Mami Lucky, sa panahon na tug siya, nilabay na si turtle, o si turtle ang niabot sa finish line. No.
7: Because nahimo siyang kumpiyansa po.
1: So, mga nang ibig sabihin na sometimes the slowest can be the fastest, kay tungod lagi sa imong pagiging consistent. Usahay sa kinabuhi, mga bisunta o mga butang, pangarap na buhay, pangarap na karera, pangarap na trabaho. And sometimes gusto na to madali, gusto na to apason. Gusto na to nga makita dahil sa tuang kinabuhi ang ginatawag nila og success. Mamanaw sa inyo, we are

0: ato, pero ngayon kag panginabuhi, okay man. Hmm. But tungod sa ambition and tungod sa kanabitong kagigil nga makabot ang usa kabutang nakabuhat og dili maayo, and they tend to kwan ba kanang make decisions ba nga mabutang sila sa alanganin. Create sila og sistema nga dili maayo tong mga investment scheme, and then nag ang kwarta ng sulod daghang kayo. Mm-hmm. and ang tao believe kay ang tao sa ilang ano man, like, maiyon ang tao nga maayo kay ang tao ni kay nagcreate sa ilang nga system, but eventually that system lead to kwan chaos gyud kay di magyud na maayo kana mga Ponzi schemes, mga schemes nga kana mga immediate money or mga yes. Sa tao kana easy money. There's
1: very
0: no such
1: easy
0: thing as easy money, maniwala mo wa gi inana kay kung naman mo na mong buhaton. So, ibig sabihin pa mga kaibigan, dali na kailaron tungkol sa itong mga ambisyon. Mo na ingon nga, sometimes the slowest is the fastest. Kaya kinin nagdali ita, mga pag yun ni makapalugay sa ito. Kaya ang uban, ang ending, prisuhan man.
1: Mm-hmm.
0: So, mo na.
1: Sometimes the fastest will lead to the prisuhan.
0: Yes. Mag-lead pa sa prisuhan, madaot pa imong dungog, masamot ka kadugay, nga naman, kaya imong pangalan na dungisan, naguba imong dungog, naguba imong pangalan, kaya madugay kagud hinoon.
1: Yes,
0: pero kining hinahinay lang, consistently, gakamang, pero minaayo ang gitrabaho, eventually, mo create sa compound result, mamilaki. Okay. Hinahinay siya, kanang snowball effect. Mm-hmm. Kanang snowball effect ba? Kita kanang snowball effect nga, mudaga ng snowball, gikan sa gamay, mudako. Mm-hmm. Muna akong ginamin nga kanang compound result, kanang eventually mudako ra gyud na siya. So muna hagen ay kalimot, kun ang ambisyon tas kinabuhi na hinay lang, pero agion kanunay sa minaayo, labaw sa tanan, sa pag-ampo. Dili pwede nang dalion na to ang atong pangarap kay usahay. Tungod sa itong pagdali-dali, madalinaas na ka, makabuhat ng kagdesisyon nga dili maayo.
1: Correct. Mawagin na siya.
0: Sana po malinaw yan mga kaibigan. Yan po ang isa sa mga lessons nga itong nakutlo karong adlawa. Kay kanambutang nga ako, yun ang nakutlo po sa akong kinabuhi ba nga. Nama kito nga phrase ba, kata nga quote ba nga, kung nabasa nga, sometimes the slowest is the fastest. Tinood yung kayo, kay kininghinahinay lang ta, makapanoy ni paspas. Salamat po mga kaibigan, tuloy-tuloy ang programa, makikinig o pakinggan po ninyo ang isang awit din at mamaya-maya po ng konti mga kaibigan, isang story na naman po ang ating pakikinggan sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
0: Marriage and Career mga kaibigan.
2: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Marriage and Career.
1: Kayo pa rin po yung nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career. Kauban si Mommy Lucky o si Captain Jay.
1: Siyempre ang programang ito mga kaibigan natin sa inyo ng Magnum C, the most nutritious herbal food supplement. Kapag medyo matamlay ang ating katawan, kalusugan, may problema na dahil nakakaedad na, di na ginma na. Muna yung maingon ba nga, di na ginma mapungan.
2: Ang pagsalig sa katawan.
1: Di na ginmapungan ang mga balatian pagka nagkakaedad na. Yan. Bunga-buyan mga kaibigan minsan dahil sa tuwa mga selula, dahil sa aging po mga kaibigan, namamatay ng kusa. Inahina yung kuhaan mo ng kinahanglan ng mga food supplement, mga nutritious na pagkaon. Ayan. And labi na kung kulang ka sa pahuway. Ayan. Nindot yun nga saktong pahuway, saktong nga pagkaon. And syempre, samahan po ng mga food supplement gaya ng Magnum C Herbal Capsule. Mm-hmm. Dahil ang Magnum C Herbal Capsule, purong herbal po yan. Sa mga hindi pa po nakaalam tungkol sa Magnum C Herbal Capsule, yan po ay purong herbal na malaking tulong para sa kalusugan, lalong-lalo sa bughat, may mga bagong opera, may mga mabibigat na karamdaman na... minsan ang dahilan ay dahil sa luya lang ang resistensya. Usahay magod ang atong lawas. O kini atong lawas magod ni siya ikan ng kusa nga pag-ayo. Bisan ganin ang simpleng kalintura lang kung bunga lang sa mga virus sa palibot.
2: Kaya viral infection. Kaya bilang so, sa makuha lang mo sa gawas-gawas.
1: 7 days lang na. Bisan di ka mo inoptambal, mauli ang ramang gana kayo. Na, atong lawas, kusa lang na siya mo ayo. Basta dili lang yun. Luya yun ang atong resistensya. Kaya niya mulaban mga milakin. 7 days, bisan di ka magtambal, maulian ka lang yun. Nalanggi mga, like for example, mga peak sa imong sakit ba mga 3 days 4 days bugat yung imong lawas ana
2: or after anang days
1: mga 6 to 7 days maulian ka ragyod pero pagkahina imong resistensya mo na ingon nga di gid pwede nga di ka mo tambal.
2: Yes, so dapat na pagbalik-balik ang kalintura kay tungod weak ang imong immune system.
1: Ayan, pagkahina imong resistensya dili pwede nga wala kay sama aning food supplement nga ginaingon. So paano ba ang pag-inom ng food supplement? Hindi yung panahon na may sakit na tayo. Pag-inom po ng food supplement yung panahon na okay pang katawan. Bakit? Para mag-ino vitamins. Madabag ang vitamins mga kaibigan, malaking tulong talaga sa kalusugan para makaiwas sa mga malulubhang karamdaman. Hindi iniinom ang vitamins doon lang sa panahon na nagkakasakit na.
2: Mm-hmm.
1: Food supplement, ganoon din po mga kaibigan. Dapat nutritious ang kinakain. Pagka hindi po nakakain natin yung mga nutritious na pagkain, andyan po ang food supplement. Kaya nga, supplemento ang tawag. Ayan, supplemento. In the absence of kanang prutas, gulay, dun ay supplement. So, mo niyang supplemento nga nutritious ang Magnum C Herbal Capsule. Dakong tabang para ang atong resistensya kusgan. Mo nang di itadali maluya na eh. Kanang bughat nga ginatawag nila. Luya ang panglawas, walay kusog ang katuhuran. Dali ka malipong. Nindot kayo nila, binakadunay ni anemia.
2: Mm-hmm.
1: Maayo kay Magnum C Herbal Capsule. Kita sa kayo sa iron. Niya kanang bughat. Kanang, saan ang bughat ka namang pangurog, ang... Muragway kusog ang lawas, Magnum C Herbal Capsule. Kanunay maglabad ang ulo, Magnum C Herbal Capsule. Sometimes, ang paglabad sa ulo, bunga lang usahay sa kakulangan sa oxygen sa tuwang ulo.
2: Mm.
1: Halimbawa, kulang ka sa tubig, ayan.
2: Water intake.
1: Kulang ka sa tulog, gana, isa sa mga
2: stress.
1: Causes. Stress, ayan. Pero kung halimbawa, labad sa ulo tungod sa na ay kanang mas malala ang hinungdan, dili na pwede sa suplemento. Ayan. Pero pag kanang bunga lang sa kulang sa pahuway, kulang sa tulog, na Magnum C Herbal Capsule. Nindot kayo, ana. Kaya ako, mo may ginamang ginainom. Good, mo may ingunting. Nindot kayo na. Mo may among ginainom.
2: Every night, mag-inom ka bago matulog.
1: Among tulog usay, labi na magbiyahe. Ang among tulog usay, 3 hours, 4 hours lang mga ang tulog. Di namin mabatig kaluya. Magnum C Herbal Capsule niya. Mao po na'y napansin sa mga Magnum C users nga dili, dali, maluya kay ligo ng lawas kay naka Magnum C Herbal Capsule.
2: Ay, no.
1: Kung diabetic naman, doon na ba'y food supplement para ana? O Magnum C Diacare. Yan.
2: Pag diabetic, kung diabetes, diabetic, Magnum C Diacare. Kaya na siya'y insulin powder, Captain Jake, na makatabang para sa mga na ay diabetes.
1: Ayan, Magnum C Diacare, doon ay makabuhay sa Argentina, Pine Bark, and according to Doc Navalta, ito po isang doktor mga kaibigan. Doktor talaga, medical doctor ha. Hindi po ito doktor na ano. May in-upload kami sa
2: among
1: Facebook page nga. Siya mismo isang doktor na may product review siya. Siya mismo nagre-recommend na ito'y maganda sa diabetes dahil ito'y may makabuhay. Paborito pa nga niya makabuhay mamilaki.
2: Mm-hmm.
1: Sabi niya, ito may serpentina, ito may pine bark at saka insulin plant. Napakaganda nito sa inyong kalusugan, lalong-lalo na pagka may diabetes. Ano po yun, Captain Jake, na food supplement? Magnum C Diacare. Ayan, diabetes ba? Diacare. Magnum C Dia Care. Mapalit po sa mga nakadayang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Diyan sa Bislig, Tandag, Agusan del Sur area, Butuan, Kabadbaran, Hinguog, sa Bukidnon area, naanan na sa Pharmacia Egang, Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon. Sa Quezon, Bukidnon po, halos tanang butika ninyo diyan, naanan ni Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee, and Magnum C Dia Care. Makapalit po diyan sa inyong mga suki butika sa Bukidnon area. Quezon, Bukidnon, Maramag, Bukidnon, Kibawi, Bukidnon, Don Carlos, Wao, Lantapan, Malaybalay, Valencia, Bukidnon, makapalit mo diyan. And the report naman sa may North Cotabato, available po mga kaibigan dyan sa Makilala,
2: Pharmacia DS, Farmer Drugstore, J&G Pharmacy, Melanie Pharmacy, Makilala Senior Citizen MPC, MedMax, available din sa Makilala. Kung di naman po sa Kidapawan, Acacia Pharmacy available, Melanie Drug yahapon, din ha sa may Kidapawan yung branch, na yahapon, AM Lumbayan Store, na din ha Captain Jake, ug din ha sa Highway Star. Kung for example, Captain Jake, dito ka sa Matalam, napunta sa Mr. Meds Pharmacy, sa Leo Vinel Drugstore. Kung samlang naman ka, ay available na siya sa Pharmacia Soria. Kag-available sa Pharmacia Anika, kag-Palmares Drugstore. Actually, available ang Magnum C Herbal Capsule naton, kag-Dia Care sa mga butika nga aranda nga lapit lang sang inyo nga mga lugar.
1: Sa South Cotabato, Tagum City, available sa mga taga-Tagum.
2: Del Norte.
1: Davao del Norte po mga kaibigan. Nandyan na sa Duhali, Carmen, Panabo, and Mabini, Mako, Compostela, Davao de Oro. Halos lahat po mga kaibigan, sa lahat po ng mga lugar na nakikinig po sa programa namin, may Magnum C na po sa inyong mga lugar. Ayan. Just in case lang po, ha, puntahan lamang po inyong mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Alam po namin, yung mga seniors po na nakikinig sa programa namin, kailangan po ninyong food supplement, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Sa lahat po naman nakandabay, meron kaming Facebook Live, paki-check lamang po sa aming page, Facebook page, hanapin lamang po ang Captain Jake
2: and Mommy Lucky, Captain Jake and Mom Me Lucky.
1: Yan po ang ating Facebook page. Pangitalang ninyo, pakiclick lang ang follow, pakicomment lang diha. Tapos ngayong araw po mga kaibigan, mamimigay kami ng Mutya Underarm Spray. Ayan po, Mutya Underarm Spray. Nindot ni pampaputis kilikilik.
2: Ano mo din si magkilikili. Ano puti kayo kilikili?
1: Di na kinahanglan magbutang o tawas. Ito po, ispray mo lang sa kilikilik. Nindot kaya nila.
2: Matingang dyan, Cap.
1: Mutya Dio Spray or underarm Dio Spray. Mm-hmm. Ayan. So, mamimigay po kami ng lima nito mga kaibigan ngayong araw. Ayan, paki... ano pang magandang gawin, Mami Lucky? Paki-comment lamang dyan sa...
2: Ipang-post ang mga itom yung ilog. Kung kinsa'y pinaka-itom mong ilog mo, ano ito taga?
1: Kinsa'y pinaka-itom mong ilog, may tagaan naman eh. Layinan ay. Ang gwapong bahaton, sa'yo making bahaton, pwede ba silang mag-comment o picture din na may dalang Magnum C?
2: Hindi ko sure kung pwede ba. Anyway, I don't know.
1: Ganito na lang po mga kaibigan, paki-comment lamang po kung sino sa atin ang mga nanonood kung saan kayo nakakabili ng Magnum C Herbal Capsule.
2: Ayan. Kung asa mo na makapalit og Magnum C products, i-comment lang. Ug!
1: Asa nga lugar.
2: Ayan.
1: Asa nga butika.
2: Basin ka muna ang makadawat ani nga to ang Mutya Underarm Deo Spray.
1: Wala pa na sa market and first time na mo nang igawas karo adlawa and amo aning ipanghatag lima kabuk atong tagana ni and first time nga kamo una makatilaw aning ato ang product.
2: Makatilaw grabe makatilaw
1: una makasulay
2: pagtilawan nila ning kaladang cup.
1: Unang makasulay ayan
2: kung ani siya gwapo kaayo ni siya kay syempre kung tawas imong ibutang sa imong ilo Captain Jake syempre mo puti-puti pa na di ba imong sanina imong kamot kani spray lang gid nimo ni siya pero tingnin duta ani nga produkto oy grabe mo ni nakaputi sa ilok ni Mami Lucky Cup kaning Mutya Underarm Deo Spray.
1: Yan,
2: o. Pwede sa mga dalaga. Sa mga padung magdalaga. Ayindot ka. Ayon na siya.
1: Sige po, sa lahat po na magko-comment dyan, paki-comment lamang po saan kayo nakakabili ng Magnum C Herbal Products. Paki-comment lang ang butika at anong lugar. O, mamimili po si Mami Lucky ng lima.
2: Nakita ko na nag-comment, diba? Mine po. Mula tag na maligyan. Ma'am, wala may nag-online selling.
1: Lugawa po na i-online selling, ha?
2: Wala may nag-online selling, diba?
1: Salamat sa pagkikinig po, Nanay Marisa Pulira. Nakantabay po sa programa natin. Regalo mo sa akin. Sali? Kapitan, gusto ko rin po ng spray pang regalo mo sa akin. Pakapinin na lang po barley coffee. Grabe, nanay ay lubos-gilubos-lubos yun ni nanay. Oh,
2: pakapinin na lang po.
1: Nanay, Marisa Pulira, maraming salamat. Si Christy Achibara, maraming salamat po ng Santo Tomas, Davao del Norte.
2: Hello po sa inyo, si Alfie de Guzman. Galanog ang atong programa sa planta daw nila, Captain Jake.
1: Uy, asarabit na.
2: Sa may Lapanday, Hiho?
1: Ay, oo, sa tago matani.
2: Ihos. Packaging 3, especially sa ilang supervisor nga si Sir Jeppo, mga veterans nga selectors daw. Kay Arlene Angkog, Jeannie Kawan, Merly Ugbilen, o sa ilang kulot nga The Hunter, nga si Habil Cambrasan, o upaw sa Line 1. Kay Samson nga tigtanggal o butay. O saan ang butay, Kap?
1: Butay?
2: Oo.
1: Kanang sa lubi at na butay.
2: Sa mga plastic insert washers kasi na Ma'am Nene Mirasol, Lily o Grace o sa ilahad ang pogi ng mga quality personnel.
1: Oy!
2: Si Sir Rodel, si Sir Wilbert, Sir Alfie o kay Sir Gemmar Inso o sa ilahang mga bunch receiver request migsong exchange of hearts.
1: Uy, gwapo na.
2: If you haven't changed.
1: Si Rex Piliotas, maraming salamat po sa inyo. Akong lola, nga sige og pamina sa inyo programa, taga Mahapag Purok Dos, San Luis, Agusan del Sur.
2: Hello!
1: Nga si Rosario Piliotas, 78 years old na. Ayan, salamat nanay Rosario Piliotas, 78 years old na diha sa Rosario. Thank you po sa inyo pagpamina.
2: Thank you sa inyo pagpamina. Ang syempre, hello sa mga lugar, sa mga prosper kaayo din na Captain Jake, si Marisa Yako sa Prosperidad Monte Vista.
1: Salamat po sa inyo. O paki-comment po, saan kaya nakakabili ng Magnum si anong butika, mga kaibigan? Ayan, pipili po si Mami Lucky po ng lima ngayong araw. Si Lorena Hongko, maraming salamat. Si Feminine Lopez, maraming salamat po sa inyo. Pakicomment lamang, pashare na rin po ng ating FB Live, mga kanya.
2: Yes. Si Edmar Rama, maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Si Florlyn Takasan, ang mga taga-Monte Vista, Davao de Oro, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Marilu Haduasan, kay Esmail Tula, kay Ate Lot, kay Mency Abdullah, kag Normani, nga nag-work subog sa Sunlight. Hello po sa inyo. Salamat sa pagpaminaw. Namina po karon si Jen Agramon, ang mga taga-Davao A Plus Credit Corporation, Maramag Branch. Kung gusto mo mangutang, ato na sa Davao A Plus Credit Corporation.
1: Si Leonel Banasig po ng San Francisco. Maraming salamat po, Leonel Banasig. Nakaantabay po sa programa natin. Thank you po sa inyong pakikinig.
2: Gwendolyn Niwaga, Digawan, Jenny Palbaquer. Salamat sa inyo po, Pamina Rex Piliotas. Sa inyong lola daw, masigig Pamina daw, taga Purok Dos, San Luis Agusan. Si Rosario Piliotas, 78 years old na siya, Kap, gapaminaw sa atong programa. Hello kay Nanay Rosario. Mayong pagpaminaw.
1: Salamat sa itong programa, pakibadi mo mga taga-Minsayap Quality OPC. Ladies and gentlemen, thank you.
2: Ladies and gentlemen, thank you very much.
1: Salamat po sa inyo ha. Si Louis Morales, nakaantabay po ng Luna, masagana Luna Kabaka, nakaantabay sila ngayon. E si Nanay Valentina Alvarez Diaz sa May, sa Agusan del Sur, sa San Fran. Thank you po sa inyo.
2: Yan. Jenny Palbaquer, salamat si Jen Pama. Maraming salamat sa inyo pagpaminaw. Si Langa Arjona, Captain Jake Menghapon. Ang mga taga Jody Joy Trading Gulayan sa May Madrid. Uy! Public market kusog do kaya to ang ilahang pagpaminaw dito, Captain Jake, gana naglunog dong atong programa.
1: And mapaminawan po da sa Claver. Ayan.
2: Claver, salamat po og sa iya daw, sa tag-iya po daw nga si Joyce Dahumog Homero, nga available sa ilaha ang Magnum C Herbal Coffee.
1: Aba, si Boss Joel Sumalo nakandaway sa programa natin, and si Edmar Rama, sabi niya, saan po makakabili ng Magnum C sa Mati? Sa Mati po, wala talaga kami diyan.
2: Mabibili rin po ang ating Magnum C products sa Sunlight Grocery Shop din sa Minsayap. Maraming salamat po sa inyo pagpamina. VJ Doctors Pharmacy and Medical Supplies, Captain Jake, mapalit po lang ato ang Magnum C Herbal Products na. At least makahibaw ta nga dito dahil sila pamalit o sa Daklan Pharmacy gani sila sa Mungkayo.
1: Si Adrian Ondos, nakikinig po sa Kinuskusan, Bansalan, Davao del Sur. Maraming salamat mga taga Magsaysay, Davao del Sur, mga taga Digo. Salamat po sa inyong pakikinig diyan. Thank you po.
2: Ayan, si Joy Rabago, maraming salamat sa pagpamina. Mga taga South Cotabato, salamat gyud sa inyong pagpamati. Namati po subong Captain Jake, sila Merlin Ordes, ayan, sila Ma'am Femeline Galas Lopez, si Noah Hashim, ayan, mga taga North Cotabato, si Walter Del Fierro, sa mga taga Monte Vista, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw.
1: Okay, panayin to sa itong programa. Ibang kwento na naman po ang inyong maririnig, mga kaibigan. Pakicomment lamang dyan dahil mamaya po mamimili si Mami Lucky at saka pakishare na rin po ng ating FB Live. Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan, sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

natin, Jay. Unang-una po sa lahat, Kapitan, ay gusto ko lamang pong batiin kayo ng isang magandang araw. Kay Mami Lucky at sa lahat po na makatagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Kapitan, ay tungkol sa buhay pag-ibig. At hindi lamang tungkol sa pag-ibig, ito rin po ay tungkol sa karera sa buhay. Hayaan niyo akong simulan, Kapitan, ang aking kwento. Noong mga panahon na nagkakilala kami ng aking matatawag kong unang lalaki sa aking buhay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jofi. Wala na sigurong masasaya pa sa buhay ko, Kapitan, nung makilala ko ang lalaking nagpatibok ng aking puso. Itago na lamang po natin sa pangalang Lester. Aminin ko po sa inyo, Kapitan, bago pa man kami magkakilala ni Lester ay meron na rin akong naging karelasyon noon. Pero hindi ko masasabing na in love ako sa kanila. Puppy love kung tawagin. Sinagot para magkaroon lamang ng karelasyon. Sa mga panahon lamang yung, Kapitan, nung ako po ay immature pa. Sa mga panahon na ako po ay high school pa. Pero nung matatawag ko, isa lamang ang matatawag kong naging una kong seryosong karelasyon, Kapitan. Ito nga po ay si Lester. Pare-pareho kami ng mga gusto sa buhay. Simple, payak. Masaya na kami kapag nakaupo at kumakain ng chicherya. Masaya na kami kapag umuupo habang kinakain namin ang paborito naming pagkain na kwek-kwek. Kwentuhan dito, kwentuhan doon, tawanan. Ganun ang aming naging relasyon noong una. Tila ba parang napakasimple at napakasaya lamang noon, Kapitan? Subalit may kaunting pagbabago lamang po noong mga panahon na naging seryoso na ako sa buhay. Hindi na kami pabata. Nauunawaan ko, Kapitan, na lumilipas ang panahon. Alam namin, sooner or later, dapat maging priority na namin ang aming magiging kinabukasan. Bagamat may trabaho naman din si Lester, Kapitan, pero aaminin ko po sa inyo na ang kanyang trabaho ay marangal naman pero hindi naman ganung kalaki ang sahod. Dati-rati kasi, Kapitan, para sa aming dalawa, okay na kapag may trabaho kami. Dati-rati kasi, masaya na kami sa mga simpleng bagay. Pero nung nabigyan ako ng pagkakataon sa aking trabaho, Kapitan, para maipromote at maging isang personal assistant, dito na nabago ang lahat. Nagkaroon po kasi ako ng boss, Kapitan, na napakaseryosong magturo. Isang boss na hindi lamang boss ang tingin ko sa kanya, kundi parang isang magulang na rin na nagtuturo sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng mangarap. Siya ang nagturo sa akin ng mangarap sa buhay. Ang sabi ng boss ko dati, Kapitan, hindi naman masamang maging simple. Kaya lamang, ang pagiging simple minsan ay para bang kontento na tayo at wala na tayong ibang pinapangarap o inaasam-asam sa buhay. Dapat, ang sabi niya sa akin, lubos-lubusin na lamang daw ang aming abilidad. Minsan lang tayo dumaan sa buhay, minsan lang tayo dumaan sa mundong to. Lubos-lubusin mo na, sabi niya sa akin. Doon ako nagkaroon ng panibagong pangarap sa buhay, Kapitan, na dati-rati, simple lang naman talaga ang gusto ko. T-shirt at maong, kontento na ako doon, Kapitan. Pero nabago ang lahat ng ito nung maging personal na assistant na ako ng aking boss. Maging sa pananamit, maging sa kumpang, maging sa kung anong paraan ako mag-iisip, Kapitan. Ang napakarami o napakarami kong natutunan sa boss ko, Kapitan, sa mga panahong lagi kaming nagsasama. Dito na nga po nagkaroon kami na hindi magandang pagkakanawaan ng aking karelasyon na si Lester. Naaagaw na kasi ng aking trabaho, Kapitan, ng aking panahon at oras na dati-rati naman ay naiukol ko lamang kay Lester. Nung una ay naiintindihan at nauunawaan pa ni Lester ang lahat. Siya pa nga po minsan ang nagsasabi sa akin, hayaan mo na.
Madalas kasi nagsusumbong ako sa kanya, Kapitan, lalong-lalo na kapag napapagalitan ako ng aking boss. Lalong-lalo na kapag napagtataasan ako ng boses, sa kanya ko na isusumbong ang lahat. Sa kanya ako umiiyak, Kapitan, at siya pa nga po ang nagsasabi sa akin na kaya mo yan. Labanan mo lang. Tuloy-tuloy ka lang. Pero kinalauna ang Kapitan at dahil napansin niya na rin na nagbabago ang takbo ng aming relasyon na halos wala na akong panahon para sa kanya. Minsan sa isang linggo na lamang kami nagkikita. At sa tuwing nagkikita pa kami, Kapitan, lagi pa akong nakahawak sa aking cellphone dahil kinakausap ko ang aking boss. Bagamat mahirap ang aking trabaho bilang isang personal assistant, pero masaya naman ako, Kapitan. Sa loob-loob ko ay para may panibago akong rason para magpursigi sa buhay. Tila parang nagkaroon ng meaning ang buhay ko, Kapitan, na akala ko dati, ito lang ang kaya ko, limitado lang ang kakayanan ko. Pero nung magkaroon ako ng boss na may pangarap sa buhay at may pangarap para sa akin, tila nagbago ang paningin ko sa buhay. Dito na siya madalas nagre-reklamo. Wala ka ng oras para sa akin. Bagamat minsan idinadaan niya, Kapitan, sa pabirong pakikipag-usap. Kailan ka ba magkakaroon ng oras para sa akin? Pansinin mo naman ako. Sana i-date mo naman ako. Namimiss na kita. Namimiss ko na yung tawanan nating dalawa. Namimiss ko na ang dati nating pinupuntahan. Ganun lamang niya dinadaan, Kapitan, na nung una ay tinatanggap ko lang din ang pabiro. Sabi ko, pagka nagkataon, sabi ko, pagka may oras na. Kailangan ko pa kasing patunayan ang aking sarili, Kapitan, dahil bago lamang ako sa aking trabaho. At ang aking trabaho ay pinapangarap lamang ng mga kasamahan ko. Napakarami ng kasamahan ko sa opisina, Kapitan, na pangarap lamang nila ang posisyon ko. Subalit ako ang nabigyan ng pagkakataon dahil ang sabi ng boss ko, sa akin niya raw nakita ang kanyang sarili. Dati-rati raw, katulad niya lang din ako.

dumating sa puntong nagtatampo na ang aking karelasyon. May mga pagkakataon na niyayaya niya akong umalis, mag-date. Subali talagang wala akong panahong kapitan. Dahil kahit araw ng Linggo ay inuukol ko pa sa aking trabaho. Sadyang aaminin ko sa inyo, kapitan. Sadyang wala na talaga akong panahon. Hindi na tulad ng dati na halos araw-araw kami nagsasama. Hindi na tulad ng dati na madalas kaming mag-usap sa cellphone at parang walang problema. Ngayon, sineryoso ko na ang pagkakataong ito, kapitan, dahil alam ko, minsan lang dumaan sa buhay natin ang oportunidad. At ang lagi kong iniisip noon, hindi lang naman para sa aking sarili, kundi para rin naman sa aming dalawa. Kaya nung magtampo sa akin si Lester, kapitan, ay pinaliwanag ko naman sa kanya ng maayos. Ang sabi ko, ang pangarap kong ito ay hindi lamang para sa aking sarili, para rin naman sa magiging kinabukasan nating dalawa. Minsan lang itong dumaan sa buhay ko. Pagbigyan mo na ako. Tutal, para rin naman sa ating dalawa. Ang sahod ko naman ay iniipong ko man o iniipong ko rin para sa ating dalawa. Ang sabi niya sa akin ay halos hindi na raw niya ako makilala, kapitan. Sa kung paano ako magsalita, sa kung paano ako sumagot sa kanya, maging sa aking pananamit ay pinuna na rin niya. Ang sabi niya sa akin ay hindi na kita kilala. Hindi ka na ang Jufing kilala ko nung una. Yung Jufing masayahin, yung Jufing na kilala kong palatawa, simple, payak, may oras sa pamilya, at higit sa lahat may oras para sa akin. Ibang-iba ka na. Humingi naman ako ng tawad sa kanya. Ang sabi ko, pasensyahan mo na. Ngayon lang naman ito. Malay mo sa susunod na taon, makakapag-adjust na rin. Malay mo sa susunod na pagkakataon, hindi lamang ito ang magiging trabaho ko. Baka meron na akong kasama. Baka hindi na ito o hindi na ganito kabisi. Pagtiyagaan ko muna at intindihin mo muna. Yan ang sabi ko sa kanya, kapitan. Agad naman niyang sinasabi sa akin na total gusto mo naman yan. Ikaw ang bahala. Basta andito lang ako. Hindi magbabago.

Sumalim pa kapitan ang hindi pagkakaunawaan. Pakiramdam ko, naiipit ako sa isang sitwasyon, sa isang karera na minsan lang dumating sa buhay ko. Bakit ba ang hirap intindihin ang aking kalagayan? Parang gusto ko nga pong sabihin sa kanyang mga mata, sa kanyang harapan, kapitan. Bakit ba ang hirap mong umintindi? Hindi lamang ito tungkol sa pangarap ko. Ito'y tungkol para sa ating dalawa. Na para bang ako na ang kalaban, kapitan. Naiipit ako sa isang sitwasyon na para bang hinahati kong oras ko para sa aking karera at hinahati ko naman ang kalahating oras ko, ang kalahating isip ko, kalahating katawang ko, kapitan, para naman sa aking karelasyon. Na sa lahat ng pagkakataon ay lagi ko pang iniintindi ang kanyang damdamin. Baka magtampo, baka magalit sa akin. Yung tipong wala akong kalayaang mag-isip. Yung tipong wala akong kalayaan, kapitan, na magdesisyon sa aking buhay. Ang gusto ko lang naman, kapitan, ay ayusin ko rin ang aking buhay. Ang gusto ko lang naman ay patunayan rin sa aking mga magulang at patunayan sa aking sarili na may kaya pa pala akong gawin.

Hanggang sa dumating ang pagkakataon, Kapitan, na sinabi ng aking boss na dadalhin niya raw ako sa Metro Manila. Sakto naman sa pagkakataong yon ay kaarawan ng aking karelasyon. Kaarawan ni Lester.

Malayo pa kasi ang karawan na yung kapitan, ay pinag-usapan na naming dalawa. Ang sabi niya sa akin ay, nung magkabati kasi kami sa pagkakataong yon, ang sabi niya sa akin ay, sige, pagbibigyan kita. Hindi na kita kukulitin pa. Iintindihin kita, uunawain kita, pero sana naman sa kaarawan ko ay andun ka. Dahil gustong-gusto kitang makasama. Malayo pa ang kanyang kaarawang kapitan ay pinag-usapan na namin ito. Lalong-lalo na ng aming mga kaibigan. Ako pa nga po minsan o ako pa nga po mismo ang naglaan ng lugar kung saan namin idadaos ang kanyang kaarawan. Ako pa mismo ang nagbayad, kapitan, at kinausap ko ng lahat naming mga kaibigan at maging ang kanyang pamilya. Gusto kong maging espesyal sa araw na yon. Gusto kong maging espesyal ang araw na yon para sa aming dalawa. Kaya lamang sakto naman, kapitan, na gustong isama ako o gusto akong isama ng aking boss. At hindi ko kayang humindi sa aking boss, kapitan, dahil alam ko naman na nakadepende lamang sa akin ang aking boss. Nagpaalam ako sa aking boss na kung maaari, dalawang araw lamang ako doon. Babalik ako kaagad dahil may espesyal na okasyon ng pamilya. Sinabi ng aking boss na sige, depende na lamang pag andun na tayong dalawa. Kaya pumayag ako kaagad, kapitan, at na sumama ako sa aking boss. Subalit dalawang araw ang lumipas, sinabi ng aking boss na hindi ka maaaring umalis. Kailangan kita, marami tayong gagawin. Hindi na ako umimik pa, kapitan, at hindi na ako nakapagsalita pa. Alam ko kasi ang ugali ng aking boss. Ayaw kong mapagalitan at ayaw kong mapagsabihan. Kaya tiniis ko na lamang, kapitan, at walang kaalam-alam si Lester na hindi ako darating sa kanyang kaarawan.

Dito na mas lumalim pa ang hindi pagkakaunawa ang kapitan. Kaya nung ako'y umuwi at nagpaliwanag sa kanya, galit na galit siya sa akin. Ang sabi niya sa akin ay, ibang-iba ka na nga. Dati-rati ayaw kong paniwalaang nagbago ka na. Dati-rati sinasabi ko lang mga ganung bagay pero ayaw ko sanang kumbinsihin ang aking sariling hindi na ikaw ang dati kong karelasyon. Kahit anong paliwanag ko sa kanya, kapitan, na sinabi kong hindi ko naman sinasadya. Ako pa nga po ang nag-book ng lugar, ako pa ang pumili ng lugar para sa kanya. Doon na rin bumuhos ang aking mga luha, kapitan. Doon na rin sinabi ko sa kanyang lahat-lahat ng naramdaman ko. Sinabi ko sa kanyang, bakit mo ako pinahihirapan? Wala naman akong ibang ginagawa kundi ayusin lamang ang buhay ko. Ayusin ko lamang ang aking karera. Bakit ayaw mo akong paniwalaan? Bakit ba ang bigat-bigat? Bakit mo pinaparamdam sa akin ang mga ganitong bagay? Di ba dapat sinusuportahan mo ako? Di ba dapat tayo nagkakaunawaan? Pagod rin ako. Napagod na rin ako sa kakasikap. Napagod ako sa trabaho at pagod na rin ako sa pagpapaliwanag sa'yo. Bakit hindi mo na lamang ako intindihin? Tumaas na ang kanyang boses, kapitan, habang sinasabi niya sa akin na anong ibig mong sabihin ng salitang intindihin? Simulat sa pool nung ikaw ay magtrabaho, di ba noon pa man ay inintindi na kita? Noon pa man, kahit wala ka ng oras sa akin, ay inintindi na kita. Ilang okasyon na meron tayo na wala ka. Mansary, anniversary natin, wala ka. Kahit ba naman sa kaarawan ko, wala ka pa rin.

Tumalikod siya, kapitan, at iniwanan o iniwan niya sa akin ang mga salitang hahayaan na kita. Nung tanungin ko siya kung ano bang ibig niyang sabihin, kapitan, sinabi niya sa aking pinapalaya na kita.

Hindi na ako nakapagsalita pa, Kapitan, nung sa mga oras na tumalikod sa akin. Hindi na ako nakapagsalita pa nung sinabi niya sa akin pinapalayan niya raw ako. Wala na raw akong kahati o wala na raw sang kahati. Wala na raw magiging kahati ang aking trabaho, lalong-lalo ng aking boss. Sabi niya, sa kanila na ang oras mo. Sa kanila ka na. Tutal, sila naman ang mahalaga sa'yo. Sa mga panahong hindi kami nakikita, Kapitan, sa loob-loob ko ay buo naman sa akin at alam ko naman kung anong paninindigan ko. Sa puso at isipan ko, Kapitan, wala naman akong ibang ginagawang mali. Tanging nagkataon lamang na makinakailangan o kinakailangan kong ayusin muna ang aking karera. Alam ko naman sa puso ko na mahal ko siya. Masakit nga lang po sa mga araw na hindi kami nakikita. Namimiss ko siya at naaalala ko mga panahong masayang-masaya kami. Napagtanto ko, Kapitan, na oo nga, napakarami na pala ng pagbabago. Mula sa dating masayang relasyon at kontento na kumakain lamang ng kwek-kwek sa tabi-tabi, na kumakain lamang ng barbecue sa tabi-tabi, ngayon parabang ang bigat-bigat ng mundo. Umangat nga po ang aking karera, gumanda nga po ang aking buhay, gumanda nga po ang aking trabaho, pero bakit hindi ako masaya? Napatanong ako, Kapitan, kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Dahil ba may taong hindi naging masaya para sa akin, kaya hindi ako masaya? O dahil ba hindi ako ang tipo ng taong mataas ang pangarap? Marami akong katanungan sa aking sarili. Gaya na lamang ng baka siguro hindi ako angkop sa mga bagay na kagaya ng meron ako ngayon. Baka talagang para ako sa mga simpleng bagay lamang. Dahil sa pag-usad po kasi ng mga panahon at hindi kami nagkikita ni Lester, bakit mabigat ang aking pakiramdam? Bakit hindi ako masaya? Bakit hindi na ako ngumingiti? Nawala na yung dating sigla ko sa buhay, Kapitan. Nakita ito ng aking boss at tinanong niya ako. Sinabi ko naman sa kanya ang lahat-lahat ng katotohanan at ito'y tungkol sa amin ng aking boyfriend. Sinabi niya sa akin na naiintindihan naman kita at naiintindihan ko ang boyfriend mo. Pero sa buhay, lahat ng mga mabubuting bagay at lahat ng magagandang bagay, kinakailangan talaga ng sakripisyo. Pero nasa sayo pa rin ang desisyon. Dahil alam ko na sa bawat hakbang sa buhay ay kinakailangan ng isang desisyon. Mamili ka. Trabaho mo o ang boyfriend mo.

Matagal akong nakasagot sa aking boss, Kapitan. Pinakiramdaman ko ang aking puso. Sabi na, bago ko narating ang aking buhay sa ngayon, marami rin akong sakripisyong pinagdaanan. Maraming ring lalaking. Marami rin akong dating karelasyon na hindi rin kami nagtagumpay. Mahirap ang aking buhay noon at hindi pwedeng mamayani sa akin ang aking puso. Kailangan kong magpakatibay dahil para sa aking pamilya, para sa aking mga anak. Nung maghiwalay kami ng aking asawa, ang sabi niya sa akin, Kapitan, dahil sa pagpili niya raw sa kanyang karera, hindi raw nakatagal ang kanyang asawa. Dahil sa kanyang paghahanap buhay, dahil hindi raw maintindihan ang kanyang asawa ang kanyang trabaho, kaya raw sila naghiwalay. Pero masaya niya raw na mas pinili ang kanyang karera dahil dito raw nabubuhay ang kanyang mga anak at napag-aaral daw niya ito ng maayos. Dito ko napagtanto, Kapitan, na magkaiba kami ng pananaw sa buhay. Hindi ako ang taong kagaya niya. Masaya ako sa mga simpleng bagay. Dito ko napagtanto, Kapitan, at sinabi ko kaagad sa aking boss na, Ma'am, pasensya ka na. Pero pipiliin ko ang dati kong buhay. Pipiliin ko ang aking boyfriend. Agad ako umalis, Kapitan, at nakangiti naman ang aking boss. Ibig sabihin ay naiintindihan niya ang aking damdamin. Agad kong pinuntahan ang lalaking una kong minahal. At ngayon nag-iisa. Humingi ako ng patawad sa aking boyfriend, Kapitan, sa mga panahong nakalimutan o muntik ko ng kalimutan ang lahat ng masasayang pinagsamahan naming dalawa. Palipas na ang mga sandali. May mga bagay sa buhay, Kapitan, na hindi kailangan ng kayamanan para maging masaya. Minsan, kinakailangan lamang maging simple, maging payak, para maramdaman mo ang tunay na kaligayahan sa buhay.

sa kasalukuyan ay nakatakda na po ang aming pagpapakasal. Kung loloobin ng Diyos, Kapitan, baka sa susunod na taon na ikakasal na kaming dalawa. May trabaho na rin o may ibang trabaho na rin ako, Kapitan. Hindi nga lang po katulad ng dati, pero masaya naman ako. Kasama ang lalaking nag-iisa sa aking buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan, at maraming maraming salamat po. More power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang. Jufie.

0: Entry.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rovelin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa maramag bukid noon. Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Kema kalo korok dos kagoyaw bisleg city kung lawas maayo kayo dili kapoy karadlaw ko si giga kuan antod hapon nya maayo nang tulog na ko magabi epektibo nya barato pa kusog na sa ko tindahan.
1: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, Sainatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Torera, 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir mo, may akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Kat nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nagminting yung kuan yung Magnum C. Tapos, ina-invite gayet na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatangduha.
6: Kumuta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Kumuta sa aroma ni, uy.
7: Ay, syempre.
6: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
7: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo. More na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay nanin siya'y malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Midsayap North Cotabato, Parenas Drugstore, Tohimbara Pharmacy, CCMed Pharmacy, EBM Pharmacy, Aka Pharmacy, Guansing Pharmacy, Farmacia Familia, Farmacia Sitang, ug sa Pinelver Food and Refreshment Hub.
8: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lamig na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mo'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik o kalipay, giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, ay kini Herbal Juice. Lami!
9: Magnum C, lami kaayo, orange o pinapo, fruity kaayo. Magnum C,
3: Ang Magnum C products mapalit sa Libungan North Cotabato, Carewise Pharmacy, Pharmacia NECA, HCCC Pharmacy, sa President Rojas, DLive Care Pharmacy, sa Carmen North Cotabato, Jens Pharmacy, Pets Drug Store, ug Sutelco Pharmacy.
0: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
10: Ha? Kabuhian man ko oy.
0: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
10: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
0: Refreshing lagi.
10: Lami sa paminaw.
0: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
10: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
0: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Tagbina Surigao del Sur, Femi Pharmacy, Pearl Pharmacy, Menkent Drug Store, ug Salianga Rosilian Pharmacy.
11: May problema ka ba sa mataas na blood sugar o diabetes? Ilalanin ang Magnum C DiaCare. Magnum C DiaCare may herbal ingredients tulad ng insulin plant, pine bark, makabuhay at serpentina. Mga sangkap na tradisyonal na ginagamit bilang herbal support para sa pangangalaga ng blood sugar. Magnum C DiaCare para sa may mataas na blood sugar at diabetes na nais dagdagan ang kanilang daily health support. Sabayang alagaan ang sarili sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo, pag-monitor ng blood sugar at payo ng healthcare professional. Magnum C DiaCare, herbal support para sa mas maalagang blood sugar care. Magnum C DiaCare, epektibo, barato. Mabibili na sa lahat ng butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Digo City, Davao del Sur, New Gonzales Pharmacy, MD Drug, MGM Pharmacy, Butika Di Bell, Butika Sholik Pie, Amra Pharmacy, ug JMP General Merchandise.
12: Ikaw na pala.
13: Love.
6: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo, ha?
14: Sigurado ka?
13: Sex.
14: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
6: Sus na ana sa kanya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
14: Natural. Kay sige kag pambabae.
6: Yes, tanawa na kayo sa trabaho.
15: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
16: Ingatan mo siya.
15: Love, sex, marriage and career.

0: Iyon pa rin po yung nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career Kawan si Captain Jake o si Mommy Lucky sa itong programang LSMC sa hapon.
0: Yan. Si Ma'am Vilma Dekadali na Ma'am Vilma Leopoldo, maraming salamat po sa pakikinig. Mga taga Tandag City ni sila, nangitain tanig Magnum Sida sa office sa Tandag. Si Ma'am Emma Hortado, maraming salamat po. Hi to my sister Valentina Alvarez diya sa Maygulayan sa San Franz. From Emma Hortado ng Butuan City. Salamat po, nanay. Salamat po sa inyo. Available po ang Magnum sa Butuan City, ha? Sa mga nakadayang butika na diya sa Freeman Pharmacy o Butika Freeman diya sa Butuan City. Maraming salamat po sa inyo. Mga tagamagsaysay, Misamis Oriental, Shane Lee Perez. Thank you po sa inyo. Sa lahat po ng may mga internet, pwede nyo kaming o pwede kayong mag-comment dyan para po mamimigay si Mami Lucky ng lima pong Dio spray.
1: Limang tao po na makakatagap ng Dio spray. At saka ang yung mga pangalan po ay ipopost po natin mamaya pagkatapos po ng ating programa.
0: Ayan, oh. Sige po, sa lahat ng mga nakandamay, ha? Ito na yan, oh. Siguro. Lima po na Dio spray, mga kaibigan.
1: Ayan, congratulations kay Nilda Bantolio ng Tacoron.
0: Hoy, Nanay Nilda Bantolio, masulayan gini mo ang Dio spray, mutya Dio spray.
1: Ayan, para sa kilikili. Ayan siya og si Marcelita Jimena sa May Santa Josefa. Congratulations po sa inyo.
0: Marcelita Jimena, nakadaog ka diha sa Santa Josefa, diha sa Gapalit og Magnum si Sagar 12 Pharmacy sa May Santa Josefa. And ito pa, mga taga Davao de Oro, nakadaog po ang inyong representative si Chaka May.
1: Congratulations kay Chaka May. Huwag ang mga taga Mungkayo. Congratulations kay Jocelyn Cucas.
0: Chucas or Jocelyn Cucas? Chucas.
1: Chucas.
0: Ayan, Jocelyn Chucas. Pasend po ng inyong mga ano, pasend po ng inyong
1: address.
0: Mga address para mapadala namin kayo. And lastly po mga kaibigan, si Christy Achivara.
1: Christy Achivara, congratulations. Nakadaog ka o gusa ka Mutya Underarm Dio Spray.
0: Ayun, Mutya Dio Spray mga kaibigan. Yan po ang ating pabibigay ngayong araw mga kaibigan. Mutya Dio Spray. Anyway, balikan lang natin ang kwento ngayong araw mga kaibigan. Kwento po ng ating tagapakinig na si Jofi.
1: Ayan.
0: Pero bago yan, Mami Laki, na ba yung mga gusto i-greet diha?
1: Yes. Si Loretta Warain, salamat sa inyong pagpaminaw. Si Shaney Perez, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Jocelyn, yan, kanina, si Cucas. Si Nilda Bantolio, maraming salamat sa pagpaminaw. Si Mommy Pearl, always nagpaminaw sa ito ang programa.
0: Si Mommy Pearl, ayan.
1: Mommy Pearl, hello, Mommy Pearl.
0: Gusto kang juice, kitagahan ka na mag-juice. Para sa iyong mga kwan, para sa iyong Mami Pearl, ingat lang, may hinami ko andari ang mga mango juice.
1: Para sa mga bata.
0: Support me sa imo anak. Si Riani Mantapidan, marami sa naman. Si Ira Abdul, ayan, pasensya na, wamang ka napili ni Mami Lucky. Si Queenie Aguirre, ayan, ang kwento ni Jofi mga kaibigan, boyfriend o karera? Ayan.
1: Ano ang pipiliin mo? Ang iyong karelasyon or ang inyong career?
0: Ayan. Magandang pag-usapan ito, mga kaibigan. May marami tayong matututunan sa kwentong to. Career or kananguan? Career or
1: love life.
0: Kaya ang story ni Jofi, sa una daw, simple lang kayang life, Mami Lucky. Lipay na sila. Kahit ba magkita ko sa simple? Simple lang ang pangarap ba? Gamayin kalipay lang, ano ba? Or dali lang ta malipay sa mga ginagmayang butang. So inanala ilang life. Pero tong time nakatrabaho siya Mami Lucky niya, doon ay mga tao nga sama sa iyang boss bang ani mong buhaton. So yung tagaan siya chance, tagaan siya break, nahimo biya siyang personal assistant. And personal assistant is like,
1: ay, meron siya ano, Captain Jake, kung sa corporate pang world, mo na siya gitawag na executive secretary.
0: Ayun, executive secretary. Kaya na bang, tanan mo agi dito sa iya, ha?
1: Those luwag, anak.
0: Bago ka makaabot sa kong boss, agi o sa kasako. So inana ang iyang life, mga kaibigan. Guwapo good ang karera niya. Good ang panudlanan, maayo ang panweldo, maayo ang dagan sa kinabuhi. And dako pa unta kayo, ang iyang future is very promising. Ibig sabihin, maayo ang pwede pang ugma or maayo pang pwede untang mahitabo sa future. Kay, sinaligan magod siya. So, pero niyabot sa point nga, dili sila makasinabot sa boyfriend. Yung boyfriend mangod ka nang simple lang buhay ba? Simple ang trabaho, ana bitaw. Oo. And nabot sa point ka na bulag gid sila, ang lalaki ni give up gid sila ang relationship. Yung lalaki nga, sige na, ihatag na lang ako na sa inyo. Ihatag na lang taka sa ila. Oo. Pwede na ta mag-away, pwede na ta maglalis. O sige, sa ilahan na lang ka, ana. So niabot sa point ba milaki nga ang babae, si Joffy, ito ang share of the day nga. Murag nahumok yung kasing-kasing, murag lahi man ang yung feeling.
1: Tungod sa pagmay-may po sa iyahang boss.
0: Ayan. Nilahi yung kasing-kasing kay dili man siya balipayon sa unahan. Abi niya nga, katong iyang career, may makapalipay niya. Tinood ba yabod? I mean, wapo ba yung istoryahan po da? Kay, nabayagin mga tao po nga, usay, magkaroon ng misinterpretation mga, okay na po din mahimong simple. Kay, diha mo din kalipay. Depende ra ba yun na po da? Depende sa motivation and depende po sa iyong pananaw sa kinabuhi. Ano, mo na itong istoryahan, karoon mamilaki.
1: Na yung comment ganito ni Captain Jake, oh. Ano siya ni Captain Jake, oh. Sa story ni Joffy or Josie, ito lang ang masasabi ko. Sana hindi magbago ang kanyang BF sa kanya dahil mas inuna niya ang BF niya sa kanyang trabaho.
0: Yes, o sana nga lang.
1: Sana masaya sila sa kanilang pagsasama at manatili ang kanilang faithfulness sa isa't isa at huwag nilang kalimutan ng Panginoon na siyang gumabay sa kanilang lahat. No? Napadali Captain Jake, ingon siya na gwapo daw kayo sugilanon.
0: Si Ma'am Vilma Leopoldo. Ayan.
1: Grabe ka, nice sa sugilanon. Oh, ayan. Tama to, no? Ang pangutana
0: si ko, ano, si Queenie, nasa doon. Shoutout day kay ano sa mga tagalantapan bukid noon. Si Disteny Fuentes Vlog. Ayan, salamat po sa inyo.
1: Si Queenie nga yung binasa ko kanina.
0: Okay. Ayan pala yun. Yehey, salamat Mami Laking Captain Jake. Ako ang napili. Shoutout po, Kati Abet Laho, Magnum C user po ni super loyal sa Magnum C.
1: Oh, grabe po ng SL, ha?
0: Grabe kayo.
1: Tablakan siya ng SL?
0: Ano saan na?
1: Super loyal.
0: Aba.
1: SLM. Super loyal sa Magnum C.
0: Okay, ano magandang ano? Si Ma'am Dai Chavez, salamat
1: Hello,
0: po sa inyo.
1: Hello, Ma'am Dai Chavez!
0: Watching your live, LSMC, happy blessed day sa inyong duha. God bless. Ayan, salamat po.
1: Love versus career. Gugmang, unsa mag inunahon? Ang gugma, ang imuhang career.
0: Ayan. Gwapo na, Ma'am Ilaki, istoryahan. Kasi, para klaro po sa tanan kay doon namin ay po magkaroon ng misinterpretation and basi nun niya masulod sa unahon na sa uban ba nga nindot rapuday nga kanang pilio ng gugma ano ba no kay ang according sa itong share of the day ingon man siya nga dili man ko happy sa kuwang nahimong desisyon kay dati rady abin ako mahimong happy ko kung mauni akong buhaton but since nagkaroon og kanang period nga wala sila makita sa iyang uyab niya nagbuwag na sila. And clear sa iyang gihatag na sa iyang uyab ang iyang kagawasan, dito nagbago iyang una-una nga dili man ko happy, magbugat man sa kong heart. So nibalik sa iyang uyab, niya nag-give up niya iyang career. Ayan, so morning, gwapo istorya ng mga laki.
1: Looy, nalibog ko. Muna kong nagnasa Miss Universe. Muna kong ipangunta na ba, what will you choose? Love or career?
0: Aba!
1: Thank you very much for that wonderful question. But before that, I would like to say hi to my fans.
0: Aba!
1: Charota!
0: Sige na.
1: Sa ako, Captain Jake, no? Muna gisod siya timbang-timbangon. Kasi, of course, ang duha kabutang, kung depende magun sa imong edad, anak Captain Jake. For example, kung naa ka sa state sa imong edad karon nga kailangan nimo og stability para sa unahan nimo, of course, you have to choose your career.
0: Yes.
1: Kung gusto nimo og stable, ana ba? Kung gusto nimo og stable ba sa unahan? Kasi kung wala man po good kay trabaho, unsa man po nang inyohang pakaon or unsa man inyohang start as a new family sa imuhang uyab. Para sa kuha, Captain Jake, kani siya, ako ara ni siya ha. Kanang, this is my own
0: opinion
1: sa aning sitwasyon. Kung ang imuhang career maghatag o growth sa imuha, unya feeling nimo nga dili ka mag-grow dito sa imuhang relationship kay mapugngan ang growth nimo, pilia ang imong career para sa kuha. Pero pwede mong good put Captain Jake nga kung tanaw niya nga maayo ang kung tanaw niya nga ang iyahang partner pod is supportive pod sa iyahang career, pilia ang gugma pero balansiha ang imuhang career. Kay kita mo God, we have our choice sa kinabuhi. Naatay choice atong kinabuhi kung unsa man gid ang ato ang buhaton. Pero kung ang love nimo makaguba gani sa imuhang peace of mind, makaguba sa imong growth, pilia ang career.
0: Ayun.
1: Pero ang ending mangod karon ni like gipili man niya ang love. Kasi syempre, mamaguna siya. Oh. pag naamagod tayo desisyon sa atong kinabuhi, parehan kay Jofi nga nahitabo nga, gipili niya ang career. Mm. Diba? Kasi siguro nga, alam niya na ganahan ka ani ko ng trabaho, man ako'y growth din hi. Pero, kanay bitaw na kagipili nga butang, pero feel empty kay ka Captain Jake. Normal ma-feeling mangod na siya sa tao nga kanay bitaw. Siyempre, di lang manggit po dalim nga pilionin mo ang usa ka butang na mabiyaanin mo usa ka butang nga ganahan po ka. So, that's very normal to feel that way. But I hope na pagpili, sa pagpili ni mo sa imuhang love life, I hope po nga ikaw po ang iyang pilion sa unahan.
0: Yes, sana nga lang po. Di magmahay, no?
1: O, kasi baka nga, dahil nga nagkaroon na mo o ka ng bangi sa inyong relationship because of work, basin ba po, abot sa panahon, wamantaka, di man ito mahibaw ang panahon, Captain Jig, basin di ay pag-abot sa panahon, mahimo po na siyang rason sa inyong panag-away gihapon, mabring up na siya, or di ba kaha, mapag-awayan ninyo, nga ningon bitaw ko sa imuha, nga dito ka sa imong career.
0: Tapos, I just hope nga di na mahitabo.
1: Yes, yes, exactly.
0: And I just hope nga worthy ang imong partner, yes, sa imuhang nibuhat nga desisyon.
1: Correct, because not all risk worthy.
0: Ayon.
1: Kung baga, dili tanang risk sa kinabuhi na to, worthy gyud sa to. Sometimes if we take risk and then we lose that kanabitang
0: opportunity,
1: of course it's another lesson sa ato ang kinabuhi. But I hope nga kanang imong gipili karon, ikaw gyud pod ang pilion sa tumoy.
0: Wow.
1: Anyway, kung trabaho lang man, namugna naman siya Captain Jake, namoldam siya sa iyahang boss, di ba, sa experience niya, I'm sure makakita siya nindot nga trabaho na makaan sa iyang talent, makago sa iyahang talent ba?
0: Ito lang taga clarity, Mami Laki, ha? Kasi sometimes na nagkakaroon tayo ng mga misinterpretation about ka ng career and gugma,
1: siya,
0: kwarta versus kuan,
1: diskarte versus diploma.
0: Okay, so ito na ang klarohan lang, ha? Nga, ang kwarta, dili kalaman. Hindi po indili kalaban ng career sa gugma. It's just that sometimes may angkop na panahon para sa lahat. So, na to, ha? Meron po, mahalaga din naman ang love life. Mo, maginato ang esensya sa, kwan ba? Esensya sa kinabuhi ba? Kaya tayo nabubuhay kasi mo din ang esensya sa to ang pagkatao or ato ang existence sa aning kalibutan na essence na siya, Mami Laki. And dili po pwedeng hindi ka manginabuhi. Anama. So, party po na siya. Kaya kung magminyo na ka, daghan pas, kung imong pastoreho ng mga minyo, daghan po sila ikasulti. O, na palang ko panahon doon, mabalik ko sa akong pagkadalaga, mabalik ko Nga naman, mas lami gito manarbaho lang tanong nga matay hunaw-naon o problema. Anama. So, depende rin na, no? So, ato lang klarohon nga, dili kalaban ang kwarta or career sa gugma. Dili na sila kalaban. In fact, kailangan na parehon duha. And pareho po na silang importante, Mami Laki. No, dili pwede nga, importante ang usa niya, isa lesser importante, pareho na sila importante. It's just that may angkop na panahon para sa duha. So, paano nang angkop sa panahon o angkop na panahon para sa duha? Bago tamabot na ng istorya, klaro na nato, again, ang career, dili kalaban. I mean, ang pagpangambisyon sa kinabuhi, dili kalaban. Dapat lang. Basi magkaroon tag-misko, di na lang kung mga ambisyon sa kinabuhi, kay maura man din na, di man din tamahin mo malipayon niya. In kasagaran na ba nato madungog sa medyo wala mo angat sa kinabuhi nga, at least kami malipayon na. Di ba naman na, wala ko nag-excel sa kinabuhi, but at least malipayon me. Yes, ato na ihatag sa inyong kana nga panlantaw sa kinabuhi, kay maura man ang bottom line sa kinabuhi kung malipayon juga tinuod. Kung tinuod ha, pero I doubt mga kaibigan, kinsa may tao magmalipayon kung kay kabayan sa ospital pag nagsakit ang isa sa inyo?
1: Tinuod.
0: Kinsa may magmalipayon kung ang imong anak puhon, magpamilya mo magkasakit, wala kay ipakaon, bakaron o gatas bakaron. Kinsa may magmalipayon? Is that really true na malipayon ka nga payak ang kinabuhi? No. I beg to disagree, mga kaibigan. Bakit? Baka hindi nyo pa naranasan na magkaroon ng anak na may karamdaman at wala mo'y kakuhaan o pangbayad sa ospital. Basi wala pa mo ka-experience na. So, ibig sabihin po, dili kalaban ang pagpaningkamot. Dili kalaban ang kwarta. And dili po daotan kung maningkamot o magsingkamot ka basta tinarong lang ang pamaagi, Mami Laki. Baka kasi magkaroon tayo ng misinterpretation, misconception about pagtanaw sa pagpaningkamot. Baka namin nga, di nang maningkamot. Nga naman, di man na gani sa malipayon nga nagkabot sa siyang kinabuhi. Nabot na niyang karir. Wag sa malipayon. Dili o eh. Depende lang na sa imong panglantaw sa kinabuhi. Ayan. Daghan man po ni succeed sa career nga nahimong mas malipayon sila sa unahan. Nga naman, makaprovide sila silang family and even the boss, Mami Laki. Kaya inato yung panglantaw sa kinabuhi. Maybe nasa'y hugot po sa panahon nga nagminyo siya. Basi kung nauna niya nga, di man pwede mag-uban mi sa kong husband niya. Igo rami maghinigugmay. Sa panahon, magtinga nga mong mga anak. Panahon nga mga ipang tuition. Bisan asa rami manghira, magpakaawo mi. and wala may kabahatag sa mga anak. That's why, gipili na ko ang career.
1: You know,
0: yun nga lang, may mga bagay na hindi dapat makompromise. And hindi dapat dumating sa mga ganong aspeto ng buhay. Gaya na lamang ng kailangan magbulag, kipiliyon ng career. Di lamang kailangan. Kanang duha, kailangan na siya. Kaya lang may angkop na panahon. So, ansan ang angkop na panahon? Kung starting ka pa lang sa kinabuhi, kung ga-build up pa lang ka sa kinabuhi, dapat lang career muna. Ngayon naman, ang career, tama man doon mong gilantaw ganina nga. Tama man doon mong gilantaw ganina nga, para man isa ang buunta. Ayan ha. So, ibig sabihin, career muna, so that later on, pag nakausad na, para man yapon. Yes, natapos na. Or even, pag nakaipon na, nakausad na, may saktong pondo para makapag-limbawa. Asa man ka makapalit o asa man ka makakuwag lansang? Ha, lansang lang na itong istoryahan na asa man ka makakuwag lansang libre?
1: Wala.
0: Lansang pa lang na.
1: Or sampo lang. Sampo.
0: Oh.
1: Basic needs.
0: Kung pagpatayo ka ng bahay, lansang plywood pa lang ha. Asa man ka makuhag plywood na libre? So, kailangan dyan na ito, kwarta. I mean, kailangan na ito, pondo. So, kailangan pag-ipunan muna. Kayo, that's why, kung nagsisimula pa lang sa buhay, especially kung na pa lang ka sa stage mong kinabuhi nga, dapat lang, career muna. Career muna. And maabot na sa punto, ito na yung panahon, Mami Lucky, na sinabi ko kanina na may angkop na panahon sa dalawang bagay na yan. Pero parehong importante yan.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos makapag-ipon, dito na tayo sa pag-aasawa. Yan. So, di naman pwedeng magbulag. Sometimes lang, nakakaroon lang ng misunderstanding, miscommunication along the way. Kasi na-feel ang usang na mas mahalaga man ang iyong trabaho kaysa sako. And should it be like that, Mami Lucky? Dili pwedeng inaanaang imong bation, unta. Nga naman, pareho man mo importante. And dapat pagani, so sa kakarelasyon, nakita ni mong busy mong partner, sometimes offer naman, anong kailangan mo? Baka kailangan mo masahe.
1: Ganahan ko, ano?
0: Pagka busy siya, limawa lang, busy sa trabaho, relax ka naman. Pero kung kaya niya yung trabaho, sige ha, diri lang ko ha. Di sa takadisturbohon. Yan ang ibig kong sabihin. And it takes maturity, Mami Lucky.
1: To understand.
0: Maturity ba? Ibig sabihin, matured ang usani mo ka-partner na kasabot sa simuhang sitwasyon. Dili kay makig-away na noong ka sa iyang karera or makig-away na noong ka sa iyang schedule. Sometimes, it takes maturity lang to understand nga. Okay, busy pa man ka, di sa takasamukon. Pero at the end of the day, you are confident. We are confident enough nga mahuman ang adlaw, magkitara man gihapon ang mag-uban.
1: Mm-hmm.
0: Mahuman ang adlaw, kitara gihapon ang magkistoryahanay. Mahuman ang adlaw, kung di nakabisi, kitara gihapon ang mag-abot. At pwede rin gihapon na ito balikan ang mga panahon, mga adlaw nga na-miss out na ito. Mga adlaw, kung asa, kontento na ito, magka-barbecue, magka-quick-quick.
1: Sa una, 5-20 pa na.
0: Pwede rin na siya balikan, Mami Lucky, nga mga panahon.
1: Yes, tama, good company.
0: Yan, pagka-establish na. So, ibig sabihin po mga kayo, parang mahalaga yan. Dili pwede nga, relationship lang una, tas wala pugay career, di man po pwede. Di po pwedeng career lang tanan. Di man pugay, kay mo man ang esensya sa kinabuhi. Ibig sabihin, kaya ito nabuhin ng kalibutan na kay isa na siya sa mga bagay na esensya ba? Kana bang meaning ba? Nagkakaroon ng meaning ang buhay ba? Ano ba? So, appeal na tanan di ha. I mean, mauna siya yung mga isa sa mga esensya sa kinabuhi nga. Dili pwedeng wala. Pareho na sila importante. Ayun. So, kung depende lang sa angkop na panahon. Limbawa, kung need mo na career, career mo na. And kailangan lang magkakaunawaan. Ayun. But since nakabuhat sa decision, Mami Lucky, na di siya mali pa yun, it all boils down to your kwan.
1: Oh, decision.
0: Decision. Imuhaman na panlantaw.
1: Whatever is your decision, it's your decision.
0: Yan. And bottom line lang, Mami Lucky, sa tanang okasyon, ang pinakamalaga, yung totoong kaligayahan. Kung maligaya ka talaga sa desisyon mo, yun lang naman ang bottom line. Walay makialam kay imuha man ang kinabuhi.
1: Correct.
0: Yun kung talagang maligaya o masaya. Yun lang naman, Mami Lucky. Pero sana, hindi magkakaroon po ng misunderstanding about sa inana nga panghitabuha kay doon naramay mo basa nga okay raman dahi sa relasyon kay at least malipayon me. I mean, really, malipayan ba yun ta tinood kung wala tay saktong kakuhaanan sa atoang finances? Kung halimbawa, magsakit na imong bata, wala saktong trabaho, dili ka malipayan na, of course. Ang akong ginamin is, kailangan lang balanse. I mean, importante na pareho ko, kailangan balanse lang. Dili po pwede nga ang imong pananaw sa kinabuhi, simple ang kanabitong selfishness ba kanang imong tanaw ba basta malipayong guwan ni
1: basta ako lang ni anak
0: dili man na pwede gud nga naman duna na magoy makompromiso sa unahan.
1: Mm-hmm.
0: Sino man pwede makompromise mga anak pag abot sa panahon.
1: Correct.
0: Wala magud nangarap mo mama wampo sila ning kamot sa una gud.
1: Ay, lahat naman gud ang gumarap
0: oh, malipayo naman gud daw sila, simple lang ang buhay. Mia, usay mo. Wala, daghan kay mi. Dusi mi kabok, pa mi ka eskwela.
1: Ako amiga sa una Captain Jack. Yan na akong amiga sa Kuabang. Mas ipili daw niya iyahang career. Kay tungod, unsa ka mo daw niyang gwapong uyab? Kung tinggutom daw, di mo daw niya makaulang.
0: Tinood! Tinood na siya. Min, ang tanang minyo, kasabot, ana. When, minyo nga nakasabot sa kinabuhi, ha? Dili mo na pwede yun nga, kwan, uyab-uyab lang sa... Kailangan yun ng career. And pwede man po mamilaki nga, halimbawa, nirisign kang trabaho because ipili ni mo ang gugma. Pwede man po na duhata magtinabangay para sa itong gugma. Ayan, career gapon to. Makabuild up gapon ka na kung mo lagi naingon ko nga katong imo bang risk o gitake nga risk ka ganina para piliyon ang imong laki, sana di ka magmahay pagabos panahon. Kadang worth it ba? Kadang worth it ba nga tama agad ang imong gibuhat gibuhat yung desisyon? Kaya sino niyo, nidesisyon ka ng ending ang lalaki pagabos panahon palahubog.
1: Na.
0: Di lang palahubog, sugarol pa, tapulan pa, na, patay ta diha. Perting mahaya na to, kay mora imo ang ipili noon. So sana nga lang, hindi ganon. Pwede naman, okay, gipili ta ka kay I believe in you. Pwede man ta nga, mag-teamwork duha, mag-sugod ta, mag-build up ta sa itong mga pangandoy, nga duha ta, nag-uban ta, malipayon ta, nga dili kailangan makompromiso ang atong panahon o oras sa isa't isa. Gidiyan ako kung trabaho kay mas malipayon kung kaubang tang duha. And I hope so na magtinabangay tang duha so that mag-build up ta guwapong future. Kay dili lang, kaya, dili lang kita nin duha. It's all about ka nang magkakaroon ta ng pamilya, balang araw magkakaroon ta ng mga kaugalingon na itong mga anak sa future so that pag maabot man gani, if that time will come, ready tang duha sa responsibility, ana. Oh, natitinigom, ana. So, nindot kayo
1: pamalandungon.
0: Yeah, nindot kayo pamalandungon if inanang dagan sa una-huna. But if not, ako'y patay ta niya, magmahay ta. Makabana niya tagtapulan, makabana tagpalahubog, sugarol pa.
1: Ayaw na ang gugma yan.
0: Ayaw naman ang gugma. So, mga nainan, balansi lang na naiduha ka panahon para ana. O, panahon sa ting karir. Karir muna, focus muna sa karir. Ayaw i-compromise ang ito ang panahon tungod lang sa gugma-gugma. Kaya mabuts panahon, basing magmahay ba? Anyway, maraming salamat po. Sana po may natutunan na naman tayo sa programang LSMC. Kami po, sa araw-araw ng programa natin, masaya po kami ni Mami Lucky at marami kaming natututunan sa bawat kwento ng buhay. Nindot kay balansyon pagkainani po mga kaibigan. Yeah, kami po, invite me sa inyo, kung doon na mo'y panahon, pag-share po mo sa inyong mga opinion. Kaya nindot mo na basahon ba nga, mubasa po mo sa inyong mga perspective.
1: Yes, or di ba kahakong naamoy mga story sa inyong kinabuhi nga ka nang gusto niyong i-share. Mana sila nga ka, pili man niya na ka-share-share akong story ka po. Kaya wala problema.
0: Oh, minakoy story day taas kay nga story mamilaki basahon na ko ni gi-share niya ni sa kwat taud na niya wala ko mabasa pa kay ako pang gisabot og may perting taas sa story mamilaki na ako pa ning
1: siguro abot ni sa programa sa gabi
0: mura og Davao to San Francisco ang katason sa story
1: apat ka oras
0: mga apat ka oras no, amo sa ning sabton og mayo so that makompress na mo yung story para mabasa lang nato within 20 minutes or 15 minutes siguro sa tong programa. Maraming salamat Nanay Flor Flores.
1: Ay, Nanay Flor.
0: Ma'am Emma Racho Salvador. Nanay Lynn Madria, maraming salamat po. Ayan, wala na din oras, dagang salamat sa sunod higayon na po sa programang Love, Sex, Marriage and Career. Ako po si Captain Jake.
1: Uga ko si Mommy Lucky.
0: Hanggang bukas po muli, kami po ay mag-iiwan sa inyo ng mali ay mali at ang tama ay tama. Ayan, ayan. Pagkamali yun, mauna kong bilin sa inyo, daghan na kayo lesson sa life. Kasagaran yun masipiat sa pagbuhat o desisyon sa kinabuhi. Kay dili yun nila iyasa lang alang pagkagisugdan ganin imog mali, wag yun kay lauman na na. Paabot ang tumoy, mali yun na. Mga dito nang sugdi sa minaayo. Muna ka, pagsugdan sa minaayo, tama ang pagbuhat sa desisyon, di baling hinahinay. Pagabot ang tumoy, sakto yun ang resulta. Ayaw pagdali sa kinabuhi nga to the point nga magbuhat ka nagdi maayo. Daghan na kay kog nakutlo, daghan na kay kog gitan-aw nga mga kinabuhis tao nga ako nang giobserbahan. Kasagaran gyud ang tao ang simula ng downfall sa usa ka tao, kana gyung iyang gub-on ang iyang kana bang sugdan sa dili binuang mga oh. So pagka inana na gani ang sugdan, wa jud kay lauman sa unahan palpak yun na siya. So mo na I hope nga makakat-on ta ni ana. Daghang salamat po og maayong adlaw sa tuang tanan. Ako po si Captain Jake again. Okay,
1: kasi Mami Lucky.
0: Ito pa ang programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
2: Asa naman to akong tinaguan diri oy? Kadto mga bayanan sa magdumsing.
3: Ala lalaki pasunog piya to ni mama.
2: Unsa? Ipasunog sa imong mama?
3: Hiningan mo si mama nga. Tagpot ka dyan kay diri sa balay.
2: Kabalo ba mo? Nag-iipon ako na para maka-apekto sa magdumsing ang kalaban. Nag-na!
4: na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ayo, Dong!
5: Oy, Nay, may adlaw.
2: Katapusan naman ron, maningil ko sa imong utang, be.
5: Ay, Nay, pasensya kayo na yan. O kabayad ka ron, kayo naggamit na ginakong kwarta.
2: Unsa! Kung ho! Kabalo ba ka? Nagamiton ako ng kwarta? Kay ipalit na kong Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Herbal Capsule. Bayari na ko ba? Kay mahutda na ako sa butika. Kabalo ka? Maura na akong pangpagana.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: ginasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

stress, this is I, sa Kapuron ka pamilya ka vibes. So welcome sa tuwang programang FMR, Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Mayong hapong tibok Davao di Oro, siyempre sa tanang mga kasikbit nga probinsya, Davao del Sur, Davao del Norte, Agusan del Sur o Agusan del Norte. Mayong hapon kaninyong tanan. O siyempre sa tanang mga kabibes, mga followers, kapamilya, solid listeners, karong takna mayong hapon kaninyong tanan. Asa man mo karong dapit nabot nini nga tuwang programa. Mag-uban-uban ta sa duha ka oras atong programa sa FMR Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Para sa inyong song request and greetings, pwede itong mag-comment o call or text itong hotline number sa 0951-220-0478. Usbon ko kapamilya ka vibe sa 0951-220-0478. Alas 3:18 kapamilya ka vibes, magpadayon niya po ng atuang programa. Humanin ng pipila ka mga pahinomdom.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Akong heart sa una murag farm. Daghan kayog animal. Karon kau na lang. Why? Hala no!
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
4: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayon po, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
5: Di na mabugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Impa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng work ganahan ko kay namang ko siya malunggay, tas maka-pansya o sugar, maka-regulate. Nalipad ko kay nahihirapalingan niya, di ba? Taka kano gulay yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainam na ni mo siya. Since naga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
5: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Fast Med Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharma.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Kamakabuhay! Andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
5: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza, at marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
10: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sasya.
12: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
13: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
12: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
13: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
12: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
14: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
15: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
16: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Tilang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Jive Fair Trade Permit Number R11-100032, Series of 2026.
17: For more info, just visit M-Core Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Alas 3:35 sa kahapunon ka pamilya ka vibes mayong hapon sa tanang mga nanghinaw nagtan-aw karon sa tuang FB Live. Mayong hapon kaning tanang ka pamilya ka vibes. Sa mga kapamilya ka vibes sa todo sa may Barangay Ugao, mayong hapon kaninyong kanan. Og siyempre mayong hapon sa tanang mga naminaw na pagya at kagangan mga naminaw karong Gregorio Uyo de la Pina. Og siyempre sa mga sawa Rachel de la Pina Patay. Og sa kong duha ka ng Chelsea si Gino Chisley Jana, mayong hapon og mayong pagpaminaw. Mayong hapon sab kang nang titang panganoron. Og siyempre kang nung undo Herona Bus Arnel Kagapi at Luyloy. Og siyempre kang ati aling Yaya og Yok-Yok. May hapon sab kang nung si Doy Ridubli og kang nang Bibi Ridubli. Og sa tanang mga kabaib sa dunia kang tatasoy ko ban siyang pamilya kang Tatay Tibong og Nanay Idna, mayong hapon og daghang kayong salamat sa pagpaminaw. Siyempre sa tuwang barangay Captain Kapitan Milagros Andan Istal, mayong hapon di akam. Og sa tanang mga barangay functionaries Boss Bobby Nistal, mayong hapon na boss. Barusab kang kagawad Marjo Nistal. Og siyempre sa tanang mga kagawad ato diya sa may barangay Ugao, mayong hapon kaning kanan. Kang kagawad Manu Sherwin Turintira. Og siyempre kang kagawad Boss Raymond Arangcon, mayong hapon na boss. Og siyempre kang ate Ason Pontevedra diya sa may Purok Tres Barangay Ugao. Og Boss Felix Pontevedra. Og may hapon sab kang Bus Dani Digal ang ato ang kagawa di sa may Purok 1 Barangay Ugao. Uban siya ang mga kasilinganan diha. Kang Bus Bubong ang ato ang presidente sa mga Sibiyo di sa may Barangay Ugao. Mayong hubo o mayong hapon. Og siyempre kang nung Alan Gulayan, maayong hapon. Pero mga lagi nagtuba ni si nung Alan Gulayan. Mayong hapon na nung uban sa mong pamilya mga kasilinganan. Dagang kayong salamat sa pagpaminaw. Og siyempre kang Bus Archie Repunte di sa may Purok 1 Barangay Ugao, mayong hapon. Og siyempre kang kabaib sa tuya kang Brad Iking, mayong pirater, mayong hapon. Sa tanang pamilya ni mo diya kang Brad Iking, mayong hapon. Og siyempre kang Brad Nilo Pigano, maayong hapon na Brad di sa may Purok 1 Barangay Ugao. Tanang mga ka-vibes na to diha, maayong hapon. Og siyempre sa itong mga kagawad diri sa may Purok 5 Barangay Ugao, kang kagawad Manoy Alex Manti og kagawad Bus Dennis Moso, maayong hapon kaninyong tanan. Alas 3:38 sa kahapunon ka pamilya ka vibes kining taknahatod grato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel GR Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, SB Member Yuwil Zamora Apsay. Mayong hapon kang pring Dudong Rikrik Urbuda de sa may Barangay Panggutusan o kang Maminda Urbuda. Og siyempre ka Ate Ruth Trimulta niyog di sa may Barangay Tamya Kompostila og kang Bibi ngayang kauban di sa iyang panimalay. Mayang hapon kay Ate Ruth Trimulta niyog sa niyog family og Rimulta family. Mayang hapon sab kang Bus Amil Hadman di sa may Purok 2 Poblasyon Kompostila. Kuya Roger Riharso at Isabing Riharso sa tanang mga staff niya diha sa Roger and Sabing Meat and Shop Barangay Gabi og sa lungsod sa Compostela, maayong hapon. Tatay Nuni Aprisa og Ate Ding, maayong hapon. Dagan kayong salamat sa pagpaminaw. Og siyempre ka Ate Dalia Opamin Panos diya sa may Barangay Canada, maayong hapon. Purok 4 Barangay Canada, maayong hapon di ate Ate Dalia Opamin Panos uban sa mga kasilinganan. Kang Angkol Yee og kang Ate Ima sa Palyida, maayong hapon. May hapon sab kang saryo ng Barangay Tubo-Tubo ang ato ang kapamilya ka vibes ya, ang solid listeners and followers nato. Maayong hapon daghan kayong sapa. Salamat sa pagpaminaw. Alas 3:40 ka pamilya ka vibes, mo balik ang inyong programa human nining pipila ka mga pahinomdom.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo, kung nagtatamit ang yung Magnum C, niya, pagkadoong ako sa iyong radyo ka, ay, nana, kadadlo ko nagtatamit sa Magnum C, bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas, okay, katang natin mga palatiyan ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C, kay naamo, naapon ni siya, niya, barapurapod.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Zack Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

4 Noibis sa kahaponon, Kapamilya Kabibes. Sa tanang mga solid followers, listeners, Kapamilya Kabibes, nga naminaw karon mayong hapon kaninyong tanan. Siyempre, mayong hapon diya sa may 404 Barangay Ugao kang Uncle Arnold Bastiliada o kang Auntie Kathleen. Siyempre, kang Sirian. Mayong hapon diya, Uncle Arnold Bastiliada, sa piling mo! Dakan kayong salamat, Uncle Arnold Bastiliada, sa pagpaminaw nini nga tuwang programa o kang Auntie Kathleen. Maayong hapon! O siyempre, sa tanang mga solid followers and listeners, Kapamilya Kabibes, na to diya sa may 404 Barangay Ugao, mayong hapon. Joseph Maluloy, o no, mayong hapon, Joseph. Asa mang kakaroon, mayong hapon. O siyempre, kang nung Peter Amungan, o kang nang Judith Amungan. O siyempre, sa to ang Purok Chairman, diya, no, sa may 404, si Ate Gina Rosales. Mayong hapon sa Rosales family. O siyempre, kang Titing Juning, Jimar Tupas, ug kang Langlang. Mayong hapon usab kang Sangay Budoy Munterdi, Ate Imaw Gadrian. Mayong hapon, dagang kayong salamat sa pagpaminaw. Siyempre, atong oras, Kapamilya Kabibes, alas 4:11, while naminaw mo sa manindot ng musika karong takna. O siyempre, Budoy Patsy, yung hapon makauban karong takna, ah. Dinhe sa to ang programang FMR Favorite Mix of Rock. See?

0: Alas 4.20 sa kahaponon ka, pamilya ka vibes. Dagan kayong salamat kaninyong tanan sa makanunayong pagpaminaw. Nining ato ang programa sa piling mo. Minaw si Uncle Arnold Bastillada diya karon. May Purok 4, Barangay daw. O siyempre si Auntie Kathleen, si Sirian, o si Marian. Maayong hapon kaninyong tanan. Kayong salamat sa pagpaminaw, Uncle Arnold Bastillada. O siyempre dire sa may Purok 5, si Auntie Dayang, no? Nga naminaw diya karon. O si Uncle Iber, no? Bastillada po, no? Nga naminaw, naglugubo ang ilahang karaoke diya karon. Nga naminaw sa tuang programa karong takna. Adagan kayong salamat. Alas 4.21 sa kahaponon ka, pamilya ka vibes. Mubalik lang gyapon ang inyong programang FMR Favorite Mix of Rock. Kumanining pipila ka mga pahinomdom.
1: That time check was brought to you by
2: 421
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog.
1: That time check was brought to you by
3: Governor Engineer Raul Mabanglog.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Rino Bisira, taga Matina, Pangi. Maayo nga ko lawas kung makaano ka inong. Diyan sa rap capsule o sa kape. Ang ako nga sakit nga sa una, wala po ka tumar na. Mayara po nga tritis. Pero nuwala. Pero huwag na magbati. Wala mo kung bati tritis. Hindi po. Maayo.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
6: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
7: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR
10: Festival. Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Kanabitong imong text nga mas taas pa sa buhok ni Rapunzel, pero iyang reply mas mubo pa sa bangs ni Dora.
3: Ay!
2: Hala no!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
2: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Ipinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako na tilawan na Magnum C. Lami yuday. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
7: Gutom ako, yoy. Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good, pizza!
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: and take a look inside.
1: A les 4:50 sa kaphaponon, kapamilya, kabimes! Kamu na kadungog, gihapon o naminaw, nagtanaw sa tuwang FB Live. Daghan kayong salamat, kapamilya, kabimes! O maing hapon sa tanong mga kabimes sa tuwa sa may barangay Syukon, kang Parts General Usol Bilyason. O siyempre kang Tuy-Tuy Underground, Marvin Ladika Kukamas. Uban siyang wife, si Cha-Cha, si Uncle Albert Acido. Mayong hapon na call. O siyempre, Uncle Florencio Villason Jr., ang atong Purok Chairman. Diya sa may Purok 9, Barangay Syukon, kang Robert Ayok Acido. Uncle Lorito Bambam Oliveros. O siyempre, kang Dundun Bibura sa Nuwilan Bimbim Pagal Store. Marvin and Cha-Cha Sari-Sari Store. May nga punusab kang Tatay Rudy o kang Nanay Buging. O siyempre sa ito ang Barangay Captain. Mayong hapon kang Kapitan Pancrasio Villason. Dagan kayong salamat kap sa pagpaminaw dinhi sa matag programa na to sa FM Radio. O siyempre sa tanang mga kabibes na to riya sa may barangay Gabi, no? Ang Kapitan Nunoy Lihano mayong hapon kap sa tanang usab nga barangay Pangsyonaris. O siyempre kang si Robin J. Repunti mayong hapon, sir. O siyempre kang Ma'am Nining, Kuya Vince, Ati Abing Nilnil o kang Bibi Tali. O siyempre mayong hapon usab kang Bustimio Mabaw riya sa may barangay Gabi. Uban sa mong pamilya, boss. O siyempre sa mga kazilinganan ni Budihang Animinaw ni nga tuwang programa mayong hapon. Mayong hapon usab kang Kuya Arnel Sinahon di sa may Purok Dos, Barangay Gabi o sa Baysak Family. Maayong hapon kang Brad Arnel Villita di sa may Sabing, Roger Sabing Meat and Shop. Maayong hapon Kuya Marlo Montesilanos o Katitilin. Mayong hapon kang pari Ricky Hidorio mayong hapon da pre. Uban sa imong pamilya ug kang Mads Marilo, daghan kayong salamat sa pagpaminaw. O siyempre aduna kitay caller karong hapon na si Kabibes Raul Masinaring. Hello? Hello? O oh, maying hapon. Oh, mayong hapon, Kabibes Raul Masinaring. O ipadangat ang imuhang pa-shoutout karong hapon na.
2: Hey, mga tala lang ko kuya. Kasi ka din, paalan sa Kapitan Samungkayo. Dat yun.
1: Kapitan Samungkayo. Wala ba ito kabalo, Kabibes Raul Masinaring. Sige lang kayo, ipangutana o niya. Sultihan ra ka na mo, ipinsa.
2: Sige ah,
1: ulit lang po. Okay, shoutout ang tanan ni mong mga suki sa gulay diha. Okay. Putol mani Kabibes Raul Masinaring ang iyahang tawagan. Walang nagpa-shoutout sa iyahang mga suki sa iyahang gulay. Og siyempre kapamilya Kabibes, wa nagitay igong oras, daghan kayong salamat kaninyong tanan mga suking tigpaminaw, mga kahigalaan suod nga higala Kabibes. Og siyempre kapamilya mga Kabibes, maayo na gyud ang mao na gyud ang katapusan sa atong rock session karong hapuna. Murag bag-o pa lang ta nagsugod sa pagpatukar sa tanang mga classic all times favorite ninyong mga musika karong hapuna sa rock hits. Apan ang oras, dili na gid nato mapugngan ka pamilya Kabibes. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, SB Member Uwel Zamora Apsay, sa FMR 96.7 FM na Buntoran, Davao di Oro, sa dagang salamat sa inyong walay kapuyang suporta ug pagpaminaw. Salamat sa tanan nga nakauban nato pinagi sa inyong radyo, sa Facebook Live ug sa FMR Philippine app. Kamo ang kusog ug inspirasyon sa among programa matag adlaw ka pamilya Kabibes. Shout out sa tanan nato mga drivers, riders, vendors, farmers, teachers, student office workers, OFW ug sa tanan ka vibes nga nagpaningkamot sa ilang tagsa-tagsa kakinabuhi alang sa ilang pamilya. Saludo kami kaninyong tanan ka pamilya, ka vibes ug sa inyuhang tagsa-tagsa ka mga determinasyon. Ang kinabuhi, kapamilya ka vibes, sa rock music, usahay kusog ang beat, usahay hinay ang melody. Apan ang importante dili ta mohunong sa pagpadayon kapamilya ka vibes. Ang matag pagsulay usa lamang kanuta sa mas nindot nga kanta sa imong kinabuhi. Busa ayaw gyud kawadi og paglaom kapamilya ka vibes. Padayon sa pagdamgo, padayon sa pagpaningkamot ug pagampo bisan unsa pa man ang imong giagian karong taknaa. Karong adlawa og sa sunod nga umaabot na mga tuig, bulan kapamilya ka vibes. Hinumdumi nga adunay mas maayo nga ugma nga naghulat kanimo. Sa ngalan sa itong mga kaubanan din sa FMR 96.7 FM na Bunturan Davao di Oro sa tuang station manager Jason Urbuda. Tulit Rosales ninong kong kumpare. Kisa Adorna Dexter Visitacion Dodge Romantico. Kininyo boss nga igalas kakahinginan kapamilya ka vibes Budoy Pats nga nagpabilin kaninyo sa kapahinomdom. Ayaw tuguti nga ang kasaba sa kalibutan mo palong sa musika sa imong kasing-kasing. Pagpadayon sa pagtuo, padayon sa pagbarog ug padayon sa rock sa imong kinabuhi. Daghang salamat kapamilya ka vibes. Og syempre FMR favorite mix of rock with Budoy Pats. FMR 96.7 na Bunturan Davao di Oro. Sige nga nyo ang mga bulyong niya. Palabi kayo pakusog kay kasing mga suko ang silingan ka pamilya ka vibes. Batia ang musika o rock hangtod sa walay hunong. God bless ka pamilya ka vibes. Amping kanunay og magkita-kita ta ug mga adlaw sa susamang oras ug istasyon. Pag-usab sa sunod nga rock session, rock on mga ka-vibes, kapamilya. Daghang salamat kaninyong tanan kapamilya ka-vibes. Og dalaygon ang Dios. Bye-bye!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
5: Ang ato ang health tips karon mahitungod unsa ka importante nga mag-ehersisyo ta o unsa ka importante mahibalo ta sa ato ang kaunon nga para dili ta dali matiguang o dali magkasakit sa chronic disease and acute diseases. Na di ay exercise nga makapataas sa imong edad o dugay ka matiguang. Usahay no, mugasot ta og tag 100,000 no, para lang magpagwapa, magpagwapo. Ang pinaka the best effective din barato mapinaga practical kaayo is ang news Start lang gyud. N stands for nutrition, E stands for exercise, W stands for water, S stands for sunlight, T stands for temperance, A stands for air, R stands for rest, and T stands for trust in God. Dili ka stressful, malinawon imong kasing-kasing, dili ka mabalak-anon. Now, ang ato isgutan karon kining N o ang E, ang nutrition o ang exercise. Importante kaayo na kumahimo 5 times a week or 6 times a week na kay dili maubos kada adlaw 30 minutos sa pag-ehersisyo. Ang mga researchers sa European Heart Journal, ilang gi-publish nga ang mga researchers sa Germany, nakita nila nga naay klase-klase nga ma-exercise nga pampataas sa imuhang kinabuhi. Dili ka dali matiguang. Ang number one, mauni siya ang endurance training. Ikaduha, kining gitawag high intensity interval training. Kining endurance training, mga pinangga, mauni siya ang kanang magdagan, running, swimming, pagbisik kleta unya kining high intensity interval training meaning kung naga-workout ka naga-exercise ka nga high intensity kaayo kinahanglan mo rest jud pug ka nga dili pug ka ma-over ang pag-ehersisyo so kinahanglan ay warm up kinahanglan ay interval nga mupahulay ka nga dili i-over fatigue ang imuhang lawas bawal pud na siya kining si chromosomes ang matag kilid ana niya naa diha si telomere mura na siya og liston sa atong sapatos nga ang tumoy sa matag liston na siya'y mura og taklob or ipit aron nga si liston dili mabungkag dili makuba. Now si telomere na siya'y katas-on nga kinahanglan dili na siya mugamay kay kung mugamay na siya si chromosome dili siya mo function og insakto nga matigulang ang ato ang selula og aside sa matigulang si selula mao siya ang mulid nga si cell mamatay. So ibig sabihin si telomere mo protection siya nga ang chromosomal DNA dili maguba. Hinumduman na to ha nga pag once nga mugamay si telomere diya magsugod ang mga indicators na dayon nga magsakit ang tao, matigulang ang tao o dali mamatay ang tao. So importante ang mag-ehersisyo kada adlaw. Ay dok, how about mag-alsa-alsa lang kog bugat dok? Okay gihapon ang mag-alsa-alsa bugat pero dili siya kaayo effective nga pampataas sa kinabuhi kung dili nimo apilan og aerobic exercise sama sa dagan, pagbaklay, high intensity nga mga exercises sa mga jumping rope, katkat kag bukid, bungtod, o dagan kag kusog, magbiking ka, musalom ka, magswimming ka, lahi gyud ingon ni ana. So dapat i-combine gyud nato ang mga pakusog sa aerobic exercise gyud. According sa pagtuon nga ang telomere usab dili siya taas kaayo sa mga nag-base lang sa ilang exercise sa weightlifting kana bitaw nagpadakog lawas unya dili man na sila mudagan o mo-exercise o kanang kusog kaayo o mo-injure nga taas kaayo nga minuto nga naman. Kaya mahadlok man sila nga mugamay ang ilang mga muscle. So, low intensity ang ilahang cardio exercise or low intensity steady state cardio ang ilahang gina-perform. In which, according sa pagtuon, dili kaayo mo taas o dili ma-maintain ang katas-on sa imuhang telomere. Kung low intensity ang imuhang mga exercise. So, ang imong exercise is endurance exercise o high intensity interval training exercise or training. Now i-combine nato sa pagkaon, no? Inumduman gyud nato para mo taas tong kinabuhi, dili ta dali matiguwang, dili ta dali magsakit sa mga chronic disease, especially sa acute diseases. Kinahanglan i-associate gyud nato sa nutrition usab ang atong exercise. Pag mainom kag Makabuhay Plus Herbal Capsule, malimpyuhan imong atay. Actually ang mulimpyo ang atong atay ramang gyud. Ang mulimpyo pod sa atong kidney, ang kidney lamang gyud pod. Once nga mainom ka sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, ang imong kidney mas maka-function kaayo, ang imong atay mas maka-function kaayo para i-drain ang mga unwanted nga mga substances.
1: Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
4: Basta healthy, happy!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa mag-baby, ay anak ka babay, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Bisman Lakamura taga Tagum City. Na nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko magikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawat dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee pitibo pod og barato.
7: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
10: Kamu ba nasayod ng Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival.
18: Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
19: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: Barkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada. Arangkada na. Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada. Hatid sa inyo. Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada. Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada. Arangkada na.
1: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilang

0: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
1: That in this province, in this part of country, we are giving example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans.
2: Arangkada! Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada! Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan.
3: September 3, 2026, Huwebes. Matapos ang ilang araw na maaliwalas na panahon, pabugso-bugso na naman ang ulan sa Metro Manila. Kaya ingat mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
4: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayon din sa lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
3: Arangkada Balita!
2: Daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway mas maluwag na ngayon kumpara nitong mga nakarang araw. SUV na nahulog sa gumuhong parte ng Agana Bridge, Tarlac City, na-recover na. Department of Health nagbabala laban sa pagtaas ulit ng mga kaso ng leptospirosis sa bansa.
5: Meron tayong dalawang tripulante na nasawi as a result of the attack. Nagkaroon ng fire sa barko at na-contain ng ating magigiting na tripulante. However, may dalawang nasawi.
2: Dalawang Pinoy seafarers patay matapos ang pag-atake sa kanilang barko sa Strait of

0: at Hollywood, ipinasilip ang Walk of Fame star ni Broadway legend Lea Salonga.
1: Mabagal pa rin ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway. Pero mas maluwag na ang sitwasyon ngayon kumpara nitong mga nakaraang araw. At live mula sa NLEX, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
2: Yes, Dina. Kanina nga ay nung nilibot natin itong kahabaan ng NLEX, ay nakita natin yung ilang mga traffic sa exit sa Balagtas, pati na rin sa Pulilan exit. Yan yung mga sinasabi ng NLEX na pwedeng puntahan o alternatibong ruta nitong NLEX. Pero nga dahil sa nangyayaring pagbigat ng daloy ng trapiko, pahirapan din makalabas doon sa mga exit na yon. At kung papunta ka nga sa area ng Norte, paniguradong sasakit pa ang ulo mo. Pero yung mga pauwi naman ng Maynila, kahit papaano ay may bahagyang pagluwag ng trapiko sa lugar na yan.
3: Sa nakalipas na araw, mala parking lot ang sitwasyon sa NLEX Southbound San Simon Interchange papuntang Maynila. May punto pa nga na nasa San Fernando exit na ang buntot ng pila ng mga sasakyan. Pero ngayong araw, makakahinga ng maluwag ang mga pauwi ng Maynila dahil ang mabigat na traffic bawas na. Sa drone shot na ito ng NLEX, kita ang mas mabilis na andar ng mga sasakyan patungong San Simon Interchange. May tubig pa ang lane 3 pero mas magaan ang trapiko. Ang mga alternatibong daan gaya sa MacArthur Highway sa labas ng Pampanga at Bulacan, may mga baha pa rin pero mas mababa na ito kumpara noong mga nakarang araw. Kaya payo pa rin ng NLEX na daanan ang isa pang alternatibong ruta. Kung galing SCTEX, pasukin ang Central Luzon Link Expressway, labas ng Gabanatuan sa Nueva Ecija at diretso sa Marlica Highway at Plaridel Bypass patungo sa Balagtas Toll Plaza para makabalik ng Maynila. Sa mga may balak naman na umakyat ng norte, sakit pa rin sa ulo ang pagbiyahe. Hebigat pa rin kasi ang traffic sa northbound kapag papalapit na sa Tulaok Bridge. Halos isang linya lang kasi ang nadadaanan ng mga sasakyan pagdating sa ilalim ng tulay. Kaya nagsisiksikan ang lahat ng klase ng sasakyan. 4 na kilometro din ang inaabot ito kaninang umaga. Kung ikukumpara kahapon, mas mababa naman ang tubig ngayong araw sa northbound. Simula pa noong nakarang araw, puspusan na rin ang pumping operation sa lugar para maalis ang tubig sa expressway. Kabi-kabila ang mga nakalatag na pumping machine sa gilid kung saan hinihigop nito ang tubig sa mismong kalsada. May mga nakalagay na rin na plastic barrier kasama ang mga sandbag para hindi na makapasok ang tubig. Nauna nang sinabi ng NLEX Corporation na dapat nang iangat ang kalsada sa lugar.
4: Nakikita ko lang po is, yun nga po kailangan din po talaga na dahil hindi po enough yung taas at plano naman po talaga na 1 meter yung itataas. Ngayon po na itaas yung bridge.
3: Pero sabi ng Pampanga LGU, konkretong plano ang kailangan sa matagal na problema sa bahagi ng NLEX San Simon, Pampanga. Inihinga naman ang paliwanag ng Toll Regulatory Board ang NLEX Corporation dahil sa perwisyong idinulot ng pagbaha sa expressway. Epektibo na rin ang toll rebate sa mga Class 1 vehicle na dumadaan sa Pulilan Toll Plaza hanggang sa San Fernando.
2: Dina, kanina ay nag-inspection rin si DPWH Secretary Vince Dizon sa lugar kung saan sinabi nga niya na magdadagdag pa ng mga pumping doon sa lugar na yung pumping machine para naman mas mabilis pang mahigop itong mga tubig na nandoon sa area na yon. At sabi nga niya, inutos na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat mapabilis itong aksyon para itong perwisyong nangyayari sa mga motorista dito sa NLEX sa San Dimas sa Pampanga ay matapos na. Dina.
1: Okay, JM, yan bang lugar na yan yung kung saan nagkaroon ng napakahabang traffic ano sa NLEX? Palagi bang ganyan kapag ganitong malakas ang ulan o medyo unprecedented ngayon lang nangyari yung ganito kabigat na traffic at ganyang kataas na baha at bakit daw ganun?
2: Yes, Dina. Actually, nangyari na rin yan noong na mga nakaraang taon kung saan nagkakaroon nga ng baha. Nagkaroon lang talaga ng pagtaas ngayong taon na to ng tubig dahil nga sa malakas na ulan. Pero noong 2023, nangyari na rin yan kung saan halos isang linggo nga hindi madaanan itong NLEX dahil nga sa tubig baha na nangyari, na pagtaas ng tubig baha dun sa area na yon. At ang ginawa nga ng NLEX dyan at ng DPWH ay inangat yan ng kaunti, mga 0.7 meters ata itong lugar na yon sa may San Simon Interchange pati doon sa may Tulaok Bridge para kahit papano ay hindi umakyat yung tubig doon sa expressway. Pero ngayon nga, nangyari ulit yan at kinukonsidera ulit ng NLEX na iangat ulit ito. Pero sabi ng Pampanga LGU, ay malabo mangyari yan dahil panibagong angat din ang gagawin nila doon sa Tulaok Bridge na medyo mahirap gawin sa mga oras na ito. At sinasabi nga ng Pampanga LGU na dapat nga ay konkretong plano at master plan ang kailangan para masolusyonan itong problemang pagbaha doon sa lugar na yan. Ninya.
1: Oo nga, kumbaga, hindi naman pwedeng ganito na lang palagi, ano? Hindi na tayo natuto. Pero sige, maraming salamat sa mga updates mo araw-araw at mag-ingat kayo dyan, ha? JM Pineda.
0: Na-recolder na ang SUV na nahulog sa gumuhong parte ng Agana Bridge, Tarlac City sa kasagsagan ng habagat. Ayon sa Tarlac Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, walang nakitang katawan ng iba pang nawawalang pasahero sa loob ng sasakyan. Na-discovery ang SUV wala pang 2 kilometro mula sa Agana Bridge matapos humupa ang tubig sa ilog. Ayon sa ulat, nakita ng isang residenteng nangingisda sa lugar ang isa sa mga gulong ng sasakyan na luwabas sa tubig. 2 nawawalang sakay pa ng SUV ang patuloy na hinahanap.
1: Ipatutupad na ang flood master plan na natengga ng ilang dekada para matugunan ang malawakang pagbaha sa bansa. At yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
5: We're only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
6: Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon nang matanong patungkol sa master plan ng pamahalaan pagdating sa flood control. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na dahil sa tagal ng panahon, bago ito maipatupad ay kinakailangan itong pag-aralan muli. Aniya, maaaring hindi natugma ang master plan noon sa kasalukuyang sitwasyon ng panahon dulot ng climate change.
7: Ang pinapatungkulan po dito ng Pangulo ay nakita po ng mga eksperto rin na may mga master plans na noon na dahil sa hindi na isagawa, nagkakaroon ito ngayon ng epekto sa pagbabaha.
6: Sinabi ni Yusek Castro na kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang Department of Public Works and Highways para sa Aquino-Singson Master Plan na dinevelop sa panahon ni dating Pangulong Binigno Noynoy Aquino III.
7: Mayroon nababanggit si Secretary Vince Tison patungkol dun sa Aquino-Singson master plan. At yan po ay ang isa sa mga maaaring pag-aralan. At kasama na rin po yung binanggit ni Secretary Vince Tison patungkol sa flood control major plans para o master plans para sa major river basins. So yan po ay pagsasamasamahin at titignan at kailangan na po rin i-update.
6: Matatanda ang sinabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na walang natanggap ang kanilang ahensya na multi-billion master plan project ng Aquino Admin noong siya pa ang kalihima.
7: Hindi nga po ito na ipaabot noon dahil from Secretary Babe Singson na ipaabot daw di umano sa panahon ni dating Pangulo Duterte. At nung ako mismo ang nagtanong kay Secretary Bunuan noon ay wala po siyang nahawakang master plan.
6: Samantala, handa naman ang palasyo na isapubliko ang National Master Plan ng gobyerno. Naniniwala din ang Malacanang na kailangan magkaroon ng political will sa pagpapatupad nito at hindi na dapat maantala pa. Patuloy ang hakbang ng pamahalaan pagdating sa pagresolba sa epekto ng climate change sa pamamagitan ng pagpapatupad ng polisiya sa pangunguna ng Climate Change Commission at DENR. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Laking pasasalamat ang mga evacuees sa Lubao, Pampanga para sa tulong na ibinigay ng pamahalaan. Ito'y sa harap ng pinsalang dulot ng pagbaha doon. Yan ang umarangkadang balita ni Gracie Rutao.
8: Personal na nagtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lubao, Pampanga nitong Miyerkules, Setyembre 2 upang inspeksyonin ang napinsalang Santo Tomas Dam at kumustahin ang mga residenteng na apektuhan ng malawakang pagbaha. Kasama ng Pangulo sina Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, iba pang cabinet members at ilang lokal na opisyal ng lalawigan. Nagdulo ng pinsala sa dam ang rumaragasang tubig mula sa kabundukan ng Zambales na may dalang mga puno, putik at debris na bumara sa daluyan ng tubig at nakaapekto sa mga kalapit na komunidad. Sa kanyang pagbisita, tiniyak ng Pangulo ang agarang rehabilitasyon ng dam at pagbibigay ng pabahay sa mga residenteng naapektuhan ng insidente. Matapos inspeksyon nilang dam, nagtungo rin ang Pangulo sa Barangay Santa Catalina Evacuation Center kung saan nasa 201 na pamilya ang pansamantalang nanunuluyan dahil sa baha. Ayon sa evacuee na si Lorelai Rivera, malaking ginhawa para sa mga pamilya ang pagkakaroon ng maayos na evacuation center kung saan ligtas sa mga bata at may natatanggap ding tulong ang mga naiwan sa kanilang mga tahanan.
9: Buti na lang sa awa ng Panginoon, nandiyan po si BBM, nagkaroon ng evacuation center, si Gov, si Vice Gov po, para po ibigay sa sinabi ko sa kapitan na lahat po ng pwede i-evacuate dito sa Lubao, dadalhin po dito sa Lubao, Bamboha.
8: Dagdag pa niya, nakatulong din ang mga ayuda upang may magamit ang mga pamilya habang hindi pa makabalik sa kanilang tahanan. Sa pagbisita ng Pangulo, namahagi rin ng food packs at tig 10,000 pesos financial assistance sa bawat apektadong pamilya. Bukod dito, nauna nang nakatanggap ang mga evacuee ng toiletries, kitchen kits at sleeping kits mula sa DSWD bilang bahagi ng patuloy na relief assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Patay ang dalawang Pinoy seafarer matapos ang pag-atake sa kanilang barko sa Strait of Hormuz. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
10: Lunes ng gabi nang atakihin ang isang Saudi-flagged crude oil tanker, sakay ang 16 na Pilipinong mandaragat sa Strait of Hormuz. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, tinamaan ang barko ng unidentified projectiles habang tumatawid. Dahil dito, sumiklab ang sunog sa barko.
11: Meron tayong dalawang tripulante na nasawi as a result of the attack. Nagkaroon ng fire sa barko at na-contain ng ating magigiting na tripulante, however, may dalawang nasawi.
10: Isa sa mga nasawi ay ang 28 taong gulang na si Rodrigo o Rod Favis. Ayon sa Facebook post ng kapatid ni Favis, huli silang nag-usap noong Sabado. Di niya inakalang ito na pala ang huli nilang pag-uusap. Sa isang Facebook Live, kinumpirma ng isa pang kapatid ni Favis na pinuntahan sila ni Secretary Kakdak sa kanilang tahanan.
12: We are worried. Like, how long does it usually take para sila makapag-generate ng incident report? And we don't know yet the whereabouts of my brother. And nakakabahala lang.
10: Ayon sa DMW, nailikas na sa Oman ang mga nakaligtas pati ang mga nasawi.
11: Sinasaayos ang pagpapauwi ng 16 kasama na doon yung dalawa nating kababayang nasawi. Ngayon, ayon sa pinag-utos ng ating mahal na Pangulo, ay agarang bigyan ng aksyon yung pagpapauwi.
10: Hindi patukoy kung sino ang umatake sa barko, kaya tuloy-tuloy ang investigasyon ng DMW, katuwang ang DFA at DND. Simula Pebrero, nasa 31 barko na ang inatake sa Strait of Hormuz, lula na mahigit 400 seafarers. Tatlo sa mga Pinoy ang nasawi, habang isa ang nawawala pa rin. Napauwi naman ang mahigit 200 sa mga apektado.
11: Patuloy tayong naka-red alert. The Strait of Hormuz continues to be a war-like zone, high-risk zone. Kaya't ating pinabubulaan na ating mga ship owners na huwag magpadaan ng mga barko ng mga tripulante natin.
10: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nakikiramay ang palasyo sa pagkamatay ng dalawang seafarer matapos ang pag-atake sa Strait of Hormuz. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na magpapaabot ang pamalaan ng tulong sa mga seafarer at kanilang pamilya. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng benepisyo, compensation, insurance proceedings para sa mga nasawing marino. Bukod dito, sinabi ni Castro na hindi papabayaan ng pamahalaan ang kanilang mga naulilang pamilya.
1: Kritikal ang asawa ng isang MILF commander sa Maguindanao del Sur matapos tambangan ang sinasakyan niyang multi-cab. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
13: Pamundos ka nato kadinang kalaking.
14: Malubha ang kalagayan ng isang babae matapos tambangan ang sinasakyan nito ng mga armadong lalaki sa Sitio Pulutan, Barangay Linantangan, Sheriff Saidona Mustafa Maguindanao del Sur nitong Agosto 27. Kinilala ang biktima na si Nalia Datunor na asawa ng Battalion Commander ng MILF 128 Base Command na si Commander Malibuting. Ayon sa investigasyon, pasado alas 7 ng gabi nang binabaybay ng sinasakyang multicab ng biktima ang kahabang baan ng nabanggit na kalsada na papunta sana sa Mama Sapano nang bigla na lang itong pinaulanan ng bala. Agad naman siyang naisugod sa paggamutan. Itinuro na nasa likod ng pananambang ang Battalion Commander ng 180th Base Command na si Commander Kagi Adam Gani. Kaya makalipas ang isang araw, naghiganti ang asawa ni Datunor at muling nagkaroon ng putukan sa parehong barangay.
15: So parang retaliation ng nangyari ng yung shooting incident involving Libunting. So after that incident nung August 29, mas settled din yun ng CCCH at kung ano man yung agreement nila. Hindi lang nai-report na, pero most probably nagkaroon na sila ng agreement doon. Paano nila ayusin yung personal grudge nila.
14: Hindi lang ang dalawang kampo ang may hiduaan sa Mindanao, kaya madalas pumapasok ang Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o CCCH na kinabibilangan ng mga representatives mula sa Government Security Force at MILF upang pumagitna at maiwasan na lumala ang tensyon na posibleng makaapekto sa mga sibilyan. Nangyari ang pamamaril sa kabila ng ipinapatupad na ganban ng COMELEC para sa gaganaping BARM parliamentary elections. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nasamsam ng mga otoridad ang higit 160 milyong pisong halaga ng kurs sa isang foreign vessel sa Subic Free Port. Ayon sa Port of Subic, higit sa 98 kilograms ang nakumpiska ng pinagsamang puwersa ng Bureau of Customs, PIDEA, PCG at DOJ. Base sa natanggap na impormasyon, may kargang kontrabando ang vessel kaya ito ininspeksyon. Naging positibo ang resulta ng operasyon matapos makumpiska ang milyong-milyong pisong halaga ng ilegal na droga.
1: Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Pilandok ayon sa PAGASA. Huli itong namataan mahigit 1,000 kilometro ng extreme northern Luzon. Patuloy nakikilos ang bagyo pa northwestward papuntang southern Japan. Pero magdadala pa rin ng malakas na hangin ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Minomonitor naman ang isa pang low pressure area sa labas ng park.
0: Kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez nanindigan na walang ebidensya na mauugnay sa kanya sa flood control scam.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
0: Arangkada Balita.

0: Tumataas na kaso ng leptospirosis sa bansa. Yan ang umaarangkadang balita ni Justine Ignacio.
1: Sunod-sunod na malalakas na pag-ulan na nagdulot ng mga pagbaha ang naranasan sa Metro Manila nitong nakalipas na linggo at buwan. Dahil dito, muli na namang dumami ang mga nagkakasakit dahil sa baha. Isa na nga riyan ang leptospirosis. Nitong Huwebes, September 3, tinalakay sa pagpupulong ng MMDA at mga lokal na pamahalaan ang mga hakbang kung paano ito malalabanan.
2: Meron po kasi tayong MMC ordinance na ipinasabi before na naglalayon na pagbawalan yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung recreational po na pagluusong sa baha.
1: Batid naman ng ahensya na may mga ilang residente ang walang choice kundi ang lumusong sa baha. Kaya naman ang Department of Health at mga lokal na pamahalaan may mga alituntunin na inilatag para rito. Kabilang na riyan ang pamamahagi ng prophylaxis, isang gamot na pangontra sa leptospirosis.
3: Kung lulusong, una muna dapat meron protective, personal protective gears tayo. Kung kaya naman ang bota, okay, kasi depende nga kung gaano kataas.
1: Sa datos ng Department of Health, pumalo na sa 6,253 ang kaso ng leptospirosis sa buong bansa as of August 29, 2026. 378 naman ang binawian ng buhay dahil sa naturang sakit. Ayon kay Undersecretary for Health, Dr. Gloria Balboa, mataas ang kaso ng leptospirosis at dengue ngayon.
3: So, nakahanda naman ang ating mga hospitals, no? Kagaya ng ngayon, panahon, meron tayong tinatawag na leptospirosis fast lane, okay? Meron na rin silang dengue fast lane ngayon para masegregate na kaagad isa pa lang na hindi sila makikihalo doon sa mga, yung sa regular patient flow.
1: Kanina ipinresenta rin ng mga LGUs ang kanilang mga best practices laban sa naturang sakit na ayon naman kay MMDA Chairman Romando Artes, pupwedeng i-adapt ng iba pang LGU. Ako si Justine Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
4: Nagbabala ang Department of Health laban sa panibagong pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis sa bansa bunsod ng habagat. Ayon sa DOH, naitala ang 77% na pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis mula August 2 hanggang 29. Dahil dito, mahigpit nilang binabantayan ngayon ang kapansin-pansin at nakababahalang paglobo ng mga kaso. Dagdag pa ng ahensya, hindi bababa sa 6,000 at 200 kaso ng leptospirosis ang naitala sa buong bansa mula Enero hanggang sa katapusan ng Agosto ngayong taon. Mula sa nasabing record, nasa higit 300 na ang namatay dahil sa leptospirosis. Nanindigan ang kampo ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na walang ebidensyang nagpapatunay ng pagkakasangkot ng dating House Speaker sa anomalya sa flood control. Sa panayam sa DZMM Radio Patrol sa East 30, sinabi ni Attorney Ade Fajardo, tagapagsalita ni Romualdez, na hinihintay din nila ang desisyon ng ombudsman. Kaugnay ito sa petisyon ng mag-inhibit si Ombudsman Boying Remulla dahil sa mga binibitiwang nitong pahayag laban sa mambabatas. Naghayag sila ng pangamba na masasayang lang ang panahon ng korte kung ipipilit na sampahan ng reklamo si Romualdez pagkatapos ay madidismiss lang dahil sa kawalan ng ebidensya. Sa issue kay dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, sinabi ni Fajardo na kahit walang maiuugnay sa mambabatas ay baka kung ano-ano lang ang biglang idikit sa dating speaker.
5: We are confident po of the lack of evidence, no, na talaga mag-uugnay kay former speaker. Siyempre, lang nakakatakot lang o nakakapangamba lang after na magkaroon ng yun na nga, yung quid pro quo na tinatawag natin dahil mag-state witness na, baka kung ano-ano na ang sabihin, di ba? Siyempre, ang taong gipit ay kahit sa patalim kumakapit.
0: Lusot na sa Senate Finance Subcommittee ang mahigit 7 bilyong pisong 2027 budget para sa Office of the Ombudsman. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad.
6: Mula sa inihaing 12.8 billion pesos na budget request ng Office of the Ombudsman, itinakda lamang ng Department of Budget and Management o DBM sa 7.2 billion pesos ang panukalang pondo nito para sa susunod na taon. Bagay na sinuportahan naman ng Senate Finance Subcommittee na pinangunahan ni Senator J.V. Ejercito. Kabilang dito ang confidential funds para sa mga imbestigasyon at ang 168 million pesos na pondo para sa pagbuo ng Ombudsman Marshal Service. Sa usapin naman ng maanomalyang flood control projects, sinabi ng Ombudsman na may 35 kaso na ang nakabinbin sa korte, habang 166 naman ang kasalukuyang nasa preliminary investigation at 107 ang sumasailalim sa lifestyle check. Sa gitna ng pagpupulong, binanggit naman ni Ombudsman Remulla ang tila mabigat na problema sa judiciary system ng bansa. Isa na rito anya ang tila paulit-ulit na pagbaliktad ng Court of Appeals sa mga desisyon ng Ombudsman, lalo na sa mga kaso ng dismissal.
7: It's one of the dilemmas that we face with the judiciary, Your Honor. I'm sorry to say, but as a lawyer, it's not really common for lawyers to complain about the courts. But sometimes we just have to raise that issue already because it can be the biggest elephant in the room within our justice system. It's something that has to be dealt with face to face by our people and by the legislators, by all of us. It's the biggest elephant in the room for this country. The judiciary has to be examined closely by everybody in government, and they themselves should go on a soul searching so that we can be a better country.
6: Nang tanungin naman si Remulla patungkol sa posibleng pag-upo bilang Chief Justice.
7: I'm not applying by all of us.
6: Nakatakda namang talakayin sa plenaryo ang naturang budget para sa tuluyang pagpapasa nito. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Samantala, tumangging maghain ng plea si Senator Jinggoy Estrada para sa 573 million pesos plunder at graft cases na kinakaharap niya kaugnay ng flood control scandal. Dahil dito, ang Sandigan Bayan 5th Division ang naghain ng not guilty plea para kay Estrada. Hiniling naman ng abogado ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa korte na mag-issue ng release order para kay Bunuan. Kasunod dito ng pagpayag ng korte sa motion ng prosecution na alisin si Bunuan bilang co-accused ni Estrada sa kasong plunder at graft.
0: Pag-usapan natin ang mga ganap sa politika nitong mga nakaraang araw kasama ang political analyst at isa sa mga host ng 4 Alas, walang iba kundi si Secretary Ronald Llamas. Magandang gabi po, Sir Ronald, and welcome back sa Arangkada Balita.
8: Gandang gabi, Ninya. Pasensya na, nasa labas ako eh.
0: Maulan ba, Sek?
8: Oo.
0: O yun na nga
8: bigla,
0: eh.
8: Biglaan yung invitasyon.
0: Ganun ba?
8: Yes.
0: Hindi ah, parang last week ko pa naisip po ah. Anyway, Sek, dito muna tayo sa tanong ko tungkol sa tinatawag na plausible deniability na sinasabing ginagawa raw ng Duterte camp. Yung sinasadyang walang paper trail o direct link para pwedeng sabihin ng boss na wala akong alam. Ano po ang inyong masasabi dyan?
8: Hindi uubra yun eh. Dahil siya yung head of office sa DepEd at saka sa OBP. So hindi pwedeng walang nakakaalam nung more than 600 million na confidential at saka intelligence fund. No, hindi pwede yun eh. No, at ang problema ng akusado ay naipaliwanag ng kanyang mismo mga tao. Si Acosta, si Antonio, si Poa mismo, na sa kanya nang galing ang desisyon na ibigay ito kila Colonel Achica. So yun, well-established na yun mismo ng mga tao niya. Ngayon, kahit walang paper trail, ang linaw-linaw kasi ng rules ng Poa. Una, dapat meron kang liquidation. Ikalawa, walang reimbursement na bago dumating yung pera. Katlo, bawal ibigayan sa isang Colonel na chika. Dahil hindi naman siya banded eh. Hindi naman siya bahagi ng opisina. So, ang daming bawal nilang nilabag. So, at the minimum, ay liable sila. Hindi pwede dyan yung plausible deniability, yung walang pinirmahan. No? Eh, ano yun? Usok na nawala. yung more than 600 million. Kaya yari sila dyan, paisan mo tignan. Lalo na yung testimonya ng dalawang military officials last Tuesday. Kasi sinabi nila, sila ay kinamit para dito sa liquidation report. So, nawala naman silang nakuha. Pero kasama sila sa report ng Office of the Vice President. Medyo kahit na yung defense, hindi na nakapag-intervene doon eh, di ba?
9: Opo.
8: O, kaya hindi ko alam paano nila lulusutan yan. At panghuli, Nina, hindi ito yung usual court of law. Ang habol lang dito ay hindi ito yung kinakailangan na beyond reasonable doubt na ebidensya, yung hinihingi itong mga defense. Ang kailangan dito ay whether she is fit to remain in office. Diba? Yun yung usapin dito sa impeachment. Yung mga senator judges nga, hindi sila mga tunay na abogado o judges, sila ay mga politicians. So iba yung hinihingi rito level of evidence. At considering yung level of evidence na lumabas na, eh dapat talaga conviction yung harapin ni Vice President Sara.
9: Okay. Ngayon, puntahan naman natin yung latest witness, ano? Yung inabangan ng lahat, yung si Attorney Michael Poa. Sa tingin niyo po ba effective yung pagpapakita niya bilang isang hostile witness? At nakakatulong ba sa Vice Presidente yung pagsabi niyang wala siyang alam sa pera o lumalabas lang na nag-uunahan silang maghugas ng kamay?
8: Wala. Una, ilalaglag niya mismo yung mga tao niya. No? Kasi sinabi niyang wala siyang alam sa pera. Paano ka mawawala ng pera? Eh, every step of the way, may mga pinipirmahan ka. Diba? Oh, hindi naman magic wand yan eh. Kalawa, itong mga tao niya, eh umamin eh, na inutusan sila. Inutusan sila dito sa pag-withdraw, pag-transfer, at pag-disperse ng daang-daang bilyon. Ikatlo, di pwede yung mga argument ni Poa. Lalimbawa, nung tinanong siya ni Senator Risa Ontiveros, tingin niyo ba merong mga anomaly, liable ba ang head of office dito sa mga nangyari, dito sa pag-disburse ng pondo? Anong sabi ni Poa? Panyan, lawyer-client confidentiality. No? Ibig sabihin, hindi niya pwedeng sagutin. Bakit? Dahil huling-huli sila. So, yan yung problema eh. Hindi na usapin ito ng ebidensya eh. Lalo na, wala pa yung main article of impeachment, yung unexplained wealth. Oh, pampalang ito. Oh, itong grave threats at saka confidential fund. Hindi na nga nila itutuloy yung bribery.
9: Ayun na nga po. Yung balita sila na gusto nilang i-drop yung charge na bribery.
8: Yes.
9: Ano po ang inyong reaction dyan? Kasi parang ang gusto raw nila eh mas mapabilis na at matapos na raw agad ang impeachment trial.
8: Yes. Kahit naman yung impeachment ni Chief Justice Corona, nagbawas na. Dahil yung isang invisible court yan is the court of public opinion. Mag-i-impact yan doon sa mga senator judges. Dahil na political process din ito eh, hindi lang legal process. Diba? Kaya, nawawala yung attention ng mga tao, una dahil mahaba yung mga session, ikalawa, nabobore to death na yung mga tao, lalo na sa mga objections ng defense.
9: Opo.
8: So gusto nila, bilisan na yan.
9: Ayun na nga,
8: para ma-sustain.
9: Daming objections nga kahapon, no, si Attorney Sheila. Meron pang yung tinawag ng prosecutor na quote-unquote abogadong walang alam, si Attorney Michael Poa. At ipina-strike out ito ng Senate. Sa tingin nyo ba, ano ba to? Pansariling away lang ba ng mga abogado yun o kitang-kita na yung matinding tensyon sa loob ng korte?
8: Well, sabi nga ni Attorney Poa, sige, tagalugin ko na lang. No? Nag-object pa rin. No? Nag-object pa rin si Attorney Sison. Mukhang kumokota sila sa objection. Baka sakali, kung mas maraming objection, mas malaki yung kanilang tawag ba dyan? Hindi ko naman sasabihin na bayad. Mas marami yung papuri pag maraming objection. Oh? mula sa akusado. Baka kasi mabato ng laptop yung iba dyan eh. No? Kung hindi dadamihan yung objection eh.
9: Opo. At sa punto pong ito ng impeachment trial, may last question na ano po sa tingin nyo ang mangyayari? Totoong ebidensya at facts ba ang pagbabatayan ng mga senator judges? O sa huli ay numeruhan at politika pa rin ang magdedesisyon kung magagawa nila ng paraan matapos ito, matapos ang taon na ito? Ayan, patitutuloy
8: yes
9: ako.
8: Hindi no.
9: Sa tagal eh, opo.
8: Yes and no, Nina. Halimbawa, yung grade threats, nagtaka nga ako, tumagal ng 3 linggo eh. Eh lahat naman tayo napanood yun. Itong confidential fund, 32 days ang nakaalat yan eh. Tingin ko maiksi lang yan dahil alam na rin natin yan eh. Sa, di ba? Sa Quadcom, sa Justice Committee, napag-usapan na yan eh. Di ba? Kaya hindi na dapat yan patagalin. At itong parating na grade na Juan, unexplained wealth, yan yung medyo kulang dahil hindi naman natin alam officially, ano yung laman ng mga bank accounts ni Sara at saan lang galing? Pogo lords ba yan? Drug lords ba yan? Yun yung lalabas dyan sa panghuli na article of impeachment. So, yes, may impact itong ebidensya, pero marami sa ebidensya alam na natin dati pa.
9: Okay.
8: Ang mahalaga dyan, yung impact ng ebidensya, hindi sa senator judges. At dahil yung political calculation ng mga senator judges sa kanilang pagpapasya to convict or not to convict ay hindi naman basically yung ebidensya eh. Yung court of public opinion, paano sila hahatulan?
9: Okay.
8: At ikalawa, yung quid pro quo, yung carrot and stick, whoever pag-o-offer sa kanila noon. Of course, wala namang aamin dyan. So, yes, mahalaga ang ebidensya, pero baka in the scheme of things, yun yung least important. Ang mas important is the court of public opinion at saka yung usapin ng carrot and stick, no? Halimbawa, mayroong mga nakakulong na possibly nagsasend na ng feelers. May mga nasa labas ng bansa na possibly nagsasend na ng feelers. Mayroong mga baka makulong na nagsasend na rin ng feelers. Ebidensya ba ang kanilang batayan? Of course not.
9: At baka ayun na nga, sabi nga nila imposible yung 16 na votes ano, pero dahil sa mga pangyayari nga po eh tingnan po natin ano. At saka yung
8: mukhang
9: isa pa,
8: yun, mukhang doable na yon. Ninya.
9: Nagkakaroon na.
8: If I can have a fearless forecast, mukhang doable na yung 2/3.
9: All right. Okay. Sige po, and sana po yung interest ng taong bayan ay manatili dahil kung wala, walang court of public opinion. Kung wala naman silang opinion, hindi ho ba, Secretary Yamas?
8: Yes. Kaya niya, mahalaga yung ganito mga programa dahil lalo na ginawa yung Rule 18 na medyo binusala na yung mga involved dito sa impeachment. Eh baka lalo mawala yung interest ng tao.
9: Ayun nga po. Eh di bali po, next week uli ha, Sec. Maraming salamat, Secretary Ronald Llamas.
8: Salamat din.
9: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
10: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang gyud sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala gyud. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina.

0: This is FM.
1: Balikan natin ang issue ng pagdami ng kaso ng leptospirosis. Kasama natin ang Director 4 ng Health Emergency Management Bureau ng Department of Health, si Dr. Bernadette Velasco. Magandang gabi po, Doc, at welcome po sa Arangkada Balita.
2: Magandang gabi po, Sir Jack, at sa lahat po na nakikinig.
1: Yes, Doc, ito bang leptospirosis tuwing rainy season lang, katulad ito ng mga dengue, ganyan, ito ba yung nagpipik siya sa mga ganitong panahon?
2: Yeah, correct po, no? Kadalasan na nakikita natin na nagkakaroon po ng increase ng cases ng leptospirosis tuwing nagkakaroon po ng pagbabaha dahil po sa malakas na pag-ulan. Although hindi lang po dahil sa pagbabaha po, no? All throughout the year, may nakikita po tayong mga cases po ng leptospirosis.
1: Mm-hmm.
2: But again po, nakikita po natin yung increase, sudden increase ng cases during the time na meron pong pagbabaha.
1: Oh, and ito nga, Doc, kung makikita mo yun sa video, yung mga lumalangoy dyan, ang entry point po ba neto ay mga open wound or pwede yung mga paglalangoy ng ganyan ay pumasok sa mga bibig mo, sa ilong, or sa butas ng tenga?
2: So, kadalasan po na, when we explain po ang leptospirosis, kung paano po natin siya nakukuha, ito po ay dahil po na tayo po ay lumusong sa baha.
1: Mm-hmm.
2: So, pwede po yan na may sugat, maliit man o malaki. Pwede rin po kasi siyang pumasok sa mga mucous membrane natin, sa mata, sa tenga, sa ilong.
1: Mm-hmm.
2: So, makainom din po tayo. So, pwede rin po tayo magkaroon ng leptospirosis because of yung mga ganong instances.
1: So, itong mga nakikita natin, yung mga naglalaro sa baha, mga bata na nagda-dive, lumalangoy, ay very prone sila sa leptospirosis.
2: Definitely po, no? Kaya talagang tayo po sa kagawaran ng kalusugan,
1: mm-hmm,
2: talagang maiting po ang ating pagpapaalala po sa ating publiko na dapat po hindi tayo lumulusong sa baha kung hindi po talaga kinakailangan.
1: Mm-hmm.
2: At kung meron tayo mga protective gear, like for example, yung mga boots po natin,
1: mm-hmm,
2: dapat po tayo ay nagsusuot, lalo na po yung mga may sugat po sa paa.
1: Okay, and doctor, ganito yung... Yung mga symptoms nito, ano ba ito? Baka kasi kala ng mga ibang lumusong dyan ay trangkaso lang yung pala may kaso na ng leptospirosis. Ano yung symptoms niya at gano'ng katagal bago mag-manifest ito?
2: Apo, meron po tayong tinatawag na incubation period. Mm-hmm. So, meron tayo from 5 days hanggang 14 days and sometimes nag-extend po tayo hanggang isang buong buwan po, hanggang 30 days.
1: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin po, dito po nag-build up yung bacteria sa loob po ng katawan natin. So anytime,
1: mm-hmm,
2: from the time of exposure hanggang 5 to 30 days po,
1: mm-hmm,
2: pwede po mag-develop yung sakit.
1: Mm-hmm.
2: So initially po, linalagnat, kasakit ang kasukasuan. So parang flu-like, no, na parang trangkaso. And then eventually, proceed po, minsan yung pag-ihi po nila na naaapektuhan and even yung lungs po nila, yung baga po, nagkakaroon na rin po ng komplikasyon.
1: Oh.
2: So maganda po na tayo ay, if tayo po ay na-expose sa baha, lumusong sa baha, mas maganda pong magpakonsulta po tayo kagad,
1: mm-hmm,
2: para ma-assess po tayo, mabigyan ng prophylaxis.
1: Mm-hmm.
2: At kung may nararamdaman po, mas magandang magpatingin as early as possible para maagapan po natin at hindi po tayo mapunta doon sa mga komplikasyon po ng leptospirosis.
1: Okay, sige. Nako, maraming salamat po, Dr. Velasco. Magandang gabi po.
2: Magandang gabi po.
3: Humihirit sa Kongreso ang Department of Transportation na magkaroon ng dagdag pondo para sa kanilang mga proyekto sa 2027. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
4: Accomplishment. And let me assure you, your honors.
5: Umabot sa 300 billion pesos ang panukalang budget ng Department of Transportation para sa 2027. Mahigit doble ito kumpara sa 2026 General Appropriations Act. Pero mula sa 179 infrastructure projects na isinumite ng DOTR, 30 lamang dito ang nakakuha ng pondo sa National Expenditure Program.
6: Ang total proposal po namin for our projects in 2027 is 624 billion, but we were only given 237 billion.
5: Kabilang sa mga hindi nabigyan ng pondo ang EDSA Busway Service, pati na rin ang Fuel Subsidy Program para sa 2027. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, ang kakulangan ng pondo ay bunsod ng limitadong fiscal space ng ahensya o ang kanilang kakayanan na dagdagan pa ang paggastos.
7: Napakarami po sa ating mga kababayan ang umaasa sa public transport para makapasok sa trabaho at makauwi sa kanilang mga tahanan. I hope that Congress through this committee will not take this budget cut lightly and act to firmly restore the EDSA carousel budget.
8: So I manifest now, Mr. Chairman, my full support to the increase of the budget. Let's give them 30 billion more because there's so many projects to be undertaken.
5: Bukod sa pagsuporta sa Philippine Coast Guard, paglalaanan din ng dagdag pondo ang project study para sa Mindanao Railway System at magiging source ng local counterpart funding para sa foreign assisted projects.
3: 232 billion pesos ang inilaan ng DOTR para sa kanilang foreign assisted projects. Pero na-question sa House Budget Hearing ang paulit-ulit na malaking pagbawas sa mga proyektong ito.
5: Ayon sa DOTR, ang kakulangan sa programmed appropriations para sa mga foreign assisted projects ay maaaring magdulot ng pag-antala sa implementasyon at mas malaking financing charges.
4: Kasi kapag tinanggalan nyo kami sa GOP, wala na kaming pambayad sa right of way, wala na kaming pambayad sa VAT at sa lahat, nasususpend po yung trabaho, lumulobo yung gastusin, tumatagal ang proyekto.
5: Ako si Mario Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
1: Bumaba ang ratings ng Senado sa harap ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa second quarter ng 2026. Patuloy naman ang pagtaas ng ratings ng Kamara ayon sa pinakahuling Okta Research Survey. Ayon sa Okta, kapwa bumaba ang public trust at satisfaction ratings ng Senado. Ang 44% trust rating sa first quarter ay naging 41% sa second quarter. Tumaas kasi ang distrust mula 24% paakyat sa 27%. Bumaba rin ang satisfaction rating ng Senado mula 42% pababa sa 38% at tumaas ang dissatisfaction mula 27% sa 32%. Pero sa House of Representatives, tumaas ang trust rating mula 38% mula sa 36%. Bumaba rin ang distrust mula 33% sa 28%. Ang satisfaction rating naman ng Kamara ay tumaas mula 35% paakyat sa 37%, habang ang dissatisfaction ay bumaba mula 35% sa 32%.
3: Tututukan ng administrasyon ang pagtugon sa patuloy na paghina ng piso kontra dolyar. Yan ang umarangkadang balita ni Lester Aler.
9: The recent weakening of the peso was brought about by broad U.S. dollar strength and rising global prices of oil.
10: Ayon kay Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ganito ang naging pahayag sa Office of the Executive Secretary matapos na umabot ang dolyar sa 62 pesos and 565 centavos at may tuturing na panibagong historic low ng piso. Sinabi ni Jose Castro na ito ang mga nakaapekto sa paghina ng foreign exchange ng bansa. Dahil dito, inaasahan ng OES na aksyonan ng Bangko Sentral ng Pilipinas para mabawasan exchange rate volatility.
9: We expect the BSP to act decisively based on available data and intervene when necessary to reduce exchange rate volatility.
10: Sinabi rin ng OES na mahigpit na ipatutupad ng administrasyon ng fiscal discipline at mabisang paggamit ng pondo ng bayan. Aniya, ito ang nakikitang solusyon ng pamahalaan na gastusin ang pondo sa tamang proyekto.
9: This means reviewing spending proposals carefully and prioritizing programs that have high economic and social returns.
10: Patuloy naman ang pagsisikap ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng paghina ng piso sa ating mga kababayan gaya ng uplift programa.
9: So, nakaagapay pa rin po ang gobyerno, nandiyan pa rin po yung sasabi nating 20 pesos na bigas para sa ating mas nangangailangan. Nandiyan pa rin po yung umiiral natin ng zero balance billing para sa DOH hospitals at sa mga pili na LGU hospitals. Nandiyan din po yung mga libre na toll fee sa mga buses at sa mga nagde-deliver ng mga agricultural products.
10: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa economic team kaugnay ng issue. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Ipinasilip na ng Hollywood ang Walk of Fame star ng Pinay Theater at Disney legend na si Lea Salonga. Sa Instagram, inanunsyo ng Hollywood Walk of Fame na magaganap ang ceremony sa September 4 ng umaga, oras sa Amerika, sa Hollywood Boulevard. Si Salonga ang kauna-unahang Pilipino na makakatanggap ng Hollywood Walk of Fame. Nag-perform si Salonga sa 20th anniversary concert ng Hong Kong Disneyland kamakailan. Naging boses siya ng dalawang makasaysayang Disney characters gaya nina Princess Jasmine at Mulan.
1: Posibleng maging number 2 highest paid female athlete si Pinoy tennis pride Alex Ayala ayon sa Forbes. Nakakuha na si Ayala ng higit 5 milyong dolyar sa off-court earnings sa pamamagitan ng mga sponsorships at agreements, hindi kasama ang taxes at fees. Ayon sa Head of Client Representation ng WME Sports, malaki ang posibilidad na pumangalawa ang 21-year-old tennis star sa highest paid female athlete sa 2027, kasunod ni world number 4 Coco Gauff. Sinusubukan ngayon ni Ayala na makuha ang titulo sa US Open sa pag-abante niya sa ikalawang round.
3: Good luck at naabangan ng mga
11: ISP.
3: Wow, no? At hindi mo kailang nasa top 10. Kakaiba-ibang phenomenon.
11: Oo, ganun talaga.
3: Alex Ayala. At very proud talaga tayo sa kanya. Whatever happens, ha? Pero itong susunod
11: grabe yung following, kaya nga ginagamit siya ng mga social media sites.
3: Yes.
11: Dahil alam nila yung mga Pinoy, grabe,

Okay, kumusta? Kumusta mga Edlo? Sab ka natong tanan, mahigala na sab kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. Og kinini sa inyong higalas, Kuya Arn, mahiguban ka ninyo sabay na sa paghatag pagtagad sa laing tampo sa usa ka babae nga si Rosemary nga taga Zamboanga del Norte. Tod no, pipila na ka mga taga Zamboanga, part sa Zamboanga del Norte ang nahimo na tong sinder, no, sa atong programa. Daghan kayong salamat sa tanan taga Zamboanga. Kumusta sa pang taga Zamboanga del Malungga and Santon? Napabaw mo ni Ana. Nagpabilin pa mo sa pagpangapi ni Ana, no? O manghinaot ko nga imintin lang yun ninyo, padayon mo sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malungga and Santon. Kaya aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. O dayon kung mamintin yun ninyo mga higala, labi na katong mga bago pa nga naginahinay sa pagpangapi sa atong Coffee Corn Gold with Malungga and Santon, ay mo katingala nga mudaghan na inyong ihi. O nagitawag siya ang cleansing effect mahigala sa higayon nga mamintin na ni muna, matingala ka nga daghan na kag inihian.

sa kantidad lang nga 4 pesos, no? 4 pesos may galat kay ngano, tagtunga lang sa kutsara ang inyong timplahon. Mao na siya nga 4 pesos lang ang kantidad ni ana. Makasave yung ka mahigala. Unya say gayon nga mosulay mo ni ana sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, ikumpleto gyud ang pangalan sa pagsulti sa taga Parmasya. Ingon lang ninyo nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ato na gituyo kay namanggoy mga coffee corn sa mga Parmasya. Jamasin malipat ang mga taga Parmasya inyong gusto katuleng atong Coffee Corn Gold. Ikumpleto gyud Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Matunol nila ang katong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon nga pouch nga may pagka silver dinay tatak 200 grams. Kay naman po tayo gagmay nga 110 grams. Mao nang pinakadako na to 200 grams. Makita ninyo may picture sa mais, Malunggay Mangustin ug tasa nga nay timpla nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, no? Makita ninyo ang tatak dito nga rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free og pure organic. Pure organic mahigala, wala siya chemicals nga sagol. Pwede kayo mangapi ang mga naay gipangbati sa lawas bisan pag mga high blood, diabetes, pwede kay niana. O pwede kisab ka na sa bata mo na para sa tibuok pamilya. Gawas sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, pwede sab ninyo sulayan ang atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Kung nakita yung Coffee Corn Gold, napod kita yung Coffee Corn Purple. Gitawag ni siya Plus It Herbs, no? Sa walo niya ka mga sangkap nga nadiha, mo na gitawag siya Plus It Herbs. Pero Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon yapon siya. Ang Coffee Corn Purple dunay daghang mga benepisyo kay ang purple corn na ilan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure, usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin og ashitaba mahigala. Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas kada adlaw. Ug dahil usab Malunggay na si Malunggay mahigala gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Napod siya guyabano mahigala na makatabang sa digestive health ug makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure ug adunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Nasab siya ampalaya o barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, o makatabang sa digestive health. Napagit siya dugang asagol nga spirulina mga higala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napagit siya chia seeds, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic. Matabangan nga manormal ang blood pressure sa mga hypertensive. Matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o mahimong regular ang pagbawas, no, sa matag-adlaw o maangko nimong hinanok sa pagkatulog sa matang gabi mahigala, no, sa taas-taas na nga oras. Kada adlaw Coffee Corn Purple testingin ninyo gyud, no? Pero ayaw ninyo himo og sili mahigala nga pag pugas sili mo halang may adayon. Ang atong mga kape mahigala gikan sa atong Coffee Corn Purple, Coffee Corn Gold, mudagan pa ning duha ka adlaw, tulo ka adlaw, basta maintain ninyo sa pagpangapi mahigala. Pero kung gusto niyo epekto dayon, pero lahi ang epekto nini. Diatay usa ka Turbo Max Coffee. Lahi ang epekto ani kay enerhiya ang ithatag diha kanimo. Energy mga higala sa tibuok adlaw maangko nimo na. Pero kung first time kanini mo inom, tunga lang sa sachet ang imong imnon, ha. Kini atong Turbo Max Coffee do na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Ug napod siya black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina og muscle function. Dugang pagin mahigala na siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength og energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports og usab exercise, recovery og stress management. Ug napod siya reginseng makalikay sa stress og makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Matong gingon ako nga makahatag siya og energy sa tibuok adlaw. Ang reginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Napagit siya dugang sagol mahigala nga Panax ginseng o horny goat weed pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress.

0: Pero usa mo pagana sa imong mood ug sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya da, mga papa, mga daddy, mga madam, mga ma'am, no, sulay ninyo atong Turbo Max Coffee. Okay, dili malikayan mahigala sa matag adlaw kita nagnaningkamot sa pagtrabaho, may mga singot nga daghan kayo manggawa sa atong laos, labi na construction, mag-uuma, o ana, bisan pag naka sa opisina. Dili malikayan nga manakit atong kalawasan, maglabad atong ulo. No, kinahanglan ta og haplas nga makatabang sa tuwa, makaproteksyon para tuloy-tuloy sa matag adlaw atong trabaho. Dili ta magka-absent tungod lang sa panuhot, pamaol mahigala, no? Kana atong Orion Herbal Liniment Oil, ubay-ubay na nga mga higala na to nga natabangan ni ini. No, lindot ka na siya. Kung gusto ka magpamassage, adto ka sa mga masahista, magdala ka na ng Orion mo ipagamit nimo. Nindot kayo na sa mga panuhot, labi na yung mga bata, mga bikil sa ilang lawas, kanang mapiang ang mga bata. Pagdala mong Orion, may pa haplas sa manghihilot ngayong adtuan. O pwede po ni sa mga katul-katul sa palit ni atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala. Mga allergies, no? Mga buni, mga pangagod, o labi na usab sa kanyang gitawag na to nga almoranas, nga mitukar imong almoranas tungod kay nakakaon ka og bawal. Taplakiro na gapas, pero butang isang Orion ang gapas. Una ni mo butangan ang imong lubot sa gapas nga nay Orion. Mga bukol mahigala, taplakiro na gapas nga binutangan niya pong Orion. Imintin, og ayaw yun, pasagdi na imong bukol. Labi na kung hingaon tag mga karnib sa kung sa itong makaon, muna ampay sa bukol. Maglala na siya, magdako na siya mahigala, huwag diyan na magka-problema din kita. Makatabang atong Orion, at taplakan mo siya gapas nga binutangan o Orion. Huwag kini po mga matagtiki mahigala, na kayo matagtiki diha. Pwede kayo atong Orion ni Ana. Butangan mo gapas gyapon o Orion, na itaplak dito sa imong matagtiki. Then sa mga balakubak, huwag kaspa sa ulo, huwag kuto, huwag lusa, huwag kunyaman sa mga bata nga taga-sugbuhok, bisan pag mga teenager. Aplasira na ang buhok nila, lukpahan to malukop, putsa din sa usaka oras ng silupin. Matanggal na ang mga kuto pag human sa usaka oras, kuha ang silupin, matanggal na ginahinay ng mga kuto o glusa o kuyamad. Yan na itong Orion mahigala. Dagan siyang ikatabang sa external lang apart. O labaw sa tanan, protektado sa tanga dili kita, maduulan sa lamok dinggi, kay delikadong lamok dinggi. Kung sa higayon nga makapanghaplas ka ni Ana, automatic na nga protektado ka sa lamok mahigala nga dili mo duol sa imo. Bisan pag mga langaw, mga insikto. Mga buntis ha, mag-atiman mo paghaplas sa atong Orion mga buntis. Oh, ayaw mo kabala ka kaya wala ka na yung chemicals o dili halang. Pwede kayo ka na sa mga bata. Mo nagingon ako, pwede sa tibuok pamilya kaya walay halang. Pwede sa bata o sa mga buntis. Kaya dili na siya madoubt yung baby nga nasa inyong tiyan o sa bakan. O dili po madoubt yung panit mahigala. O na itong Orion Herbal Liniment Oil, puno sa herbal, no? O lapon kita i-coming atong Supremo Herbal Oil, kini atong Supremo Herbal Oil mahigala, 25 na din ni katuig usab nga nasulayan na sa mga tao. Pero karon nawala siya, amaw na itong ipaningkamutan nga may balik para masulayan sab ninyo. Pero bisan pag dili pa ninyo ni mapalit sa mga pharmacy, ako lang una ipahibalo sa inyo kung unsay naasa iya ha. Sige lang, maabot lang higayon nga mapalit rin ninyo na sa inyong mga pharmacy di sa inyong mga lugar. Kini atong Supremo Herbal Oil doon na kiniipiktibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak ug kaspa tungod sa asunting kay aduna kini antifungal properties ug matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas ug sagol niini. Matabangan usab ang mga panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil ug malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luyang nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghablas, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran ug batio na nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok dinggi niini kung makapanghablas ka tungod sa samuyaw. Sa atong Orion tungod sa citronella, mo na dili ganahan mo dulo ang mga insekto, labi na ang mga lamok dinggi. Diri sa atong Supremo Herbal Oil, samuyaw ang sagol ni ini, dili mo dulo ang mga lamok. Busa, kung panghaplas lang ang kikinahanglan ninyo, Supremo Herbal Oil ang masaligan usab. Sa higayon nga makapalit na mo ni ini. Okay, mahigal, standby lang una, no? Sa uban pa na itong mga produkto. Ato rakining, share on niya sa inyo, ha? Ato lang sa sugdan sa paghatag o kinabuhi ang maong kaagi nga gi-share kanato sa usa ka babae nga si Rosemary nga taga Zamboanga del Norte. Asa ka ni si Zamboanga, ano, maulaw man ito mga sinder. Oy, sige lang. Basta lang ko nung makashare daw sila. O dayon, mao na ilang probinsya. Probinsya rin yung panghatag nila nga address. Isap takapugos, basing dili na ino nila. Idayon, mahigala og share ilang kaagi. Wala tay tagag kinabuhi. Okay. Ato lang sugdan aniyang kaagi ni mo, Rosemary.
1: Doctor Love!
0: Mga higala, ang mga ginikanan ang nagsakripisyo para sa kaayuhan sa ilang mga anak. Isa kini nga obligasyon nga dapat nato barugan. Nga kana, pag-abot sa saktong panahon, nga sila na mismo ibalik ang pag-atiman o paghatag o gugma ngadto sa ilang mga ginikanan. Ikaw higala, nakabalos ka na ba sa pagsakripisyo sa imong ginikanan? Mokining kaagi sa atong sinder na si Rosemary nga lumulupyo sa Zamboanga del Norte. Pero sa dili pa ihatag sa nato ang usa ka awit nga haom ni ini.

0: Melbert?
1: Oh, may kinakabot ka na.
0: Oh, Melbert, saan ka ng bagay mong dala?
1: Naka-desisyon na gyud ko.
0: Tan pa unsa nga desisyon?
1: Nga magpalayo na sa imo ha.
0: Melbert, biyaan ko ni mo. Uban sa ato anak.
1: Ikaw na ibahala ni Rosemary.
0: Unsa ako ibahala ni Rosemary?
1: Ikaw na ibahala. Ipaampon ba ni mo? O ibaligya? Wala na ko ganahi sa atong panaguban. Muraog, wala'y paingnan sa tanan.
0: Biyaan ko di mo nga mag-inusaras pagkatiman ni Rosemary.
1: Giingnan ta ka nga pwede naman ipa-adapt ng bata.
0: Kaluhin ni Rosemary, duha pa siya katuig. Imo na siyang talikdad.
1: Ikaw na'y bahala sa iya. Uspon ako wala'y pulos atong panaguban. Murag wala ko'y nakita nga maayo nga paingnan sa atong panaguban. Nakasabot ka. May siguro nga magpalayo na lang ko. Magbulag na.
0: Melbert, maluoy ka. Ayaw magbiyain ni Rosemary. Maluoy ka sa mata. Bisan sa mata na lang.
1: Ikaw na'y bahala sa mata. Di na ko magpakialam, anak, kung asa ni mo na ihatag para di ka maglisod. Ipaampon ba ni mo na? Uy, baligya. Para na kay kwarta. Di na ko mangayo, di na ko manggilabot.
0: Ikaw ang amahan niya tapos inganaon ni mo ang bata?
1: Ikapoy na ko.
0: Ikapoy na ka sa obligasyon. Sa imong anak.
1: Pwede ba? Di na kasi drama din, ha?
0: Ayaw migyay, Milbert. Ayaw, maluhoy ka.
1: Ako ang mahimong makaluluoy. Kumintin ko din rin magig-uban sa inyo, ha? Mintras na pa ko'y panahon na paminaw, mupalayo na ako kaninyo. Ikaw na'y bahala sa bata.
0: Hindi na ako kaya ipampon siya. Maluhoy ko. Hindi na ako makaya nga ako siyang ibaligya.
1: Di bahala ka. Ikaw mag-antos niya, na. Kaya ako, nakadesisyon na yun ko, dilin o dilin na yun ko mo, sugot nga magpadayon pa kita nga mag-uban. Uban ni Rosemary nga itong anak.
0: Grabe ni mo. Karoon pa ko kamati ko sa kamahan nga. Kaya na ni mo talikda na nga itong anak.
1: Pwede ba din ako balik-balik ko na akong sulti? Diyan na ka mo.
0: Melbert! Melbert!
1: Diyan na ka mo. Bahala na ka sa bata. Ikaw na yung bahala ni anak. Huwag ayon akong pangitaa, ha? Uwas ako paingon. Wa na kay labot sa kawa. Wa na po ko'y labot sa imo. Ikaw na'y bahala niya ng bata.
0: Melbert, maluoy ka. Melbert, Melbert.
1: Diyan na mo.
0: Melbert! Ma? Rosemary, anak. Asa man to si Papa? Ibiyalatan niya, anak. Di na siya mabalik sa ato.

0: Wala pala ikaw ang tulog.
1: Pa?
0: Katulog na anak. Nagpaawot pa ko pa sinong mupauli pa si Papa Nemo. Katulog na rin tukaw.
1: Di ko katulog, ma. Wala ka.
0: Sinaw ba ng taga?
1: Dilin na tumupalik si Papa.
0: Ingon siya, dilin na daw. Binubasin mo ako sa payang una-una. Wilbert, maluhi ka, malikin doon kami magunsa ako sa atong anak.

Rosemary, anak. Ma, dira ra ka day, ha? Kaya wala ko day mangita kung makwarta na ko day. Para natin magamit. Uban ko, ma. Dira lang ka, anak, para dili ka mahago sa ilakaw-lakaw. Ablira ka ng purtahan, ha? Di ka magkuan-kuan dira posporo, ha? Oo, ma. Dili ka magdula-dula o ka ng musika. Kaya ikaw rin rabatin eh, pero abli ng portahan. Kung simba ko, anak, kung ay sunog-sunog, magawas din ka tiri, ha? Oo, ma. Silang dalira ko, mangita rin paagi ng mga kwarta ko, ha? Dira ka. Kaya wala natin makaon ka ng paniod to na to.

0: Rosemary, asa man si mama ni mo?
1: Laka si mama.
0: Asa man paingon?
1: Ambot, ngita na to siya kulta.
0: Sige, ako apason. Kahit balok kong nagkinahanglan taon tong kwarta kay nagkita mi, masin makatabang na ko siya sa pagpangita o kwarta o katrabahoan.
1: Oh, kabaluti asa to.
0: Ah, sige, Rosemary, diara ka. Di ka mag-anto sa highway, ha?
1: Oo, ate.

Rosa, nangitain taong kong kwarta. Dito ko sa inyo ni Agi ko, dito sa inyo ha. May kandiyara ka din nakit anak ko. Di nagstambay sa ko kayo nangita ko pang warta lagi. Kapoy ko sigla ko lakaw. Dali uban diri sa ko ah. Saman mo sukol kag laba. O, bisan unsa nga ni. Dali, tauban ta ta. Ah, sige na. Kung gusto niyo manglaba. Kanila kong amiga nang. Ah, sige. Melba, suman, masukol ka. Oh, sige na, bahala na. Salamat kay Rosa, ha. Kaniday, oh. Muna yung mga labuhon nun. Ah, sige na, ako rin bahala ni Ana nang. Ah, dali na diri, solo diri kay. Libre man tapaniod to. Nang, pwede ba nang, bisan di pa kumauman nang muli lang sa ako sa balik, kaya ako'y anak dito. Kaya ba sinong dito sa kapaniod to? Di rin ako maniod to. Diliin taon to kataon akong anak. Wala na nagbantay sa imong anak. Duha pa taon to katuig ka pinang. O niya, wala nagbantay sa iya ha. Asa mo na imong bana. Wala na nang nagbulag mi. Nala, kuhaan na lang to imong anak. Tapos, di rin na lang to papaniod to ha. O samtang manglaba ka. Sige nang kuhaon ako nang, nala, magpaabot ra ko.

Anak, tanong palitag 2 kilo nga bugas para natin magamit-gamit. Palit na lang sa taong dilata nga masudan nato. Alam mo, imo kamot mao. Dekali samad ma. O lagi anak, sige lang, agwantahon na nato. Kaya mao na magini atong panginabuhin.

Sige, anak ha. Diri na sad ka. Kay mula ka na po si mama. Naikanon daan niya. Magpuan na lang ka sa lamisa. Napoy paksiw niya. Nga gagmayang isda. Basta di ka mo agi sa highway ha niya. Simba ko tanon ni mo nga nagkagubot mga to kay sunog. Abliman ang pultahan. Mugawas din ka. Palayo ka sa sunog ha. Oo, ma. Sige, anak. Sige na.

0: wala lang yun ibali, anak. Naka-elementary na yun ka.
1: Ah, ama. Ma, ako balon, ma.
0: Ah, di ako, oh, imong balon. Ah. Ayaw pagkwaro mga junk foods, ha? Kanang mga puto lang, kauno ni mo.
1: Ah, ama. Ma, walang nagit si papa mo balik, ma?
0: Wala na, anak. Ay, napagdumdum si mong amahan. Basin na doon na nakatulaing pamilya. Kaya ngon pa niya, wala daw paingnan sa among panag-uban-uguban ka. Mga nang iyatang gibiyaan. Ambot kung asa siya paingon.
1: Wala di kabalo, ma, kung asa siya.
0: Wala ko kay balo, anak. Sige lang. Pasag din siya maningkamot ko, anak. Maningkamot ko para sa imo, ha?
1: Ah,

0: naon sa nang notebook mo?
1: Ako ning mga pinunit bitaw anak. Nakita na ko ba nga na yung mga notebook ba kipang labay ba? Motong akong gipang dala na agyod. Mga nawa pa masulat ti anak ba? Na akong gipang laksi. Unya, ako din gipilit-pilitan para mabuod. Ubay-ubay anak ang natipon ako nga walay sulat nga notebook. Og dayon, akong gipilit para mabuo. Og na kay magamit nga notebook. Oh, ama. Adyara, oh. Tulo ni kaklase. Ikaw rin magbuot, anak. Math ba? English ba? Oh, Pilipino. Pili ano ni mo ng tulo ka notebook. Sige lang, kay mangita pa ko ka ng mga notebook pito nga ka ng mga gipang junk na. Gipang labay. Basi na pa'y walay mga sulat nga mga page kay bali, anak.
0: Ama, ako na ning kwan kay para na ako gamiton sa school na ako, ma.
1: Ah, sige, anak. Mangita pa ko kining mga notebook nga mga nilabay. Kaya akong panglaksyon, tipono na ako para mahimo ni mong notebook.
0: Oo, ma. Sige, ma. Ito na ko, ma. Nanakoy notebook. Tulok ka, buok.

Okay. Ma? Ma'am, sanay mong ubo, ma. Wala kini, anak. Normal na kini. Sa kahago lang siguro sa pagsiglaban ako. Nya sige pog panuri og mga absolong sana lang isoroy nga makaangkat ko. Ako nga plasa ni mo likod, mabi. Unsa na siya? Ah, sige na anak, mahago ra ka. Ay, nahaplas siya akong likod, mahago ra ka. Sige na, amin na, mabi. Ako nga plasa ni mo likod, ma. Para mawala imo ubo. Ah, sige, sige. Ah. Mukulob ko, anak, ha. Alam, mainit lagi ka, ma. Ah, hilanat ra na, anak. Tungod na sa kakapoy sa kong laos, pero mawala ra ka na, anak. Sige, haplas siya akong likod. Sige na. Oo, ma.

sa mga sa imong unlan mao na dugo ba? Na dugo. Mato ko ni Auntie Rosa ma. Muhin na ako siya nga. Nasakit ka na dugo si Moonland. Anak, hindi na kita maghasulog tao. Puros kita naglisod. Kasi Auntie Rosa po ni mo, naglisod po. Sige lang, good ma.

kakaim na kini. Ay, Rosa, nahasol na yun ka. Ay, sige lang. Pero dilita mong kwan aning herbal-herbal lang. Kinalang ginunta ma-admit ka. Pero may nalang nani herbal nga makakalma sa imong ubo ni mo. Sige na, imna ka na. Salamat kay Rosa nga. Pastilan, nahasol na yun ka. Ay,

Ah, ma'am. Humana kog laba, ma'am. Ah, sige, ah. Ha, nawata kini. Ituod na ako'y ipadala nga sud-ani mo para bugas na lang imong kinanglanon. Ay, salamat ani, ma'am, ha. O, oh, day sud-ano. Inita lang ka na. Salin mang guna sa birthday kagabi, eh. Moto nga, padalaan ta ka. May nalang na masud-an sa imong anak, huwag ikaw. Salamat kaya ni, ma'am. Ah, sige, Mabel. Balik ra ka diri sunod adlaw, basi na napoy labhonon. O, oh, ma'am, sige, salamat kayo. Ayaw kumpiyansa na ni imong obo. Ah, sige na, makapauli ka na. Salamat, salamat, ma'am.

kastilan. Nag-high school na gid in town imong anak. Nga ikaw rin nagmatuto ni anak. Mahalagi, Rosa. Pero agi-agi sa pagsakit. Di ka magkumpiyansa kay dugay na naman na imong ubo sa'yo. Mawala. Sa'yo, musugmat. Musugmat lang ni basta masubrahan ko sa kahago. Pero wala ang tayong mahimo. Kaya kong pangandoy na makatapos ko si Rosemary pag-eskwila. Pastilan. Kaloy po ni taon sa bata. Ay. Gusto ko daw niya nga mag-doktor daw siya. Mag-doktor. Ay nga pangandoy. Di basta-basta. Maulagi pero sige lang. Basta kayo makapadayan lang sa pag-eskwila. Ako lang po yun-uyunan ni taon ng bata, ana. Nala, ikaw na yung bahala ni ana. Milba. Mapamin ako, ma. Ah, kaloy ang kasad Ginoo, Rosemary. Ay, dali, ragod. Di ako'y napalit sa imo, hanga. Sinina, basing ganahan ka og pantalo ni mo. Nagpalit kag pantalo na ako, ma? Oo, ibalo ko nga nakay kaibog sa uban ni mo mga classmate. Labi na kumakita kag mga bago nga panuutan nila. Ibalo ko mabati kag kaibog. Sige lang, Gunma. Huwag man tayo kapalit, di. Magantos na lang kukuni akong luma na nga mga sinina. Maigo pa man sa ko, ah. Ay, ayaw, anak. Hinahinayan ko ikaw sa pagpamalit. Makana imong ubo, ma. Kapag yun mawala, no, say, mawala. Pero nanapod mo balik na, pod. Ah, sige lang, anak. Makaya pa na ako. Ah, dira. Dira imong sinina, ganahan gigaan, eh. Oh, nindot kayo, ma. Salamat kayo. Oh, sige lang, ma. Makauman kong eskwila. Ikaw na po akong ati manon. Asag din na anak ay napagunaon ni ana. Ay kabala ka ba? Ako maning kamot ko. Nga dili mo ikamahay. Bisan wala ko'y ama niya. May timbang diha sa imo ang pag-suporta sa akong pagtuon. Kumusta na ka si papa, ma? Siguro na na si pamilya. Wata ka balo. Dali matong haplasin mong likod. Nga kaning mga down-down yatag ni Auntie Rosa. May atong haubon. Nga kanako si mong likod. Para mawala-wala ng panuhot ni mo, ma. Bala, sige.

ba? Bisa ko may school lang, mura mag... Grabe na kinay mong ubo mo ba? Murugwa na ginang mawala. Pila na kaadlaw. Tapos kinukugilantan ka ba? Magpatabang sa tanihan di Rosa, mawati lang masangpit. At tulong si Auntie Rosa, anak. Anak Rosemary, ayaw na paghasula si Auntie Rosa ni mo. Sige lang, ma. Alis ka natin masangpit. Makatabang sa tubis ang gamay lang.

0: Rosa.
1: Ay, Melba't niya ka na.
0: Oh, kumusta si Melba?
1: Anaasa yung kwarto. Natiman na siya sa doktor. Ang amo na lang mga resita o publikasyon din sa ospital.
0: Silang, kaya ako rin bahala sa ospital. Huwag patanaw ko sa mga resita. Huwag ako na lang ihatag ang kwarto din sa kanin mo, ha? Huwag kunta ka lang ko kung napay kinanglanan.
1: Ay, salamat kay Milbert. Kaya naglibog inin taon yun kami kung asa kami ikabayan o ikapalit sa mga giresita sa doktor.
0: Oh, dawata kining kwarta. Huwag ako ni bahala sa billing din sa ospital, ha? Asa man akong anak si Rosemary.
1: Tuan is ko ilan sa...
0: Oh, sige.
1: Salamat kay Milbert sa imong kaluoy.
0: Uga, pwede ba? Nga ka ng urasap makabii. Dili na ka magtawag sa ako kay madisturbo akong pamilya. Pwede ka mo tawag mga alas 12 sa buntag, alas 10, bisan alas 12, kay wala ko na sa balay. Pero gabi gani, ayaw pagtawag. Kay wala may balo ang akong pamilya ni ini.
1: Ah, sige, Milbert. Buntag na ako magtawagan sa imo, ha?

Ay, anak. Ma. Tay, bala ko nga nag-anay pa kong amahan. Oo, anak. Salamat na lasad ko mga natabangan ta niya. Kaya wala kita ilaing paingan. May gani miliho kinong maayos si Auntie Rosa. Mato daw ni Auntie Rosa nga nana daw tulo ka mga anak si Papa. Ug dayon, maayon daw iyang kahimtang. Maoingon ni Rosa, diri ka na ako. Malipay ko nga mahiubos kay Papa. Nasamtang hayahay siya. Ikaw ang anak sa kalisod. Sakit na ka na, anak. Kay pangandoy sa imong Papa nga makaginhawa. Makaangkon siya. Ug maayo nga kahimtang. Kinakita niya nga wala diri sa ako. Kanindot sa tulo niya ka mga anak, ma. Samtang ako. Sige lang anak, paningkamot lang. Paningkamot lang anak.

mga salamat nagkatapos na yung sa kong pag-eskwela. Karoon ma akong himona po ang pagpag-apply trabaho. Ay, anak, para na kanakani mo ay na para sa ko ah. Kasi para sa ko, arama. Kinsa man ni magbuhi sa imo, di ba ako? Ikaw ang nag-antos ako ah. Karoon maning kamot ko, manarbaho ko. Para sa atong duha. Salamat sa Ginoo nga nakasurvive kita ma. Bisan sa atong kalisod. Ikaw nakasurvive ka sa pagsuporta sa ko ang pag-eskwela. Sa imong pag-antos, suluyo sa imong mga gibati, sa imong lawas. Pero kanunin ako kayampo nga unta taga, andiyo kagmayong panglawas ma. Sige lang anak nga nag-antos ko. Mga pagsulera kinis ako ah. Kung asa taman akong pagtuo sa Ginoo. Kay kanunay sab ko hangyo kaniya. Nga bisan ana ako igibati pero makalahot ay gapon ko nga makasuporta sa imong pagtuon. Mao gani ma, parehas kita magpasalamat kaniya.

Bigay mong duster. Ang paborito ng mga color. Ay, pastilan, anak. Swildo na na ini mo di ay. Oo, ma. Pirmino ginawang swildo. Nagunawan ako nga palitan yung kanakong paborito ni mga duster. Di ba maingon yung mga magluto-luto ka, magmaruya-maruya ka, nanatek pang kapital ma. Kanya magpahimo, tagpayag-payag diya sa gawas. Ngayon mong kadisplihan nga pag-agi sa mga namasahiro ng mga tricycle, diya mo kaon sa imuang kuan. Oh, anak, mora ka ni akong pangandoy para samtang nagtrabaho ka na po ko'y kalingawan. Alas, sige ma,

Ay, ana. Wala yung kumagtungay mo kung ipapuyo nining balaya. Pangandoy na ako ni Ma. Bisanto nag-abang rata ni Ine. Pero na ako'y plano nga magkaugalingon ta. Ang ako lang. Nga, ang pangandoy na ako nga ipapuyo ko. Ikaw nga, ang matamakan ni mo. Tiles. O niya, konkrito nga balay. Bisang dili pa kini ato. Pero, ginahinayin ko nigbayad. Matagbulan. Pilay bulan ani anak. 15,000 ma. Muabot pa kini og 18 years para maangko na ginato ni. 18 years anak. Oo. Matagbulan akong bayad nga 15,000 sa 18 years maato na kini. Ay kanindot ning balay anak. Oo ma, kita rang duha. Kung maminyo ka na, natural na ako'y balay daan. Pero wala pa na sa akong nauna, ma. Sunod na ka na, kumplitohan pa na ako ng balay o mga gamit. Nga matagamtaman pa nimo nga naapa siya. Ana-adri sa balay, samtang naapa ka, ma. Tinood ka na, anak. Kaya'y kinabuhi sa tao din ato'y balaan. Unta, ma, taas-taas pa nga panahon atong panag-uban. Gusto na ko makita pa sa akong apo. Pero una na ako magminyo, ma. Bisan wala pa'y lalaki nga nangunyab sa ko, ah. Kumpletohan sa nako niyang balay. Hantun nga maato na gini sa pila ka tuig. Pastila na na. Natuman na gini mong pangandoy. Nga sa una, nag-antos in taon ta. Sa ibang bukbok na haligi, mga nipaw sa'yo ato ng suksukan o karton sa sigarilyo para di lang motulo. Hantun malata. Motulo na sa suksukan na po na itong matipak na plywood para lang di matulo. Sakit kayo naon-naon, ma, di mama? Samtang si papa, hayahay. Uban sa iyong tulog ka, mga anak. Huwag kitang doha. Nag-antos. Pagkaon. Sa isa ko sa kanlo, kanuharat na mukhaon. May eskwela ko sa una, elementary, maghaptos pa kuntian, gutom. Hantod sa high school ako pa na ka nang natagamtaman. Natagamtaman pa na ako ng kaguto mag-eskwela. Upati kaibog sa mga classmate. Nga naa sila. Nga na'y mahimo. Pero, salamat na kong dako si Kinoo. Sa imong suporta, Sanma. Gani ang nakatapos ng yuk ko. Salamat kay anak. Nga wala ni mo makalimti ang imong mga pangandoy. Dili na ko dapat ang ayan kalimtan, ma. Kay mao ka na akong pangandoy. Okay, kabala ka, ma. Matuman yung kinin ako. Makumpleto na ako mga gamit ako, dire. Samtang kita pang doha. Unta, pangpili po kag lalaki nga buutan. Bahalag di guwapo. Sige lang, mamuabot rana.

0: Pamaling kisa siguro ko. Una kong pauli sa balay. Oy! Rosemary! Rosemary! Si Auntie Rosa man na. Magdali-dali man siya. Rosemary, may arigi ko sa imong gitrabahoan kasi mama ni mo na das magagsakyanan. Ilan, oy! Na mag-isigi palit, God. Tuwagidala na mo sa ospital. Ambot ato, Rosemary. Misuka siya, dog. Uman siya nga nanas pagan niya at sa sakyanan nga nakadas magsaya. Kinuha ko! Tala ato sa ospital.
1: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay Ann Santon.
2: Unsa ngalan ni mo, ma'am? O taga-asa ka?
3: Lita sa Moratilio, New Siquio, Matias, Sambonga del Norte.
2: Unsay gibati sa imong hang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
3: Diligid siya katulog, ma'am. Naana siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa Dipolog na kung ano niya din Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning capricorn, ko rin siyang ipagamit. Naobserbaran dyan ako nga tinuod dyan ang capricorn. Kaya nakatulog na siya din, himsog na iyang lawas karon.
2: Doon na yoy kaayuhan para sa iyaha ang maong kape, ma'am?
3: Oo, na dyan, ma'am. 100% kaninga kape. Munang dili namin pawala aning kape.
1: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay sir, nakagigunita nga plus.
5: Kuhan kayo, yung anong Orion Herbal Oil na siya.
4: Mm-hmm.
5: Ako na nga si Jared.
4: Mm-hmm.
5: Na kuha mga baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatulan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid na akong gamiton.
4: Mm-hmm.
5: Katawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako ra ko na ibatanon nga mga plus.
4: Mm. Orion herbal oil mo gamit.
5: Orion herbal oil pero was lagi ba sila ra pilo oi kay ngano ako ra man puyway pamaol kada ko maguli.
4: Mm.
5: Sila puro sila aray-aray kay mata nila ugma wag abuntag wa na puro na pamaol.
4: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
5: Wala problema.
4: So, imay rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
5: Why, problema?
4: Oo.
5: Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
6: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung danunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
1: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay naanis ay gitawag na Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tuwad kay napon siya gitawag na B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napon kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O kay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Megacarsoft gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Megacarsoft gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Megacarsoft gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Megacarsoft gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Megacarsoft gel capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itiker. Okay, ayon nyo kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
0: Ayoko, gumusta na akong mama?
7: Sorry kaya, patay na siya pag-abot diri. Wala na makaya.
0: Pati na ako mama, Dok.
7: Oo. Oo. Miss? Ako ang naka-consent mama ni mo. Di ko kayo kusok akong dagan. Kalit man lang ko siya mitabok. Di na naman ko makaya pag-break. Huwag siya magtanaw sa dalan. Kinsa gawin mo tuyo ang ligis. Hinera kong dagan-dagan na kita. Kaso lang dool nas mama ni mo ba? Ayaw ka bala ka sa obligasyon sa imong inahan. Ako rin bahala.

Sorry, Kaya. Ako doon si Paolo. Okay, kabala ka, miss. Sorry, Kaya. Bayad ko sa akong obligasyon. Sige, maantap ako sa police station. Tuwa pa akong sakyan na dito. Malubag pa ako sa akong obligasyon. Basta kaya eh, ako ni bahala sa tanan obligasyon ako. Mga tulubagon din sa ospital. Huwag salamay sa mong inahantanan-tanan.

0: Rosemary?
1: Oh, Lord.
0: Ito na ang mga silingan ninyo. Ana. Sakay ka na lang sa ko, ah.
1: Oh, sige pa, Lord. Ma? Pwede na kami, ba? Sayang ang itong mga pangandoy, ma. Eh, Miss Plano ni mo. Aning kamutan ni mo, ha? Makakita pa kasi mo mga apo. Sige, yun yung maminyo ko. Karinoon, wala na ka.

0: Rose?
1: Oh, ganoon niya ka, Paolo.
0: Bisita lang.
1: Ay, nakabala ka sa imong nahimaw sa ko, ah. Labi na sa akong inahan. Okay na ang tanan ni mong obligasyon sa ko, ah.
0: Ganit na lang ka, pasin kung gilaay ka. Okay lang ba sa imo, kanunay ko mag-anihan?
1: O sibot pa sabot ni ma?
0: Wala lang. Para dili ka batin o kalaay. Ako ang hinungdan sa pagkawala sa imong mama.
1: Tapos na imong obligasyon sa ko, ah. Sa kamatayon ni mama, imong matulubago naman na. Wala ka na utang sa ko, ah.
0: Dili ka na mo ibot pasabot na ako. Biyani lang ko para makigsuod sa imo, ha?
1: Salamat, Paolo.
0: Okay lang sa imo ang mag-arian ko.
1: Ikaw.
0: Salamat kayo. Laay to, ikaw rin nagpuyunin mong nindot kayo ng balay. Pilay monthly ni mo, ani?
1: 15. Dugay-dugay pa kinin ako maimpas para maako na yun. Upangandoy na ako kang kami ang tanduhan ni mama mag-uban diri nga balay. Pero wala naman siya.
0: Sorry kayo.
1: Ayaw ka bala ka. Kinsa ko'y mutuyo, God.
0: Tinood ka na.
2: Rosemary?
1: Oh, Auntie, Rosa, maya niya ka. Uy, di amalagi ka, Paolo.
0: Amilag lang, te. Hibala kong gilaay si Rosemary dire.
2: Ay siya na lang magunag inusara. Di ay padala sa imong papa. Kwarta kini. Masin magamit ni mo ni.
1: Kay papa na nang? Lang na ibalo baka sa mga kagahapon lang ni papag mama nga nagkabulag sila. Barkada man kayo mo ni mama.
2: Gusto ka ba masayod?
1: Kung okay lang sa imo, ate.
2: Na ako'y gitago gid sa imo, hanga wa ka sayod. Kay gusto ni mama ni mo dili gid ni pasulti.
1: O si kagahapon lang ni papa. O nga nung ingato among natagamtaman nga kalisod.

kabit si mama. Mo't pasabot ni mo ti minyo si papa. Minyo si Melberg. Nga imong amahan. Pero lagi, usay makaingon si Milba nga karma na ko no, ang inyong kalisod ka ni Adto. Ganun na kaingon si mama nga karma na. Ani magod, Rosmaria. Paminog maayo. Minyo man si papa ni mo, ni Salome. Salome? Ang asawa ni papa? Si Salome o si papa ni mo minyo. Ang ilang anak ikaw? Ako? Dili ka tinuod nga anak ni Mama Milba ni mo. Dili ko tinuod nga anak ni Mama Milba? Oo. Mogi na ang dili niya gustong ipahibalo. Ang tinuod ni mong inahan si Salome. Asa na ang Salome nga akong inahan? Ni atong bata pa kayo ka nga, makugos pa ka. Tungod kay nagkagubot na sila, ang gihigog magyugmaayo sa imong papa si Milba. Gipili na si Milba ang akong suod nga higala. Gitalikdan niya sa lumiwa, makagwanta mi ambak. Sa tulo ka andana nga ilang gipuy-an nga balay, gikan sa ibabaw mi ambak kini si Salome, mahinungdan nga namatay. Tungod sa pagpili ni Milbert sa imong mama-mama nga si Milbang akong suod nga higala. Pero imong tinod nga inahan si Salome. Gidala ka ni Milbert, nakig-ipon siya gyud pagpadayon sa imong mama Milba. Gipangga kag maayo ni Milba. Hantot sa imong pagdako. Niabot pong panahon nga miabot kag tulo ka tuig. Nakakita na pong lain si Milbert. Kidok! Gibiyaan ka mo na naasa tumang kalisod. Perminti gutom. Samtang ikaw nga nag-eskwela, mo nang nakaingon si Milba nga karma na niya. Unsa? Mo ka ni tinuod nga istorya. Ang akong tinuod kay na namatay na di ipod. Unsam daw niya huwag kapalaran, ti. May nalanggani nga naning kamot ka. Nahiabot ka sa katapusan ni mong pag-eskwela nga nakabuti mo imong pangandoy. Mauding istorya sa kinabuhi ni mo, Rosmarie. Dili na ko gusto nga makakita sa akong amahan, ti. Dawata kining kwarta. Magamit ka na ni mug, ayaw ka na ibalibari. Dawaton ko kini ti. Dawaton ko kini. Kung boto na naon ko lang pa kini. Pero sige na lang, kaya na siya pamilya. Tama na kini para ka na ako. Ako kining ipatarong sa lubong ni Mama Milba. Maka na imong kaagi. Kaagi.

Dili-og-dili na ko kay Kalimtan, Kuya Arn. Ang masalimuot ko nga kaagi. Wala ko magtuo nga, dili-gidin ako. Tinood ngayon si Mama Milba. Kay kung buhi pa to si Mama Milba, magpadayon. Nga magtuo ako nga siya, gid ako inahan. Hantod karon wala na ko magpakita sa akong amahan. Wala sab siya katuod kung asan ko nagpuyo. Ug hantod sab karon ang lalaki nga si Paolo nga mohinungdan nga siyang nakadasmag kay Mama. Ani ah, nagkauyab na hinon kami, Kuya Arn. Hantod karon siya isang pamisita. Siguro, naipadulngan sa hayang pag pamisita kanunay diri kana ako nga naghangyo siya nga maangko niya akong gugma. Pero Kuya Arn, wala pa'y relasyon na mo.

0: yun ako na ugmaayo. Pero di pa na ako madawat nga. Siya ang hinungdan sa kamatayon ni Mama Milba. Pero ginahinay ko na siya sa pagpasaylo. Uy, ayun din lang kung tama nung dagan kayong salamat sa paghatag kinabuhi. Dili na tumahibal anong panahon. Kung kinsa ka o asa kagikan. Salamat ang imong magtatampo, Rosemary. Salamat, Rosemary, sa imong kaagi nga imong gi-share dir sa atong programa ang mga panid sa kagahapon. Ibalo ko, Rosemary, nga na yung mga inspirasyon gyapon nga makutlo sa atong mga listeners. Huwag nagan salamat sa inyong tanan, no? Labi na sa atong mga listeners, sa inyong kalimti atong mga product, ha? Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon, o sa atong Turbo Max Coffee, o labi na usab, no, sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang haplas para sa tanan, o sa atong Kaminga Supremo Herbal Oil, haplas lang gyapon, o sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina, o sa atong Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule, o sa atong B40 Capsule, ang high-dose nga B vitamins, hibalo na kamo kung onsa na sila, no? O labi na usab sa atong Megacar Soft Gel Capsule, na nagang health problem ang itikar, o sa atong Fairbite Capsule. Daghan o daghan kayong salamat kinis Kuya Earn, mingon, daghan salamat o pag-ayo-ayo mga binangga. God bless you all.
1: Nakabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan, o di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga, nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
2: Hello mga palanggang nato, karong adlaw, welcome na po sa atong programa. May kalabutan of course sa atong panglawas. So kini ang yung higala sa kahanginan, si Buttercup. And always sa atong kauban si Doktora Choi para maghatag sa mga advice ninyo, no, sa inyong mga problema din ha sa inyong panglawas. Hello Doktora Choi, welcome na po sa atong programa karong adlaw.
3: Hi Ma'am Buttercup, hi sa atong mga suking tigpaminaw, no. Thank you kayo sa inyong time nga gihatag yo diri sa amo.
2: Yes, yes. Jud tinod kay na doktora, no, sa inyo ang mga time sa among mga suking tigpaminaw. Thank you Jud kaayo ninyong tanan. Ila pinagi sa atong mga nanay ug tatay Doktora Choi, no, nga ana apremi mabilin sa balay, mamati gyud na sa kanunay nato after sa kana ang programa ni Kuya Earn, no?
3: Yes.
2: Mm-hmm. Oo, kanang panid sa kagahapon. Dayon, amo mong gi-invite mga suki natong tigpaminaw sa mga gusto nga mo-join, magpadala sa inyo mga problema sa inyong panglawas or magpadala sa inyo ang mga shout-out din ha. Pwede kaayo, no? Mm-hmm. O katong inyo apong mga, ansay tawag na dok? Kanang ilang mga test result, no? Mm-hmm. Pwede ninyo isend sa kang Dok Choi nga Facebook account sa iya ang Dok Choi. Unya, sa mga gusto po mo join sa atong hotline, no? Atong hotline number 0909-304-8924. Okay, mga higala. So, Doc, unsa may mong maistorya karon sa atong mga mamiminaw basin doon na kay mga kanang maayong mga sugyot para healthy sila kanunay?
3: Dapat siguro, labi na karon nga ang panahon is dili kayo nimo ma-predict, no? Mas maayog yun nga na kay dala nga payong, no? Every time mo gawas ka kayo, say init kayo or say po mukalit kag ulan, no? So, uso karon mga sipon, ubo. So, ang katong wala pa ka flu vaccine, magpa-flu vaccine na. And then, since kanang lately na yung mga incidences of kanang mga high blood, stroke, no? Labi na kanang mga heat stroke, no? Agi sa kainit sa panahon. Though diri sa atua, medyo init nga katong last week, di ba, marga suspend ng classes.
2: Mm-hmm.
3: Oo. Pero sa uban po na area, isikipog baha, no? So, mananga careful, jud kayo, as much as possible, magdala jud taog, kanang payong, no? And then, mga high blood doon, di kayo sa mga parat, mga fatty foods, no? Kay basin mo shoot up ila ang blood pressure o taas kung init ang panahon.
2: Mm-hmm. Nindot ka na pahimang no ni mo Doktora Choi. So mauto mga kahigalaan na to, no? Bantay-bantay lang ta aron maiwasan na to ng mga sakit-sakit. kinahanglan nga mag-vitamins jud, no? Labi na gyud sa atong mga kabataan din ha. Sa mga nanay, tatay, ayon nyo kalimti pagpainom ang inyo ang mga chikiting sa atong Nerviplex syrup. Mm-hmm. Diba, Dok? Pilag na ito yung edad ani mag-start, Dok?
3: 2 years old to 12 years old.
2: Yes, kay syrup man eh. So far, wala pa tayo drop sa atong Nerviplex. Pero hopefully, nga naanya taan na, Dok, no?
3: Mm-hmm.
2: Uh-huh. Dayon, syempre, di lang kay mga kabataan na ito ang angay nga paimnon ng mga vitamins. Pwede po, Dok, no? Ang atong mga nanay, tatay, mga ati ug kuya. Kaya naman po tayo Nerviplex nga dili pang baby lang. Nerviplex capsules for adults, no? So, kana, vitamins kita, aside sa vitamin C with zinc, na sige giskutan ni Dr. Choi,
3: mm-hmm.
2: Kailangan dyan na ito mag-vitamins dyan everyday, no? Diligin na ito i-miss ng vitamins na ito para always healthy. Okay, Doc? Mustar tagbasa aning ato ang mga messages gikan sa atong hotline?
3: Yes.
2: Okay, so, dalita sa atong unang texter sender, ang iya ang last 4-digit kay 5771 sa 0964. Ingon siya din ni Doc Choi, maayong hapon, naalang ko'y pangutana kay akong anak, edad 11 years old. Humana siya og pangihi. Kada humaniyag pangihi, maghapdos ang iyang pus-on. Unsay maayo ana, Doc?
3: Mas maayo siguro nga ma-work up na siya, no? Kung naaba siya UTI or naaba siya mga balas or bato sa iyang kidneys o sa iyang pantog, no? So, akong advice na ni ma'am, dili magyan na normal nga manghihi ka hapdos, no? So dapat iyaning ipa-check up, no? Kay dili siya magsalig since ang atong kidney usahay kanang naa siya gitawag na to acute renal failure. So kadali ra kaayo nga agi sa infection nga madaot ang kidneys, no? So nagani uban ana nga kinahanglan madialysis. Kung madialysis siya sayo, dakog chance nga dili ra siya madialysis padayon. Pero kanang acute, kung mapasagda na siya, mahimo na siya chronic renal failure na dayon. So kanang mga UTI, mga kidney stones, inana, usahay, kung pasagda na siya, makakos na siya chronic kidney diseases. So, mas maayag yun, ngadad o niyang doktor, makapa-examine sa ihi, no, rule out UTI, examination kung na may mga bato, bala sa kidneys, no, ipa-uric acid, ipa-ultrasound, and then, depende na lang dahil yun kung sa'y ma-finding sa doktor anak niya, no, kay, kada lang daang paghapdos, pagpangihi is indication na na nga, it's either na'y infection or na'y mga stones.
2: Medyo bata para ba ni ma'am, no? Imong anak, mo ito giingon ni Dr. Choi nga magpa-check up good, mapa-check iyang ihi, kay kinahanglan nga kana daing mga acute-acute lang, Dok, no? Magunahon na ta, ah, okay ra kay acute ra, dili, di, kay umapasagdaan mo itong giingon ni Dr. Choi, pwede siyang mahimong chronic na hinuan mas delikado, Dok, no?
3: Mm-hmm.
2: Dok, kung si maayo na itong ipainom ani niya vitamins, labi na 11 years old pa po ni siya. Dayon aron nga kanabitong while na siya gibati karon makapa-check up siya para healthy ra pod siya, Dok, kay medyo padulong mo ni magdalaga kani mga idara or probably gani dalaga na ni siya unsay maayong pa vitamins nato niya, Dok.
3: Pwede ra pod siya nga magpa-CBC lang sa kung naaba siya indikasyon nga anemic siya, no, kung mag-men siya nga kusog, no, pwede siya mag-inom og kato ang Fervite or kanang multivitamins nga naay ayor, no. Pero di mo po ta pwede nga dire-diretso lang ta magpainom ana kung wala gyud tay bases kay di mo po maayo sobra kataas ang atong iron sa lawas. So kung naa siya indikasyon ana nga putla siya, kusog siya magmens, luya siya, better magpa-CBC sa siya, no, kung kinahanglan ba gyud siya ana. Or for now, pwede ra siya mag-Nerviplex syrup, no? Since 11 years old pa man, taman 12.
2: Yes. Nindot po dahil, Dok, no, nga vitamins niya. So, kaning iya ang nanay din, hey, ma'am, mauna to, ma'am, no? Pa-check up yun ang imong anak kay delikado na nga magdaot pa ang kidney pag mapasagdan mo, ingon ni doktora. Sige, thank you kasi imong pag-message, ma'am, no? Pagpadala sa imong mensahe diri sa ating hotline. Diri nasad ta sa ato ang lain nga texter sender. Naingon siya diri, Dok, o nga, good PM, sige ko gamit og Orion oil, epektibo kaayo. Pero, nag-message siya, Dok, kay dili daw niya makita ang imo ang FB nga Dok Choi. Aha.
3: So, i-search lang ni mo, ma'am, DOC space CHOI, no? Makita na ni mo, kay daghan naman naka-message sa amo, ah. So, patabang lang o kanang medyo batanon haron makakuan ka kanang maka-search ka no kay usahay inantigo man ang mag-search ko sa Facebook pod.
2: Bitaw dok no, so kuan na lang dok unsa ganito imong attire dito dok, unsa sa imo ang profile picture para makita niya nga imuan na gyud tong kuan Facebook sa Dok Choi. Unsa ganito imong picture dito dok?
3: Kaputi ra man daw siya ma'am. Kaputi dayon nakapangko akong hair ato.
2: Okay. So ma'am, thank you kaayo no or si Sir Benny nga nag-message na to, labi na nagiskot siya nga atong Orion oil effective daw kaayo no. So duga na gidagway kang nagamit ani nga haplas na to ma'am no or sir. Thank you kaayo sa imo ang paggamit sa atong mga products. So kung wa pa nimo na try, i-appel po nimo ang atong coffee corn, nindot po ni siya no, labi na maayo imong pagtulog. Tapos maayo pod ang imong pagbawas pagka morning no ingana. And then daghan pa puta sa atong haplas, dili lang kay akatong Orion nga green ang taklob, naputi orange ang taklob, so medyo halang-halang to siya. So katong mo prefer og medyo halang labi na for massage, kato na ato ang Orion nga orange ang taklob. Okay, so mo proceed ta dog sa ato ang lain nga texter sender.
3: Yes, si.
2: Okay, dari sa hotline gihapon no, sa ato ang hotline number 0909-304-8924. So nag-message na po din hi ang niingon siya ang ato ang messenger nga texter sa iya ang last four digit nga 1418 sa 0910. In siya, dok maayong hapon, dili ba makadaot ang Dry Max capsule dok?
3: Well, kuya idea na ma'am, pwede siguro nila i-message si Dr. Love. Well, kuya idea na ma'am.
2: Okay, so kuan sa taan ni no? Pasa taan ni karon. So kani pangutana ni mo ma'am or sir, i-try sa din natog pangutana kung makadaot ba ang hinuon kani mga capsule-capsule dok no? Di mo pwede mo makadaot basta naa siya'y, sa tawagan na dok, naka-BFAD approved or naka, or sa ba na siya dok na ay thorough studies.
3: Kanang, di ba nga napasabot nga BFAD approved is okay na na siya.
2: Okay, mamon din ay unahuna din sa mga tao, Billy. Dok. So, unsa man.
3: So, mga tanong sa siya siyang doktor siguro, ma'am, kung before siya magamit ana, kay naman ay mga ingredients diha nga kadaot pa siguro or mo counteract sa iya ang mga maintenance. Mm. So, I don't think the diretso ka magamit umay na na.
2: Okay. Insakto po din nangutana siya, dok ba? Kay para good ni sa panglawas ato ang programa no, so basig makadaot or dili. Okay, so thank you kay sa imong pag-join no, og unsa man gani siya nga capsule, unsay maayong buhaton niya dok, asa ni siya mo research ana kay umta nakatubagan ni niya
3: pa check up sa siya siguro.
2: Okay. So mas maayong bisita siya ni mo Dok Choi,
3: taga diri na siya
2: probably.
3: Kung taga so, kung diri ka taga diri sir probably no, kay dito siguro na siya magkuan internal medicine or urologist siya magpa-check up.
2: Salamat kay Doktora Choi ha, anak nga advice nimo sa atong texter sender. Okay, so padayon ta no, darita sa ato ang lain nga texter sender, gikan gihapon sa atong hotline number. Pero ayang last four digit kay 4181 sa 0938. Ingon siya, good PM ma'am, Buttercup ug Dok Choi, mag-ask lang ko pwede ba ang Orion nga green ug taklob sa dagko para pawala sa mga kuto or lisa. From Tungaw, Butuan, Agusan del Norte ko ma'am. Shout out sa tanang taga Agusan del Norte. Dok, yung pangutana dok ba? Moni siya dok, pwede ba daw ang Orion nga green ang taklob sa dagko para pawala sa mga kuto o lisa?
3: Naka-idea na ma'am.
2: Kuan dok, kinoon ako, okay. Kung bahin bitaw aning sa Orion mangodok, daghan man pong nakapamessage nga. Ingon ani dok, nawala gidaw ang ila apong mga kuto. Kato akong nadunggan, katong naay nagkanagamit na ani, bata, ikiputos ang ulo dok sa buhok, tapos ibutangag oil ingon ana, katong Orion, nawala gidaw dok ang mga kuto, mamatay siya. So,
3: sulay lang po kay ako, usually, nampugoto ako mga anak sa una nga matakdan sa mga kauban sa school, no? May naanam yun na magtakod man na or ka ng mga kadula nila. Permethrin man dyan ako ang gamiton ng shampoo. Kana siya permethrin shampoo and then ano siya indication din na sa sachet kung kapila na siya gamiton, hindi po na siya ngayon every other day. Though, kani sulayan lang po niya. Kung effective ba kay wala ko idea.
2: Okay dok, insakto.
3: Oh, wala ko idea na ako ang hibaw-an jud nga moy pangpatay sa kuto kanang permethrin shampoo.
2: Okay, salamat at doktora no. So pwede ni mo gamit ka atong giingon ni Doktora Choi no. Pero kani siya ma'am, i-try ni mo ang Orion para ikaw mismo masulayan ni mo, then update din ka sa amo please message ha kung sa resulta. Ha, kung mawala ba ang imong kuto kay katong sa bata, nawala jud ang ilang kuto. Dako pag posibilidad dok kay ultimo ang mga lamok bitaw, di ba? Dili gay kaduol basa plasa na to ang atong mga anak sa Orion kay agi sa Citronella. So, dako possibility nga mawala siya, no? Tapos, kung bahin sa Lisa, dok, mo ni siya mag-haplas. So, pwede rin gihapon siya, ma'am or sir, no? Mag-haplas ka either halang-halang or dili. Kaya itong dimension dari, kang green manino. Pwede gihapon ka ayos siya kung gusto ka nga kaya na ang medyo magpahilot ka, naakay Lisa, or medyo ipamassage lang, pwede siya. Pero usually, yung dok, lamit mag-itong mag-massage or ipahilot, lamit mag-itong medyo halang, dok, no?
3: Ako ganahan, jugo medyo halang. Mm-hmm. Pero syempre sa mga bata, sa mga buros, di mo na siya pwede.
2: Uh-huh.
3: So, kana.
2: Okay, dok. No,
3: kato lang regular ang para sa ilaa. Pero katong mga di pa mati o pain, nindo tong nai halang-halang kay makatabang masyag relax sa muscle ang kanang something na ay halang.
2: Mm-hmm. So, kung bahin sa Lisa, pwede po i-try ni mo, ma'am. Or sir, ba no, nga, katong orange nga taklob. Pero kung wala kay available sa orange nga taklob sa atong Orion, so go lang sa green, okay na kaya na siya kay haplas man gihapon. Okay, hinaot, natubag na mo ni Dr. Choi ang imo mga pangutana, ma'am no, or sir. Thank you so much sa tanan nga mga nag-message, sa tanan nga ni-join karon sa ato ang episode, karong adlawa. Thank you kay ninyo. Labi na gyud sa ato mga suking tigpaminaw, dok ba? No, thankful kayo tanila, kung dili agi nila, kaning wala po ta karon sa programa.
3: Mm. So thank you kayo ma'am no. So sulay lang katong giingon ni Ma'am Buttercup pod either sa ako ang aside permethrin nga shampoo pero naman po yung mga nag-message daw sa ila nga na effective pod kuno ang Orion sa pagkuan sa mga kuto no. So sulayan lang po na nimo kay in a way makatabang man po na siya nga ma-healthier ang scalp nimo sa katong mga gigamit ng mga oils or essential oils or mga extracts nga naa sa Orion.
2: Yes, Doc. Nahinumdum gani ko ha. Last episode, dugay na to siya pila na months ago. Nabi, nag-message na to. Dari, Doc, ha, nga gusto gani siya mismo mo testimony. Kay napaakan gani to siya. Og, siya pa to gani halas, Doc. Pero gihaplasa niya sa Orion, katong green ng taklob. Oh, nawala tong hubag nga grabe ba ka poisonous kay ni hubag mong gyud iya ang bukton. Kay na siya gikuot sa ilalom bitaw sa yuta dok nga medyo ambot ug unsa tong kuana medyo nalalom. Pagkuot niya napaakan siya mo to gihaplasan na niya sa atong haplas nga Orion. Nawala jud ang hubag dok mo to siya nga naka-message siya dinhi. Oh, munang dakog possibility no mga inana nga samot na ng mga kuto-kuto lang, mga tupong mga kana bitong gikan bitaw sa mga hayop dok unsa na siya nga naang ila ang kuto pod
3: pulgas.
2: Yes, even ang pulgas gani kung atong baby mahaplasa na to
3: pulgas ana. Mga migas, mga lamok, so mga insect bites makatabang siya. Akong ayaya actually mo gyud na iyang ipambutang pod sa akong mga anak kung mapaakan bitaw kay kabalo na ka ng mga bata mas gawas-gawas no. So naay mga pulgas or mga migas in ana no then mas maayo para nako na iduha ang ganang green para sa mga bata, mga inana nga naay pinaakan, sa mga dagko pod, sa mga naay pamaol, ang katupong orange o taklo.
2: Nya, mo jud dok, minsakto jud imong gi-advise nga dapat naatay duha sa balay no. Hidumdum pugo dok. Ah, sa piring magdugay to dok. Kaila ka sa piring dok. Katul sa nga tanan ni buhubag akong bukton. Nya na pa man koy gamay na bilin sa Orion. Nya una ako gingon na huna, uy, butangan lang gyud gihapon nako. Pero pag butang nako dok no, wa ako na bating half dose, nakalang wala pa sa ag sakit nako. Nga nako bagdi dako gid siya. Pila ka minutes after, paglantaw nako, uy, ni kuyos. Nawala jud siya. Oo, tinod bitaw na manayon ko nga makatuo bisan ako mismo makatuo jud ko sa Orion no nga nindot gid pod siya agi sa iya ang mga unsa to nga mga kuan gani niya dok, mga sangkap nga naa din ha gibutang sa mga haplas. Labi na gyud tong Citronella. So mao na siya no na nagtestimony na diri si kuan si Buttercup. Kuha man na siya kana ang maugid ako na experience pod so far, so good ang ato ang Orion nga haplas. So, thank you so much, Dr. Choi. O magpasalamat mi kanunay no sa tanan atong mga nagapaminaw karon, sa atong suking tigpaminaw, sa atong mga suking mga texter senders, dinhi sa atong hotline og didha pod sa mga naga-message sa Facebook ni Doc Choi. Thank you very much, mga higala, no? O, nato na po sa sunod nga episode. Sa ngalan ni Kuya Franz, kini ang inyong higala sa kahanginan si Buttercup. Nga, always magpahinomdom na prevention is better than cure and always cheaper than cure.
3: Yes, so kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
2: And for now, bye-bye!
1: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan

0: pag-ong Kantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Ken Bank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakain na sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Bili na mi ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga, quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador B.O.K. Senior sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Tapos di ba ito gamay, nawala yun. Kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang dinting, yan ako na inom. Kadadla yung prenom. Kasi karlaw, kapag kong inom, kalimahan eh. Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ninyo kung gusto nyo. Pati lamiyag yun.
0: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Save pagkasayahang picture nga friend naman mo kutob. I-delete na, oy! Why? Hala no!
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
4: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayon ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
5: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
15: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
14: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
16: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
17: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PCNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Magkapalit o prepaid load. Magkamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
18: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita
1: ay hatid sa inyo ng MX3.
19: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo. Ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Lood lang ako kung nagagamit ang Magnum C. Yung pagkadoong ako sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ako nagagamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Naparapod.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch Massage and Spa.
1: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
4: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Music Kini Anguan 1.9 FMR Favorite Music Radio Davao.
1: Favorite Music Radio.
2: Tiyak na magigising ang natutulog mong katawang lupa. Kahit anong puyat mo, kami ang bahala sa'yo. Kaya lakasan mo na ang radyo
3: para sa programang

Kini ang FMR. Favorite music radio. May lakad ba this morning? Pero ang kaluluwa mo'y ayaw pang gumising. Huwag nang mag-alala mga darling, kasi kasama nyo na tuwing morning ang

Magandang umaga sa lahat. Good vibes morning for. Bangon, I'm not feeling well because yung likod ko masakit, yung buong katawan ko masakit, at saka yung heart ko masakit. Ay, no, saan naman tayo niyo, ay? Ay, good vibes morning po sa lahat. It's, Oy! Thanks God, it's Friday! Ay, grabe, ay. Friday naman di ay, mga ka-vibes. September 4 po, 2026. Oh, September 4, birthday ni sa kong lolo. Yan. Happy birthday sa kong lolo niya, Bibot Alvarez. Yan. Rodolfo. Alright mga ka-fams, mga pamilya, September 4, 2026 na matagbutag sa kabagong sugod, sa kabagong oportunidad, sa kabagong rason para mo padayon. Padayon lang yung mga maibiyot ang siyempre nagpaabot sa mga kugihan o positibo. Umayong muntag, umayong pagpakanam, so sa kanino nga alaw mga ka-fams. Manang upanikin na sa programang Good Vibes Morning! At karating oras po tayo mag-uban-uban mga ka-fives. At dili lang sa tawang paboritong radyo ang FMR Favorite Music Radio 101.9, FMR Davao 89.5, FMR Doppler, and also sa 96.7 FMR Davao de Oro. Ayan mga ka-fives, ha? Tune in lang mo dyan mga ka-fives. Ay maghawa, more music, more kwentuhan, more kapalaran, more chika-chika. Yeah, po na. Hindi ka po, ikaw ba niya po ni DJ Batsoy po mga ka-fives? Anong oras po? Alas 4:16 na po.

0: Kini ang FMR. Favorite music radio.
1: Good Vibes Morning!
2: Good Vibes Morning po. Atong oras po, 4:42 in the morning, mga vibes, mga pamilya. Siyempre, kagabi namin niyo, there is 101.9 FMR Davao. In 89.5 FMR Davao. And also sa 96.7 FMR Davao de Oro. Yeah.

un buen cap satanás, no hay para matar la venta, no hay. A las 5 naman happy ta, ha? Quarter to 5 na po mga kababs, mga pamilya ha. Sa mga estudyante and trabahante na to, diha mga kababs, mga pamilya ha. Biyernes pa ha, napay klase, napay trabaho, sa pra diha ha. Ayan po mga kababs. Kumusta man ito ang mga kababs? Kumusta? Okay na ba mo? Oh? Sa mga student karon mga kababs nga nag-kuan. O, ting finals, benero no. Sa mga estudyante karon ting kuan. Ting finals, ting exam. Buwata ginyo yung best mga kababs, no? Kanang paningkamuti ginyo nga, di mo manundog. Wala, grabadayo, no? Ha? Ayaw ko jamita og mat. Mata, ha? Ayan po, mga kabahins. O, sa mga nag-tunin na yun karoon sa 101.9 FMR Davao City. Ayan, good morning po. Kira ba mo di, ha? Kumusta man ang imuhang adlaw? O, kira ba imuhang kuhan? O, ba'y sagabal si mga pagtulong? Oh, may uban mga kabayos nyo ka na nga. Muntag pa lang, isapot na. Ano ba na, ha? Oh, magdepende rin na mga kabayos si muhang kuhan. It depends on your situation. Kasi ka nakamata ka diha nga wala na good morning ang imuhang lalabs. Kahirap yun na yung mag-expect ng mga kabayos mga pamilya, no? Mga nagkalit nga. Uy, lagi siya nag-text. Ay, di ko ganahan sa ka-morning. Uy, kawa siya nag-text. Uy, ka ay. Ayan, sa mga nag-tuning karoon sa 101.9 FMR Davao po. Good morning po sa lahat. Good morning sa itong mga taxi drivers dyan, jeepney drivers, bus drivers.

Pabaw-baw, single motor, tricycle driver, so sa mga driver na seat lover. Totoo mo na, seat lover sila mga kabayos, ha? Ha? Totoo mo na, ang seat lover ang mga driver. Ayan po, good morning po sa lahat. Oy, good morning na ka Jay Cantones. Oy, good morning, ya kuya. Oy, maayong pagtanaw sa itong live sa TikTok, oy. Ako din yung trainer mga kabayos, sir. Hindi na basta-basta, no? Yeah, good morning, Kuya Jay Cantones. Ah. All the way from Davao City po. Ayan, good morning sa lahat po. Yeah, kumusta NBOC? Nakuha ka? Huwag mo ko rin dula. Oh. I-prioritize ko muna yung ano ko, yung school ko. Kasi graduating kasi ako. Oh. Ayan. Good morning, Kuya Jay. Kung banggiitan nga trainer sa Arnes. Kung kusog ko karon, kung inyong tanaw ka, hahawad ko sa hahawad ko mo Arnes. Tungod ni Kuya Jay. Oh. Oh. Bona siya. Kung dili siya ka-stricto sa una, di ko may matulid. Ayan, good morning, Kuya Jay, ha? All the way from Davao City po. Pinaskuhan niya kay September naman. Bare months na. Oh, ayan. O, sa mga na-tune in din karon sa 89.5 FM or Davnor. Ayan, good morning po. Good morning sa mga taga-Panabos City. Good morning din sa mga taga Carmen, Braulio Duhali, Santo Tomas, Kapalong, Asuncion. Uyas ka natan mga kababs, good morning sa iyong tanan. Yan, ayan, sayawin niyo diha ron. Oh, ihawak yung amben. Oh, punsoy, makalaag, ugtago, makalaag. Baba mo dili, kamot baba dili. Hindi naman kamula mo suruh sa iyong buhang kuhan. Sige na pagkagpondo niya, wai. Ayan, good morning din sa Takbayan sa Tagum City, ha. Sa mga padong mamalingkiran. Ayan, ingat-ingat lang po mga kabay. Ganin ang kadlaw. O, may mga kanang magmotor lagi, kanang hubog lagi. Ba't hubog ba ito siya or dili? O, yun, ayun yung kabay. Ipit yun sa kanang 20-wheelers mga kabay. So, siya po. Nalata yun, ihantiil mo rin kanang kuan. Suresyo. O, nadasok sa dito sa kuan na dito sa may Jollibee Highway, oh, Tagum City. Kamo kanong mga laagmog kanang kadlaw niya mapukusog-kusog, oh, eh. Mag-amping gito mo mga kabahim siya. Kaya masignahin mo yung pamilya, gagahulat ninyo, yung asawa ba ron, yung anak. Muna mag-amping yung buperme. Iwi ko ito yung taon na napasok yung taon siya itong 10-wheelers. Ha? Naipit, pag yun. O, di man pwede mo atras kay mapisyat man sa ato, no? Di ba? Ay, Diyos ko, Ginoo ko. O, mga pag-amping mo pirmi, ha? Labo na itong walay mga uyap, o. O, itong walay uyap, pareha na ako, o. Pag-amping mo pirmi, kay wabay mo kwan sa inyo. Ay, pag-amping niya, labo, ha? Okay, di kinang kuahin. Naghulat di ako nga makauli ka. Sure, hi! Hindi ay! Ayan po. Ay, sa mga na-tune in din karoon sa 96.7 FM or Davao de Oro. Ayan. Panungog po tayo sa Davao de Oro mga kapag sa kapinya. Nag-hook up ng itong mga uncle niya. Ang mga itong mga kaubanan. Good morning, Kabuduy Pats po. Ayan. Or kay Tulis Rosales and kay Jason Arbuda. Kasi nag-shooting nyo na di, ha. Oh, good morning sa itong mga kaubanan dila sa FMR Davao de Oro, ha. Dunggan kita dito sa, ano, no? No? Sa Davao de Oro. Good morning sa mga taga-Mawab. Ayan. Good morning din sa mga taga-Nabunturan. Mungkayo, Compostela, Maragusan. Ayan, good morning po. Ayan. Gusto man mo diyan, mga kabangan. Gusto mga kamila. Okay, rama ba mo? Oh. Itong oras, ha, 4:49 na po, hapit na 5. Bangon na, ha. Oh, good morning din sa mga taga-Laak, taga-Mako, yan. Especially din sa Mapaang, mga ka-vibes, no, sa Destaas, mga ka-vibes. Oh, gusto na po ko mga PDS Mapaang, Barangay Mapaang, kay... Pag makaato ko dyan sa Barangay Mapaang, mga ka-vibes, pura ko ka na makuha ng mga
mura ko ma-energize or ma-heal akong kan mga stress. Magawas akong mga stress, makita ko kanang kwan. Overview. Oh. Hilig ko og overview no. Ya kape-kape. Oh, diha. Ano ra? Simple lang buhay. Boss, pa-shoutout sa kong mga sa kong mags na nawasak giligsan ang pangalso sa truck. Uy! Hala! Boss Noel! Ay, Noel, ay! Giligsan de! Ano ba? Pabayar, pabayar eh, boss! Pabayar, MotoGP! Welcome, MotoGP na jud ko! Ah, good morning ka, Boss Noel, ya, ha! Yan, mayong pagtanaw sa itong TikTok live, mga kabayan. Sa dapat ay live, ano? Siyempre, may live tayo. Ano na na? Alright, mga kabayan. So, niya po, natangin ninyo ito ang Bilisayang Horse ko, mga ito ang main program po. Dari sa ito ang program ng Good Vibes Morning. Ang inyo ang Bilisaya, ang horse ko para kaninyo. Yan. Ay, mag-hawa, mga kabayan. Sa mo, balik tayo po na itong oras po. Alas 4:50 on na.

0: ini Anguara 1.9 FMR Favorite Music Radio Damau.
1: Para sa mga vibes, 5:02 in the morning, mga vibes, mga pamilya. Siyempre, kagabay naman na dali sa Mita, itong paboritong radyo, ang FMR. Favorite music radio, kapamilya ka vibes. Yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, bangon na, bangon na, bangon na. Oh, tingog na, tingog na track. Tingog na ang track na to. Hawaki mo na ang beat, diha. Sa mga voice, diha. Hawakan mo ang beat. Hawakan mo ang beat. Ayan, masama-sama ang ingon ganina, mga kabibs. Ito ang binisi ang horoscope. Diara na. Wait lang, ha. Muraga. Ayan, ayan, ayan, ayan, ayan. Ara! Yo! Gawas na. Ayun lang pala yun. Basta makadawag ang tagingan eh, mga guys. Manana. Abot na itong source. Ayan, sundan na ito. Ito ang very first set. Very first set. Aris po. Good morning sa mga Aris John. Good morning.

March 21 to April 19. Mga Aris dia, do na kay mahinom duman ang usa ka importanteng tao sa una. Ayaw rin tao na panondom sa mga baby. Kaya nakalimot na may anak nila ay. Ikaw source no, kay kung ka na gusto nyo kay ka magpakampuan no. Ayaw rin na panondom sa mga. Never! Never! Ayaw na panondom. Ayaw na good in town please. Kaya marupok na ba ko? Kaduwi ka na kong ay hirap ko. 329 lucky colors is red sa mga Aries. O naman dyan sa mga Taurus. April 20 to May 20. Swerte ka sa imong makasugat. Ano gina mga vibes? So kanang mga sugat-sugat diyan kanang mga organic encounter. Matuwa na mga vibes kanang organic encounter. Ako di ko matuwa na. Matuwa ko na o kanang makasuway na ko siguro. Pero wak mo makasuway. Isa ko mo to. Iniwala sana.

Ayan ha. Yun ang gumagtubig kay ganang na ako ang voice kay na ni Karat, no? 137 and lucky color is yellow. Kani pa sa yellow. Kahiya pa sa yellow. Yellow yarn. Morning naman dyan sa mga Gemini. May 21 to June 21. Mubalik ang imong gana sa laag. Napatay nga naman ka-vibes ka nang sa una, laagan kayo niya, tapos napulaan siya. Okay, syempre, laag na siguro niya ang tanan, laago noong dress, kalimutan. Pero ako, maka-vibes ako, huwag ka nang laag lang, ka nang lain-laing bansa. So, di ko ka po yun, mulaag. Ay, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, di ko ka po yun, mulaag, labo na ka nang sila, laang lugar. Kung di na sa kwan, di na sa tabaw, taga. Nakanan mo ko dali. Balik-balik ka naman yung mga kwan dali, mga naong diri. Kapuyo na ko, pero kanang siya lang lugar niya. Nalang ko yung mga nagkakwarta. Ay, sus! Bisa paglibuton ko na, taga-adlaw dong. 315, yung lucky numbers, yung lucky color is blue. Morning naman dyan sa mga Cancer. June 22 to July 22, makadawat ka og maayong baleta. Good news po mga kabods. Ang atuang mga Gemini ay ang atuang mga Cancer karon. Yung makadawat og kanang ayuda gikan sa. Makadawat og maayong balita sa mga Cancer ha. 726 ang lucky color is pink mga pink. Pink. Lucky color is pink. Morning naman dyan sa mga Leo. Good morning. Kumusta mo mga Leo na July 23 to August 22. Likayi ang pag-appeal sa mga chismosa. Ayun yung pag-appeal-appeal na naka-vibes kay kung sabihin mo nga ng permintin makauban mo, be maliwat. Ayun yung paan na. Oo. Oo. Oo. Ay, oo. Oo. Ayun yung pag-appeal-appeal na ng mga kuwan, mga maritim, mga chismosa. Bakira. Ano na sila? Tagabuntag. Ano ka kay madamay ka na ninyo. 538 ang lucky color is orange. Morning naman dyan sa mga Virgo. August 23 to September 23 makasugat ka og di maayong lalis. Galisan ni ka. Oh. Isa may galisan ni mo, ha? Ano may uban mga lalis, mga kabayos, kini kwarta yun. Lahin na bining Pinoy, basta kwarta na istoryahan? Yes! Hangol mo ba kitang mga Pinoy, no? Hindi kita mukha buhay kwarta, no? Ito'y kwarta. 732, lucky color sa mga lucky numbers sa mga vehicle. Ang lucky color is violet. Huwag mo ka na ito ang first set pod sa tuwang binisay ang horoscope. Balik to niyo po, mga vibes! Sinin lang yapon mo ha. This is itong paborito ng Radyong FMR. Itong oras po, alas 5 gs na po.

0: Good vibes morning po.
1: Ngayon na happy morning man po.
2: Sorry.
1: Good vibes morning po. Siyempre, happy akong morning. Ayan, namali lang pong drag, no? Medyo harap ng ating paningiin. Siyempre, happy pa rin itong morning. Sa to ang good vibes morning. Oras po, alas 5:18 na mga vibes. And here's our very first last. Pinaka-last po na set sa tawang nga binisaya ang horse ko para kaninyo, mga ka-vibes. Oh, wait lang ha. Mura ka. Di man na ma. Ayan. Morning sa mga Virgo, di ha? Virgo na bata? Adili, Libra. Ayan, sorry. Morning sa mga Libra, September 24 to October 23. Iwan pa rin mga kaka-vibes, oh. Dili magpadala sa mga mangingilan. Wala na akong ginaingon. Dali na kayo kailaro, Glocky. Ikaw. Ayaw pagkuhan-kuhan. Dagang klaseng mangingilad, mga ka-vibes. Wala mag-amping kita, pero may labaran na yung ganing-ganing kwan. Yung mga ayaw o G-cast nga kadlaong dako. Lagot si kwan yung mga kwan. Manawag pa. Bugat kag now. They are disturbing your peace, your sleeping. Manawag na kalit mga hiram o 200 kinaplatan daw. Pag-sure ni mo daw eh. Dili bigito nako kanang kuan mga ka-vibes kan dili kayo close ba kaila ragoy pero dili jud as in close kasama na ko eh ikaw ba dili ka magpatulog patulog diha dili ka magsamo kayo mo ang scatter diha kabalo ko nga scatter ka ayaw pandamay og laing tao sa imong bisyo namoy inyo ang bisyo. Pagkuhan mo ginyuhan diya, maring kamot mo yung cash in diya ka, wato ba mo kuhan niya? Di kayo mag-disturbo mo ka ng tulog sa ubang tao. Lagot na magkuhan ha? Basig i-mention ti ka din eh. Naplatan daw, naplatan daw kadlaw. Sindan akong proof, may proof mo kuhan ba? Naplatan, di mo kasin. Kay what download? Uy! Mag iPhone ka dito, kaka-chat na ako. Mag Android ka na may free data. Alara na. Simple lang. Wala, scatter, sakpan. Ayaw lahat na nga maglagot ko, ha? 813 sa mga Libra, lucky color is sky blue. Boy naman dyan sa mga Scorpio. Ay mo kumpiyansa ng scatter mga vibes. Sa mo ganing scatter no. Namoy pamilya, namoy mga anak, namoy mga uyab. Ma-scattered yun no? Mo ganang scatter no? Morning sa mga Scorpio po. October 24 to November 22. Saputon ka sa trabaho. Ayay. Why? Ano may uban mga kabayan sa puton sa trabaho kay tungod sa kauban. Sa puton sa trabaho kay daghan tigi pa trabaho. Nanarbaho gani. Lain po. Sa puton ka kay daghan kag pending tungod na ni mo. O sa puton ka kay igang kayong office. Adili, dili gini maigang dre. Bisa pag yung imuha na yung ano ni mo dre gato. Bisa ga 25 lang. Ginoo ko katugnaw dyan eh. 415. Ano yung lucky color? Ay, lucky number sa mga Scorpio. Lucky color is red. Sagittarius, good morning. December 23, December 21. Masakpan ang nanglibak kanimo. Come on. Ay, nasuya mo na ako. Ina ko. Dili kay inyo ako nga story dungag-dungagan. Inyo ang ana bidang mang libak mga vibes no, na ay kulang, na ay sobra. Ang uban gyud sobra gyud. Alam mo na kanang mga manglibakay nga nakadungog ra nga dili sila siyor. Oh, kulang, eh uban sobra. Pagtarong itawan mo ay. Swerte na muna sa mga Sagittarius. 574 lucky color is green. And good morning naman dyan sa mga Capricorn. December 22 to January 19. Dili ka madutlan sa mga unsa man eh. Anong wala man eh sumpay. O, tagna lang daw. Dili ka madutlan sa mga A. Sakit. B. Selos. O. Saan ko na ito pag sa ito eh? Sa ito eh, joke na ikaw na. Swerte naman sa mga Capricorn. 648, the lucky color is brown. Morning naman dyan sa mga Pisces. Ay, Aquarius. January 20 to February 18, makadawat ka o makakulba ng mensahe. Kulba, di kayo na. Labo nag maningil na ang mga Juni mo. Mga load. Mga Byronon. Ay, manawag pag yun. This is Harrison. Your balance is connected on our patay. 421. Lucky color is white sa mga Aquarius. Morning naman dyan sa Pisces po. February 19 to March 20. Magmatngon sa imong mga lihok. Magmatngon yun mga kabayab sa imong lihok, sa imong mga pulong, sa imong mga binuhatan. Maging careful ka kay masig makasakit kag tao nga wala dayon imo badamba. Ana lang. Relax lang ang imong baba diha. 739 po. Ang lucky color is green sa mga Pisces. Mo ka na to ang binisi ang horoscope karong adlaw mga vibes daw. O manyo kapalaran karong adlaw. Yan. Ano ko igong oras po mga vibes. Ako magbye-bye na gud mga vibes. Ay. Salamat kasi yung tanan ha. Tune in lang yan po mo dito sa 101.9 FMR Davao, 89.5 FMR Davnor, and also sa 96.7. Yan na 96.7 FMR Davao, di oro mga ka-vibes mga pamilya. Okay, sa tanan nag-birthday ka ron. Happy, happy birthday. Especially sa kong lolo diha, oh. Bibot Alvarez, Rodolfo sa may buntag di alo. Happy birthday ka, birthday po kang Chariza. Mga amiga di ha. Nakalan sa mong station manager Sir Billy Danrel Dolatre. Yan. Sir may buntag. Ako man amilit mga ka-vibes. Manapod po, Andrea po sa programang Good Vibes Morning. Ako po si DJ Batsoy po. Bye-bye and God bless us all.

Hello mga pinangga, ang atuang topic karong adlawa bahin aning love that last. Kanang gugma bitaw nga mo lahutay gyud nga gugma. Ngano importante nato ni tun-an tungod kay nani siya'y vital, biological and psychological necessity o pagkinahanglan nga direkta ni siya nga mupataas sa tuang kinabuhi, mupaligon sa tuang immune system defense o mupalikay nato sa atong mga brain gikan sa chronic stress. Sabot-pasabot nga, dili ta basta-basta magka-stress mga pinangga kung masabta nato unsa yuning gugma nga mulahutay. Kung gusto ka malipayon pagka-80 nimong edad, dapat sa edad nimo nga 50, kung 50 ka karon, dapat satisfied ka sa imong relasyon. Dapat happy ka sa imong relasyon sa edad nimong 50. Kay predictor na siya nga mahimo kang mas himsog og malipayon panahon moabot ang imong edad, 80 ang imong edad. Pero sa edad nimong 50 karon, sa di pa ka moabot og 60, dili gani ka satisfied karon, problemado gani ka sa imong relasyon, ang impact ana pag-abot nimo 80, may lang pod makaabot og 80. Kay kung di ka satisfied sa imong kinabuhi, 60 ka pin, 70 ka pin, daghan naman kang bation, mao na daghan kang mga matay sa mga Pilipino, 71, 72 taman ang edad. So kung di ka malipayon karon, satisfied simong sa imuhang relasyon karon, si kwintang imong edad paingon si 59, pag-abot nimo 80, daghan kang balatian. Or in other words, kung ang edad nimo si kwinta karon, 51 or up to 59, satisfied ka sa imuhang relasyon, pag-abot nimo 80, himsog gihapon ka og malipayon ka nga pagkatao. Pwede pa ka makadagan pinangga. Pero ang ato ang topic karon, dili lang ni sa mga edad 50 paigong 80. Kining atong topic karon, especially para ni sa mga batan-on, labi na katong magminyu ay na. No, labi na sa mga 20s, mga 30s, inyo ni og ato ni karon nga topic. So unsaon nato magiging happy, satisfied ta sa tong mga kaminyuon nato pohon or karon or sa tong mga relasyon karon. Mao na nay usa ka pangutana or usa ka linya before searching for the right person. Become the kind of person who is ready to build the right relationship. Sa dili pa ka mangita sa imuhang Mr. Right or sa imuhang Miss Right, kinahanglan ikaw muna ang usa ka tao nga andam mo tukod sa insakto nga relasyon. Right relationship. Ikaw mismo una ang ready. Ikaw dapat ang usa ka tao nga right or ready pag-build sa right relationship. Ang usa ka healthy nga relasyon, gitukod na siya, dili sa attraction lang. Dili magbase sa pinaka-attraction lang. Although, kinahanglan nato ma-attracta, pero ang pagkaibog, dili siya ang pinaka-foundation pinangga. Kinahanglan ang relasyon gitukod number one sa kinaiyagyod. Ikaduha sa maturity. Ikatulo, self-control. Ikaupat, shared values. Ikalima, wise choices. Ikaunom, commitment. So, diri mo sulod ang sentimentong love is more than a feeling. Nga naman sa usa ka relasyon, permero excitement, grabing excitement, pero ngadto-ngadto sa unahan, grabing mang kasakit. Sa sinugdanan, murag perfect kaayo tanan. Imong hunahunaon constantly ang maong imuhang gikagustuhan. Gusto ka makaistorya niya matag-adlaw? Mamiss ni mo siya bisag pila lang ka oras? Unya, dili ka makafocus, dili ta makita sa ilang mga weaknesses, no? Sa ilang mga mali, matabunan ka atong ma-overlook na to ang ilahang mga mali or ang ilang mga sayop nga ginahimo, dili ka na to ginatagad. And sometimes you begin imagining nga ang entire nimo nga future kamo na gyud bisag wala pa kakaila gyud sa iyahang kinaiya, di ba? Parang makaingon na gyud ka, siya na gyud ang imong Mr. Right or siya na gyud ang imong Miss Right, bisag wa pa nimo mailaila ang iyahang character, bisag wa pa nimo mailaila mahibaw-i kung unsay kinaiya ani niya, unsay batasan ani niya, di ba? Then we often call this love, ato ning gitawag nga gugma. Pero diman nga ang strong emotion, kanang grabing pagbati, wala na nagpasabot nga strong na siya nga gugma.
karong adlaw mga pinangga, natay tulo ka mga pangutana. Number one nga pangutana, am I personally ready for a serious relationship? Ready na ba ko? Personally, dili lang kay basig gitupo-tupo lang ko. Basi di ay gisungog-sungog lang ko. Basic excitement ra pud ni akong gibati sa iya ha. Basi ibog-ibog ra ni ako. Ready na ba ko personal gyud? Ako gyud ang ready? Ikaduha, unsaon nako pag-ila kung healthy ni nga partner? Unsaon nako pag-ila nga healthy ni siya nga partner? Ikatulo, what kind of foundation can make love last? Unsa nga klase nga pundasyon nga makapahimo sa gugma nga mulahutay? So kining tulo atong hisgutan karon. So number one, am I personally ready for a serious relationships or serious relationship? Hinunduman nato ang pagkaandam or pag-ready. Dili ni siya number one sa edad. It is about maturity. Ang isa ka tao pwede siya nga taas na siyang edad, pero ang iyang emosyon niya wa pay buot. Dili pa siya prepared para sa usa ka commitment. Di pa siya kasaligan. Di pa nimo siya kasaligan. Ikaw mismo di pugka kasalig sa imong kaugalingon nga saligan ka. So unsa man ang mga area nga imo ang i-ready? Number one, ang imong emotion. Kung masuko ka, magpabilin pa ba gihapong mo respeto ka sa iya ha? O base pag masuko ka, magyawa-yawa na ka. Base pag masuko ka, manglamba na ka, manglambos na ka, manakit na ka. That's bad pinangga. Dili yan matured. Ang matured, emotionally, dili lang sa edad, makapugong sa iyahang emosyon. Ikaw daw be, lambahan ka. Ikaw daw be, singkahan ka, ganahan ka, dili. Diba dili? That's the golden rule. Ayaw buhata, ang usa ka butang ngadto sa imuhang isig ka tao, kung ikaw, dili pug ka gusto, kana buhaton sa imong isig ka tao sa imuha. Maog yun na ang golden rule. Kung mahimo tang ma-disappoint, disappointed ta ba? Napakiyas ang atuang pagbati, ang atong na-expect mga pinangga. Can I think before reacting? Grabe imuhang kadismaya. Abi ni mo mauna ni. So ang imong buhaton, kung dili ka matured, amuriya ka dayon. Magpagawas din ka sa imong mga reaction, sa imong pagbati, ipakita ni mo gyud ang imong kasuko dayon o pagkadismaya ba. Pero ang matured nga pangunahuna, ang balanse nga pangunahuna, ang ready nga pangunahuna, maghunahuna sa kadaan ay ka mo react, di ba? Kung sa panahon nga musupak ang imuhang kauban sa imuha, magpabilin pa ba kang maminaw sa iya ha? Gisupak ka niya. Magpabilin pa ba kang maminaw sa iya? Usahay ba ya? Pag musupak sila sa tuwa, di nataganahan maminaw sa ila ha? Sige na nag-react, di nakamuhatag og insaktong rason gikan sa ila ha? Ang seryoso nga relasyon nag-require yun na siya og emotional self-control. Pag naamang good sa disagreement, di na mo magkasinabtanay, ang sagad mahitabo, shouting. No? Shagit. Ang uban, magbungol, silent treatment. Ang uban, maipakita ang jealousy. Ang uban, ipakita ang threats or manipulation. Diha mahitabo nga ang relasyon mahimong makapakapoy, exhausting. Maog niya itong bantayan, makakontrol na bata sa tuang emosyon. Dili pa gani, di sa ta magtuga-tuga og commitment, dili sa ta magtuga-tuga og

0: adulthood. Ayan ha. This certifies that you have successfully managed to, number one, not yell when irritated. No, certified ka nga, di jud ka mo syagit kung nasuko ka. Kaduha, listen without planning a counter-attack. Namagoy uban nga, naminaw para mo tubag, para mo counter-attack, dili kay para mo sabot. Yun ang problem. Ikatulo, this certifies that you have successfully managed to reject the urge to use the silent treatment. Diba? Lami kay magbungol-bungol dayon pag mag-away na. Then certificate, ibutang dito dayon. Awarded for choosing peace over being petty. Keep it up. Kanang petty mga pinanggabang, gagmayang butang mo igipadako. Nya dili ba yan na importante kaayo? Dito ka nakafocus sa mga dili importante. Agree mo mga pinangga nga dapat na i-certificate? Dapat ganin na i-certificate sa Certificate of Semi-Emotional Maturity. Oh. Unya na po Certificate of Emotional Adulthood. Oh, ayan ha. Para gid klaro hay pinangga. Kasabota dapat sa kondisyon sa tong pangutok, sa tong panglawas, sa atong needs, sa social needs.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio stations sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Hi, it's El Maguay.
2: Basta healthy, happy!
0: Ikaduhang sign nga nanatay personal readiness. Andam na gyud atong kaugalingon. Panahon na natay or ma-emphasize na ang self-responsibility. Mahimong responsable na tas tong kaugalingon kung ang atong kalipay dili mag-agad sa ato ang sitwasyon. Pananglitan, ang imuhang stress sa imuhang trabaho ayaw buthi ang imuhang bana or asawa o ang imuhang mga anak o pamilya. Ayaw. Dili man to responsable sa imuhang pamilya nga na-stress ka dito sa imuhang trabaho. Imuhag yun ang kaugalingong accountability. So dapat i-practice nato mo open ta, no? Open for communication nga moingon ta na stress ko sa trabaho karon. So kinahanglan ko medyo kanang hilom, mag-cool down muna ko. Okay ra ta ani gyud by God's grace, okay ra gyud ni. So dapat open ta magpahibalo sa to ang mga family o sa to ang mga bana or asawa nga na-stress ta. Dili kay singkahan ni mo imuhang bana, singkahan ni mo imuhang asawa tungod kay na-stress kasi mong trabaho. Ayaw, that's not good. In other words, makakommunicate ta bisag naata sa kasuko pero naagi hapoy respeto atong ipakita. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.

0: nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang ta og stress og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa Chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaa po na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection. Samtang ang vitamin C o B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Buhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Labi na sa mga banhod o kamot ha, sakit o banhod ng mga tikod, hawoy ng mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na o EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to o EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kon magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching, og pagligog dagat mga pinanga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinanga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, og taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinanga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang. Duha tutulo ka kapsula bisag duha mawala na mga pinanga sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar taas pa gani, diabetics pata gani mga pinanga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. Usa sa mga parte nga being nakay responsable sa imong kaugalingon or self responsibility is ang paglikay sa pagmanipulate. Ang pulong manipulate kanang i-take advantage nimo ang imuhang kapares, ang imong isig katao. Ang manipulation sagad is deceptive og unfair nga mga pamaagi, mga taktika. Likayin asya, likayi ang pagsyagit, likayi ang pagbungol-bungol. Kinahanglan natay self-responsibility. Responsable nimo nako, nato ang atong mga pagpili, ang atong mga reaksyon, ang atong emosyon, ang atong mga sayop. Responsable nato na tanan. Dili nimo na ihapak dito sa uban. Pag imo na siyang angkonon, imo na siyang giila nga responsable na nimo tanan, then nagpakita lang na siya nga matured na ka o ready na ka sa usa ka relasyon. Para mahimong ready, Dapat kabalo na ka sa imuhang identity, independent identity, internal foundation ni mo pinangga ba? Unsa ang imong values? Unsa man ang values na to? Kanang imuhang core beliefs nimo o mga principle na kay tinuuhan, na kay gituuhan, na kay mga prinsipyo nga mag-guide sa imuha kung unsaon nimo pagkinabuhi. Makahimo kapag desisyon. Bisag wala imong bana, makahimo kag desisyon. Kay kabalo ka unsa ang right or wrong. Kabalo ka unsa imuhang mga gituuhan, mga prinsipyo. Kabalo ka unsa ang pag-treat sa ubang mga tao. Mao na siya, kung may tag identity, mao na siya ang imong value. Mao na siya ang imuhang internal compass. Kung barko ka pa, kabalo ka, asa ka pa ingon bisag ngit-ngit kaayo ang dagat, dako ka ang dagat, madagko ba nagbalo, nagbagyo ba, naglinaw ba na, dili ka mawala tungod kay naakay compass. Bisag unsay mahitabo o simong kinabuhi, kung imuhang gitun-an pag-ayo, ang imuhang internal foundation, ang imuhang values nimo, ang imuhang core beliefs nimo, mga principle nimo, naana ka niini. Mao na siya ang mag-define, maghulagway, magpapaila sa imuha, unsa gyud ang mas importante sa imuhang kinabuhi. Dapat kabalo ka ana tungod kay di nimo maibawaan asa gyud ang importante sa mga kinabuhi kung wala tay values nga nag-reflect sa ato ang identity sa imong pagka ikaw. So, importanteng identity ha, kaya ang uban baya magpakitang tao, pero lahi sila kung walay makita nila. Kung sila ra, diha ang tinuod nga pagkatao kung kita ra gyud. Walay nakita nato, diha makita unsa gyud ang tinuod nato nga mga kinaiya. So, when we say pagkatao, identity nimo, wa na siya nagsalig sa imuhang boyfriend, girlfriend, or spouse nimo, tungod kay it is your deep sense of self. Ikaw na siya. Dili ka mo bigay dayon nga mawala ang imong pagkatao tungod kay nahigugma ka sa iyaha. No, but pasabot infatuation na ang klase nga gugma. Ang tinuod nga gugma naa kay self-worth. Tagai og kantidad ang imong bili, ang imong kaugalingon. Ayaw dayon og sugot, ayaw dayon panguyab, ayaw dayon og bigay. Ayaw. Kay ngano man pag mubigay ka dayon, nawala kay identity, wa nimo masabti imong kaugalingon. Og mo reflect na siya sa problema later on. Ato ana may isgutan sa sunod nato nga series, sa series ni mga pinangga, no?
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Amina Dumato, 64 anyos, nakatira sa barangay Sarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, kag high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, kanang nga tiil ko nagmagao. Nagingon man si Nini nga mag-umpisa kung mag-inom ka sa bulong nga XXL, Makabuhay. Mag-tekusan ka na nga bulong, mag-isa na katuig, sobrang dara nagbalik ka na nga akong lawas. Makahilag ko po dyan ka na nga akong dibatiag. Sulod ang tatlo katuig, pinag-uwi ko sarili ko kung hindi tungkol siyang ex Makabuhay. Dugay na ko siguro na wala. Pero karun na pasalamat ko nagbalik ng kanang akong lawa. Salamat. Salamat pa ko kayo nakadugdong ang baga ng akong kabuhi tungkol sa nangabulong. Salamat na, sir.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko po'y bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katumbok. Bukol sir, nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
5: Makabuhay! Mahalagang pa- paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. Og usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swag sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbiling tagasabihan mga pinangga, may kasabihan. Ang tinuod nga timailhan nga andam na ka sa usa ka seryosong relasyon wala nagbase sa imong edad kundili sa kalig-on sa imong pagkatao. Ayaw tuguti nga ang imong emosyonal nga kalipay magdepende lamang sa pagtagad sa laing tao. Kung ikaw mag-inusara, diya makita unsa gyud ang tinuod nimong pagkatao. Mao na importante kaayo ang long observation before ang engagement. Obserbare sa gyud ang tawhana. Ang word for today nagsulti sa Galatians chapter 1 verse 10. Kay nagaapas ba ako karon sa pag-uyon sa mga tao o sa Dios? O nagapangita ba ako sa pagpahimuot sa mga tao? Kay kon nagapahimuot pa ako sa mga tao, dili unta ako mahimong ulipon ni Kristo. But pasabot mga pinangga, ang Galatians chapter 1 verse 10 nagsulti nga ang una gyud nato nga identity diha sa ato ang manluluwas, diha sa Ginoo gyud, diha sa imong creator mao gyud ang pinaka basihanan sa imong pagkatao. Dili di ay nato maayo isiguro number one ang tao kundili ang imong relasyon dito sa Ginoo. Unsa ka sa Ginoo? Kini ang timan-an nato mga pinangga. You are already a complete beautiful creation sa Ginoo. Unique og naay dakong bili. Ayaw gyud pangitaa ang relasyon para lang mahimo kang kumpleto o para punon ang kakulang sa imong emosyon. Kung mo sulod ta sa saka relasyon, make sure andam na ka nga dad-on nimo ang imuhag yung kinatibukan, ang stable or balance na og matured na gyud andam na nga kaugalingon para sa laing tao. Atimana ang imuhang kalinaw. Handle your anger with respect. Panahon na kaskasuko, magpabiling ang respeto gihapon. Dili na to, dali-dali yun ang pagsulod sa seryosong relasyon kung ang atong pagkatao wala pa na angkla, wala pa na anchored, or na konekta, na higot sa insaktong values o paghigugma sa ato ang creator, sa atong Dios. Karon nga adlaw, atagi og mubo nga panahon ang pag-reflect or igo nga panahon sa pagpamalandong sa imong kasing-kasing. Ampingi ang imong kasing-kasing pinangga. Padayon sa pagtubo sa imong personal goals og i-commit ang imong dalan ngadto sa Ginoo. Stay strong, pagpabiling ligon sa pagtuo og padayon sa pagpalambo matag adlaw. Daghang salamat og i-bless ka sa Ginoo. This is Tok Bray Palangi, magaingon ang grasya kalino sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
5: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's El Makabuhay.
3: Kini ang FMR.

0: ini ang 101.9 FMR Favorite Music Radio Davao.
1: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, the sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Welcome na usap sa tuang programang Arangkada sa Buntag. Ang Tutela City sa Buntag magigala paghatod sa mga nag-unang nga mga balita. Kung di na to ang nagkailab sa sulod o gawas sa nasod, sulod sa 24 oras. Ako ang inyong kauban, ang inyong kabibs, kapamilya, Arangkada Elmer Dodds Romantico Tandog. Tandog. Elmer Dudes Romantico Tandok.
4: Good morning.
3: Good morning. Kumusta mga manang, mga manong, mga indag, mga dudong, mga labasiras, labaseros, mga konduktoras, konduktoros, konduktoras, konduktoros ba? Mga konduktora, konduktors. Tama, may tama. Ebe daw yung buntag ganun yung tanan di ay. Ato baga suki, baga drivers, yung kanunay nagpalanog-lanog, din baga ron sa ganun, aminaw ganun ay. Hello, ganun yung danan. Atong cellphone number, magigalag ko doon, at kung gustong ipaabot din sa tuwang programa, pwede ka mong mag-text sa tuwang cellphone number ang igamit ka ron. 0905-047-9954. Agong balik ko na 0905-047-9954. Mga natong cellphone number, doon na kami gustong ipaabot baga kumintog reaksyon. On sa bang ito ang ipaabot din sa ito ang subihan at magigalang. Doon na baga mo yung mga ipa-shoutout din baga oras sa garon. Mga anniversaries. Huwag na itong cellphone number 0905-047-9954. Sa mga nagpabot sa tuwang Lotto result kagabi 9 PM September 3. Ano yan na mga ka-vibes, ka-pamilya? Ato ang Super Lotto 649. Doon ay jackpot prize nga 25,239,749 pesos. Ang atong winning combination in any order number 15, number 45, number 13, number 18, number 8, number 2. Ito ang Lotto 642 nga dunay jackpot prize nga 25,013,742. Ani ang atong winning combinations in any order lang gihapon. Number 13, number 14, number 39, number 30, number 28, og number 32. Sa ato ang 9 PM result, nagkanagapaabot na ni, kay base ng kadaog sila. Sa ato ang Suertres 3-digit luto, number 1, number 0, og number 6. Again, itong suertres, 9 PM, 1, 0, 6. In exact order, sa ito ang easy 2, 2-digit luto, 9 PM, number 5, og number 21, in exact order. Sa tuwang 6 digit, 9 PM, number 4, number 3, number 7, number 4, number 3, o number 2. Again, natong 6 digit in exact order, 4, 3, 7, 4, 3, 2. Ayan ang kadaog. Ito ang last to. Ayan ang kadaog. Ay magtaya ng last to. Illegal man na. ha? Dili man na legal ng lasto magagal. Uban na, nahurod ng wanay brief, wanay panty, wanay nagkapalit brief o panty purol maga. Kabibes tungod o pinatad na. Ay, lagi, nagadamgo ko kagabi, ato ni Patdan.
1: Ayaw!
3: Nag-sureball kayo nga number, kaya ko nang gidamgo. Ako pagit, hugawas akong pagdamgo, sige kong compute, maugin akong gidamgo kung gi-compute.
1: Ayaw!
3: Siyempre, no? Kaya ang damgo bunga sa mong huna-huna. O na nagsige kag-compute. So na yung nadamgo, kaya na ganabang nasulod si mong huna-huna, dibok adlaw. Mo nang numiruhang mo gawas, kaya mo yung mag-compute mo, ito na yung nadamgo. O, patda ni mong dako, patda na gunig 100, palabi na gunig 100 ron. Kung lasto. Ha? Agipatdan! Kaloy in town, no? Huwag day, isa na lang ka, digit ang mukarga.
1: Ayaw!
3: Ang mga undangin yun ay yung lasto. Bati nga alam, ang tadaghan mga po nagpalasto din yung Saguan. Davao region. Ha? Nasa inyong lugar, naghano? Ang guba, napas na pling kalsada ang pwisto. Matingala, tama? Nga nung naagi nga po wala mawala, ang sa gibuhat sa itong pagkakapulisan. Ha? Sa pagkibuhat sa itong pagkakapulisan, sa itong mga provincial director, sa itong mga city director, municipal. Diba? Ito ang COP. MOP, municipal, sa? Chief of Police, o. Oh. Atong, sa may tawag ka ng chief sa guwan? Chief of Police, si Upi ka po, di ba? Nasa mga lungsod. Sinong ipang buhat nga na ang mga po ng katag na mga illegal nga mga sugal para ng lasto? Ha? Di inyo natin pakit-on o guwan. Ha? Inyo natin kung ano nga, nanadakpan, nagpalasto. Kunuhay na inadakpan. Okay. Yeah, pagkakuha na napod. Diyan sa Tagum City, oh. Pagkatag ng lasto. O, dili sa Dabao, naghan lang yapon. Dili sa sunod sa Dabao, na ang yapon. Ha? Huh? Tunso, mga kapulisan, ninyo ng trabaho in town. No? Trabahoan ninyo na. Katag na mga lasto din sa syudad. Okay? Yeah. Diyan sa Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur. Ay sos. May trabaho sa mga polis. Yan mo na mga trabaho. Ha? Seryoso kuno ninyo na. O ba na ano sa daplig mga kalsada diya? Nagbutang og mga booth. Boy na 12 minutos sa panagkalabay ang alasay sa buntag maghigalay na utang ang aksyonan ka na sa tubag at kapulisan. September 4 na 2026 ug aduna na lamang gitay 112 days before Christmas. 112 days na lang ha before Christmas, mga binatingting Pemidaw. Sabay ito sa pag-countdown din sa FMR Davao. Ela dudes, romantiko, tandog, naminaw may garon. Lanog-lanog, ganin sa Makabanyan, Dibunggo. Mga ganun na ginaminaw na magagalaw, family si Boyet, si Iko, si Sinsyo. Naminaw din na salamat sa inyong pagpaminaw. At ang mga gala karong taon-taon at umaganag-unang mga balita sa tuang arangkada balita sa buntag. Good morning, dudes. Akong i-greet ang mga kaubang kaabag sa Mako Shrine. Labi na sa among rektor, Reverend Father Joseph Bong Bahaw. Salamat sa pagbansa, good health. We're from 5068, yung last 4 digit. Salamat sa pagpaminaw, no? Og especially nga ito kang Father Joseph Bong Bahaw. Bahaw pagbasa, ane? Bahaw, no? Dili Badyaw. Bahaw. Yeah, salamat po. Sinong paglalaglanog, no? 5068. Daghangkang salamat. Og karon magagala din ta paglangar tong Sairon, Sairon karon ag kahimtang sa duang panahon din sa tibuok Mindanao.
1: Arangkada Barangita Weather Update.
3: Kadlang Biyernes karon mayong balita. Walay bagyo. Inis sa Mindanao, sa tibuok Mindanao, kasagarang partly cloudy lamang. Ngadto sa cloudy sky. O posible ang panagsang bag-ulan. Thunderstorms, labi na sa magadapit nga mapigtuhan sa localized thunderstorm. Di na banda sa northern Mindanao, posible ang mga pag-ulan o thunderstorms magbantay sa kalit nga kusog nga ulan na mahimong hinungdan sa pagbaha o pagdahili sa mga yuda. Dinabanda sa Caraga Region, mas taas ang posibilidad sa pag-ulan o thunderstorms. Ilabi na sa mga dapit nga panganuron. Dinis sa Davao Region, partly cloudy nga to sa cloudy. Apan posible gihapon ang isolated rain showers o thunderstorms labi na sa hapon o gabi. Sa Soksarjan o Cotabato area, doon ay posibilidad sa localized rain showers o thunderstorms. Sa Mbonga Peninsula, partly cloudy nga to sa cloudy skies, nga doon ay higayon sa panagsang pag-ulan, pagkidlat o pagpanalugdog. Ang temperatura sa daghang bahin sa Mindanao mahimong muabot sa 30 nga to sa 34 degrees Celsius. Ang pinagkataas nga temperatura samtang ang minimum temperature na sa paliwod sa 24 hangtod 26 degrees Celsius. Ang hangin kasagaran light to moderate gikan sa habagatan nga bahin nga doon sa habagatan kasagpan nga bahin. May magno lang sa pag-asa sa panahon sa kusog nga thunderstorms, posible ang flash floods o landslides busa. Ang mga nagpayo dool sa suba, dool sa sapa o landslide prone areas kinahanglang magmatngon.
1: Arangkada!
3: Yes, kabibs, kapamilya, 16 minutes na human, nagkalagubon, takna sa alas 6 sa buntag. Naway paglangan, aniya na ang uluhan sa atong mga balita.
1: Arangkada!
3: Balitang lokal, laing sunog, miulbo sa kabukiran sa Davao de Oro. Traffic enforcer sa Digos, dakpan sa Cebu. Aligasyong tigimog mga piki nga plaka signet sa Davao.

0: Og politiko. Og pulis, nagpabiling POI kung person of interest sa kamatayon ni Cap Bukol Jr. Masos kadugay na anak, magyapon masulbad. Sa balitang regional allegasyong tighimog mga piki nga plaka signet sa Davao. Balitang mga dagkong opisyal sa MILF gitaktak sa pisto. Defense Council, balitang National Defense Council ni Vice President Sara, posible magatubang og kaso. Ano ka? Tabang alang sa pamilya sa duha ka Pinoy seamen nga namatay sa Hormuz, gimando ni BBM. Ombudsman Remolia, dili mo apply pagka Chief Justice. Og kanihipe sa BFP, gikasuhan sa ombudsman. Balitang international kay nangandam sa krisis, mga bulawan sa Netherlands nga naa sa US gipanghabwa. Sa paugnat sa kusog sa NBA, Los Angeles Clipper gisilutan. Og balitang showbiz, panagbulag nila ni Elijah Canlas og Miles Ocampo, walay third party. O gadong uluhan sa tuang mga balita o garoon sa atong mga detalye.
1: Arangkada Balita Lokal.
0: O na sa detalye sa balita ang lokal. Aduna na'y bagong imbestigador alang si kamatayon ni Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr. Dinaduna sa'y matud pa mga nagpabiling politiko o polis nga persons of interest sa kamatayon sa Kapitan. Sa pagkikinabi kang J. Karin Bukol, egsoon ni Kapitan Dudong Bukol Jr., nalangayan sila sa naitabo ng investigasyon sa paghatag og kasulbaran sa kamatayon sa iyang egsoon. Dugang ni ini, nasa naitabo ng closed door meeting sa kapulisan o sa ilang pamilya nitong September 3, 2026. Adunay bagong lead sa investigasyon nga posibleng makasulbad sa maong krimen. Ingon man ang mga personalidad nga posibleng makasuhan sa insidente. Samtang migawa usab, matud pa nga adunay nadugang nga mga dagkong pangalan nga mao ang posibleng nalambigit o adunay kasayuran sa kamatayon sa kani barangay kapitan sa Digos, Davao del Sur.
1: Arangkada.
0: Uman sa sunog sa lasang sa pantugan, laing sunog na po sa kabukiran ang miulbo sa Davao de Oro kagabi. Padayon ang pagpaningkamot sa mga otoridad sa lungsod sa Compostela nga mapalong ang kalayong nagkalit miulbo sa usa ka bukirang nga barangay. Sumala ni Compostela Mayor Libby Ibdao. Nakigalayo na sila sa Philippine Air Force aron makagamit sa helicopter nga mupasirit sa tubig aron palungon ang kalayo sa barangay Ampawan. Apan sa usa ka social media post na pasado alas 10 kagabi, gibutyag ni Ibdao nga nadilatar ang chopper sa wala pa masayring hinungdan. Wala pa'y report kung unsa kadako ang damyo sa maong sunog.
1: Arangkada.
0: Sikop sa kapulisan sa Digos City, Davao del Sur, ang usag empleyado sa lokal nga kagamhanan gumikan sa matod pa sa pagpayuhot sa ilegal nga druga ni atong miaging adlaw. Sumala sa report na ilhan ang suspect nga usag alias Boss, hamtong og nagtrabaho isip job order sa Traffic Management Center sa maong dakbayan. Matod sa kapulisan, gisikop siya alias Boss atol sa gikasang bypass operation sa mga kapulisan o sa Philippine Drug Enforcement Agency dito sa Purok, Kalumpang, Barangay Cugon. Nasakpit gikan sa suspek ang 3.81 grams nga gituho ang shabu, balor og 25,900 pesos og mga drug paraphernalia. Gikustudya na sa karon sa kapulisan ang suspek dungan sa pagpasaka sa tukmang kaso. Katapos ang detalye sa balitang lokal, nadagpan sa mga awtoridad ang 5 ka mga personalidad nga matud pa naghupot og pike nga plaka sa sakyanan atol sa gipahigayon nga ronda sa nagkaniang bahin dinhi sa Dagbayan sa Davao kagahapon. Matud sa Davao City Police Office, 66 ka mga bugos nga license plate ang nasakmit sa operasyon nga gilusad sa nagkaniang bahin sa syudad dali sa kapulisan og mga personahe sa Land Transportation Office. Nasakmit pod ang Mark Manning nga resibo, mga resibo og mga himan sa paghimo sa mga giingon nga piki nga mga plaka sama sa platter cutters og metal molder. Gipasakahan na ganun og kaso nga falsification of documents, position of implements for falsification og paglapas sa Motorcycle Crime Prevention Act ang mga suspitsado.
1: Aragada.
0: Hindi naman gin magbuhat og legal nga trabaho. Magita man yung illegal nga gukdunon sa gining balaod.
1: Aragada. Balita Regional.
0: Detalye sa balitang regional, gipangtanggal sa pisto sa Moro Islamic Liberation Front ang pipila ka mga tag-as nga opisyal ni ini kagahapon. Atubangan sa kapin 160,000 ka mga membro og supporter. Gipaganaog sa MILF Central Committee ang desisyon dungan sa dakong asimbliya na gipahigayon dito sa Camp Darapanan Sultan Kudarat. Pinagi sa usa ka memorandum order gaginuwatan ni MILF Chief Ahud Al-Hajj Murad Abraham o gibasa ni MILF Central Committee Member Siik Abdumanan Kitugi. Gitanggal isip Chief of Staff sa Mangsamoro Islamic Armed Forces si kasantangang BARM Interim Minister Abdul Raouf Sami Gambar Makakuwa. Apil sa gipangtanggal ang mga BIAF Base Commander na sila si Wahid Tundok, Hapit Matandok o Tumanda Antok o mga opisyal na sila si Ahmad Tox Barahim, Boots Malang, Von Al-Haq og ang MILF leader sa Basilan nga si Dan Asnawi. Ang maong pag lahugay sa MILF na tigayon taliwala sa gikabalak ang bangi sulod sa pundok samtang nagsingabot ang unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM karong bulana.
1: Aragada Balita National.
0: Oras 6:26 minutos na huma nagkalag-uban takda sa lasay sa bundag. O karon sa detalye sa balitang national. Gangkon sa lead defense council og tigpamaba ni Vice President Sara Duterte nga posible sab kini nga magatubang og tulubangon kung mahukman nga sad-an ang mga pasangil ang gi-impeach nga opisyal. Sumala ni Attorney Michael Pua tigpamaba ni Vice President Duterte og nagsilbi nga undersecretary sa Department of Education. Naglaom gyapon siyang base sa ebidensya dili mahukman nga guilty ang iyang labaw atol sa pagpadayon sa implementation o pagpadayon sa impeachment a proceeding. Batog kang Vice President Sara, gibaruga ni Puang nga wala siya personal nga sa yuran yun sa paggasto ni Duterte o sa opisina niini ang confidential fund sa DepEd at tung kalihim panini ang Vice Presidente. Pagpaklaro sa lead defense counsel nga ang iyang kalambigitan nagsugod lamang ni atong ipatubag na ang DepEd sa Commission on Audit. Pinagi sa nadawat nga audit memorandum order kon AOM.
1: Aragada.
0: Gimando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang hinalili nga tabang sa mga pamilya sa duha ka mga Pilipinong seamen nga nangamatang itul sa usa ka insidente dito sa Strait of Hormuz sa yun ining semana. Dumala ni pala sa Undersecretary Claire Castro. Nagpaabot sa basa pahasubo ang pangulo ngadto sa mga kabanay sa duha ka mga biktima nga taga Laguna ug taga Cebu. Gawa sa tabang pinansyal, gisugo usab sa Malacanang nga ihatag ang ubang benepisyo, insurance ug uban pang tabang alang sa mga biktima. Matod ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdang, gikan sa sidlakang bahin sa United Arab Emirates ang tanker nga sidir dihang naigo og duhang ka mga drone samtang naglabigar padulong sa Strait of Hormuz. Naluwas sa insidente ang 14 pa ka mga Pinoy nga mga tripulante.
1: Arangada! Arangada!
0: Adayon sa duang arangada balita sa buntang gibarugan ni Ombudsman Jesus Crispin Remolia. Kadili siya mo apply pagka Chief Justice sa Korte Suprema isip hulip sa muriterong nga si Chief Justice Alexander Gismundo. Atol sa pagdungog sa Senado sa gipangayo nga budget to sunod tuig sa Ombudsman, gituldukan ni Remolia ang mikantag nga espekulasyon nga interesado kini nga mo apil sa nga magpapili isip sunod nga labang huwes sa Supreme Court. Matod ni Remolia, kontento na siya sa iyahang katungdanan isip Ombudsman o nga buot niyang humanon ang iyahang trabaho. Kagahapon, may atubang sa Senado si Remolia o uban pang mag-opisyal sa Ombudsman aron na hatagag kapasikaran ang gipangayo niining 7.4 billion pesos nga budget alang sa sunod nga tuig. Katapusang detalye sa balitang nasyonal, gipakusan kung gikasuhan sa Ombudsman ang ganihipin sa Bureau of Fire Protection gumikan sa anomalya matud pa sa pagpalit og mga ambulansya. Tumala sa report, kasong indirect bribery o paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang tumango ni kani BFP Director Jesus Fernandez o usapang kapribadong individual. Gikasuhan sila Fernandez gumikan sa reklamo sa Department of Interior and Local Government kalabot sa pagpalit og 132 ka mga unit. Sa Type 1 Basic Life Support nga matang sa mga ambulansya balor og 438 million pesos. Matod sa investigasyon sa DILG Task Force BFP, midawat matod pa og kickback si Fernandez aron paboran ang usag ka supplier. Inungdan nga nakabayad og mas mahal nga mga ambulansya ang naisgutang ahinsya. Alas 6:31 na mga gabimes, kapamilya, mga karanggada. Sa doon niyang pagbalik ang itong balitang international, balitang sports o balitang showbiz. Uman lamang sa itong pipila ka mga pahinumdom gikan sa sales department.
1: Kini ang FMR. Favorite music radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Dominador B. Okay, Senior. Sa Nusay, Torrel, Davao City. Tukad na kainam kong Magnum C, capsule o kape. Ako'y gibata gamay, mawala yun. Kalo si Ginoon, mawala yun. Munang minting, yun ako nainom. Kadadla yung penom. Kesa karnaw, kapag kawinom, kalima, aning. Magnum C, capsule o kape. Wapo, akayo ang Magnum C. Ilalay ginin niyo kung gusto niyo. Pero lamia yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Legume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
5: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rogue's Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: Baligtad mga karangkada sa tuwang karangkada, baligtad sa buntag samtang itong oras. Karoon, aduan na kita'y 33 minutos sa mga nagkalagubong tak na sa lasay sa buntag. O karoon sa detalye sa balitang gawa sa nasod.
1: Arangkada Balita International.
0: Gipanghabwa sa kagamhanan sa The Netherlands ang dakong deposito ni ini sa Bulawan gikan sa Estados Unidos isip pagpangandam sa matud pa posibleng krisis nga resulta sa walay kasiguruhan nga kalibutan. Tumala sa Dutch government, mukabat sa 86 metric ton sa Bulawan ang gikuha gikan sa tipigana ni ini sa New York o sa Ottawa, Canada. O gibalhin ngadto sa London alang sa mas luwas o sigurado nga pagtago. Nasairan nga gipahigayon ang pagbalhin sa mga bulawan ni adtong Marso. Dihang misilaob ang gira sa Middle East. Gipahigayon ang physical transfer sa bulawan pinaagi sa pagkuha sa mukabat 37 metric tons nga mga bulawan gikan sa US o Canada. O gibalhin kini sa London. Gibutyag sa report nga miabot sa 612.4 metric tons ang bulawan sa Netherlands, din doon na kinikinitibok ang kantinad nga 83.6 billion US dollars. Wow! Nakuha sa kantidad sa bulawan, no?
1: Arangkada Balita Sports.
0: Italia sa paugnat sa kusog, gipahamtangan ug bugat na silot sa National Basketball Association ang Los Angeles Clippers. Dumikan sa paglapas nini sa balaod sa liga nunot sa pag-recruit kang Kawhi Leonard niyantong miaging tuig. Tumala sa report na miligro ang kaugmaon sa team tungod sa dakong epekto sa desisyon nga gipakanaog sa National Basketball Association kon NBA batok sa team nini ang kanhi Microsoft CEO Steve Ballmer. Lagip sa silot gipakanaog sa liga ang multang dili moubos og $30 million. Gawas pa niini, suspendido sulod sa usa ka tuig ang mga opisyal sa Clippers nga sila si Ballmer, Team President for Business Operations Gillian Sacker, o Team President for Basketball Operation Lawrence Frank. Apan ang labing bugat mao ang pagtanggal sa katungod sa Clippers alang sa katungod sa first round picks gikan 2029 hangtod 2033. Apil na ang draft pick ang gibaylo niini sa Oklahoma City Thunder aron makuha ang serbisyo ni Paul George. Sumala sa mga NBA insiders, ang maong silot batok sa Clippers nagasumikat sa illegal nga pagmanipula aron mahaylo ngadto sa team ang three-time NBA champion nga si Leonard bisan kung milapas na sa salary cap ang maong kupunan. Delikado, masig muundang na sa gininiang NBA o di na mo apil sa maong liga ang Los Angeles Clippers mga gabibes, no?
1: Arangkada Showbiz!
0: Yes, ito ang Showbiz balita. May pasibaw o kasubo ang TV personality nga si Elijah Canlas. O ba, nagbuwag sila sa iyang girlfriend nga si TV host Miles Ocampo. At sa interview ni Ogie Diaz, giyang ko ni Elijah nga sinabutan niya o sa entrato ang ilang desisyon to call it quits. Ano bang call off sa ta?
2: So nice.
0: O call it quits sa ta? Magbulag sa ta, man. Wa may lami nga to ang atong relasyon. Murag, wa man madibilo pa kung gugma din ang kanimo.
2: Ay, yeah!
0: Gibarugan sa aktor nga walay third party sa ilahang break up, no? O gi-insister nga dili ang singer nga si Thea Ashley ang rason sa ilahang split. Matod sa aktor, friends lang gyud sila ni Thea. Bisan pa man sa mga chika nga nagitan silang duha nga nag-date. Di ba, buti pasabot nga nag-date mo, uyab na gyud mo. Di ba? Ang meaning magunsa nag-date ba? Nagkita, mag-date mo, nag-date ta kay mag-istorya ta, mag-date ta kay doon na tahisgutan about sa tong negosyo. Nag-date ba na? Ilibot pasabot nga nag-date, uyab na. Nanay, relasyon siya lang, tasatag sa ka mga kaugalingon, di ba? Sumala pa niya nga dili lain ang gibilin nga memories sa ilang lima katuig na relasyon. Wow, gaya na ni Miles Ocampo. Busa mag-focus lang una siya sa iyahang karir nga single o walay interest nga musulod o bagong relasyon. Say, dakong rason nga nung magbulag sila, no? Siguro, wagin ma-develop ang gaganabang intang wala nag taga na. Wala nag move. So good. Ha? Ay, unsaw na pud mo na inyo hangguan kung wa gid mo ma wa mo wa mo gibati nga gugma ni ma. Ang importante na mo gugma mangod kay mao na ang kanang nadya ang respeto ko na kay gugma so sa katao. Ayya. Yes, mga katong naglangkob, mga kabibes, kapamilya, mga karangkada sa kinitibukan sa tuwang Arangkada Balita sa Buntag. Sadlaw kita karon nga Biyernes na. It's a 4 na mga karangkada sa bulan sa September 2026. Again, aduna na lamang kita'y 112 kaadlaw ang nabilin una magpraspasko. Sa ngalan sa FMR Network News Center, Princeton Lim, among news writer, si Pats

Yes, baligtah sa tuwang programang pagbaran sa tuwang programa. No? Kaduhang hugna magigala sa tuwang programa Arangkada sa Buntag. Ako lang gyapon ang inyong magkauban si Elmer Dudes Romantico Tandog. O gaduna na lamang kita'y sixteen minutes. Una mapupos ang oras sa itong pag-panag-uban-uban magigahang doon lang tala sa city. Mahaw na mo? Sa may lami sudan ka ron. Lami sa buntag magigala. No? Kung ganahan ko sa buntag, mamahaw ko ng naisabaw ba? Mahinta ni munti yan. Bisag bulad lang, di ba? Bulad. Unya, napoy paksyo. Nabitaw ang tulingan. Ang tulingan or pirit magigalang kanang i-adobo ni mo pag-style pagluto. Tilamiya eh. Magkinamuhang bito ka. Ambot ba nga lami magin magkinamuhang kung magkutsara ka no? Ha? Lami gini kamuhang. Lami ikaon ka na magkinamot. Maninadak ang gunamo sa muang probinsya. Sa Bohol. Magkinamot. Okay? So may pagmamahaw. Sa magandamahaw ni magurasa ka ron. Magkalimot anda magtubig ha? Hindi mo mabulunan, no? Mabulunan magani mo. Naitubig na sa inyo ang gininiang kilid. Anaya, kung mukaon gani mo, apilin ninyo gismile para lami. Lami inyong kaon. Dala smile. Oh, yeah. Ako na yung itimbaya mga gala ang mga buutan ng mga kawani sa Philippine Statistics Authority. Diyan sa siyudad sa Tagum, kagahapon nag-process ko katong gakuang birth certificate. Kay basin di ay, madayon ang barangay ug iskay election. Niya, usara ba sa mga requirements kay birth certificate? Mato nga nagkuha ko daan. No? Nagamagunin mubalik di ka doon sa pagbarangay kunsihal din na sa barangay San Miguel Tagum. Yes. Mubalik ta. Ay, kay mas nindot mga igala nga mo tabang ka nga to sa mga tao, mo serbisyo ka nga na kay posisyon.

0: sa barangay. Ningon bito ng uban nga, pwede man ka mga lagad sa katawhan. O wala ka sa barangay. Yes, true na. Pero lahi manggod ang pagpangalagad kung wala kay posisyon na sa barangay. Mas kuan, no? Kay daghang connections. Kung ikaw mahimong barangay officials mga daghang connections, daghang kaduulan, di ba? Andin kung muingon mo, pwede mga lagad nga wala sa barangay. Adugay naman ko ng lagad sa katawan nga wala sa barangay. Kana din nga kuang pagka-radio announcer. Di ba? Kini na ito ang ako ang pagka-radio announcer. 20 na ko katuig din sa natad sa pagsibya magigala sa kahanginan. Di ba? Usap ni ka serbisyo publiko. Kanang nakay matabangan din sa kahanginan, nakay ma-entertain, na nalingaw ni mo, na wala ang ilang problema tungod sa kinaminaw sa imo, di ba? Doon lang sila'y problema, di ba? Nawala tungod ni mo, sila ang pagpaminaw sa imo, kaya na sila nakuha ng mga pagtulunan. Ano sa ba? No, na sila yan. Usa na sa ka-serbisyo publiko. Okay? So, usamagod sa requirements, matud pa sa kumilig, ang birth certificate. So, again, salamat sa mga maabi-abihon ng mga kawani din na sa Philippine Statistic Authority. Sa Tagum, no? Sa Tagum City. Especially taga window 2. So window 2, mga ma'am, no? Og nabilin mo gud akong nahulog akong ID kagahapon ba. Gitawagan ko nila nga sir, nahulog mong ID na adre. Okay? Og katong taga window sa tonga window, window 9 ba to katong sa payment bitaw sa katong releasing mga Mayo. Mga Mayo gid sila, no? Naimingon nga stricto ko ng taga PSA dili oy. Stricto ang pamalaod. Dili kay ang katong mga kawani, mga trabaha, mga kuanda empleyado stricto dili. No, mga Mayo sila, Mayo sila mo, may pagka-train. Okay? Mukha mo birth certificate. Dapat makik-appointment mo daan na diya sa kuhan ka na sa cellphone ninyo ikuhan, makik-appointment mo daan sa kininiyang online. Ay, dili mo ma-entertain kung dili mo makipag-appointment. Patabang mo na, gwardya din na. So ma'am, sa may mga pangalan ninyo, salamat kayo da sa PSA o Philippine Statistic Authority diya sa may tagaw, especially diya sa window 2. Salamat kay kaninyong tanan. And sila madayon ng election dudes. Tayon oi. Ha? Madayon man ang election. Kinsa may nag-ingon nga dili madayon ang election. Nga wala pa may balaod nga i-postpone. Wala pa may balaod na aprobahan. No? It's just a proposal bill. O proposed bill. Proposal pa lang. Okay? Ang katong panukala lagi, nga gikuan ni Senator Cheese, dili to postponement, extension of term. Gikan sa tulo, gihimuon nilang upat, niya karon himuon na po nilang lima. So, pinakaon na ning Chief Escudero. Nga wa pa ganin na-implement ang upat katuig magigala sa barangay, sa mga barangay officials, himuon naman po niyang lima. Diba? Wapag ganin na implement ang upat katuwi ngayon lang ipanday ng balaod mga higala. Dito palang unta, kung nakulangan si Chief Escudero, iyan na itong gibara. Karon, iyan na pong himuong lima katuig. Kanang inyo, uno man ang katuig ng usa ka termino sa Senado. Pag-propose ko naman, himuong to, himuan ninyo nagtulo lang katuig. Chief, diba? Pero kagahapon may gala, no? Ana sa kining plenary sa Senado. Ilahang ginaisgutan dunay gininiang nahitabong debate. Kay daghan sa mga senador nga dili pabor ng lima katuig nga himong lima katuig ang usa ka term sa mga barangay officials. No? Labi na si Senador Soto nga dili siya pabor no? Nga himuong 5 ka tuig o dili pud siya pabor mangigala nga ipospon ang barangay ug iska election karong November 2, 2026 na ang eleksyon. Ipospon na pud. Ha? Matod pa ni Senador Suto, how many postponements na po ang ating incumbent barangay officials? The incumbent officials were elected in 2023. The 2025 election was postponed to November 2026. Tama. Na-postpone na eh. Diba? Itong proposed 2028 elections, matod ni Soto, the incumbents will hold over for 3 years. Diba? Kinimang incumbent. Laing 3 years na usap ang ilahang. Kiniang ma-hold over. No? Magpabilin. Diyan sa pwesto isip mga barangay officials from 2025 to 2028. Matod pa ni Suto nga daghang kasong mga opisyal sa barangay nga nagkamali o lumabag sa batas sugod atong 2023. Ang problema, there are numerous cases filed against barangay officials. Just last week, nga ang ombudsman gidismiss ang 12 ka mga barangay officials sa Iloilo for alleged AX o kaning gitawag na itong assistance to individuals in crisis situation. Di ba? January 2026, the ombudsman suspended barangay Umapad Kagawad for delayed honoraria payouts under the Clean and Green Program. Di ba? Daghan-dagang mga abusadong mga barangay officials. Mauna, ingon ni Senador Suto, kinahanglan nga ipadayon ang BSKA schedule karong November 2. Kay gusto, kadaghanan sa mga tao, gusto nga adunay barangay o iska election. Alang sa pagbabago. Diba? Dapat natong ipakita ang katungod sa atong mga butanti. Diba? Mingon mo nga makatipid kung i-postpone ang barangay o iska election, makatipid. Nga ang ingon ni COMELEC Chairperson George Garcia nga kung ma-postpone ang BSK karong November 2, another 2 billion na usab ang idugang sa sunod barangay o iska elections. Ang ingon ni Escudero, ay mong kamalaka ka. Kay kanang mga gipang print nga mga papers, ibutang man na dito sa warehouse. Og 2028, agup-upa na na. Ha? Itha na nag mga ok-ok. Ay, o nang masudlag ilaga, makutkot, di damage. Ay, laing kwarta na usap para i-print. Di ba? Ano man na na-printa naman na andam na. No? Matod pa ni George Garcia, mangyagala nga 100% andam na kayo sila. So maabot nga November 2, barangay o iska election, nga nung i-postpone pa mangyod. Kaya gamitin ko no ang kwarta. Pagkutahan na diya, magamit ka na diya, Chis Escudero, sa sakto. Basig ka ng kwarta ha, mawarapod na. Okay man na. Sige, post mo na 2028. Di sa pag 2030. Kailan ng 2028 kay local o national election na mag-uyo na sa tuig. Ingo na po mo nga i-postpone kay wahan na po'y kwarta. At 2030 na lang yun na. I-postpone. Para taas-taas yun. Ay ba may inyong gusto? Di ba? Pero ayaw din yung hilabti ng pundo. Ano na lang siguro? Sige, i-extend ang term. Himuong 5 years. Bisa ko pa na implement ang 4 years. Pero ayaw na niyo i-postpone. Kaya daghang kayo yung dili o yun. Hello, Dodge. Ang mga tibuok, barangay official sa Bohol, o yun sila nga ma-postpone ang barangay yung iske election karong November 2. Ano to rin? Kisa mga hindi mo yun ng mga barangay officials mo na, ayaw! Ha? Kisa may gano'y dilim o yun? Tanan man siguro, halos man siguro. Di ba? Halos man siguro barangay officials. Halos lang ha, dili tanan. Halos lang. Kaya na maganay ko na dunggan may galang na usa ka barangay kapitan o barangay kagawad na kung dili ba na yun ang November 2 election, mo resign me pag barangay official.
1: Ayaw!
0: Ha? Pero ako ang amigo. Ang ako ang erp. No? Diri sa atong barangay erp, aduna bay abusado? Oh, ikaw rito ba gana?
1: Ayaw!
0: Paminaw ni mo, naibusado? Ha? Jeep Limbago? Tubaga?
1: Ayaw!
0: Edaw, Jeep Limbago. Kuang higala. Again. So, kana lang. Namun tayo uras. Pagkata kayo yaw-yaw, no? Pero, okay. 2 minutos na lang. Una mo, lagubo ang takna sa alas 7. Musunod si Kid Libunaw. Sunod si Kid Libunaw. Sa programang Labo-Labo ang doon dalas 8 sa Buntag Bagaigso. So, kanto lang akong punto. Bahalag i-extend ninyo na. Himuha lang na, ayaw lang ng 2028. Ay, postpone ninyo hangto 2020. 2030 ba niya? Himuha na lang 2030. Alay na 2028. Kaya may ingon na punmuha na nga. Wa na kwarta kay bag-o pa nag local og national election. Ha? Sige. Salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod og mapuhon. Adlaw sa Bandog kita magubaduban sa mangtak na sa mang istasyon diri lang sa naglanog-lanog dinhi sa Dakbayan sa Davao, ang paboritong radio station sa siyudad sa Davao, mga gala, mga balitag, mga nindot nga mga tukar dinhi lang sa 101.9 FMR Davao. Yapon magigala sabay sa pagsibya dina sa tuang 89.5 sa siyudad sa Tagom naglanog-lanog garon o dina sa 96.7 FMR Davao di Oro. Ako si Dudes Romantico Tandok Magengon. Walay kapuslanan ang kahayag sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilin kitang butang. Bye-bye! Love you all! Kaninyong tanan! Have a nice Friday ahead!
2: Mga ka-vibes, among nabati ang hunyut nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At hindi ko na ito papatagalin na sa mga kamakabuhay po natin dyan na nagpaabot ng kanilang mga katanungan. At diretso tayo sa ating texter segment. And we have our texter Makabuhay Day, Doc Glenn. Gusto ko lang po magpasalamat sa EXL Makabuhay Products. Ako po ay may PCOS at halos 2 taon na po akong hirap na hirap sa irregular menstruation at matinding hormonal imbalances. Ang bigat po ng pakiramdam ko, lagi akong bloated at madalas na sumasakit ang puson ko. Pero simula po akong uminom ng EXL Makabuhay Capsule 2 times a day at sinabayan ko po ng EXL Makabuhay Black Coffee tuwing umaga, unti-unti ko pong naging naramdaman ang regular na cycle ko. Nawawala na po ang sobrang pananakit at magaan na ang pakiramdam ko ngayon. At base sa ultrasound ko, nakita na lumiliit po ang aking polycystic ovarian syndrome. Zenaida from Surigao City. Maraming salamat po, Miss Zenaida. No? You know what? Ang PCOS or polycystic ovarian syndrome ay isang uri po ng hormonal imbalance na nakaka-apekto sa ovulation at metabolism po ng kababaihan. Ang ganda po kasi ng epekto ng EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay may turmeric at makabuhay na kilalang-kilal bilang isang natural anti-inflammatory at pangalawa, hormone balancing herbs. May vitamin C plus B vitamins pa ito na tumutulong sa metabolism at cellular repair. Samahan mo pa ng EXL Makabuhay Black Coffee na may ginseng at spirulina para sa ating kalakasan at insulin regulation. Tandaan, kapag stable po ang hormones at blood sugar, malaking tulong ito para ma-manage po ang PCOS. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Nagpa-ultrasound po ako dahil madalas ang pananakit ng aking tiyan at nakita po na meron akong gallbladder polyp. Hindi ko po alam kung delikado ito. Ano po ba ang dapat kong gagawin? Victor from Davao City. You know what? Ang gallbladder polyp ay isang maliit po na growth ng lining ng gallbladder. Madalas, benign po ito. Hindi po ito cancerous ha, pero kapag lumaki ng higit na 1 cm, kailangan bantayan kasi pwede itong mag-lead po ng gallbladder cancer. Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng uri ng kondisyon? Baka posibleng dahil too much exposed ng cholesterol or matataas ng mga pagkain cholesterol. Chronic inflammation, pwede rin. Posible din ang genetic predisposition factors. Importanteng umiwas po sa mga matatabang pagkain at oily products. No? Kumain po ng mga matataas po na fiber diet, gulay, prutas, whole grains, regular na ejercicio para bumaba po ang bad cholesterol. Huwag palagpasin ang regular ultrasound ng check-up para ma-monitor po natin sa inyong kondisyon. No? Well, paano nga ba makakatulong EXL Makabuhay products sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? From EXL Makabuhay capsule, ito ay may garlic, sambong, cinnamon, para sa cholesterol management at turmeric at ginger para sa anti-inflammatory effect. While the EXL Makabuhay Black Coffee, meron siyang psyllium husk at spirulina para sa digestive health at antioxidant mula sa mangosteen at guyabano para sa protection laban sa oxidative stress. In scientific basis po kasi mga kamakabuhay, ang cholesterol deposits at chronic inflammation ay nagpapalaki po talaga ng chances ng gallbladder issues. Ang anti-inflammatory at antioxidant compounds ng EXL Makabuhay herbs ay tumutulong sa pag-maintain po ng healthy bile function at liver support. Para sa mga ganitong klaseng uri po ng health concern, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule. 1 capsule 3 times a day before meal at EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet every morning. Reminder lang po mga kamakabuhay, kung may biglaang sumakit at matindi sa kanang tiyan o may paninilaw sa balat, pati na rin ang paninilaw sa mata, agad na magpatingin. Baka kasi may gallbladder obstruction or pagbaram mismo ng bato, particularly sa gallbladder area. Alright, pero bago tayo magpaalam, gusto ko po mag-iwan po ng mahalagang paalala sa ating mga kamakabuhay ngayon na importanteng tandaan na ang katawan ay isang biyaya, kaya dapat po natin itong alagaan at pahalagaan. Health is not just about what you are eating. It is also about what you are thinking and of course at the same time on what we are saying. Hindi lang pagkain at suplemento ang nagpapalakas po sa ating katawan, kundi pati na rin ang ating mindset at lifestyle. Kapag tayo ay positibo sa buhay, mas madali po nating malalagpasan ang pagsubok, lalong-lalo na pagdating po sa ating kalusugan. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lang po ito basta-basta na ordinaryong suplemento. Ito ay likas na suporta sa ating immune system, circulatory system at kabuuhang wellness upang tayo ay masiguro maging malakas tayo sa bawat hamon sa buhay. Sabi nga sa Jeremiah chapter 30 verse 17, "But I will restore you to health and heal your wounds," declares the Lord. Mga kamakabuhay, tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa physical na kagalingan, kundi pati na rin sa ating spiritual na kalakasan. Kapag tayo ay may malakas na pananampalataya at tamang pangangalaga sa ating sarili, at tiyak na mas mahaba, mas masigla at mas makabuluhan ang ating buhay. Kaya piliin po natin ang wellness. Piliin po natin ang buhay na puno ng kalakasan, kasiglahan at pagpapala. Maraming salamat sa mga nagpaabot ng mga katanungan and of course, sa araw-araw na pakikinig ng ating programang The EX sa Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico. Hanggang sa susunod po natin pagsasama, always remember, stay healthy, stay blessed, and take charge of your health. Magandang buhay sa ating lahat.
1: What's up, Doc? Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Prudensya Altirado, tapos sa gapan na po, ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Lood lumaw ko nagdadamit ang Magnum C. Yung pagkadoom na ko sa iyong radyo nga, ay nana, kadadlo ko nagdadamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga palatiyang ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Naparapurapod!
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
5: Ang atoang health tips karon, unsaon nato pagpalig-on sa atoang mga cartilage. No, labi na sa mga arthritison, nagasakit ang mga batang, labi na sa mga tuhod, nagasakit. Paminaway ninyo ni para nga layo ta sa pagka-invalido. Nga bisag mo taas sa atoang edad, bisag mo taas na ato ang kinabuhi, lagsik gihapon tungod kay makatikang gihapon, makadagan gihapon, makalakaw gihapon og paspas, og kinahanglan at imanon nato ang atoang gitawag cartilage. Kining cartilage mga pinanggay, importante ni siya nga connective tissue, no, nga makita sa tibok natong lawas. Kining tissue sa atong lawas, grupo ni siya sa ato ang mga cellula, no? Natay gitawag cellula sa atong lawas nga pagwas maggrupo na sila, ma-divide na pud na sila, dili mo ubos upat ka klase nga mga tissue nga ilang iporma, sama aning connective tissue, epithelial tissue, muscle tissue og nervous tissue. Hinumduman nato ha nga ang lawas nato na ay sobra or kulang or estimate lang ni sa mga scientist 30 trillion human cells ing anak kadaghan i-compose. Mao ni ang basic building blocks sa tanan natong lawas. Dili mo ubos 200 ka klaseng cellula na astong lawas para mapurma lang yun ni atong lawas. Mura ni siya og balas, simento, tubig, o sa panig ipang sagol liya sa mga simento para nga mapurma siya haligi, para mapurma siya og mga bongbong stong balay, salog stong balay, o kung sa pang istruktura nga gikinahanglan sa usa ka balay. So, usa sa mga gikinahanglang istruktura sa ato ang lawas para ligunta, makalakaw tag insakto, dili hugot ang atong mga tuhod, ilakaw, dili banhod, dili sakit itindog, idagan, kumbaga, kinahanglan ang connective tissue nga naa sa atong mga joints, no, kaning gitawag cartilage. Kining cartilage mga pinangga, pag madaot na siya or munipis na siya, maunay hinungdan nganong sakit ang atong mga tuhod, nganong mohubag ang atong mga tuhod, nganong hugot ang atong mga tiil, mga batiis. Mauna, pag once nga maguba na siya, mainbalido ta. Lisod na ilakaw, lisod na ikatulog, tungod kay ngulngul na ang mga joints. So pag once maguba na siya, labi na kung maabot kag 50, 60, 70, pwede pa na siya mabalik, pwede pa na siya ma-repair. So dapat makabalo ka aning mga pagkaon, mga lifestyle nga dapat himuon para ma-repair, ma-build up ang imuhang cartilage. Kaya kaning cartilage muna sa sakyanan, mura na siyang mulye o shock absorber. Kanang shock sa sakyanan o mulye kung dako ang imuhang sakyanan or mulye. Maunay hitsura sa cartilage nga tunga-tunga sa mga luta-lutahan nimo, bukog sa imong paa, bukog sa imong batiis, mag-abot na sila dito, si cartilage mo na siya shock dito, si cartilage mo na siya mulye dito nga dili gyud mo sakit tungod kay ligon siya dito. So number one, buhato nato kaysa walo ka mga balaod sa lawas, nutrition magyud ang una, new start, no, number one nutrition, and nutrition ang E, exercise, ang W, water, ang S, sunlight, ang T, temperance or balance, ang A, air, insaktong hangin, insaktong presko sa hangin, ang R, insaktong pahulay or rest, ang T, naakay pagsalig or trust in God. But pasabot, positibo, positibo ang imong hunahuna, di ka magulanon. Na pag once malapas ning walo ka mga balaod sa lawas, guba ang imong cartilage mga pinangga. So, balik tas nutrisyon, pagsakit ang imong tuhod, hugot na imuhang tuhod, maglisod na kaglakaw pinangga. Kaon ka aning pagkaon nga naay anti-inflammatory property. Kanang mag-inom, magabi-i og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before ba panihapon or human panihapon. pwede po buntag ud to hapon kung hiyang ka sa EXL Makabuhay Plus nga 3 times a day o niya nakagibate, pwede 3 times a day ni mo mga pinaga. Before meal ang pag-inom para mas effective siya. Labi na sa mga nagahot sa dughan, kapoy ang lawas, inom kanunay o EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Taigong tayo mga pinanga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan na itong program o take action. Agalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinanga. This is Doc Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
4: Basta healthy, happy!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon.

0: Wala ba ako'y underwear?
1: Ugma dayon day, magpalita. Usa ka rosina.
0: Rosina, ni mo palahak ah. Agoy, mister. Ayaw tao na sula imong asawa. Kung wa ka na ikabuga, kini ang tumara. Bomberman. O laki, epektibo kini, sulay gani. Bomberman, makapawala sa kakapoy, makapalagsik sa imong lawas, o mupabalik sa imong basta